0: 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500
9: Masaligan
6: Epektibo
9: DTX 500
6: Mataas pala ang imo blood sugar
9: DTX 500.

0: 500.
1: It go belong
0: my diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang my powerful compounds.
0: Yan ang kapanubo.
1: Kaga kontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masal rikas.
1: Epic tipo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3.
1: E3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso.
6: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
7: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
8: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa giapon ka opo ninyo Ted Aujero Francia sa mga natrangkaso magtumarka mo D3 Bio.
8: Atlitang sports.
6: Good news sa patag sang sports oh. Kay may Ilonggan na naman nga maghampang sa NBA. Mabagao NBA? Yes. Huge congratulations kay Jezabel Anakan. Si Jezabel Anakan taga Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Ang napilian nga maghampang para sa NBA Rising Stars. Si Jezabel Anakan, anak nanday Joven Anakan. Joven Anakan kag Maria Fe Anakan sa Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Nag-graduate sa iyang elementary education sa Bantud Fabrica Elementary School sa Dumangas. Kaga Zaraga National High School. Siya sa karon ang naghahampang sa University of Santo Tomas. And she will be playing para sa NBA Rising Stars International. Keep soaring high, Jezabel Anakan. Si Riri. Ang isa tubla nga taga Tigbawan. Tapos may isa pagit nga taga Inagdangan, Sur Saraga. Pinwela ang apelyedo. Congratulations sa mga Ilongga sa patagsang basketball. Ang pang-basketball, hindi lang ini nga iyasang mga lalaki. Kundi amat-amat naman ini nga gina-embrace sa mga Ilongga. Pareho kay Jezabel Anakan sang Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Novian Bahade, Janli Sarabia, Mighty C Morning. Alas 8:13 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics.
8: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. San by K5 Garden, recently, nagwa ang investigation sa ang Criminal Investigation and Detection Group. Parte ini sa kamatayon sa Ilonggo MVP nga si Rene Clark Noha Baterbonya. Nga mga himata niya taga Barangay Santo Domingo, Barotac, Viejo, Iloilo, kag Divine Adili. Nga hindi aksidente ang kamatayon sang duwa, kundi nga ginapatian hazing. Hazing ang isa sa anggulo nga ginalantaw. Now ginusisa naton, daw ano kaseryoso ining kaso sang hazing diri sa Pilipinas. Kag kun sino ang unagid nga nangin biktima sini. First recorded hazing case in the Philippines. It was in July 18, 1954, nga ginpatay pagi sa hazing pagpadol, pagbakol, si Gonzalo Mariano Albert. Gonzalo Mariano Albert sa Upsilon P Sigma dito sa University of the Philippines, Diliman. Lumupok ang appendix niya, bangod nga ginkulata. Gin Castigo Tunutudo.
8: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
6: In August 1967, patay pagi man sa hazing ang incoming member sang Alpha Phi Omega nga si Ferdinand Tabtab. April 13, 1969, Miguel Arukan. Si Miguel Arukan patay sa military hazing sa Philippine Military Academy, Baguio City. In August 21, 1976, si Mel Hunasan. Si Mel Hunasan nagsulod sa grupo ng Beta Sigma. Beta Sigma sa San Sebastian, Recoletos, Manila. Patay man ni siya. Si Mel Hunasan, utod ini ni Anay Senador Gregorio Gringo Hunasan.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Aripagit ang mga series of hazing incidents. In February 23, 1978, patay si Manuel Salas. Si Manuel Salas patay sa military hazing sa Philippine Military Academy sa PMA. In November 9, 1981, patay sa military hazing sa PMA sa Japan si Andres Ramos Jr. Andres Ramos Jr. In July 1983, patay si Arbel Liwag. Arbel Liwag sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City nga na nagsulod man sa grupo ng Beta Sigma.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: February 10, 1991, patay si Leonardo Lenny Villa. Nagsulod sa Aquila Lehis Fraternity sa Ateneo de Manila. Amoy ni ang ginalinan kung nga nga nadihon ang Republic Act 8049 o kung anti-hazing law that was penned, ginsulat, ni former Senator Joey Lina. In September 8, 1991, patay si Paul Kamaligan o Raul, Raul Kamaligan, nagsulod sa grupo ng Alex Taliones sa San Beda College, Manila. In October 13, 1991, si Frederick Cahiyang, nagsulod sa Alpha Phi Omega sa University of the Visayas, Cebu City, ginpadol, patay ang biktima.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los
6: Pueblos. In 1991, si Felipe Narne, sa Araulio University, Cabanatuan City, Nueva Ecija, patay sa hazing. The same in 1991, si Dennis Sinidosa. Dennis Sinidosa patay sa military hazing sa Cavite Naval Training Center sa Cavite.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Still in 1991, si Joselito Manga. Si Joselito Manga, nagsulod sa Philippine Merchant Maritime Institute sa Makati, military hazing, patay man siya. In 1992, hazing Japan, Joselito Hernandez. Joselito Hernandez, nagsulod sa grupo ng Sintila Juris sa University of the Philippines, Baguio. In 1995, Seth Lopez. Si Seth Lopez sa Reserve Officers Training Corps, ROTC, sa De La Salle State University, freshman, patay ang estudyante.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: In August 6, 1995, si Mark Roland Martin. Mark Roland Martin, nagsulod sa Epsilon Chi. I send it corrected. I hope nga na-pronounce natin sa gusto. University of the Philippines, Diliman, Quezon City, upod kay Oliver Estrella. Ginpang alain man nga kaso sa Tau Gamma Phi dito sa Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga, patay. Marvin Sarmiento, patay man sa amo nga hazing.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los
6: Pueblos. August 16, 1998, si Alexander Icasiano. Alexander Icasiano sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, nagsulod sa Alpha Phi Beta Fraternity, pinadol, patay man.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: From a year 2000, papanaog, in June of year 2000, si Ace Bernabe Iked, patay sa military training sa Philippine Military Academy sa Baguio City.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Mayo 15, year 2000. May 15, 2000, si Dominante Tunak, patay sa police hazing sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: March 10, year 2001, si Edward Domingo, patay sa military hazing sa Philippine Military Academy, Baguio City. May doon ito ka mga cadet suspects nga ginkasuhan.
9: Foro
10: de los pueblos.
11: Foro de los pueblos.
6: April 7, 2001. Patay sa military hazing sa Philippine Military Academy sa Baguio City si Monico de Guzman. Monico de Guzman. May 2, 2001. Patay sa military hazing sa PMMA si Fernando Balidoy. Fernando Balidoy, natabo ang hazing dito sa San Narciso, Zambales. In August 4, 2001, si Rafael Root Albano III. Rafael Root Albano III, nagsulod sa Sigma nga kwanini nga ng fraternity sa FEU, Far Eastern University, patay man sa Bacol.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los
6: January 5, 2003, si Jeffrey Andawi. Jeffrey Andawi, patay sa PNPA, Philippine National Police Academy, Silang Cavite, sa Police Hazing. In 2003, si Emerson Berry Jr. Emerson Berry Jr., nagsulod sa Beta Sigma Rho, kinapadol. Malapit-lapit lang din sa aton sa Kasanayan Pilar Capiz. Kasanayan Pilar Capiz, patay ang biktima.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Anything, Sir Paul Barakol, ano napakita ka tala? No? Thank you, please. In August 22, 2004, si Jonathan Bombase nagsulod sa Alpha Phi Omega Apo sa Partido College sa Goa, Camarines Sur, ginpadolman, patay.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: October 2, 2005, si Dan Robert Talibutab, nagsulod ni sa undergo sa hazing sa Kapatiran ng mga Kabataan Kriminolohiya. Kapatiran ng mga Kabataan Kriminolohiya, KKK, sa St. Therese's College, Magdalo, Lapas, Iloilo City, patay sa hazing. In January 14, 2006, Marlon Villanueva, patay sa University of the Philippines Los Baños sa pagsulod niya sa Alpha Phi Omega Apo dito in Bacol sa Villa Novaliches Resort sa Pansol, Calamba, Laguna, patay ang biktima.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Ang iyang kaso was the first conviction sa idalom sang Anti-Hazing Act of 1995. No? May duwato ka mga Apo members ang gindagdagan sang silot nga kamata reclusion perpetua. Now, isa diri sa highlight ta ining natabo man diri lang gid sa aton sa Pototan. It was in Pototan in July 18, 2010. Nga ining si Minardo Clamocha Jr. Minardo Clamocha Jr., 18 years old, criminology student, second year, sang University or St. Therese College. May nag-sulod siya sa KKK nga grupo, kahit i-crim student mo, kapatiran ng mga kabataan kriminolya, di may kung sila, may initiation, patay sa heavy beatings. Grabe nga Bacol. Severe physical trauma. Nag-angkon sang damo nga mga lagob sa lawas, si Minardo Clamocha.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
6: Sa aton nga pag-usisa sini kay agin isa-isa naton, may 25 ka mga tao ang ginkasuhan. Sang sadto agin pangunahan sang NBI nga si Regional Director Elfren Meneses Jr. Now, ginkasuhan sa paglapas sang Section 4 sa Republic Act 8049, Anti-Hazing Law of 1995. Sanday, Irel Abelio. Irel Abelio, Emmanuel Castillo, Jonathan Colmenares, Virgel de Atras. Virgel de Atras, Ryan Dominez, Bonnie Duyag, John Ray Esther, Vincent Grace Ganzon. Vincent Grace Ganzon, Jesse Yalogo, Irene Joy Guerrero, Christian Lacson, John Lopez, kag Joseph Magallion. Ginkasuhan man sanday Blitz Ver Necesito Blitz Vernices ito, Ruben Oscares. Ruben Oscares, Alfredo Pajarito Jr. Alfredo Pajarito Jr., Nemitz Rolio. Nemitz Rolio, Gerardo Sua. Gerardo Sua, Denmar Sostento. Denmar Sostento, Faye Tagok, Ryan Titular. Ryan Titular, Mark Vincent Vega, kag James Medianero. Kag ang iyang ginikanan. Amo ng kaso, ang natabo in July 18, 2010 sa Bototan, Iloilo. Patay ining si Minardo Clamotsa. Why pa nilabot in October of 2005 before kay may inisasyon man nga natabo, abi mo kundi in Manong Dan Calvo, Mambeti Soloso, sa Duenas. It was in Barangay Purog, Duenas, Iloilo. Nga isa kakilalang pamilya dera sa Duenas. Himata nila sa to ang isa sa mga miyembro man sining KKK man gyapon kapatiran ng kabataan kriminolya ginpaidalom sa initiation rites ining sophomore criminology student but sing second year college student sang University of Iloilo isang connected sang St. George College nga si Dan Robert Dalibutab. Si Minardo Clamotsa estudyante ni saya sang UI. Sa UI ni siya. Si Dan Robert Talibutab, 19 years old. Si Clamotsa to, 18 lang. Kita nyo bla, usik sang kalugon sa mga ang kabuhi nila, bataon pa, no? Si Dan Robert Talibutab, nagsunod man sa kapatiran ng kabataan kriminolya, no? Di karon na ginagaray sila dito ang ilang initiation rites sa tago nga lugar sa Barangay Purog, Duenas, Iloilo. Nakapauli pa ang estudyante sa boarding house diri sa sudad. Pero after siyang nakapaniud to, after eating his lunch, gulpi lang nag-collapse, oy-oy ang biktima, gindala sa La Paz Maternity Clinic, gindala sa West Visayas State University Medical Center, patay ang biktima.
11: Foro de los Pueblos. Foro
6: de los Pueblos. May duwato ka mga sospitsado nga na-convict. Si Minardo Clamotsa, 18 anyos, sang napatay. Bangon nga pinadol sang bro nila, no? Tiyang aton nga hambal nga pamangkot dire. Killing and dying for brotherhood. Bro mo. Patyon mo. And para nga makasulod ka sa grupo, dapat nga sakitan na gid.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los
6: Pueblos. O pareho sang sa natabo sa tinayo nga nagambal nga ginpulihan kag hazing ang ginkabangdan sa kamatayon ni Rene Clert Noha Baterbonya kag Divine Adili.
11: Foro de los Pueblos.
6: Amo na nga kon ambot sa circle kami nga mo patong video bla ni Ma'am Roveline Noha Baterbonya sang inuggasarado na ang lungon sang iya bata nga si Rene Clert. Amo niya anak why tagi ka ginbayaan daw mo nang iya sining statement kag ang jersey number 35 kay amo tong jersey nga gamito niya sa Ateneo na tani mo no amo tong jersey number 35 nga ginhatag sa iya ginsulat-sulatan nila to and sa managapate sang mga omen OMEN nga ginsumpa abi nila to ang mga ginapatihan nila ginadudahan nila nga may kilabtanan sa krimen.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kasing gita itong ilo niya ang coaching staff. Kaya ang tananak, hindi sila pagpatulga. Kung sa ton, hindi sila pagpatulga, pakonsensya sila.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Pakuan tabla ipabati, tabla, no? Tapos ang jersey ito may sulat. Kami mga ngalan to. But sa ingon nga gin-curse, gin-sumpa nila, bangod nga. That's the only thing nga mahimo sa isa ka-ordinaryo nga iloy. Ha? Para nga maangkon ang mustisya somehow sa kamatayon sang bata niya because they are up against sa isa ka very influential and powerful institution which is Ateneo de Manila University.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: In 2017, gali, may idea na ni si Christopher Epoch Kimpo, ang team manager. Ang iyang statement, kagin, hambalan niya man si Thomas Anthony Baldwin, pero daw may ako namati. Ah, di kay balo ka naman sang superiority complex sang isa ka foreigner bla, no? nga tima ba nga multi-titled coach, American coach, American Kiwi coach, ginambalan man kuno, no? Di ang bulboy nga si Aaron Ponce, gawang nga lang bata niya. Nya tatay ko nga bulboy ang kasuhan. Nga way ni ka muang-muang da, dapat ng kasuhan ang mga ara sa grupo ang 17 to orang 15 sa 17 ka mga player kay 17 sila mo. So ang amo to nga training nga dapat hindi ka magpapirde, kay kung magpapirde ka may heavy disciplinary action, may penalty kang imuon. Amo to ang mangin balasihan sang final roster for Team A sang Ateneo de Manila University Men's Basketball sa Season 89.
12: Foro de los Pueblos. Foro
6: de los ang Season 89, pagkibalo ko sinin daw, February, nis masugod, or October, kay daw, why nis lagalik na yan, nis lasing volleyball mo, no? Ti, butsingon nga inagaway ka mo sa pwesto, 15 ka mo, ang gampang, usually 12, pero may mga reserve na sa for injury, for iban sina, nang basara ka lang na sa spot. Ti, subong kagawa gani, nga ginabiran nila si Kiefer Alas, nga si Kiefer Alas or si Sam Reyes ang base nga nagpuli ni kay Baterbonya kay may mga picture sila nga sa ilang nga pagtilipon-tipon ang probinsyano nga si Baterbonya ginaihig-ihig why siya giblag ginapa-join sa group bla because daw second class citizen ang pagkabig ha sang mga rich kids sa MVP nga taga Talakogon Agusan del Sur nga isagid ka Ilonggo. Ipabati bala naton to paggaab sa Iloy nga si Robilin Baterbonya bla no? Banya anak. Hindi sila pagpatulga. Bot silingon. Nga labugayo mo nang paminsaron sa mga teammate mo eh, no? They're pointing towards the team Ateneo. Nga until now wala pa gid sang katagan kun ano gid ang ginhalinan sini. Nga ang military training, kagig ma-water training, kagig ma-co-training, kagig dito, gid. Mamati ang tabalang statement sa Iloy.
13: Salamat sa talalang! Salamat sa kaayo mo! Salamat sa pagtabang mo! Salamat sa talalang! Basta ini, ingatog nila doon, kiya, nga para makabuot ko kung ano kayo na tinood ang kamatayon mo. Kontento na ako. Namasayo lang ang tinood niya. Magang kontento na ako. Salamat sa tanan. Tanan, member ni Naki, kasi coaching staff, mga member. Tanan na, kayo mga toga, minta si sila mo kaya ko tinood, tinood, tinood. Tinood na. Sige, bata.
6: Ayaw pa katulga mintras dili. Ano to, Sir Paul, please? Ayaw pakatulga mintras dili sila mutugan sa tinuod. Hindi pagpatuloga, samtang hindi sila magsugil sa kamatuoran. Muning sa aton nga iligay nun. No? But sa lingon, ang pagduda sa pamilya is ang nagpatay, ha? Teammate or aragid sa team building mismo.
12: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Subong ang team Ateneo na kumangid. May managaduso. Subong, nga they have to withdraw from all sports discipline for the incoming UAAP season 89. Tiang mga teammate ni Baterbonya kasalay Matt Cayetano, si Sanoria, kag iban pa gid nga teammate niya sa Davao team. Ang nag-una naman nga nag-commit sa Ateneo, ha? Sa juniors pa lang to kay sa high school abi before sila mag college, nagsailo sa De La Sal.
12: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
6: Kasi sila mismo may pagduda mo, no? The least that they have done, Tani, is was to be human, no? Teammate mo, bisan pa, bibutang ta, pila pa lang ka mo kadlaw, nga nag-inukdanay, napatay, why kagini mo yan nagpakita to? No? Ang Ateneo, isa ka prestigious university, not just diri sa Pilipinas, bilog na kalibutan. One of the sought after schools. Basta ganyan mag-Ateneo ang imong giniskwilahan, may K ka, may class ka na. No? Why ginagad to? So nung bot silingon sina? Ngaawa, amo na pamangkos ang tanan mo. Waaway sa namagad to. Were they guilty? Were they daugin puto sila sa konsensya? Or were they after sa ilang security? Kaya base kung magkadto sila to, purunso, kansila kaga kasiguhon man sa pamilya ni Paterbonya?
10: Foro de los Pueblos!
14: Foro de los Pueblos!
6: Pero di, sa pagkatao lang malamit na to, Nabi, no? The very thing, the very least that he have done, lang kuntani, isa nagkadto ka lang to, no? Galing kay tibisan ko magpakuno-kuno lang daw bugat gid sa konsensya nila, no?
10: Foro de los Pueblos!
14: Foro de los Pueblos!
6: There must be something wrong. Now, ano pa gid ang ilang mga violation? May mga documents nga pangayon sa ILJ wa ginhatag sa Ateneo. Ngaway nila natag, no? Tapos mapagawa sila sa mga statement nga kung sino man magpalapta sa mga hindi usto nga balita, kasuhan nila. Ang pamangkot ang mga what really happened, no? Ano ang ilang mga violation? May violation pag din sila sa off-campus training. That may balasian ini sa natabo sa UST sa to, University of Santo Tomas. Ayla dito nga Sorsogon Bubble nga gin-blacklist si Coach Aldin Ayo. Tapos ang natabo sa Bulacan State University nga may pito ka mga estudyante nag mountain climbing, gin-anod sang tubig. Presidente kaiban pang key official sang Bulacan State University bulso agin kasuhan kag kakasgid sa serbisyo.
10: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
6: Amo ni guro nga ti subong konmemo pa lang i-refine nila kun ano gid ang natabo kay matabo sini salama o boss gid sila mo.
10: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los
6: Pueblos. 8:36 sa aga magabalik ang Foro de los Pueblos.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
17: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
19: Ang Visio
18: nga may D3.
16: D3
18: Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: nga may Visio.
18: Ang Visio.
19: Yung may
18: D3
19: sa mga butika.
21: Para sa matilo nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo,
22: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
21: nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy.
22: DTX 500.
21: Masalika
22: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
21: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika,
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
19: Pamasaga butika.
21: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
19: Pamasaga butika.
21: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C.
19: Babaka sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
21: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
3: Libre!
1: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
6: Ang oras, alas 8:42 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
29: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos. Daw nagtiinong ka mo, aw. Are you still there? Pagkaibalo ko, si Ma'am Rosemary Gramon Arapa, si Ma'am Novian Bahade, si Sir John Lee Sarabia, si Sir Jesse James Carvilles. Habal niya, Minota Ted, Pansit Canton, kag Fried Bangus. Pao ka na, may ka-draple ni Sir Jesse James ba? Ma'am Lodi Gulilaw, kay Sir Omar Datoon, kay Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Ams, good morning. Ari-ari, matip lanay, matip ka mo ha. Dapat hagan-hagan kaon ha. Kung mag-diet ka or mag-fasting ka, may damugid nga health benefits. Pero dito sa China, oh, may babae, nakaangkon sang pancreatitis matapos magpagutom. Anong kadaw? Kaya pagkatapos, ara, nagbirabira naman kao na. Basi sa pagtuon, may positive nga effect sa lawas ang fasting. Kag-calorie restriction. Nami pa lang fasting, kag-prayer, pagkikiga, buso-buso, agi mo. Apang may mga extreme cases nga naghalit man sa lawas. Amo ni natabo kay King King, 25 years old babae sa Hangzhou, China. Nga gidaligar nagdevelop sang acute pancreatitis pagi sa pag-restrict sang calorie intake ginumilian niya sa sulod sang anom kadlaw. Kag nagbirabira kaon sang fatty foods kag sweets. Nagligad niya mabinulan si King King, 55 kilograms ang kabugato niya. Kag may kataason nga 1.55 meters. Tiyan mo na nag-decide siyang magpaniwang. Agon malabot ini, gabay lang ang iyagin kaon sa sunod siyang anong kadlaw. Kaya nagbawi sa sunod nga adlaw, nga gintawang niya nga cheat day. Pagkatapos ng isa kabulan, nagnubo sang 7.5 kilos. Apang sa nagkaon ini sang isa kadako nga bucket sang fried chicken, udto, kagdua pakapak sang hot chicken flavor noodles pagkagabi. Nagbatsyag siya sang tuman nga pagpalakit sang chan, hawak kag likod. Man after ka mag-break sang fast, dapat sina kuan kailanay ng sabaw or humok lang anay. Soft diet ka kaya hindi ka magbira-bira. Ikon mag-fast ka mag-pray, tiyang imo sila mga vision, mga fried chicken, chicken joy. Pero may health benefit, may sakang spiritual benefit. Pero hindi mo lang pagulpihon kay hindi man maayos sa lawas kung magulpihan ka. Pagkatapos mag-break na sa fast kang gala, magka-old ka na pag-usaw mo lawas mo. Pururot imo latrasan eh. Last 8:46 na. Nakasan by K5 intern Mitch Solquio. Halin sa Haro National High School. Anong security measures kung ginapatuman subong, ginhugot na ini? May pangabay ang DepEd sa Iloilo City Police Office through Police Colonel Wilbert Parilla, ang safety director, nga mga police dapat makasulod gid sa campus sa mga bulutuan.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
6: K5 Mitch?
2: So, mga K5, nang nagpasugot na ang mga parents kag mga school staffs na ipatupad ang ginhambal sang mga pulis sa may kwan nga ipatupad ang after sang flag raising ng
6: ipatuman
2: mm-hmm. nga
6: masulod sila sa mga campus,
2: magsulod sa may mga campus nila
6: sa din kamo sa buong Mitch
2: sa may Haro National High School.
6: Haro 1 or 2? Kay may numbering na sa mo, 1 or 2? 1? Ah, hindi. Kung Haro High School galing, no? Ay, sa
2: National High School,
6: okay,
2: sir.
6: Okay, elementary galing ang yes, may numbering. Okay. So?
2: So, nagpasugot na sila nga after sang flag raising ng i-briefing sa mga police, 5 to 10 minutes para ang mga estudyante para maging aware sila sa kung ano man matabo sa pareho sa natabo sa Tacloban, sir.
6: Okay. Sa nakita mo dira ang K5 Mitch, pila ka pulis ang na-deploy dira sa Haro National High School? Dira sa may kwartero Haro na sa mo?
2: Sa may Haro, sir. Isa pa lang ang pulis ang yari dire. Pero sa may iban nga mga bulutuan, pero sa tabo, Iloilo, ng may duwa ka mga pulis ang yara dito.
6: Ano may patrol silang dala o nagamotor lang?
2: Base sa nakita ko, sir, nang wala sang patrol or any nga naka-standby sa sagwa sang eskwelahan, kundi yung mga police lang yan, sir.
6: Okay. So as of dati, nakasulod naman ang tanong yung mga estudyante, K5 Mitch, no?
2: Oo, sir.
6: Huwag ka na magsulod to? Na-late ka? Sulod to? Huwag ka nag-uniform?
2: Nalimutan
6: ano
2: ko, sir.
6: Grade mo? Grade 7? Ha?
2: Pwede man, sir.
6: Matyagan mo daw ginakulbaan. Hindi ka bala magpakulba sa akon, bla. Harmless ba ya ako? Oo, te. Anong nakita nyo na ni manang mo, Karen?
2: Ang dalan, sir, sa may lapas, kainas, ang super, super matraffic sa... Pero ang mga estudyante, nagalakat na lang pakado sa ilang mga blutuan.
6: And that is good para sa tanan na K5 Mitch. Nga, may police presence, di ba?
2: Yes, sir.
6: Magkakita ka police, magkakita ka gwardiya.
2: Feeling mo secured.
6: You feel secured, di ba?
2: Yes, sir.
6: Tikon, makita mo bing boyfriend mo? Mayara na?
2: No comments, sir.
6: Oh, eskwela ka na, ha? Tapusan
2: yes,
6: mo, anay, ha? Pati mo, statay mo, ha? Statay mo, Ted. Dood. Daw, ano ka damo inang population sang Haro National High School, K5 Mitch?
2: Wala. Kami idea, sir, about sa...
6: Isa ina sa mga populated, mga eskwelahan mo, no?
2: Oo, sir. Kay damo mga estudyante, sulod sa muna kami.
6: Pag kadto mo na sa Haro National High School, nadumduman mo man ang imong high school life? Wala kagi high school?
2: High school life?
6: Kagi ka high school, wala?
2: Kagi, sir, pero... Ang blur na ba yung memory?
6: Na nag-blur raw? Wala kaga D3, bayo mo! Para magtanla si imong nga memory, bla? Ay, imong nga paminsaron, K5 Mitch?
2: Yes, sir.
6: Hindi mo ko pagtagon nga, sir, kaya hindi ako mistro! Hindi mo ako principal! Hindi ah.
2: Yes, K5, Ted.
6: Kidding aside lang na. Inang Basta mag-high school ka, damo ka na sa mga memories mo. din ka nag-graduate tao sa Ateneo?
2: Hindi sir, sa Laganes.
6: Sa diin?
2: Laganes na siya sa high school.
6: Yung man mga cream mo back crops, oo. Di pag balik mo na sa high school, may nadumduman ka o sa imong high school life?
2: Sa high school life, sir, hindi medyo, pero sa senior high nan.
6: Oo, ngao.
2: Senior high ako na nag-enjoy, kid.
6: Nag-enjoy ka na?
2: Oo, sir.
6: Sang senior high school ka man na in love, amo na?
2: Hindi, sir.
6: Kawai? Sorry.
2: Ako mga friends.
6: Okay.
2: Sang senior high, pero sa high school.
6: Ano feeling mo, the OP ka how? OP?
2: Sang high school, sir.
6: Nga the OP how?
2: Siguro sa status nila sa mga classmates ko.
6: Nga sila yan, ano sila yan? Ano mga bata sa isang prinsipe? Mga, mga sultanate, ano?
2: May mga kwarta, kag may mga...
6: Tinga, ikaw, ay kwarta nga? May ka nagambay, tawaan ta kaw? Awa, sige lang ah. Importante, naka-enjoy ka na. Sino po mo sa patrol?
2: Sa patrol, si ma'am.
6: Oo. Huwag ka klala sa team leader mo, tapos kin!
2: Si Ma'am Karen,
6: oo.
2: And then si Sir...
6: Kaya, dagi pa ipapanagoy.
2: Sir Jason, kag si Venice.
6: Si Venice, oo. Ikaw galito naglagan kapon sa kwan? Sa may...
2: Sa Lancer?
6: Sa sports complex?
2: Adwa kami ni Sir ni, Venice.
6: Oo. Asa sa nung duty niyo sa patrol?
2: Asta 2.
6: Andi namin ko, asa pa ni si Bernes?
2: Oo, sir.
6: Oo, at sa buwas, ang inyong initiation sa kwan ka mo, ha? Sa Barangay Lipit, Di Pakulaw, Aurora, ha? Makwan ka mo, ma-aqua training. Suksok ka mo, kwan ng...
2: Panggabi kami, sir, sa buwas.
6: Ano?
2: Panggabi ang
6: mga schedule. Adamo ka balibad, ngam. Makwan kita buwas, ma-tabalduin training. Hindi mong tabalduin?
2: Hindi, sir.
6: Ay, ho. Sige na lang na. Okay, 5 minutes.
2: Yes, sir.
6: Ano kaniyang balon mo? Ano kaniyang moon mo kondo? Medyo blur ang imo nga kwan? Nga memory? Kumarka?
2: Mahinom sang D3 Bayo.
6: Very good. Para mo lang galing ha. Si Jesse James Garvillas kapamati, si Tita Jean Garvillas kay birthday niya kapon sa Mansaya Lapos. Pastor Adri Celeste sa nook ni Eli. Dara sa CPU sa Third Gate. Fred Pasgala, Pastor Bobby Riman, Lori Abadonio de la Cruz sa Sicholi Buor, Rosario Dumangas. Si Provincial Guard 2 Oliver Barya, kag si SK Chairman Pangga Dular Barya, sa Lublob Dumangas, Sir Bambu Nava, Steven Herardino, Joel Abakan Dignadise, kapamati si Morinante Paleco, si Felix Singson, Leandro Rapista. K5 Mets, thank you.
2: Yes, sir. Thank you, man, sir. Any CK5 student, any CK5 student intern, Mitch Solkeo, nagikan sa West Visayas State University, ang nalimtan na.
6: Diwat, take to.
2: Kailan lang sir, sang D3 Bayo.
6: Amo gani. Bata ka pa, may mga memory loss ka naman. Ano ina man? Kagamo
2: ah.
6: Liwat.
2: Take two.
6: Ah.
2: Inisika K5 student intern Mitch Suki, nagigan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkailingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Gabi pamlakpak nila daw, kanila daw, kanila daw hungod-hungod lang. Thank you K5 Mitch, Salindra sa Haro National High School. Alas 8:53 sa aga. Before we go, Felix Singson, thank you. Kay Ma'am Nin Fatahala, Benny Hermano, Ma'am Bing Space J, Aisha Ahmad, Laura Samagaisay, RV Chris Caceres, Fred Pasgala, Ardi Catalunya Celeste, Manong Boy Beramin, Ma'am Betty Soloso, kay Ma'am Jesus Aralios, sa Bakay Dumangas, Jesse James Carvilles, Maulanon nga aga, Malimam Ningning Ilumba, Jeffrey Tumlos, sa Sitio Baclayan, Barangay Velasco, Lemery Iloilo, magpangapin akamodera sang DTX Coffee Mix. Alas 8:54 sa aga, my time is up. Ang iba niya mga update, bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio, ang dugang nga mga balita kag mga impormasyon nga gusto ninyo mahibuluan diri sa aton nga programa. Ang oras, alas 8:54 sa aga. Oras, kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. May time is up. Ang iba niya mga update bantayan sa 11 Mbps.
3: Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
6: Ma'am Laura, Ma'am Betty, madaginot doon tako. Alas 8:55 sa aga. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yumay D3.
12: Makakas, mga butika.
14: May family history ba na kamuusang diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
14: Garantisado!
17: Epektibo!
14: Ara mismo!
17: DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauhaw!
14: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubos
17: ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Garantisado.
14: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka,
17: mga butika.
10: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
32: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
33: Libre?
34: Libre!
32: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: Ga
1: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman from Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement from Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: X10 Food Superman from Man. Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy.
23: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
23: Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami.
23: Amo naman.
19: Ang ginahalina sang mga nagkalain. Ang
23: energy
19: DTX 500
23: Masalika
19: DTX 500
23: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
23: D3 Bio, ang D3
24: yung may Physio,
23: ang Physio
24: yung may D3.
23: D3 Bio,
19: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
33: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
34: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na ubis.
35: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
33: Hindi lang ganyan carrots.
35: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
33: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
26: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Siling
25: na
26: babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
33: Ano na yung interval?
25: Maidukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
33: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod na sinaka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
36: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
33: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
36: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga function sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
33: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats. kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
36: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag

0: liver, sa imong mga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imong atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kay ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man
1: ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at
6: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones.

0: gaano. When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on fruits.
2: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: Milig siya taguay?
2: Once ka panago siya rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
4: Dizzy, ano, dizzy. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
3: Kampiyon ni
2: Magpits. Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Maligo. Basic. Basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika... phytofiber, kag-iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para may pares kina, may pares.
2: Di siyempre, klinika diyo.
3: Klinika diyo. Mm-hmm.
2: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo klinika diyo.
3: Oh. Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malat na ka na. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa mga diabetison.
8: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
8: may
3: pa.
8: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
2: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
3: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming deliveries ng vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, oil, wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Nagpamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy,
2: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
3: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
9: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
2: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na.
2: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
8: So importante na ang good fast aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
9: Correct.
8: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: Pero sang... pinatong patihan sa unano, kaon mani.
8: Kaon mani. Oh.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. O oh, diba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
9: Oh. Layo lang.
2: Layo gidya.
1: Yeah.
2: 100 times.
1: Isa mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
8: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
9: Nerve cells,
8: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
9: No? Amo nagnatag sa D3
8: para bio. Hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
2: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
8: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
8: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
9: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin,
9: monocaprin,
2: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang ditribayo mm. nga ara sa kada selula. Mm. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Cool. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, mm-hmm. damo ah. Mm-hmm. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
4: cancer.
2: Mm. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Mm. Te, may amo ka mo nang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: Ditribayo with Physio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
11: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
11: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Mm. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Uh-huh. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever?
1: Uh-huh.
2: It's also virus no? Kinanglan inom ditribayo.
1: Abisan dinggi, ginikinom ko
2: yan. Diba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
2: Hmm. Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
4: bacteria. Sang
2: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo ditribayo.
1: Hmm? Eh, ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, news break.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9.34 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nakuha ang pinutos ng kasudlan sang baboy nga ginhaboy sa Iloilo River. Sunod sa isa ka netizen, ikaduha na ini kabeses nga nakakita nga may ginhaboy sang kasudlan sang baboy sa suba. Madumduman pa, sang tinalikdan nga bulan mayara man sang kasudlan sang baboy nga naputos man sa plastik nga ginhaboy man sa suba. Para sa balita nasyonal, ginatun-an subong sang Department of Education sang posibilidad nga himuon nga mandatory ang bag inspection sa eskwelahan bilang kabahin sang pagpaligong sang seguridad sa mga estudyante. Sa hearing sang House Committee on Basic Education and Culture, gimpahayag sang DepEd Assistant sang Secretary Roger Masapol nga antes matabo ang insidente sa Tacloban, random lamang ang bag inspection sa mga eskwelahan. Sunod pa sa opisyal, ginakonsiderar man sang DepEd sang kadakuon sang populasyon sang kada eskwelahan antes ipatuman ang amunang pulisiya. Para sa balita ng internasyonal, anong ka-individual ang patay matapos sa isa ka-shooting incident sa isa ka-youth welfare center sa state Germany. Sunod sa kapulisan, lakip sa mga napatay ang 4 kababayi kag 2 kalalaki, ngalunsay sa mga tigulang. Duha ka tawo naman ang nadakpan, lakip pa ang ginapatihan ng suspek sa pagpaniro. Sa karon, wala pa sang matag na impormasyon ng mga otoridad sa motibo sang pagpangluntang. Ang oras, alas 9.36 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang masging pabaskog ng alkaline-based na vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para ang lawas, resistant shadow, good for me. Mighty C, mabaka sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Dr. Mel Oy. Inisi ka K5 Braver John Ilano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kamay.

0: Balitan na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Pwede man. Basta, hindi ka lang mag-inagi. Masugot, Giguya?
3: Oo, hindi ko mag-inagi. Basta, makahag and kiss lang ko si Mo. Amo ba lang ng solusyon para hindi ta mag... Ay, hindi ta nakapagsabaron? Dayon, maupod-upod na lang ko. Pero, hindi ko ya magsinabad ya.
2: Ti, hindi ka man balagi. Nga mahagagigag mag-kiss ako now.
3: Ti... Tanda lang na yasang ato niya nga pagka BFF yae.
2: Hala, sadasad yae, no?

0: Mr. President?
1: Yes, Yusuf Castre.
0: Nagaginuan na sila nga daw mga paka nga naulanan.
1: Tenong abal nila kay nagaginuan sila?
2: Gur?
1: Oh. Ay, tunog man na siyang paka.
0: Abi ko gani ang paginual sa mga paka.
1: Ang buot ko silingon ang pagual sa mga senador.
0: Ate, wala na, Mr. President.
1: Nga bang?
0: Daw, ginakulbaan na ang grupo ni Peter Arlan Cayetano.
1: Hoy! Kaga man.
0: Tatlo na sila kaadlaw absent sa Senado. Wala na sila ga-attend sa sesyon.
1: Di mayo man na gani na. Para may rason na tangatiwasan ta na sila kay wala sila sa Senado.
0: Anong plano to, Mr. President?
1: O gali. Kay balo na ni si Senador Tito Sutab kag si Pinky Luxen sang ilay muon?
0: Anong matabuayhan, Mr. President?
1: Islan ta na sa pagka-Senate President si Cayetano.
0: Kag sinong ibulos ta?
1: Si Sir Luz Gagwa Chan.
0: Hindi si Wim?
1: Hindi. Kinapigawan ko sa iya. Nami niya si Luz Gagwa Chan kay suportado na siya sa mga Tulpox Brothers.
0: Totsilingon, dako ginigaling pagdaog ta, Mr. President.
1: Ay, natural. May piliun ta ni sila kay papiliun ta ni sila. Kaso o kon ariglo. Kung kun magkontra sila sa aton, ti failan ta kaso ah. Pero kung magupod sila sa aton, ariglo ang kaso plus paldo. Habulan na kasimple ah. Ang tanan nga magupod sa aton, safety na ya. Pero nga plano nga magkontra, ti basi kun mapusasan gid siya.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Diri naman tanay matambay-tambay, wa. Baw, sang una, dire kami gapungko ni Maria Capra. Doon na miss ko man ang tumboy ba? Ha? Dire kami sang una nagabantay sang amon mga biliktimahon nga makwartahan mo. Pero subong, wala ka nagidiya may mainto sa plaza. Manhalos ang tanandi nga nagatambay, hindi na ilintuon, kundi manog into na mantanan. Ay, aba!
1: Hello, brother.
2: Ay, sir! Ano tani?
0: Uy, hala. May dua ka lalaki sa unahan, no? Kagang isa nakapormada, naka-amerikana, na nakakurbata pa. Samtang ang isa, snatcher di sa plaza. Ay, aba!
2: Ano tani, sir?
1: Ako gali si Pastor Liba.
2: Ako naman niya si Tulindoy.
0: ang isa pastor. Ang isa daw kaagi tumba aparador.
1: Mabangkot ako dali sa iyo, brother, Tulindoy.
2: Okay, ah!
1: Kundi nagdalan pagkato sa simbahan niya may pintanga daw rainbow.
0: Hoy, aba! Animal! Rainbow ang pinta sa ilang simbahan?
2: Ay! Arada, Pastor Hua. Ritalan nga dalan tapos onhan. May dako nga puno sa nga kasya. Dito pa dayon sa wala. Arada na dayon ang simbahan niyo. Nga rainbow ang kolor.
0: Huay! Kaya ba, tultulan gali ni Tulindoy ba?
1: Oh, salamat kid brother Tulindoy.
2: Ah,
1: ay, ho gali. Ah. Boss, may arang kami isang panibahon. Maganto ka dito ha. Kay tugluan ta ka sa dalan pakadto sa langit.
0: Mm-hmm. Dalan pakadto sa langit?
2: Ayo! Hindi, kaya magpatisi mo yung pastor!
0: Ayaw ba?
1: Gagana naman, Tulindoy.
2: Hindi gagani katultos ang dalan pa simbahan ninyo. Tuduan mo pa ko sa dalan pa langit.
0: Oh!
2: Tinunto niyang imo.
0: May punto ka, Tulindoy! Ayaw ba? Ang dalan ngayon pakadto sa simbahan, hindi sa tuwan katultol? Dalan pa yan pagkanto palangit? Sadya-sadya, no? Wow!

0: Hello, ma'am. Burakday.
1: Oy, ari man kamo diri bungkito kag kulatiko.
0: Lagawan ka din namon, mama.
1: Abaw, ma. Nye, tapos naman aton klase nga nagkadto pa kamo di.
0: Ngayon, law lang kami sa imo, ma. Oo, mama. Kay gusto ka namon dahil makita, ma'am.
1: Kag nga aman.
0: Pakita ka lang dahil na mo niya, ma'am. Duga, alam na kami na yun.
1: Abaw!
0: Daw matyagan ko, ma'am. Daw may gahom ka nga nag-connect sa amon. Kung makita ka namon. Tapos mabatyagan naman namon. Nga gaduga ang amon pagka-genius.
1: Genius! Abaw! Ate, sige ah! Kitanay naman kita sa sunod nga Lunes para sa aton nga Sunday school, ha?
0: Ay, hindi na pwede nga adlaw-adlaw tani, mamang may Sunday school tao?
1: Ay, hindi! Hindi, dapat! Kay kada Lunes lang gid ang aton Sunday school!
0: Aya, kanugon ba? Nagadasig kami tani alam, yakon may Sunday school kada Lunes?
2: Oo, ma'am. Pagon kayo siya gani, mamang alam namon, ma'am. Nagalawas na eh.
1: Yay! Sadya, sadya, no?

0: D3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggo,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaw magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro kapulkatol,
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasaing!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for Men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men!
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance!
15: Extend Food Supplement for Men!
16: Para sa matilo na dugo!
15: DTX 500!
16: Para sa healthy gatay!
15: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
15: Ang may mataas na antioxidant!
16: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay!
16: Basta tilo ang atay!
15: Happy kanunay!
16: DTX 500!
15: Masaligan!
16: Epektibo!
15: DTX 500!
16: Mataas pala ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Ikaw pala
15: ang may diabetes?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
15: Nga nagapanupo!
16: Kagakontrolar!
15: Sa imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Masaligan!
16: Epektibo!
15: DTX 500!
16: D3 Bio!
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
16: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
16: Yung may D3!
15: Makakas mga butika!
16: D3 Bio!
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
16: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
16: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
16: Yung may D3!
15: Makakas mga butika!
19: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Happy Bushman Rimulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kadami sa imo ginahimo sa mga sutab ng mga senador.
1: Mando mo man abuse. Napusasa na si Senador Unggoy Carsada.
0: Good. Sino'y sunod ta?
1: Si Noel Villauba kag si Chex Escordero.
0: Very good, Ibusman.
1: Si Bongga go.
0: Aba.
1: Gaulat lang siya kay marugua naman ng iya warrant of arrest sa INC o kon Incorporated.
0: Kundara na ang warrant of arrest sang INC, hindi pagbabala si Trillunes.
1: Nga man, Mr. President.
0: Kaya nga ah, pangbulabog ang yalakad eh.
1: Oh,
0: ikaw na lang dakop sa iya, updang imo nga, utod mo na no?
1: Mm.
0: Nga si Carbic Krimulta nga nagbulukay na ang buhok.
1: Oh,
0: kag isunod na yon si Dante Mangulikta. Kag ang mag-utod niya bulgar ang nagpahimo sang mga subdivision sang mga humayan. Kag sila man ang tagiya sang lagulo nga crime motor.
1: Ho, sadya-sadya ino.

0: nga duwa?
1: Ah, Nars, ikaw!
0: Ay, natural ako eh!
1: Bahaw, kagwapagid bala kay Nars.
0: Ay! Ay, ito ay, manaman ko siya, gwara mo skol!
1: Hindi na siya into, Nars siya. Hindi bala, Boss Norbeng?
2: Ay, ambot ah. Na wala ko yung kabalos ang imo ginapaghambal.
1: Ngay, wala po kayo ginasuportahan, boss.
0: Teka, ita mo ah. Wala nagagli si Sir Norbing sa imo. Bot silingon, kininto mo lang kuing.
1: Wala, oy. Ikaw yung tuod, Nars. Hindi wala, Boss Norbing, wapa ka tuod niya.
2: Ambot gani sa imo kay wala kuya kay balo sang ginawakal mo.
1: Ihambalan pala nga ho, oh, boss.
3: Ay, ikaw lang daya. Hindi na ko daya pagdalahiga.
0: O oh, si, alata ka ginyang ininto mo lang kuya Jaguar muskot.
1: Basta guwapa ka kay Janar siya, kag super buot pa.
0: Ay, tigil ko diyo.
1: Nye. Sadya-sadya, you know.

0: Peter.
1: Yes, Daddy.
0: Naglibot ka naman kaina.
1: Oo, Daddy.
0: O ti ano man ang nakita mo sa barangay ta?
1: Dad.
0: Oo.
1: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
0: Hmm.
1: Guba ng mga board ka green sa Ila Plaza. Wala na nag-basket ang mga pamatanoon ta, Dre.
0: Wala na sila nag-basket. O ti ano na lang ang ilang ginakaligawan?
1: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sa skitserman.
0: Sabakon pa na nila. Ha, galastuhan lang na iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Imbis igasto na nila, kundi ibakal na lang na nila brand nyo nga motor ni skitserman.
1: Ay hala, amon na daw?
0: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang na sa mga sikat nga beach. Sadya pa.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Mike, 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 na sang aga. Yari ng K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, ginatungaan sa San Carlos Municipal Police Station nga ma-recover ang long firearm ni Dave Sarosa sa pagsulod kay pagtuga sini sang security alarm sa Sikugon Island sang Hunyo 25. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa ginpatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilio Delgado Subo nga Hunyo 30. Nahibaluan nga ang long firearm nga sukbit ni Sarosa ang nag-viral sini nga video sa diin iya ginhangkat ang Ayala Land Incorporation kag mga utod sini. Suno kay Tanyo nga wala sang paghinakop si Sarosa ang long firearm sang sini ang ginaresto sang kapulisan rason nga wala ini nadala sa recoveries. Para sa balita national, nakaibalo ang 15 anyos sa iya ginhimo nga pagpaniro sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City base sa initial nga assessment sang social worker sang Department of Social Welfare and Development ukon DSWD. Bangod sini, mahimo nga mag-agi sa proseso sang korte ang kaso. Samtang ang korte naman ang magadesisyon kung batunon ang assessment sang DSWD may kaangtangan sa responsibilidad sang suspect. Madumduman nga sang Hunyo 22, nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City nga nagresulta sa kamatayon sang 3 katawo. Para sa balita international, gindugangan pa sang Estados Unidos ang ila pinansyal nga bulig sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha kasunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department, nagpain ang Estados Unidos sang $300 million nga bulig. Ini ang dubli nga una nga ginhatag nila nga $150 million. Ang among pondo ang pagagamiton para sa medical care, food assistance, tubig, sanitation, mga shelter, proteksyon kag mga kinanglanon para sa relief logistics. Ang oras last 10:35 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskob nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para sa mas resistant sa dugid. Permi. Mighty C mabaka sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Ini si ka-K5 student intern just for Incargas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
4: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
5: Magnesium sa
4: ato. Amo dapat palin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
4: meaning
7: ba
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
7: Champion.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
7: Champion. Sa rurot gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:04 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sa DTX sa 500, di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty City, ang alkaline niya, Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa Ditri Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: K5. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
3: 11 Mbps.

katapusan eh, sa mga adlaw sa bulan sang Hunyo. Ay ti June 30 kita subong. Last day sa bulan sang Hunyo. Was ti Miyerkules, July 1 na. Maulano ng panahon subong ah. Maulano ti Along-Alonggit. Along-Alonggit kay basta maulano ganing panahon nga ulan, mabasa ikaw sang ulan. Kung mabasa ka sang ulan nga medyo damo ang kag daw na basa na ikaw, paligo ka na lang. Para nga hindi ka magmasakit, paipaligo mo na lang kag mag-inom ikaw sang D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist kag mag-inom ikaw sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C para mabaskog ang aton sininga immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Mga nakapanguna naton yung mga balita diri sa aton sininga pagpanganagad subong siningaga. Mga ginaligar, mga katapos ang religious group nga ang nagtipon kaina pa sang aga Martes pag nagpanawagan sa radyo sang ginatawag nga transparency kag accountability sa gobyerno. Accountability o kon transparency ni pagtipon o kon in suportan nyo kay Senator Rodante Marcolita. Damo subong ang nagawangal nga mga pumuluyo ang mga nagabiyahe nagatransaksyon dito sa EDSA bangod kay na-late sila sa ilang mga trabaho, na-late sila sa ilang mga lubrahan, na-late sila sa ilang sining mga obligasyon bangod sining wala sang permit na pagtipon sang ginaligar grupo sang mga isa ka religious sector. Kaya ang report sang police, mga kaki-5, masobra na kuno 8,000 as of this time. Ang nagtipon dito, ang napiktuhan si niya, amo ang mga nagatrabaho, ila binigid ko nung kobra ka sa gobyerno, alas 8 sulod mo. Gabi ko nung kobra ikaw sa mga call center, kobra ikaw sa mga privado nga mga olubrahan niya sulod mo, alas 6, alas 7, alas 8. Kuni na late ka? Bangod sining paggutok sang trapiko, bangod sang pag-okupar nila sang EDSA White Plains. Dito sa porsyon sang Quezon City. Suno sa kay National Capital Region Police Office, Regional Director, Police Major General Anthony Averin. Nga ang grupo ang wala sang may napakita nga permit nga naga-authorize sa ila sa pagkandak sa pagtilipon-tipon nila nga naka-apekto sang dako sa mga motorista during sang morning rush hour. Pagkanto sa klase, pagkanto sa trabaho, naapektuan. Amo nang mabudlay kay ti, mayulan na sila ilegalis na dito ang mga naapektuhan. Ang tamaran niya sang gamo nga gusto nila yung pangabuhi, ilang ila insindiyon. Kung inaapiktuhan bangon sa pagtipon nila, ang mga kapulisan wala pa makakonfirm kung saan ay sino ang mga organizer sa sining pagtipon-tipon o kung protesta. Apang suno sa kay Susan Andino, alin sa MMDA Metro Base, sa earlier nga interview nga kuno sila mga katapos ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang accountability, hindi lang ang ginatawag nila nga transparency, kundi ang pagsuporta sa kay Senator Rodante Marcolita. Okay muna ng suporta nyo, basta hindi lang maapektuhan ng iban. Huwag na problema ang suporta, huwag na problema ang ginatawag naton nga transparency, nag-accountability. Kaya mo ginang gusto naton, pero hindi naman kontane, maapektuhan ng iban. Ang mga kaluluoy nga nag-obra daily wage nga kon ma-late sila pila ka minutos sa ilang trabaho ginamarkahan sila nga late o kon ang iban sini ginamarkahan nga absent sa ilang trabaho. Amo inang mga kaluluoy kag naapektuhan sini pagtipon-tipon nila dito sa EDSA White Plains.

samtang sa isa ka statement kagintagwas ang Iglesia ni Cristo nga sila nagapamatok sa upcoming nga pagpasaka sang kaso nga plunder kontra kay Senator Rodante Marcolita. Di kung law-abiding citizen kita, kung pasakaan sila kaso, dapat sabto naton sa right forum. Sabto naton kung may makabalang sala, di ba? E nga nga daw ginaka-depensa. Why pa gani? Depensa na ko mo? Early nga depensa ni? Kaya kung naman pasakaan kaso, si Senator Dante Rodante Marcolita kag former Congressman Mike Defensor. Nabisan ko no, ipapriso nila si Senator Marcolita. Hindi ko no sila mag-untat sa pagpangayo sang katarungan, justisya sa mga Pilipino nga ginkawatan. Sano sa kay Iglesia ni Cristo spokesperson Edwin Sabala. Sano naman sa kay PNP Chief Director General Melencio Nartatis Jr. Ginamonitor nila ang ginadescribe nila nga emergency rally sa EDSA White Plains ang isa ka religious organization. Samtang subong sa Malacañang, ilabinagid sa entrance sa Mindula, sa entrance sa Solano, ang bilog nga palibot sa Malacañang is on lockdown status. Lockdown ang status. May mga barikada na nga gimpamtang mga 40-footer nga container vans along EDSA o kon along Ayala Bridge leading to Malacañang. Ay may mga intelligence report nga maluwas ang rally, may iban nga grupo nga nagatoyo nga sudlon kuno nila ang Malacañang. That's why nga gindeclare ang lockdown sang Malacañang earlier pa kay nasang aga. Oras ato nga pagpangalagad, las 11:14 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo.

sa iba na ito mga balita update, makita ng sili dito sa Metro Manila sa Subong. Ang ining pagtipon-tipon sang surprise nga Iglesia ni Cristo rally sa EDSA People Power Monument kagsubog man sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Kagsamtang ang pila ka mga nag-upod sang nga makatapos ang Iglesia ni Cristo sa sining emergency rally nila sa Liwasang Bonifacio. Ang nag-amat-amat na sila nga nagalakad pagkadto sa EDSA White Plains area. Ag dito kuno magatingob sila. Sunod rin sa mga interview sa mga katapos ang media, pila ka mga rallyista ang nagsiling na hindi kuno sila mag-uli bisan pa nga ano ang matabo sa Liwasang Bonifacio. Pagsamtang ang iban ang mga silo sa EDSA. Samtang sa palibot sang Malacañang mabaskog kag seguridad. Subong man ang estrikto nga ginabantayan subong sa mga pulis ang Mindula. Bisan wala pa sang ginatawag nga pagtipon-tipon o kon pagprotesta o kon pagrally sa nahindambitan nga lugar. Nakabarikada man ang mga pila ka mga grupo sa Recto Avenue. Kung sa din na hindi makaagi ang pila ka mga salakyan pagkadto sa Mindula. Kaga ang iban sini ng mga commuter ang naglakat na lang pagkadto sa mga eskwelahan kahit di madamo kapalibot sining Mindula. Malakad niyang madamo sa mga eskwelahan dira. Malapit nira ang ginatawag nga University Belt. Samtang ginpahayag naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala sang permit o kon koordinasyon ang ginahimo sa karon nga kilos protesta sang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power. Monument subong adlaw. Ginpasiguro naman nga ang MMDA makabukas ang mga accessible nga dalan para sa mga motorista. Kag mga commuter sa palibot sang lugar. Samtang ang lugar dito sa may EDSA corner Tuazon sa Cubao, Quezon City, pagkadto sa Sio Boulevard. Masyado kag bumper to bumper ang mga salakyan o kon heavy traffic. Bangod sining emergency rally sa EDSA People Power Monument. Kung magpadayon ini ang mga apektado sini, ang mga wala pakialam bla. Ang mga tao iyang gusto lang magtrabaho, ang mga tao nga gusto lang mag-eskwela, ang mga tao nga nagapaninguha para sa ila kabuhi subong naapektuhan sining natawag nga emergency rally sang pulis dito sa EDSA People Power Monument kag sa EDSA White Plains kag sa Liwasang Bonifacio.

0: May kana, may kang tanan sini si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag nga iyagin kanselar ang yasin nga schedule niya appearance sa presidential luncheon nga ginhost sa Foreign Correspondents Association of the Philippines sa CONPOCAP sa pagmonitor sa sitwasyon sa EDSA. Suno sa Presidential Communications sa Office sa CONPCO sa isa ka mensahe nga gipadala sa PUCAP Board of Trustees si Acting PCO Secretary Dave Gomez. Nagpahayag nga ang presidente would no longer attend sa nainabitan nga event. Ang presidente ang nagkansilar sa appearance sa subong adlaw sa presidential luncheon sa pagmonitor sa sitwasyon sa EDSA suno kay Secretary Dave Gomez. Ang event ang ginatawag ini nga dialogue between Marcos and the members of foreign press was set to take place sa Makati Shangri-La Hotel. Masunod sining advisory ang foreign correspondents o kon ang PUCAP. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o kon ang PUCAP. Nagpahayag ang luncheon would be rescheduled. Suno sa ila, we sincerely apologize for any inconveniences this may have caused. We will update attendees about the rescheduled events. Suno sa PUCAP advisory. Sa siparado nga statement, si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpahayag ang presidente ang nag-monitor sang sitwasyon na sa EDSA People Power Monument, EDSA White Plains, kag sa Liwasang Bonifacio, kag sa palibot sang Malacañang. Oras ato nga pagpangalagad, las 11:21 na. Sa mga nakapanguna ng mga balita lokal, diri sa aton sini nga pagpangalagad ginapabugal gid sang city government sa pamunuan ni Mayor Raisa Trinesto ang pagpangatag sang bugal sa kapin sa sobra 4,000 ka mga pamuroyo sang distrito sang Lapas. Tani pa bugal nyo kon inyo to proto iya to ya sang Office of the President. National government to ginpagila to sinyo. Indi to inyo kwarta. Sobra 30 milyones pesos ang gidelis para sa sudad sa Iloilo. Kita nyo ang kuan ang mga sako sang bugas may markang Bagong Pilipinas. Iya to ya national government kinpaagi lang. Hindi to ya kay Mayor Raisa at so hindi to ya isang city government. Kinpaagi lang sa city government. Kahit siyempre alam mo na paagi sa ido kung ipaagi mo sa mayor. That's why nga inyo ina maklaim nga inyo ina. Iya ina sa mga taxpayer sa bilog ng Pilipinas ining ginapanagtag na bugas para sa mga selected mga pinili nga mga poorest of the poor nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Samtang sa iban pang mga nagapanguna nga babalita lokal agin absuelto ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga polis nga tatlo kabilog nga naka-assign dito sa Sikogon Island sang natabo ang pag-takeover temporaryo ni Mr. Dave Sarosa sa nagligad nga Webes sang hapon sa mga property nila nga may joint venture agreement sa Ayala Land Incorporated. Takto lang kay tigin na report rin nga sobra 12 ang mga updanan ni Mr. Dave Sarosa. So kung tatlo kundi ma-perde ka mo sang 12, may mga armas. O tigin explicar man ah. Kag may additional nga team sang police ang gindeploy dito sa Sikogon Island para sa pag-maintain sang peace and order. Ang Sikogon Island kabalo kita nga isa ini kuntani ka dako nga bulig sa aton sininga tourism industry. Kaya isa ini ka ginatawag nga world class nga klase sang beach white sand. Amo una pa ni sila yasang sa Boracay nga na-discoveryan ang Sikogon Island. May ara gani nga airstrip o kon malipot lang nga runway nga direkta makahugpa ang mga eroplano. May pila na tani kasi mga schedule ja flight sang una da ang air sweep nga eroplano. Iban gani nga mga opisyal sang Iloilo dito kasakay matabok lang pa istansya. Kaiti ang normal kag malapit nga kon makalin ikaw sa Sikogon Island. Dira ikaw masakay sa mga pump boat sa Banwasang Estansya, Iloilo. More or less mga 30 minutos lang kung sa Estansya kamagi, pero kung sa Carles, madayo. Nagsamtang sa iban pang mga balita, dira sa ato niya pagpangalagad, mga polis pwede makasulod sa mga eskolahan. Matapos ang natabo, tatlo patay kag badamo ang pilason sa natabo ang pagpanglutang dito sa San Jose National High School sa Banwasang Tacloban. Kamugin man na, ang polis na ya anytime makasulod ina sa property, especially sa propiedad sa gobyerno, mga public schools. Dugangan tani karon ha, sa atong siling kapagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ginaagdagid ang tanan-tanan ng mga running enthusiast nga padayon kita kag bukas pa sa gapon ang registration sa magaupod sa aton sining K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga pagwaton na ini sa Domingo na Julio 5, dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Di magparehistro na. Diri sa studio sang K5 News FM Iloilo. Parehistro na kamo ha. Kay padayon ang aton silinga pagparehistro. Kay ang inyong ginabayad sa registration. Makadto ina sa pagbakal naton sa mahatang naton ng mga bulig sa mga nakilala ng mga poorest of the poor sa mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Upod na sa mga running enthusiast bla sa mga individual o kung grupo nga gusto gid magupod hindi na mag nga hindi na mag-avail sang aton nga t-shirt sa K5 News FM Iloilo, may ara man nga registration fee nga barato para lang nga ma-accommodate nga maka-join sila. Kay kadamo sa mga nag-request nga mag-upod sila apang ang ila sininga t-shirt o kung ang ila sininga uniform, ang ila sininga suksukon, di pwede man ina. Gina-encourage na to na kabalo kita kung naka-exercise ka na, mabutag mong kagulingon mong fit ka, kag healthy ka, nakabulig ka pa sa aton mga kauturan. Kaya ang imo sininga registration fee magakadto ina sa mga bululigan. Amo na ginatawag gani nga K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan. Magkadto lang diri sa ikapat ka panalagan sa Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro, Iloilo City. O kung pwede man kong mag-check sa aton sininga online registration pagi sa FB page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang inyo barkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma o kon mga imo kakilala nga mag-upod sa fun run pero cause ang K5 News FM Iloilo. Nagaulat ang mga damo kag mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan. Standby mga kakipay, mabalik kita dukay-dukay sa dugang pang mga informasyon kay mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga kakipay.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika. DTX 500.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
9: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
15: Libre!
16: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
18: Clinica DioFresh.
10: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
27: Para sa matino nga dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tayo,
28: happy kanunay,
27: DTX 500.
28: Masaligan,
27: epektibo,
28: DTX 500.
27: Mataas pala ang imo blood sugar,
28: DTX 500.
27: Ikaw ba na
28: ang may diabetes,
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
28: nga nagapanupo
27: kag kontrolar
28: sa imo blood sugar,
27: DTX 500.
28: Masalika,
27: epektibo,
28: DTX 500.
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio with VCO.
34: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
35: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: My family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag DTX 500 ka.
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag DTX 500 ka na.
31: Ang DTX 500
32: ang may powerful compound
31: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
32: DTX 500
31: garantisado,
32: epektibo,
31: aramis
32: mo. DTX 500
31: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
32: Magalingin ba na ang imo nga uno?
31: Masami nagapangihi.
32: Masami ginauhaw.
31: Si may diabetes ka na,
32: mag DTX 500 na.
31: Ang
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: 11 Mbps!
7: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. May kang tanan sining ginatawag nga emergency rally sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa may EDSA White Plains, kagsubuman sa liwasang Bonifacio, kagsubuman ang pag-lockdown sa bilog nga Malacanang. Yari ang kabahin, ipabati natin sa inyo ang official nga statement sa Iglesia ni Cristo. Pinagi sa ila sining spokesperson nga si Edwel Sabala. No? Kaya ambal nila sa statement, tutol kami sa pagbalok, tutol kami sa pagbaloktot sa batas. O, i-check natin, kaki-Five Lawrence, ang official nga statement sa Iglesia ni Cristo.
8: Ang Iglesia ni Cristo sa pag... Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marculeta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marculeta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
9: Marami salamat, Ka Edwin.
6: 11 Mbps!
7: Dari wala ang kabahin sang statement na in full sang Iglesia ni Cristo may kangtanan sa pagtipon-tipon nila subong nga adlaw dito sa EDSA People Power Monument kag sa Liwasang Bonifacio. Iban nga mga nag-intra na kupod nagtipon sa Liwasang Bonifacio ang mga silo sa EDSA. Okay man lang na pagtipon-tipon, no? Kahit abo ini ang pag-kwan naton, pag-singgita naton, kinamatarong naton ina ang pag-protesta kontra sa korupsyon. Mali-malitang mga kwarta, kag-damo kwarta nga nagsulod sa mga bank accounts sang mga lideres, mga politiko, mga opisyal sang gobyerno. Ang malita ganito do ay kita sa may nakita tong ginbuksan niya may unod niya kwarta, di ba? Kay Pai Florence kita ka tong ngambal nila nga malita, minamalita kuno nga delivery sang kwarta sa mga pila ka mga matagas ka opisyal. Wa ito mabuksan. Hapos yan na magimo, subong may pano may sale sang malita sa SM. Sabi ako karon mabakal, maguyod-guyod man ko to karon malita. Oh, thank you, nakabaton ko malita. Hindi ko may malita kang napuno sa kwarta, hindi ka malipay. No, kay Five Lawrence. O, kwarta mo! Subong may sale ang malita. Maguyod-guyod ko to blakaron. Nagmapabidyo. Thank you! Kay nakabaton ako malita. Ang malita, malita lang nakita at nasagwa. Pero ay kita sa may nakita, ang mga malita, may unod niya kwarta. Pero ang bank accounts na nag-agi, mamonitor ina, ang makita ina sang anti-money laundering council. Sino lang hindi gusto nga dapat ganin yung mga kawatan sa gobyerno, dapat nila ipang riding in tandem, pamatyon blah. Kaya nag-aimol ang mga imol ng mga tao, samtang sila yung may kwarta, amo pa nagadugang manggaranon, bangod sa korupsyon sa gobyerno. Amo nang dapat yung pang bitayon suli, yung mga kawatan ng mga opisyal sa gobyerno. Ang mga kaluluoy, ang mga huy-puloy, ang mga pumuluyo, ang mga pigado, nagadugang paginang pigado. Pero ang mga manggaranon, ang mga lideres, o kung mga politiko, o kung mga opisyal sa gobyerno, nagadugang pagid ang ila mga manggad. Di kung isipon mo na yung minalita, kuno, ng kwarta, kag atong mga nagsululod sa mga bank accounts, sa mga opisyal sa gobyerno, po grabe ng kwarta ng Pilipinas. Why problema, kwarta sa Pilipinas kung matutuod eh. Galing. Hasta lang kita sa tikal kasugid sa malitang, why kita kakita, why kita ka, why nila mabuksan niya may unod galiad to nga mga kwarta. O hapos mag-ubra subong eh. Bit-bit ka malita. Bit-bit ka malita. Amalong mo, thank you, nakabaton ka malita. Galing kayo nagbakal ka lang sa malitang, why pa unod. Eh, kamodira nga mga kuturan naton, nag-insindi naman, kabalo kita nga mga maalam kita, dapat niya sa subong, kadamo kadaan sa mga fake news, especially sa social media. O, oh, kahit eh, dira iya, post mag-imo-imo sa istorya nga wala sa kabaturan, pero sa mainstream media iya, may editorial policy kag may mga counter-checking sa mga data, sa informasyon. With all due respect, may ara madamo man nga mga vloggers nga mga maayo according to facts kag matutuod gid ang ila sining istorya. Pero may ara man na nga hindi mapatihan. Para nga hindi kita mapatay sa gutom kag ugta sa mga kawatan sa gobyerno, dapat nga magtinguha gid kita sang para sa aton pamilya para makasurvive kita kag mabuhi kita sa matag adlaw-adlaw naton nga pagpaningasog.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasag abutika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Get
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
11: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: TDX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Aramis mo!
20: TDX 500!
21: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
22: Mm.
21: Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
22: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
21: oh,
22: tapos mm-hmm. hubin pa imong pamatinan,
21: uh-huh.
22: mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
21: Uh-huh.
22: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
21: Mm-hmm.
22: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
21: Ang
22: ang tail ends ang DNA causing mutations.
21: Mm.
22: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
23: DTX 500.
24: Si Erin Grace Paglimutan.
25: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
26: Wow! DTX
27: 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
23: Mm. DTX 500.
28: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
22: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
21: ay, oh, the more kagabisyo, the more
22: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular sir JP,
21: mm-hmm.
22: hindi ka matubuan bukol,
21: ay.
22: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor,
21: uh-huh.
22: wala cyst, mayuma, cancer,
21: oy.
22: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day.
21: Mm.
22: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
23: DTX 500.
31: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5. K5 News.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Nakalakas ng resistensya, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Dagdag ng pimples,
5: DTX Beauty Soap,
3: magaspang na balat,
5: DTX Beauty Soap,
3: gustong pumuti,
5: DTX Beauty Soap,
3: maraming katikat.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bili na sa mga butika.
7: I care.
8: Purita magbano abasto. 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako. Naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
10: Isa sa ginamit niya po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
8: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
29: DTX 500.
30: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Nung hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
32: DTX 500, bibili sa mga butika.
33: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
34: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
35: K5 News Philippines.
34: Sumasayo ang Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
34: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
34: Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
33: F1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad pagkakaaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanap. Elf truck nahulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector sa Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Police ang nasamsamang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon.
34: Mighty C Network News.
35: Mighty C Network News.
33: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5, Jojen Morillo.
9: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasama ang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling ma-ospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
33: Samantala, Sangyaw Parade of Lies 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights kahapon, Hunyo 29 bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Taklobanon. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyaw Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
13: YTC Network News.
33: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamo ng apoy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
15: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi, Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rose May De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juane. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad sila nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon,

0: DRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na aresto ng tatlong mga polis na nasa Sikugun Island sa Carles, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugun Island kung saan tatlong polis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugun Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din nangayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa minor de edad na ina at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang minor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Alias Din, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalaang itatapon sa ilog sa sitio na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalaang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspek pinaghahanap. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si Alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay Alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, elf truck nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5 John Chavez.
6: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang

0: kaarawan lumalabas sa imbestigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
3: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan, bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspect. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komosyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
2: At drug protector sa copies ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADACA. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
4: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protector sa lalawigan ng copies kumpara sa numero ng mga users at pushers. Ayon kay Primo Bulingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo, dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napag-alaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: Gayun din, Negros Oriental Police nasamsam ang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung norpo ang halos 23 million halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar, tagapagsalita ng norpo, na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 na operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal, naganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstrasse sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan na kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy na maotoridad ang motibo ng pamamaril at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candosa sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: 11 Mbps.
8: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 bang oros! Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik na sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Padayon ang ginahiwat nga rally dito sa EDSA. Nabatian naman ninyo ang pahayag sa Iglesia ni Cristo kay ginaligar nga mga katapo ini sang Iglesia ni Cristo in support para sa kay Senator Rodante Margarita nga nga pasakaan sa kaso nga plunder bangod sang wala niya madeklarar kuno nga donasyon sa iya pagpadaragan bilang isa ka senador. Kadto kita sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa aton sa Iloilo. Check na to report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang mga nagakatabo diri subong sa aton nga konsadin ang mga polis. Pwede anytime makasulod sa mga eskulahan kag maghalubilo manda sa mga estudyante. E normal lang ina basta polis gani especially kon mga public schools no. Bisan private tani pwede man. Kahit parang malikawan na naton ang mga nagakatabo lang mass shooting. Nga sang una, nabatianan nato dito nga nagakatabo ini sa Estados Unidos pero sa aton diri may natabo, nagligad niya kung kahapon to may ginbuno man tong estudyante. O pa estudyante man sa isa ka eskulahan dito sa Bacolod City. Ang motibo kuno to bangod lang sa Tulukay. Budlay man natuod kun Tulukay lang ang ginhalina no, mamuno ka na imo. Kung gusto mo nga ini matulukan, ini ka magguwa sa imo balay eh. Ara na si K5 Karen sa mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang kaso hilanat sipon kag ubo subong nga panahon bangod kay nagaulan-ulan. Ti ang baratian sini trangkaso, hilanat, sipon, kagubo. Ti para malikawan nato nini, mag-inom kita sa Klinika Ditri Bayo adlaw-adlaw. Kaya ang Klinika Ditri Bayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga punjay kag mga parasite sa aton sining lawas. Bot silingon, healthy ka kung nakainom ikaw sa Ditri Bayo adlaw-adlaw. Kay subong nga panahon ti amo maning panahon nga hilanat abi mo hilanat lang pero ay kag balong nga dinggi na gali no ilabi na gid ko nang balay mo ara ikaw sa balaon nga lugar kag matubig nga bala nga lugar paborito nga balayan sang lamok ang may dala sang dinggi virus taas lang imo hilanat kag may kopon nga sakit sang ulo pagsuka kag palanakit sang kalawasan may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang Ditri Bayo. Ang Ditri Bayo ang superfood supplement nga nimo gikan sa extra virgin coconut oil agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides nga len sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditri Bayo ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga len sa Ditri Bayo gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang Ditri Bayo pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins, kinagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa Ditri Bayo, ang pag-usar sa mineral nga calcium, nga gabulig man proseso sa platelet aggregation, nga malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dinggi. Kinloan ang oksaran para di pagbalayan sa labo kung may dala sa dinggi virus. likawan ang aton sinipalibot para nga hindi pagbalayan sang labok kami dala sang dengue. Kag mag-inom kita sang D3Bio. Kag parisa naton sang Mighty C, ang D3Bio kag Mighty C. Kaya Mighty C nga naging pabaskog para sa mabaskog ang immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Check na nato ang mga report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa aton sininga patrol.
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 Karen.
4: K5 John ginathag ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director ang Brigadier General Randolph Tuanyo nga kun nga wala gila yon no ginaresto ni sang tatlo ka police nga yara na yang adaan sa Sikugon Island si Dave Sarosa. Kagang iban pag hindi nga persona K5 dyan na nagtugas ang kinagamo sa tong June 25. Eh kung may baluan K5 dyan sa video, damo ang mga nag-comment nga may police naman nga ako nung wala dayon na apprehend or na arrest ining si Sarosa. Susunod diri sa kay Brigadier General Tuanyo, nakabaton ini siya una-una K5 dyan sa initial nga information nga 12 kaarmado nga lalaki ang nagsulod dito sa Sikugon Island. Pero ang pulis nga nagabantay dito sa lugar, tatlo lang kabilog K5 dyan. Di ang panindugan, there is ang regional director nga hindi siya luyag nga mabutang sa alanganon K5 dyan o kung sa peligro ang kabuhi isang iyang tinawo. Rason nga nagmando ini siya K5 dyan sa Hepe, San Carlos Municipal Police Station nga si Police Major Carl Jerome Tingala nga magpatuman sang tactical withdrawal K5 dyan, no? O kung hindi danay maghimok sang tikang samtang wala pa nakaabot ang reinforcement K5 dyan para nga masiguro man ang safety sang tatlo ka pulis nga ara dito sa Sikugon Island K5 dyan. Di pag-abot sang reinforcement dito sa isla, suno isa director K5 dyan na aresto ni Dayon sang aton nga kapulisan ang ining si Sarosa. Gin ano man ni K5 dyan, no? Kung madumduman tong ati may ara sang pulis nga ano yung tawag nga wala bala nakasusok sang proper uniform.
3: Nakachinelas?
4: Na nakachinelas lang kag wala nakatuck-in. Ti ginatagan man to siya sang time ni Brigadier General Tuanyo nga maka-explain man kay Fajan nga aamuto ang iyang panuksok. Kag sa ati malipayon manigani si Brigadier General Tuanyo nga tiway sang may natabo nga malain or hindi maayo sa iyang kapulisan K5 dyan nga nagresponde dito sa may Sikugon, especially ang ining tatlo kapulis nga ara na yung adaan dito sa natabo ang insidente K5 dyan. Kag i-clarify talang ni no kay ang ining pulis nga atong nakapatrol uniform K5 dyan sa ano ni siya sa Carles Municipal Police Station ini siya nga na ano ni na ang mother assigned unit niya.
3: Oo,
4: pero dito siya sa isla na
3: detail destino. Na detail siya be Carles Municipal Police Station siya na assigned pero naka-detail siya sa Sikugon Island.
4: Yes, correct. Amo ning ginatawag suno sa kay Regional Director Tuanyo ang stay behind doors ni Lucky 5 dyan.
3: Oo, kahit ti bisan ang katsinilas, huwag gid na yung problema. Ang problema lang to kung naghimo man sila sang maikumprontahon Manila blato si Dave Sarosa bla. Oo, kundi may gamo. Ti mayo man ang ginimo nila kay huwag nila ginkonfrontar, ginulat anay ang reinforcement para nga ma-overpower ang mga upod ni Dave Sarosa kay 5 Karen.
4: Yes, correct. K5 dyan, no? Kay basement ina sa
3: dapat
4: mando
3: ni dapat initan na nato na ni pag-istoryahan ang nakasuksok sapatos kung wala. Istoryahan nato sila nga mayo kagustong ilang pagdala. That's why nga may isang gamong nga natabo.
4: Yes, correct. K5 dyan.
3: Okay, kung mag-interview ako nga malungkot, dapat initan na yung pag-istoryahan general. Kahit ang importante na nga may isang gamong nga natabo. Bla? May isang may napilasan, may isang dugo nga nagtulo. Kag na dakop nila si Dave Sarosa kag iya mga kaopdanan.
4: Yes, tiyan mo na ang ginakalipay man ni RD Tuanyo kay safe no ang aton nga kapulisan kag nangin madinalagon pagid ang ila yang nga pagka-aresto sa kay Dave Sarosa K5 dyan.
3: Kahit kun armado, fully armed in full battle gear ni si Dave Sarosa mo. So, te, delikado ni kon ang polisya to, medyo aggressive man bala kag konsala ang nang indesisyon kuni may gamo may yes. may napilasan to di bisan yes, amo lang to importante nga wala sa may natabo bla anyway na dakop naman si Dave Sarusa mo
4: oo
3: why gamo ni ako ini nanay pagistoryahan ang nakatsinilas importante yeah, wala sa gamo nga natabo
4: yes K5 John kay tiyam base man na sa mando ni RD nga ipatuman danay ang tactical withdrawal K5 John kay para masiguro ang safety sang tatlo to ka police dito ya sa Sikugon Island.
3: Amo gid importante ni nga waay kag na kabalik na pero kabalik na kabalik na ang mga police dito normal pa nga buhi pero waay pag-operate ang duha ka hotel sa Sikugon kay ginpasira yes, mismo sang Ayala Land.
4: Yes, yes, correct, K5 John.
3: Okay. Congratulations kay Wise ang gamong natabo, no? Bisan may mga pamahog. Pero napakita naton diri, napakita sa mga pulis ang ilang ginatawag nga maximum tolerance, bla? Sa natabo dito, K5 Karen.
4: Yes, K5 John.
3: Why nila ginbunggo, kagin dali-dali. Importante dang, Wise may napilasan, Wise may nahalitan, kag nadakop ang mga personalidad.
4: Yes, correct, K5 John.
3: Maximum tolerance, ah. Kaya kung tatlo lang to sila, pila upod ni Dave Sarosa, 12.
4: 12, tapos lagbaan pang armas.
3: Oh gani. Ang mga upod dyan, mga long arm man?
4: Yes, yes, K5 John.
3: Pero nga, why gins ang long arm man? Hindi nagkado itong mga long arm?
4: Amo pa na ang gina-investigate sa subong sa kapulisan da kay ang long,
3: hasta,
4: long firearm.
3: Hasta ang napulkom, investigar man gani sina?
4: Oo, kung diin na to ang long firearm niya. Pero ang base man diri sa record sa Regional Civil Security Unit o kon RCSU 6 K5 dyan, nga ining si Dave Sarosa, may tatlo inika short firearms nga nakarehestro sa pangalan niya. O galing ang iyang lisensya K5 dyan, expired.
3: No, expired na. So, tatlo kalos firearm, short arm. Wala sang long arm. Wala sang long arm. Pamangkot.
4: Wala.
3: Dito nagalin kagay sinutong long firearm yung nakaptan niya?
4: Yes.
3: Why pa na makita? Wala pa na masabat sa aton mga kapulisan?
4: Oo. Sa subong negative pa K5 dyan kung sa diin ininaghalin kag wala pa no na-recover sa aton mga kapulisan K5 dyan.
3: Okay. By the way, mag-silo kita bla. Ano mga polis naton daw, kwan ini daw, random ining pagkanto nila sa mga public schools lang kung dalanan ning private schools? Diri sa aton sa Bilonga Region 6.
4: Sang sinilang gid K5 John, no, na interview naton si City Director Colonel Wilbert Parilla kay ti suno sa iya ang mga kapulisan ta ginpang deploy na ni sa tanan gid nga mga public schools diri sa siyudad sang Iloilo K5 John. Ti ang paathag diri sang director sa aton nga ang mga eskwelahan nga makit-an naton nga may police assistance desk buot silingon may record ina sang bullying. Pero kung wala sang pads, wala sang record K5 dyan, no? Inablang nagatindog lang da, nagabulig sa aton nga gwardya. Pero kung may pads, may bullying nga kaso K5 dyan. Kasuno pa sa kay Director Parilla, ang ining mga kapulisan ta, pwede maka-attend sa flag raising ceremony K5 dyan. Then pwede man sila or mahatagan sila sang 5 to 10 minutes nga pagpakighinon-anon sa mga estudyante para mangin aware bala ang tanan kung ano ang dapat nila nga himuon sa tion nga may matabo nga insidente K5 dyan kag kung ano ang dapat kag ang hindi dapat himuon sang isaya ka estudyante K5 dyan.
3: Oh, so ano random lang ang pagkadto sa mga polis sa mga eskulahan or ano may mga naka-assign nga polis?
4: Adlaw-adlaw gina K5 dyan, pero may oras lang. Like abikon aga sa 7 to 8 K5 dyan, tidira naka-standby ang aton ng mga kapulisan. Pero kung ang tanan ng estudyante na secured na gid nga ara, na gid ya tanan sa sulod sa eskwelahan, ti ma-pull out na ang aton ng mga kapulisan. Kahit may iba naman na silang obligasyon sa field or mabalik sa police station. Pero pagkahapon naman K5 dyan, mga 4 to 5, tindira naman, mabalik naman sila para bantayan naman ang mga estudyante ta nga para
3: magbuhi.
4: Safe, no? Oo. Kung mapuli na.
3: Okay, kaysang ano kahapon to, may ginbuno tong estudyante, ginbuno man sa estudyante sa Bakulod. So, kabay pa nga, why na niya may matabo sa aton diri sa sudad yung probinsya sa Iloilo?
4: Yes, yes, K5 John.
3: Okay, salamat yun na K5 Karen.
4: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: Madam, ugin nga salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa aton sini nga patrol. Mayong hapon lang sa atong sini mga live viewers via on air kag online sa kay Sir Win Marco V. Mayong hapon lang dira kay Ma'am Milita Paklibar Navarro. Mayong hapon gid kay Ma'am Ninisian Prisia dira sa Singapore. Mayong hapon gid kay Kim Arisoni Flora dira sa Bacolod City. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. Hambal ni Ma'am Laura sa Makaysay, mga botigon kamo nga why kamo gabayad taxes sa mga koleksyon sa mga miyembro nyo. Gabatang si Ma'am Laura. Ati may katapusan gid na sa Plakadlaw. Tipok sanda kay sentry. Oh, nakatakot talaga. Ang fake news dapat nga may base of facts tayo. Oh, salamat gid na Ma'am Laura sa Makaysay. Kay Sir Edgar Badbadon, nakakatakot talaga K5 dyan ang fake news. O damo, ginmana mo na gani nga dapat may mga fact check kita sa iban nga mga source ng informasyon. That's why nga kung ako, may mabasa ko muna, why ko na rayon ka dali-dali pati kay may fact check kita, especially sa mga mainstream media, social media kwa nila, no? Post. Kahit kung kaisa, malam nyo kung social media lang, hindi kilala ng mga vlogger. Damo man mga vlogger sa social media ng mga maayo. Damo, das lang. Pilang nahot man lang ni mga fake news na nagpalaptas ang fake news, brah. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may hapon gid. Salamat kay Ma'am Bing sa PSJ. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Ma'am Rimia Panis, Sir Edgar Badbadon, may hapon gid. Salamat ha, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Ma'am Nini San Prisia sa Singapore. Mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiplidra sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Kay Sir Arman Bakugoy, may ngapon gid. Sir Arman, musta biyahe ta? Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Balwarte Mulo, Mulo Iloilo City. Paribiboy, salamat gid sa pagpamati ha. Sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mayong hapon gid kag salamat Paribiboy Kadis. Sa kay Melvin Satoniro. Kay Melvin Satoniro, kapamati subong dira sa Barangay Buntatala sa distrito sa Ngaro. Sir Melvin, mayong hapon gida, salamat gid. Sanbay, mga kakipay, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akon body odor.
13: Kabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis, kag nagputi gid akon nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
17: Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ga antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: 11 Mbps.
24: Balik kita sa ato nga pagpangalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News sa FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kaya ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kon naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma, isa ini ka klase kag tumalagsahon nga sahi isang cancer nga budlay bulngon, ilabi na gid kon yara sa late stage na. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontail, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiho nga joint, tinali ka pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 yung Mighty C kada adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellula sang lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sa DTX 500 yung Mighty C adaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag mga pikita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. No? So, mga pikita DTX Coffee Mix ha, para healthy kita. Para nga healthy ang lawas ta. Kag maayo ang aton sininga kondisyon. Sang aton sininga lawas DTX sa coffee mix ha? Mga kaki 5 kag kung gusto naman aton creamy but healthy coffee mag prebio coffee probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay that's why nga healthy kag creamy siya kag may skim milk kag may creamer prebio coffee.

0: Maligo kita, kinalan nga kung mabasa kita sa ulan, maligo kita para hindi kita pagtrangkasuhon. Gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Kaya mo ining habon nga nagapapresko sa atong pamatsyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa atong siling nga lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Kag para ma-maintain na to ng freshness. Goodbye, Bayabas. Welcome, habot nga ilok. Mag-roll on kita sa klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa atong siling ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan na to ng sakit sa tan, bloated nga tiyan kag LBM. Mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicas Probiotics nag-active inis ang atong digestive system. That's why nga healthy kita. Kay matunaw sang husto ang aton mga ginakaon. Malikawan aton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM. Kung naka-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Tanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok. O kung nagkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Samtang dira sa barangay sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira sa Miyagaw kada Domingo. Subong adlaw, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kada Martes dira kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up. Samtang sa Pasig City naman, ara dira sa Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag sa Sara, ara dira na pamtang ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya bali, Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mas mapos sa pungkan, hindi ka magbalatian. Kung naka-detribayo ka, naka-MITC ka, naka-DTX 500 ka, kag naga-inom ikaw sang DTX Coffee Mix. Ginaagda na to ng tanan-tanan ng mga running enthusiast na magpasakop sa Key 5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run. Dalagan para sa mga bululigan. Nga pag-iwaton ini sa Domingo na July 5 dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Kani magparistro na, kadto lang mo diri sa studio sa K5 News FM Iloilo o kung magparistro via online, i-check lang ninyo ang Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Ari kami diri sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Opda ang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma, kapatid, kapuso, kabarkada, kautod. Tara nga mga ka, opdo nyo para mag-upod kamo sa fun run for a cause ang K5 News FM Iloilo. Kay may nagahulat nga mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Why na kita time, diri sa atong sining pagpangalagad sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, upo naton si K5 Lawrence Soliman, kag K5 Paul Dihada, ang inyo K5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 23 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Anti-microbial. Microbial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
9: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
11: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: sa ligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
10: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
2: Ang PCO
10: yung may D3.
2: Mga butika
10: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
2: Ang PCO
10: yung may D3.
2: Mga butika
10: D3 Bio with PCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
2: Ang PCO
10: yung may D3.
2: Mga butika
10: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
2: Ang PCO
10: yung may D3.
2: Mga butika.
15: My family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
10: garantisado,
15: epektibo.
10: Ara mismo
15: DTX 500
10: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
15: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
15: garantisado,
10: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo.

0: pag-i-ersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mamakal sa mga butik. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon. Kagbalatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon. Antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigod malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kudayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
10: K5 News FM. Saray Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna. On sana sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod sa subong nga Martesang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, nakapaniyaga ara sa maayo nga kahimtangan. And syempre, aton gid ginaabi-abi ang aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati, mga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good afternoon gid. Maayad-ayad nga hapon man sa aton dira nga mga kumare-kumpare nga nagaupod sa Tagsaka Relay Stations sa K5 News FM Pasi. Maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kagdira sa may bahin sang Dumangas. Maayong hapon. And syempre, dari sa may Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Aton man, gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naki-like and follow, please i-like kag i-follow ninyo. And hindi man pakalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nene Shan Presya. Ma'am Azun, maayong hapon. Ma'am Annalie Bahade, Maninay Rose Vic, good afternoon. At sa ibang panaton ang mga kumari abroad. Maayong hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Ma'am Nadalan Shautong, good afternoon. Tamyaw lang ni Ma'am Nads, kanday Sir Ukon Ma'am Krish Mallorca, sang Dafa Goods Highway, Pasay City, always gid nagapamati sa ato. Mayang hapon man kay Ma'am Ramia Panes, Sir Kevin Miranda Medina, good afternoon. Aba, nagalano kita dira sa may Dafa Goods. Mayang hapon ng kuno sa kay Pearly Mutia Leia April, kakay Maymay Gustilo. Mayang hapon man sa kay Ma'am Arlene Dagazman. Shout out lang maninay sa anak ko alias Leo nga ako ginapangayuan niya kalod. Ako pang wala niya nga ginagreet. Ay abaw ah. Dugay nami na friend kong la sa load sa akon siya kapangayo pero ako hindi na palangga. Wow, si Sir Leo guro niho. Mayang hapon man sa kay Nestor. O sa Lunes, kuno padalaan sang 500 ho. Pero may kaya pamati sa may Mandurriao, Iloilo, Ma'am Arlene Dagazman. Noven Herosa, good afternoon. Maninay paya, patamiyo lang sa mga taga-bagta sa foodware diri sa may Baldosa, La Paz. Mayang hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia, Ma'am Nads, kay Ma'am Nene, kay Ma'am Azun. Greetings from Ma'am Bings PSJ. Sir Franklin Galvet Tiposo Jr., good afternoon from Lemery, Iloilo. Wow! Kay nang aga, arada si K5 Edisel sa Lemery. Mayang hapon na sa mga taga Lemery, Iloilo. Shout out lang ko no, ah, sa iya asawa nga gwapa si Darlene Jean Tiposo.
Maayong hapon ma sa kay Sir Dennis Castor Villanueva. Pag-greet lang maninay sa family Villanueva, family Castor, kag sa upod kuman nga gaobra. Sa building, si Julito Brosas alias Alog, kag si Foreman Sander alias Calbo. Thanks good maninay. Watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Maayong hapon ma sa kay Sir RV Chris Caceres, Sir Fritz Dolphin, good afternoon. Dira sa mga Yuching Sara Uno, bawa permigid ko nung nagpamati ang mga taga Yuching. Kamusta ka mo dyan? Christopher Samiliano Talento, maayong hapon. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Christine Lago, good afternoon. Mamati naman ta ka imo program manina. Wow, very good kid. Maayong hapon man na kay James Deal sa nga Yuching. Maayong hapon man sa kay Sir Dansky Zerudianon. Manina, kamusta? Daw maulan naman namin gid pa nga pe DTX Coffee Mix. Shout out lang gali manina kay Arthur sa Aswe Boulevard. Ay, maayong hapon sa mga taga Aswe Sara Iloilo. Jesse James Gervillas, maayong hapon. Maninay panyaga kita, belated happy birthday kay Tita Jean Gervillas, sang Mansaya Lapus. Oy! Sa tananha nga nag-celebrate nila sa ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

0: hapon man sa kay Salsa Fernandez, ang mangurukuro ahoy. Greetings from 419. Maninay, maayong hapon sa Sir Raynan ini. Manamyo lang ko maninay. Kay Rona, kag nang Jennifer, kag kay nang Jeneline, kag kay nung Albert, kag kay nang Gold, Goldie, kag kay Rospom. Salamat gid maninay. Panamyaw halin kay Renan Bison sang Banat. Mayang hapon man sa mga taga Mangurukuro ahoy from Janice Fernandez. Maninay patamyaw lang gali sa mga taga Coast Guard diri sa may ahoy. Maninay shout out man sa Katadrilya family sang Kanawili Haniwa. Ige! Sa may mga greetings ha, padayon ng kamo sa pag-send diri sa ato. Text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Ma'am Riza Hervas, Defensor, good afternoon. Shout out lang maninay sa mga taga Hildore, Sara Iloilo. Shout out lang kay John Ray Ariego, Kapananom sang Saging. Mayong hapon man kay Nanay Mary Felicidario. Ay, dira sa may barangay Tadi. Pastor Helmeta Felicidario, good afternoon. Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan, good afternoon. Maninay Permigid ako nagapamati. Sa imong program, nagaulan da sa Sara, tanidri sa amon sa Latawan, maulan man ba? Oy, grabe ba? Mayong hapon na sa mga taga Latawan, Sara Iloilo. Namin da sa Latawan ko, no? Wow! Kani ka lagaw, tada ba? Mayang hapon man sa kay JM Araneta. Mayang hapon man sa kay Ma'am Surf Selfa Garvillas nga nagahulat na sang aton nga drama. Mayang hapon man sa mga taga Villa Adelina ahoy Iloilo. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Shout out lang sa mga taga Mang Tinapay, Sara. Si Boss Janjan, Boss RP, Boss Marwin, si Jojo. Kag si Boss Lito, si Rodalyn, kag si Marlo, nagapamatig yan. Malabay ko dyan karon Sir George, ngayon ito na tinapay. Mayang hapon ha sa mga tagamang tinapay, Sara Iloilo. And syempre, ang mga taga Elaine Rose Store, dira sa may Kubay, nakatutok man. Maayad-ayad ng hapon ang dira kay Madam Nanny Elaine, kag sa ila ang sekretarya. Kay Ma'am Mercy Banyes, nga ginatuyon na kuno kahulat sang drama. Kay Sir Rafi Sana, nga nagapangmutos asin. Kay JJ Bolivar, nga nagapanghugas pinggan. Bo, kampiyon ba? Ang muna yung kampiyon, nagabinuligay. Kay Nunoy Lashot, kuno nga nagabantay sang ido kag kureng ho. Turo tawhay si Nunoy Lashot ba? Pagapeda, nay dira DTX Coffee Mix ha. Para samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton diri nga drama. Ati, naga-relax-relax man kamo dira. Manami ning istorya ta subo nga hapon. Ara na, ready-ready na. Nakaplastar ng mga kumare ta dyan. Si Sir Gerald de la Riarte, plastadong-plastado na kunuhong. Lagaw diri maninay kay sakat sa babaw bukid nga may barko. Bawa mo nang ginahulat-hulat ko, Ma'am Lenny. Dira sa may Latawan, Sara Iloilo. Sige lang, magmayag na tiyempo, malagaw ta dyan. Maayang hapon man ha, sa aton dira nga mga sukigi. Sa kay Colleen May Funa, sa mangurukuro ahoy, nagapamati man subo. Sige! Para na aplastado na yung mga kumareta. Nakapangita na sang ila dira nga mapwestuhan, ila dira nga mahilay-hilayan. Manami ning aton istorya, kayang aton nga tagpadala, amo si Jude. Kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga, taka. at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Lord, thank you for the life of Mary Jane. Please guide and protect her every day. Give her strength, peace, and happiness. Help her to achieve her dreams and keep her safe from harm. Amen.
1: Amen.
0: Sister Jane, see you tomorrow.
1: See you tomorrow, Paz. Ay, balik ka. Inulongkay ko sa guha.
2: Natapos kid man ang walihay nila nga duha. Kung makahalok siya sa asawa ko, daw ato balang may buot silingon. Kaginupdan pagid niya pagwa.
1: Jude? Wala ka gidag-join sa Bible study namo ni Pastor John ba?
2: Kung makahalok sa imo ang pastor nga to, gapilit gid sa agtang mo.
1: Harap ka naman, Jude. Hatagan mo naman sa meaning ang paghalok ni Pastor John.
2: Mary Jane, palihog mag-untat ka na sa ginasudlan mo nga reliyon. Wala ka na sang tiyempo diri sa sulod sang balay. Puro ka na lang lakat.
1: Jude, please lang. Hindi na kita magbais party sina. Kinahin mo ko ni gani para sa ating kaluwasan.
2: Oh, Diyos ko, ara ka naman sa kaluwasan ngayon, ha? Drak na gani!

0: Pre, oh, kapi oh. Daw kagina ka pa nga, nagapanimurong sigad eh. Daw wala kaya gana nga magubra ha? Oh, try ni balang DTX coffee mix oh. Baka pabugtaw ni sa kinabatsyag mo nga katuyo.
1: Salamat kid pre ha.
0: Ah, wala sang kaso pre ha. Ah, oo gali. Halin kagina bla, pagsulod mo. Daw kadulong, agadalong sang ginapaminsar mo ha? Anong problema ha?
1: Ay, pan pre. Kay balo ka nagid bala nga wala ko yung may ginatago sa mga problema mo. Iti, amo ka man sinasako ni.
0: Oo eh, siyempre. Nga ano na ako? Basi makalay kay tada. Bisan pinalagpat lang balahaw.
1: Kwan pre, si Mary Jane.
0: Ha? Na ano si Mary ha?
1: Daw ang tanan niya nga oras, pre. Ara na sa relihiyon nga ginsudlan niya.
0: Uy, agoy. Budlay na iya, pre.
1: Ang lain pagid, pre, kay magluwas ka wala na sa chimpo sa akon. Mas may chimpo pa siya kay pastor niya.
0: Ano? Terrible. Daw hindi man ko sinakatugda, pre. Panilagi lang, pre, ah.

0: Buti ka kapo isang obra ko sa opisina pa. Kailangan mo abis sa mga paperworks eh. Ay, salamat. Rinigiban ko sa balay. Up. Up.
1: Ah. Karaming kilis sa'yo magluto sa sopa si Sir Jay, no?
2: Siling ko gigama uyunan mo eh.
0: Ga!
2: Dali, di ka! Upo di pa mahausa mo ni Pastor John.
1: Brother Jude! Dali ka! Magupod ka sa amon. Saluhan tang grasya sang Diyos.
0: Sige lang. Salamat, kid. Jean, kwan. Masunod anay ako sa kwarto kag mag-ilis. Kad kung makabalik ko di. Kabay pa nga. Tapos na ka mo. Kag wala na di si Pastor mo.
2: Jude?
0: Maayog yun si Pastor magbaliskan sa sitwasyon. Di ako makapangakig. Kaya ginunahan niya na ako hambal party sa Diyos. Do tinunto na gid ni Hao. Do tinunto na gid.

0: Jude, ano ka man? Nagbinastos ka naman kay ina kay Pastor John. Gabaan ka kita sa ginahimo mo.
1: Gabaan? Ako gabaan? O kung kamo ang gabaan sa ginahimo nyo? Hamak mo ha? Maabtanta ka mo rin sa balay nga updanay. Tapos ang iambalyo sa akon. Naga-Bible study ka mo?
0: Kabasa kita sa baba mo, Jude, ah. Nagasubra ka na.
1: Ikaw ang nagasubra? Mary Jean, makita ko pa na daganin pastor-pastor mo ngayon at sa balay? Masumbagan yung ina siya, bro!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka ba na nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
10: Klinika DioFresh.
11: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod ariyo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Om. Mary Jane? Sarin ka ba kadto? Nga alaw, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church, ah. Maupod ka?
0: Oh. Ano? Youth camp? Nasa kadamukid sang dala mga biste.
1: Jud natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jud, mahatag ka kini sa oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsiling updanay naman ka mo sang pastor nga to.
1: Jud, oo, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaho. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jud, ano ka man-man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sang mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang kasulot sa ulo mo?
0: Panulay? Ha? Mary Jane, puno naging ko sa imo. Hindi na pagulat pa nga may himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jud, ha? Anong himuon mo? Maskandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jud, gabaan kasi ng obra mo. Amo na lang niyo, para madula ng pagduda mo, upod ka sakon. Puro ka na lang amo sina eh.

na pangtawag ko. Wala rin siya nagkasabato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo ginang pasensya ko. Naglakatkid siya. Wala rin siya nagpapugong. Ay, anong maayo ko siningabuhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng ligadoan nila. Pero kalayo man sa to eh. Oh, buisit! Buisit din!

0: 나는 그리 봐.
1: 네? 알아 소초나? 허이, 어, 레이트 고 아, 마요 파. 마이 모스코 가 마이 아가와. 어, 마이 낙분동아 살라키안 사과 삼발아이 나무나. 아, 아비베. 라온 쿠비 세빈타나.
2: 어. Pastor John. Thank you, Gida.
3: Welcome to Sister Mary Jane.
1: Bah. Si Mary Jane. Nakapauli na gid man sa kag. Ayun na mal. Ka sweet sa ilaho. Are nyo gid ay. Kiguan ko sila.
3: Okay na?
2: Ay, wag ko kabugat nga daan sina. Ay, sige, Pastor.
1: Mary Jane.
3: Oh.
1: Wala kapagid maayawan?
4: Oy, Brother Jude. Good morning. Have a blessed day.
1: Hoy, Pastor!
4: Oh.
1: Luatan mo ng asawa ko, ha? Hindi na ni Husto nila buhat niyo, eh.
4: Oh, Brother.
2: Jude.
4: Relax. Hindi pagpahari ang evil spirit sa kasing-kasing kagunahuna mo. Okay?
2: Jude. Ha? Hindi ka na makakig, please. No. Sundang hambal ni Pastor. Hindi pagpahari ang panulay sa pangunauna mo.
4: Brother Jude, nagsala ka sa ginapaminsan mo sa amo ni Sister Jane.
1: Maghipos ka! Mary Jane, nga awala mo ginasabat ang mga tawag ko. Tagwala ka man ang gasin sa chat ko. Ano? Nagahuliray ka mo? Ha?
2: Jude!
4: Oh.
2: Kinahariyan ka naging sa panulay, Jude!
4: Brother Jude, kasi gusto mo nga mapakaunseling. Willing ako magbulik sa imo.
2: Pastor. Pastor, please. I-help mong bana ko, Pastor, ay. Buligin ang bana ko, Pastor. Basi kong kinarian, mangit siya sa panulay.
1: Ha?

problema ang gusto ko ihambal para hindi ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sa Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sarairo-iro. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung mm-hmm. pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyan na to pa. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagmuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import yes. Yan.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramilin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang-train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaong katampis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: sa bawat higop, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3.
9: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo, nagkapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 Lives FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Sarayroido. Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, gidadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa inika antiviral and antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik balang ang ubo, nahila na, tatangkaso na sipon, inom kita sa Klinika D3 Bio. Magluwas pa dira, nagabulig mo ni Neymang protekta para sa aton nga panit kung aton inigamiton paagi sa pagpahid o kung pag kagat dira abis ang iyang soft gel, dayon ang unod niya sina, imong ipahid dira sa imong affected nga mga area sang imong lawas. Like for example, may ara ka sang rashes, imong pahiran sang D3 Bio, sarang sina mabulong ang imo dira nga mga katol-katol. And syempre, magluwas pa dira, nagabuligid ang D3 Bio para nga mapalayo kita sa mga balatian, especially subong nga malain ang aton nga shampoo. Nagabalik-balik balang imo nga ubo, nahilanat ka, natrangkaso, nasipon, inom kita Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man magkalipat, magtumara sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, adlaw-adlaw, nagahatag ini sa aton sang mabaskog nga resistensya para nga malayo kita sa mga balatian, dala sang adlaw-adlaw nga stress kag pagpanghangkat dira sa kabuhi. Ang aton nga pag-inom sang Mighty C makabuligid para nga hindi kita dasig matapikan sang balatian. Protektahan ang aton ika

para nga hindi dira maglala ang mga ginasuprerta. Mas madasi kita nga mag-recover halin sa mga balatian kung naga DTX 500 kita adlaw-adlaw. Hindi man matamaan ang aton immune system kung naka DTX 500 kita. Gani ha, inom gid kita DTX 500 para may arag isang reinforcement ang aton nga lawas batok sa mga balatian. Inita na ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Banwasang Sara, available ini sa aton nga klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pwede man mag-order sa aton nga mga KSS resellers or mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. May ara pagkikita sang product outlet sa sa Klinika Haro, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May araw kita sang Miagaw Branch na hamtang kita sa May Orbi Street, Barangay Baybay Norte, dira sa kilid sang MCR AgriVenture. Ang aton Pasay City Branch ara na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Pana Street, siyudad sang Pasay. And ang aton nga Kalinog Branch ara sa May Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulan? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras ta, alas 2:10 na sang hapon. Wow, masubo-subo dyang istorya ni Jude ho. Basit amogin na yung ginatawag kapag selos-selos. Ah, pero sometimes, abi no, basta ganyan may gut feeling ka na, especially sa mga lalaki, bala. Kaya isa lang ang lalaki, magpangakig ukol magselos-selos, pero tiindi mo na sila yung mabindihan. Sa mga may advice para kay Jude, pwede gid kitawag sa 0962-478-8730. Kung si Ma'am Bings pa, gaselos lang na sender, ah, kagkulang lang sa pag-intindi. Upod siya para balaan niya kung gaano ang iyang asawa ba? O, correct, good. Namin tulog kay Bugnaw ang tiyempo. Correct, Mama Bings. Gaulan-ulan man sa inyo, ahay. Amo lang na kay ginatagaan sang pag-atipan ang baana na ano pa gawild ang bana niya. From Ma'am Arlene de Guzman. Tani si Mrs. active or responsible man sa iya responsibilidad bilang asawa sa iya nga bana. Una-on, git ang daily routine and pag-care niya sa ilang panimalay kag syempre pag-care niya sa iya nga bana antes mag-intra sa mga activities sa church. Ba, correct? Dapat hindi man pagpabayaan ang imong responsibilidad sa panimalay. Pasalamat ka kay ang misis mo, relihiyosa. Kung malapit ka sa Diyos, ang grasya yara gid sa panimalay kag sa trabaho ta. From Ma'am Rosemary Agramon. Wala na siya ginaharian sang panulay, gusto lang ni Jude sang time . Pag-atipan kag pagpalangga sa halin sa iyang asawa. But silingon sina sa pagpangaking niya pirmi, uhaw ina sa atensyon kag pagpalangga. Ang panumduman niya sina sa kaugalingon niya, gaisahanon na lang adlaw-adlaw. Aha, kuno kilala ko ba? Thank you, Gazer Kevin. Kung sa akon maninay, hindi man ako kumpormi nga upod sila sang pastor. Akay titanan nga tawo, hindi man perfect. Malay mo ya galiga upod sila nga duha, may relasyon na sila. Kag ikaw nga nagatanga-tanga pasakay, kaman nga pasakay, sa ulihi ikaw gid ang makaluluoy. Kahit siyempre lalaki si pastor, may ano gid na iya maninay. Basta kung sa akon maninay, daw hindi ko sang ayon sang ginahimo kababayi. Para mangin mapag-on pagid maninay ang ila relasyon, inom na lang sila DTX Coffee Mix kag DTX 500. Para mag-relax ang ilang abalatiyagon. Mo kampiyon gid Sir Fritz Delphine. Abi ko kani extend ang ilang imnon. Kung si Ma'am Rosemary pa, sa bisan ano nga sikta, may ara gid na iya sang youth camp. Ilabi na gid. Kung Baptist, masamigin na sila. Sender, ginagamit ka sa panulay, amo na nga gina-irritate ka. Paano na makatawag sa imong asawa kahit busy ina sila sa ila activities? Try mag-join sa ilang Bible study, concentrate sa trabaho.

0: aho mo kag sa future nyo nga mag-asawa. God bless gid. Ay, kanamin no, duro sang mga kuana. Mga panguna-una kag pananawan ang aton nga mga kumare-kumpare. Sige, ala sa piyak nga linya, ang aton una nga caller. Good afternoon!
1: Hello, good afternoon, Maninay Mani.
0: Ngayong hapon, sino gani?
1: Si Danilin, sang Balasan.
0: Si Danilin, sang Balasan.
1: Ma-advise ko si Akta, si Bel, Maninay.
0: Sige. Sige, ma'am.
1: Ang ma-advise ko lang sa Cinder, pangkahon mo ang imo asawa, tapos nang istoryahon mo siya sang maayo para maathagan man sa bala kay ikaw nag-aobra kag siya na sa balay lang kag nag-doing so sa mga ng iba nga reliyon para hindi ka mo mag-away sender ma-upod ka man sa imo nga asawa para nang magmayo mo ng imo nga duwa pa nga buhi kag paminsaron kay syempre may ara man tuod nga asawa nga nang permi bala nag-upod-upod sa iba nga reliyon sa ilang kung iba ang reliyon niya kag ang iba man ang imo reliyon pwede ka man mag-join sa ila para hindi ka mo pwede mag-away kay nang inaayang butang niya nang hindi niya dinadala sa mainit na ulo. Istoryahan niyo lang adwa sa imo asawa para ma-realize yung mana sa pilakadlaw nga muna ang ginahin mo. Yasi mo nga wala na sa abit time nga focus nang to sa iyang ginaobra sa nag-aupod siya iyang sa pastor pero hindi man nga pastor lang pwede ang ginaupod niya damo man na sila sinder ang hambal ko lang sa imo ito yahon mo lang ang imo asawa para nang makamulang balanga duwa nga wala kung iba niya gapamati para maathagan man niya kung ano ang iya sala amo lang na sinder ang ako mahambal sa imo ah.
0: Grabe ba? Kampiyon ang advice ni Ma'am Danilin. Ala ka ginasubong sa Balasan, ma?
1: Maninay mani. Manamiyaw lang ko maninay mani ah.
0: Sige ah. Go ahead, ma'am.
1: Una, maninay mani ginatamiyaw. Takasan mo yung hapon. At labing lagi sa tanan niya mga staff sa FTE Prince 7 FTE sa Radyo Bandera K5. Kag sa ako man niya friend nga nang si Anok Manda nga alias Leo may yung hapon ng si mo friend na maski wala mo ko ginagret okay lang na sa ako na kag sa ako man da nga siya lang ga sa kwartero kapis na sinisto hindi ka na magkabala ka lang ga ari man ko gyat pong ga lang ga si mo maski magkaitano hindi takap sa island kag hindi ko sila pagpasulabihon.
0: Oh, grabe ba? Thank you,
1: kid. Ano, asa siguro sa lunis, panalaan na kanda sa chicken.
0: Aba.
1: Amo lang na, sabi ati Milita, si Ate Thelma, si Ivan, kag si Angelo, kag sa tanan-tanan man nila nakakilala sa ako na aming hapon ng gas. Walang na, maninay mani, salamat.
0: Sige. Thank you, Gil, kay Ma'am Danilin. Grabe nga pagpalangga. Saya pinalangga to sa kwartero, ba? Nung mayad man, doon nagaka... Nagaulong-ulong di ya kilala ko. Kaya sana all ginapadalaan, Gcash. Sige. Alas sa piyak na linya, ikaduha naman natin nga caller sa subong hapon. Good afternoon.
2: Good morning, hapon.
0: Sige, sino gani?
2: Sir Remy.
0: Si Sir Remy. Kamusta, Sir Remy? Sir Reynan. Sige. Kamusta, Sir Reynan?
2: Okay lang kung marinay.
0: Sige. Ano aton advisor sa aton nga letter sender?
2: Kaya sa mo na mo hapon, no? Kung siguro mag-advisor kay Judge siguro, no? Tapos na istoryahan, kung istoryahan.
0: Nautod si Sir Reyna. Oras ta, alas 2:18 na. Pangapekita DTX Coffee Mix. Kampiyon nga kape, ipare subong nga hapon. Nagaguom-guom ang tiyempo diri sa may banwas ang Sara, namigit ipangapingapin nato. DTX Coffee Mix ha, may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Kuhaunta, si Sir Renan, kung makabalik siya diri sa aton linya. Sige, good afternoon, sir. Sige. Proceed.
2: Siguro mag-best po sa kay Jed, siguro, no? Na pinunan din yung uro is 339. Kahit kung kung ito lang yung pagdata, ito na lang siguro sa iyo, sa iyo, may triple no, na ko para bang dapat dapat ipansin ko sa iyo sa iyo na napamilya sa, no? Kung hindi lang sa religion, ito po ang tanan. Dapat, kaya natin kirin mo na panimalayin. Pero, namin kanina nung kung kaupo sa sarili yun, kaya siyempre namin iba na pinalagay sa panimalay mo yun. So, natin siyempre yung sila sa wa. Hindi siya tanong oras sa sarili yun, ipukusap natin siya sa kung kanilang mo yun.
0: Pero te, amo na, kumbaga mag-intindihan na sila, mag-istoryahan na sila, try niya man magsulod, no, Sir Renan, sa relihiyon ni Mrs. niya para mabalaan niya ang mga activities diri.
2: Okay, pero nga matulaan pag ito dahil ito ang isaran niya.
0: Oo. Kaga ang asawa man mismo, hindi man kuon, like for example, abing indigid niya mapilit si Jude nga magupod sa iya relihiyon, pero hindi man pagkalimta ng responsibilidad niya bilang asawa sa iyang abana.
2: Oh, check to ko muna na ito. Siyempre, may pamilya na sabi ng mga may bana sa kanatin ito. Kasi siyempre, wala mo ko na kapay ng banang bana pa mo. Siyempre, wala ko na.
0: Sige. Thank you, Giz, Renan, sa imo nga advice. May ara ka dira gusto tamyawon?
2: Kung gusto mo yan, yung kapon, kahit kay Padre Amos, kahit kay Padre G, si Padre Nisel, yun ang course kay Mung Chimay ng Ilsa, Chim-chim-chim-chim, yung nang dibang chim-chim. Kasi kay Danilo yung gali asang balasan, ilo-ilo, tal sa kay nung runa ng oldest, ng Danilo, ng Jennifer, kay ng Albert, kasi ako din mga customer, sa Albert and Rona, blind masabi ka, manhanta, kaya may magmahal sa tiprater, ilo-ilo, sige. Kata ang trangin ng mga tiyak, kaya rin yung Rukil Ryan Rostock. Kata ang trangin ng mga butang rin sa mga programa sa pangkulong harapan. At saka rin ang intay ba hindi kailangan sa mga utang ilo ilo. Wala rin naman tutulong ko rin.
0: Sige.
2: Ang sobrang mga secret memory sila doon sa mga sa pangit siyo. Kata ang sa litay kata ba nila mo ito si ingritri pa yun. Kung kayo para ang rin tayo doktor ng specialist. Kano rin lamang tiyak sa mga yung nirman. Sila kayo pa ang nandasun. Es kampiyon ni Brita, si Bishop Pico Gabriel Mamali. Ito distrito, number one kita. Ito ay News FM, number one sa Brita, number one sa Dama. Kampiyon!
0: Thank you so much kay Sir Renan, sang Banate, Iloilo. Oras na to, alas 2:22 na. Ginakulukulabo sa kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Bumanda, mul man di ang ulan kahapon, ma'am. Ma'am Rosemary Agramon. Sige. Ang mabilin talang guro para kay Jude. Mag-intindihan na kag maghangpanay ka mo, Jude. Kay tinagapati man kita nga wala man sang may ginaubra nga malain ang imo nga misis. Kumbaga, kung may ara ka sang pagpangduwa-duwa, kinahanglan tisingan mo. Tilawan mo mag-intra sa ila dito nga relihiyon para mabalaan mo ang ilang nga mga activities. Kag magtipon ka sa mga pruweba nga makapamatuod. Kahit basi bala nagkakapraning lang ta sometimes. Kag mapatupatuan ta sa kung ano-ano nga mga istorya ang aton nga partner Abby. And later on, amo ining magatuga sang hindi ninyo pag-intindihanay. Which in fact, wala manggali sa may ginabuhat nga malain ang imo nga partner. Amo nang hindi naton gusto nga matabo diri. And ipaintindi mo man sa imo nga misis nga ti kung hindi kit Abby malubo bag ang iya desisyon sa pag suporta sa mga activities ng ilang relihiyon kag siya hindi siya ka upod kay ti may trabaho siya iya lang ipasiguro nga ang responsibilidad niya bilang asawa, iya ini nga mahimo sang maayo. Hindi niya bala, kumbaga, naghimo to siya sang iya katungdanan man sa simbahan, pero ang katungdanan niya sa panimalay, hindi niya man dapat pagpabayan. Especially, ang responsibilidad niya man sa imo bilang partner niya. Magintindihan na, ikag maghangpanay ka mo, and at the same time, ipasentro nyo ang aton nga Ginoo sa inyong nga relasyon. Para nga may ara ka mo sa nga, kumbaga, common denominator dira nga duha. So, muna na ha, Sir Jude, ang mabilin ta sa imo. Istoryahan nyo nga duha, kag hindi kita magpadala-dala sa mga instinct na to, intuition na to. Sometimes makabulig man ina, pero dapat aton pamatud-an. Hindi pwede nga maghuna-huna lang kita sa mga amunang abagay nga wala man sang kamatuoran. Amula na, amabilin ta Sir Jude, and thank you so much again sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton sa subong nga hapon. Sa mga nagupod sa aton, madamo man nga salamat sa inyo. Buhay na kita sang tiyempo. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
5: Kampion!
3: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
5: Kampion!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Eyecare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eyecare Capsule kag Eyecare Drop. Amon ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
8: Hoy!
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio
2: ang D3
3: yung may BCO.
2: BCO
3: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio
2: ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ifri Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mga mabuti ka.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500
5: masalika.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nami gid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
14: Klinika Dio Fresh.
13: Available now.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
12: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligat,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
4: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
2: Reyes!
21: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang mataho makasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig-unuhan. Rehas sa kasaysayan!

0: Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang pagkapanulay mo! Wala ka gitpili, no? Pati bata ang abnormal ilabtan mo!
1: Hindi ina matuon! Kita mo gin nga, abnormal ina, patihan mo? Hindi na yatuon! Animal nga bata, nanugit gin kaya sa wakon mo.
0: Hoy, buwas hindi na ako magsugot na ibilin diri sa aton si Kiki, ha? Kay budlay na!
1: Ay, nano ka man ibo iya man? Nano ka man ibo iya gamayi ka man? Hindi na iya matuon nga gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Magkuton ko sa liwat, ha? Kiki? Day, hindi mo lang ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop. Hindi mo lang?
0: Ano, Kiki? Ginpahiran niyang baba mo kung gindilapan niya. Sugid, Day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran, lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka!
0: Man, kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Hipos na! Ate! Ika no bantay sa abnormal nga ina? Agun nga wala kasing iambal sa akon! Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagdiyas ang hindi amo.
0: Ikaw na bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarong man!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Gagano ko haw? Sa pansibo. Iawat paningihatag sa ato ni Rima. Naswildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amo ni tanan ang mga supplies nga gin order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka sales clerk ko? Ang kulot mula buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukuan eh. Crush ko na siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bawa. Amo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, busy, ha? Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong, ha? Kay busy pa siya, eh. Damo customer subong diri sa shop, eh.
0: Hati, willing to wait ko, ha? May day off man ka mo, eh?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima, ya, daw, Sunday bala ng day off niya mo?
0: Ati, sige. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi, ah. Kay amo na oras amon out.
2: Wow. Desidido kaget.
0: Basta gugbala ko na masugo, wala sa makapugong eh. Pero gusto ko rin sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima, ya. Kagwapa pa. Bagay gid ka mo, ya. Kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na siya bagong partner? Ibasi ba lang may ara na, oh?
1: Ikaw nang mag-discovery, ah. Karon maakigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko ng tanan sa iya.
0: Ate, sige, miss, ah. Salamat gid sa info, ha. Salamat, Gid.

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Dahil sa atin ginadadagan.
1: Ampun.
0: Natakaan ko ah. Oh, na lang ko sakay sa jeep, Mega.
2: Ay, ari man yun, babae nga. Nagapormal sa imong tawo po. Ato ba nga lang ba sang tarong?
3: Hi. Mayang gabi.
0: Mayang gabi man, sir.
3: Nagadali ka, Ged. Manyapon, di ba, nay? Aras tabo ko ah. May unlerize na ang asalan mo. Akong taya.
0: Sugot na kami ah.
4: Ay, pasensya, Ged ha. Si Ophelia lang siguro, anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon eh.
3: Ti, kung okay lang sa imo, mabakal na lang tayo inasal eh. Kag dito na lang tayo manyapon sa inyo.
4: Sorry, Ged ha. Alang-alang, Ged ya. Dasun na lang. Sige ha, masakay na ako sa jeep. Masakay na ako dao. Ay, Manong! Nang masakay ka na!
5: Hoy!
0: Friend!
3: Wala din siya nagsugot ba?
4: Ay.
3: Man-hater guro ng miga mo ay.
0: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na guro. Pero, sige, hala nga. Wala kuno sa matiganga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik ginaya, sir. O, diba, diba?
3: Ako pa na. Tawagan na lang ko kay Barkley.
0: Ay, wow! Barkley, gidya? Ay, pareho ka mong ngalan sang ido namon. Alam ko gaya si Ophelia, ah.
3: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
0: Ay, wala kaso, wala kaso, wala kaso. Ah. Ang importante, guwapa, o di ba? Kung kita na lang binga duha ang manyapon, kay Kibi lang ta, Ay, hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imo nga messenger mo. Basi girlfriend mo na. Sagda na.
3: Si nanay niya. Nagapabakal sa akon sang bulong sa high blood. Ti Ophelia, dasun na ba niya po na? Kung ara na si Rema. Amun ako.
0: Bulay o gang klase tao. Bagit na guro na ay. Duda lang ko konsultiro siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya ya. Kung madala si Rima sa Bulatik ya. Ay, te. Another abnormal baby naman is coming eh. Ay, ambota. Bahala, kamuda!

0: Babae Lola, Babae Lolo, ako ulit na ang Kike, abos naman.
1: Abos naman!
2: Hey Choy, salamat ki Choy ah. Tiyay! Ay, boss, wildo na naman ah. Makatag na ko sa inyo, sang suhol ko sa pagbantay niyo kay Kike.
3: Ay, Haiti, salamat, Gidri, ma, ha? Iawat pa na nga makabulig sa amo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kiki kay kabuot man lang nga bata, ah.
2: Ay, salamat, Gichay, ha? Damo ka dyan nga salamat, Gichay.
0: Salamat!
2: Thank you na, thank you.
0: Salamat, Lola!
1: Sige, sige!
0: Lolo!
2: Sige.

pa. Hamuok ng tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani. Dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niyo kung tulukon mo do. Duhamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Baw kagkalapad, balikawa nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsay mo nga. Tagan mo ako sang bata nga babae. Intuman mo man matuod, pero nga, hindi ito rumalangin hatag mo sa ako na. Nga, Ginoo ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga, hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga, ginatagan mo ako sa amo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nagabusong ako. Tapos, tapos, amo pang sining na to mo. Ay, Diyos ko. Nagagiyos niyo si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibi ng likod niya kagdughan sang basta ikatama sang balas. Abe, asawon kong bayo niya, be. Ano ining sa dughan ni Kiki, oh? Ano ini?

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligat,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may
11: D3.
10: Mga butika.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amo na lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga matahong magkasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo gate makuhan sang pagtulunan, yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Vizio. Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
3: mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. TDX 500
5: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado,
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, pero milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
5: My DC,
2: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang My DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My DC, effective.
5: My DC.
2: Mabaka sa mga butika.
5: My DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My DC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: My DC.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
15: Ginalangawan?
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Mas tagtinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Gasama sami
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3
19: yung may Physio.
20: Ang Physio
19: yung may D3.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
19: Yung may D3.
20: Mga butka.
23: D3.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:02.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
5: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
0: El Castigador! El Castigador!
4: Mayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa pratuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, bitsa 30 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Katapusan subong nga adlaw mabiyan sa ika-anom nga bulan sang karon nga tuig. Kumusta sa aton mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor sa ila sinitag sa tagsa ka mga radio sets. Ayar kita sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga followers sa Facebook, sa aton mga suki. Sa bisan din man nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karong edisyon, mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gihapon. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Botob kita mabiyan, alas 5:30 subong nga hapon, sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kag sumaman sa aton nga K5 News FA or sa K5 News Center, sa mga dalag ko nga mga balita nasyonal nga nagluluntad subong adlaw. Kaga syempre, magabaton man kita mabiyan sang situation report sa palibot sang aton sining syudad. Upod man sa aton sining mga K5 reporters, sa aton man nga mga interns, gikan sa West Visayas State University College of Mass Communications. Kumusta ho naton mabiyan dugay-dugay no ang lakat sang trapiko diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kaga siyempre sa lakat man sang panahon no. Aton man hibalon dugay-dugay sa aton man nga pag-asa. Check naton mabiyan kung may mga ara sang mga disturbances nga nagaluntad sa aton sining palibot no, especially sa aton sining mabiyan nga Philippine Area of Responsibility o kun sa Gwa man no sang aton sining par. Kaya ito, siyempre, kinanglan natin na mabiyan nga mahibaluan kun ano ang sitwasyon no sa aton sininga palibot para nga mangin aware kita nakahanda kita mabyan sa aton sininga dapat himuon para nga malikawan naton ang anuman nga mga why naton ginalauman bala nga mga hitabo no nga kun kaisa kun hindi ikaw ready hindi ikaw handa at golpyada lang nga may magaluntad mabyan nga mga ano da nga mga insidente. So medyo delikado no. So kinahanglan nga makakuan kita makapanginyaman no para mabiyan nga makalikaw kita sa anuman nga mga untoward incidents. Kaga subuman mabiyan sa mga balita nasyonal balantayan no kay subong adlaw may ginpatigayon man nga surprise rally no. Surprise rally kay tiwa ginalauman nga paghiwat mabiyan sang rally sang pila ka mga grupo especially sa mga katapo sang isa ka religious group ining Iglesia ni Cristo mga abyan na naghiwat sang rally sa EDSA na konsidente nagtuga ining mga abyan sa pagpugok sang trapiko kag madamo sa mga motorista ang nadismaya kasi wagin sa na nagdahom-dahom wagin sang pahibalo-abi no ang Iglesia ni Cristo nga maghiwat sila sang rally yambal sang MMDA no permit ang nasabit nga rally mabiyan sang Iglesia ni Cristo. Dorte paano nila kung ma-disperse ang nasambit iyang mga rallyista kahit iti linibo kamatawo no ang nag-ulupod. So ang ginhimo nga ginbantayan lang sa mga pulis kag sa gihapon mabiyan maximum tolerance no ang ila sini ginapatuman. Pero antes na mabiyan na aton balikan ang iban pagin nga information parte dire. Kay aton anahiunahon ang lakat sang panahon upon sa aton sini connection sa Pag-asa Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. Pag-asa maayong hapon, please come in.
6: Hi, hello mo. Muna yung ating latest weather update para sa coronavirus on Tuesday, June 30, 2026. So as of 3 p.m. kagaya ng ginagawa ng UPA na kinamonitor natin at ina-estimate natin basta na available na data, nangyara siya sa may coastal waters ng Gatan, Marinduque. Ang ini nga LTA, may high chance na magawa ang chance na mag-develop in the tropical depression na pambagyo within the next 24 hours. Samtang southwest movement naman ang nag-a-apekto sa mga western section of Mindanao.

0: nga na si Platana to, no? Sa so far ano ini mamakalayon gikan sa aton sini nga Philippine area of responsibility.
1: So sa ato karon sir ay sa solusyon sa ating nga park,
0: oh.
1: Yara siya sa may coastal water stand diyan Marindo po sir.
0: I see, sa sulod na sa aton nga park. So may tendency ini siya ma'am nga magsulod sa kadutaan naton sa pungsod.
1: Well, yara siya sa book sir sa aton nga Gazan Marindoke sir sa mga coastal waters na lang sir. So posible niya pagkatahakon na ang ano sir memero pa nga region sir.
0: I see ho. So far subong LPE pa lang siya. So kung mag-develop ini siya into tropical depression, so ano ang manginangalan niya sini ma'am?
1: If mangin isa siya kabagyo sir, nangyara pa siya sa sulod sa atin ng par ay paghatagan natin siya sa local name niya si Bagyong Henry sir.
0: Henry, okay. Sige.
1: Yes, sir.
0: So with this, ma Engineer Leonor Silvestri, ma'am, maayong hapon, kag salamat gid sa sining information.
1: Welcome sir, kag maayong hapon man sa inyo.
2: El Castigador.
0: So nabatian mabyan ato sining pag-asa connection. May low pressure area kita subong no sa nga ginabantayan. Kaga once nga ini siyang magbaskog kag maging isa ka bagyo pagatawgon ini nga Bagyo Henry. So bantayan lang naton mabyan ang mga iban pa nga mga updates ini. Kay amo ni gani basta may mga malain nga chimpo dapat ready gid kita no. Hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Ay usually ang ini nga mga malain nga or mga disturbances mabyan nagapabaskog pagid no sang pag dala sang pagudan-ulan diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Tabdo naman kita diri sa aton nga once nga mag-ulan gani problema gidayon no ang baha. So, hindi na kita magkuan pa no mag ulat pa mabyan nga magluntad pagid ang pagbaha, dapat ready naman kita especially sa mga lugar no nga balahaon sa mga low-lying areas diri gani sa aton sa siyudad sang Iloilo nagligad nga adlaw gamay gid lang no nga ulan. May pila na ka area sa distrito sang Lapas ang nagtaas na naman ang tubig. Dilaw man aton mabyan nga kun magsigisigi na ang pag-ulan-ulan. Magluntad gihapon no ang pagbaha-baha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. That is why amo na barang ginapanawagan natin naton halin pa sang una sang waay pa ulan. Na dapat samtang wala pa ulan ang aton sini nga mga barangay officials dapat nagahulag na no. Pangchikeron niyo na ang inyo sini nga mga kanal dira. Kay kun kaisa kulang kita sa kunbla sa pagchikyar ang mga kanal gali mga barado na puno na sang basura. Kini nga mga basura amo ini ang nagatugas ang pagbaha. Amo ini mabayan ang nagatugas ang paghinay sang pagilig sang tubig. That is why nagataas ang tubig kag madugay nga magsubside. Pero kun ginahikot na ina samtang wala pa sang ulan, ani kun pag abot sang tingulan kun ti way na kita problema dalayo na ang pagilig sang tubig. Kun magataas gid man at least no sige-sige ang ilig sang tubig so madasig nga maghunas or magsubside. So muna balano so dapat nga ang aton sini nga mga officials sa mga barangay or mga pumuluyo dapat nga may foresight kita na nakabalo naman kita nga diri sa aton na pirmi lang nagabaha dapat aton nga panumdumon no nga kun magabot ang tingulan basi bahao naman kita so anong dapat himuon. So pang chikero nyo daw nyo sini nga mga drainage canal dira kay sigurado puno naman sang basura. Iti kalabanan sa aton way man abi sang ginatawag nga disiplina no bisan diin man lang ipanghaboy ang basura. Iti nagakadto ina mabyan sa mga drainage sa kanal na kun mag ano dira magtipon iti nagatugas ang pag clog o pagbara no sang aton sini nga mga drainage sa system. That is why nagligad to ginalunsar man sang city government ang uplan kung trabaha ginpalapad kag ginpadalom ang mga suba diri sa siyudad sang Iloilo. Pero kung ang mga kanal halin sa mga barangay sa mga interior nga mga barangay kung waay matlimpyuhan kay waay nagahulag ang mga barangay officials or ang mga pumuluyo waay nagakooperar Ate, why man ga?

gyapon, no? Way gyapon sang tupa. Kay dapat ya ang pagpanglimpyo o ang pag-declog sa mga kanal sa tanan-tanan nga kabaranggayan na collective effort ini dapat, no? Hindi lang niya obra lang sang city government kundi subong man sang aton sinimabyan nga mga bilog nga mga pumuruyo sa tanan nga kabaranggayan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So reminder lang na, no, samtang wa ipas ang ulan, wa ipas ang mabaskogid nga pag buo-buo sang ulan. Ah, oh, tang mga barangay officials ta pang siding-sidingan nyo dang nyo sining mga kwanda, mga kanal. Pagtapos i-mobilize ninyo ang nyo sining mga pumuluyo. Maga brigada kamudra para malimpyuhan ang nyo sinimabyan ng mga kanal. Para nga kon magbuo-buo man ulan at least, no? Ay mo sining pinsar hindi na kamo yang mag kwan pa, no? Magkabalaka. Nabasi bahao naman kamo kay na limpyuhan nyo na kag na declog nyo na ang nyo sining mga kanal. Kung magsige man yung ulan, dalayon man ang pag-ilig sang tubig. Ayos! Sa pihak na bahay mga byan, sa nasaling na sa aton sining balita nasyonal, ang aton sining mga kapulisan sa National Capital Region Police Office, NCRPO, subong man sa Police Regional Office 3, kag 4A, ang ginpa idalom na sa full alert status. Bangod mga byan sa wala paghapon mahibaluan, indefinite, kahit iway man sang pahibalo ining mga realista, kung tubtubsan o sila mauntat sang rally dira, no? Kahit iway gani sila pabalo nga ma-rally sila. Gulpi lang sila nagtuhaw, mga alas sa 3 kay nasang kagahon, nagtipo na sila sa EDSA. Kibot na lang ang mga pumuluyo, kibot na lang ang mga motorista nga nagginutok na ang EDSA kag mabudlay mabiyan nga magbiyahe. So damo gid ang na-stranded. Madamo gid mabiyan ang na-delay ang ila sining mga biyahe because sa sining surprise nga rally sang INC. Kag of course, ang aton sining mga pulis kay maximum tolerance ang ginapatuman. Pero kung may piladra ka mga rallyista mabiyan nga nagakuan, nga naga-unruly na bala, nga naghahimo na yasang kagarot o sang kagamo, kaya ginakuan gina sila, no? Ginasaway o hindi gani ginapunggan para nga hindi na mabiyan o para maguntat na, no? Sa pagpanggamo. Teka na, may aragid, no? Nagbanggian na yagid ang mga pulis naton kag pila ka mga rallyista, kaya may apat ka mga arrested, no? Ng mga rallyist, kaga duha mabiyan ka mga pulis ang napilasan.

0: Alas 4:18 aton oras. This time abiyan check naton aton sining patrol. Pud naton aton sining intern nagikan sa WVSU College of Mass Communication. Si K5 Rinan Salico. Kumusta naton ang palibot sang siyudad sang Iloilo? K5 Rinan, please come in.
1: Maayong hapon sa K5 Sonny. Para sa sitwasyon sa aton na dalagang no, dito sa siyudad sang Iloilo, matulotawhay ang dalagan sang trapiko sa pipila naton sa mga dalanon diri subong sa surat sang Iloilo. May mga trapiko man na nagjuntad di man niya sa bahin sa Isatyo, subong man sa bahin ng Pasukaya State University at sa dira sa area ng Don Bilito. Mauluigit ang mabatyagan na tiyempo sa Sinigati on sa K5 Sony. Para man sa dugang abalitano, ang DepEd Region 6 nag-lunsar sa weaker program kag nakabaton sila no sa mga nangyaring na report sa bullying ang Department of Education Region 6 siniman niya ng school year 2026-2027. Sunod kay Region 6 Education and Support Services Division Chief Dr. Yunirico Pagido na 95% na din ng mga report sa bullying mo ang nahatagan na sa nagkakaigo ng solusyon sa Department of Education Region 6 sa K5 Sony.
0: K5 Rinan?
1: Sa DepEd Region 6 sa WECARE program on We Are Child Advocates for Resilience and Sympathy. Isa ini no kapag si program na nagkapitar sa namatarong nagtayuhan sa mga kabataan diriman niya sa DepEd Region 6. Ini ang may katuyuan no sa K5 Sony na pasangkaron ang monitoring system sa mga kabataan siguraduhon na may aras ang responsive intervention kag pabasubon ang capacity building ng mga learner rights and protection for population. Madumduman no na nagluntad ang mga asud-asud ng mga insidente sa mga bulutbuan diri sa pungsod na ginakaunira no sa mga minor na edad ng mga kabataan. K5 Sony?
0: K5 rin ano, balik kita anay sa imo sining situationer. Subong sini sa aton sining mga mayor nga dala noon na ano ning heavy ang trafiko or ano lang no moderate K5 Rinan.
1: May mga matawhay ang aton nga dala noon sa Subong kag may mga pipila lang ka mga area nga nagaluntad no ang trapiko diri man niya sa bahin sang sudad sang Iloilo. K5 Sony.
0: So sa aton yang akuan nga chimpo ano do ano mapa ano man mal tawhay ang aton sining kalangitan or may ara sang patipaan nga mag buong ulan na K5 Rinan.
1: Matawhay ang aton nga tiyempo sa Sinigatiyon, ulo init ang aton nga tiyempo kay K5 Sony. Wala man sang may nagapakita nga dalong sa Sinigatiyon.
0: So do waay ga kun do waay sang chance nga magulan no sa kun mapa masanaaw ang aton sininga kalangitan kay K5 Rinan.
1: Yes, kay K5 Sony.
0: Or hindi man mapaktan ah, no? Kung kaysa bisan matawhay, kung kaysa ang kalangitan, gulpi lang gadulum, no? Tapos mabuubo ang ulan, K5 Rinan. So, ang munang tawag lang natin nga unpredictable.
1: Chakto ka kay K5 Sony. Hindi natin malauman nga dugay-dugay mainit, dugay-dugay ma buo naman ang mamunog na ulan. K5 Sony.
0: Sige. So, sa report mo nga, parte sa kwan, sa issues ng bullying, diri sa aton sa Western Visayas, ano daw ka damo gid sang information or sang kaso nga na record ang aton sining DepEd K5 Rinan?
1: Madamo sang nabaton nga mga nanarisari nga mga insidente sang bullying ang mga nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa Region 6 no ang Department of Education apang suno pagani kay Sir Yunirico Barido nga 95% na sang sininga mga insidente ang natagaan na sang solusyon sang aton nga mga eskwelahan mga bulutuan diri sa Region 6 Department of Education.
0: Sa imong experience kay K5 Rinan, ano ka experience siya kaman sang bullying?
1: Thankfully ka K5 Sony nga wala sang mga wala kita sang may na-experience gidgawa nga mga bullying sa bulotuan, inang mga bullying lang sang mga mag-abyanay, mga mga lango-lango.
0: So, why ka kaagi-bully, pero basi ka unga pang bully?
1: hindi man kita maglabot sa amon na kay Five Sonny.
0: Sige. Okay, kabalo kita kay Fabrina, ano sa mga eskulahan, blas, sa mga estudyante, kung kay isa just like sa amon sa una nga normal man ako isang mga sunlugana, you know, mga tugna bla, no, pero may iban gid jabi nga daw kun daw ka seryoso na gid ang ginahimo bla nga pagpangkuan, no, na hindi lang sing ginasunlug lang kundi daw ginakuan gid daw gina kun baga daw ginakuan ginatami-tami lang, no, especially kun mga gagmay nga estudyante tapos ang mga dalagko yung mga estudyante amo na ginakuan nila, no, daw gina pahog-pahog ang mga gagmay kay tay ginasaligan nila nga dako ilalawas sa K5 Rinan.
1: Yung kaisa ka K5 sa hindi gid man malikawan, no, nga may mga bullying nga matabo apang ti hindi man punta ni magsulusubra, no, ang mga bullying nga nagakatabo nga may mga matapakan man nga mga estudyante nga mga magagmay, no, nga masakitan asang buot sining mga bullying nga nagkatabo kay Sonny.
0: So ining bullying nga nagkatabo despite sa ato na subong nga nag-exist, no, nga anti-bullying law nga ti bawal na ang pagpangbully kaysa sang una ya kay Barinan way pa yasang layi mo, no, bisan pa nga may ga pangbully pero ti ang mga kanya mga estudyante daw kumbaga daw sports lang, ah, no, iban da gahilibi lang iban pagkasunod nga adlaw, daway naman lang gani. Pero subong niya, daw tama gid bala ka sensitive, no, ang mga kabataan. That is why, may ara kita sang ginpasar nga anti-bullying law para nga kuntani, para bala nga malikawan ini pagpambuli. Pero may ara gyapon gali ano nga mga nagapangbully kay Fibrinan.
1: Kabay tayo ka K5 Sony nga ining mga layiman, no, ang makaprotektar gid sa aton nga mga kabataan, makaprotektar sa ilaman mga kinamatarong kag di mahatagan gid sang nagakaigo nga pa nga solusyon ining bullying nga nagakatabo, no.
0: Kag di syempre ang sa mga ginikanan may dako man ding nga papel K5 Rinan kay dapat ang aspirant ilaman nga panugyanan or advisan ang mga kabataan nila nga kun aragan sa eskulahan nagay sila kapang bully, no, nagay sila kapang tami-tami sa mga kasubong nila ng estudyante especially sa mga magagmay, no, kag dapat mangin friendly lang bla kay para nga wa isang problema kay Fibarinan.
1: Kay K5 Sony ara gid man nakabutang sa aton nga mga ginikanan ang kinamatarong kontani sa pagdisiplina sa aton nga mga kabataan kay Five Sonny.
0: Sige ate, at least, no, sa imo yung bahin, no, why kaya kagi bully pero te sa ano bimambal mo sa mga gina pang bully o kag sinaga pang bully sa bilang katapusan mga panugyan na kay Five Rinan.
1: Kay Five Sonny.
0: Go ahead. Sige, kung ano mambal mo sa mga kwanbla sa mga kabataan or mga estudyante nga ginabuli o kung ano nagapangbuli?
1: Masiling talaga kay Five Sonny nung kuntani, likawan na naton ang pangbuli sa mga kabataan bangod nga may nagakaigo nga may nagkakaigo nung nga consequences ang ining mga bullying nga nagkakatabo, no, kagkabay nga untatan na sang ining mga kabataan ang pagpangbully sa mga kasubong Manila nga mga kabataan kay Five Sonny.
0: Sige. So madamo salamat ta kay Five Rinan.
1: Ini si K5 intern Renan J. Salico sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report, El Castigador.
0: Thank you so much sa K5 Renan Salico, ang aton sining intern gikan sa West Visayas State University College of Mass Communications. So nabatan ninyo ha ang panugyan sang isa man ka estudyante. Dapat sa mga estudyante likawan ninyo ang magpangbuli. No, para nga layo kamo sa problema. Kung may makitaan kamo nga medyo gamay-gamay sa inyo, hindi nyo pag kwanon, pag daog-daogon. Dapat amiguhon nyo, ah. Para bala nga tanan na masadya, no? Hindi kay pirmi lang kamo gatugay asang kagamo. Eh, problema lang na, hindi lang problema ninyo, kundi problema man sa inyo sininga mga ginikanan. Oras na ito, mga biyan, Philippine Standard Time, alas 4.28. Magata kita na isang pila ka mga commercials. Pagbalik na ito, mga biyan, dugang pagid nga mga balita. Makaligan na pila na ito ka mga pahibalo. Standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
2: I Care Gold.
6: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
3: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gandalha ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasumpay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasin!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
19: Yung may D3.
18: Mga butika.
19: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
19: Yung may D3.
18: Mga butika.
22: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37.
24: El Castigador.
0: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining kabayan mga byan, sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugar sugarcane extract powder para sa may mga diabetes. O kung yara na bala sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Mag-Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Antes mabiyan ang aton siniiban pa nga mga balita kag mga impormasyon ginapahibulog anay naton sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga luyag magpakigbahin sa aton sini mabiyan nga K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan no nga paghiwaton ini sa July 5 sa Domingo ng adlaw sa Sunset Boulevard. May ara ka mo mabiyan, tatlo ka mga kategori no nga pwede pasakupan. Ang una diri mabiyan ang 10 kilometers kategori. Unsa diin may ara kita sang registration fee nga 999 sa mga luyag magkuha man sang t-shirt no. Pero may option man kita dira para sa mga hindi ya gusto magkuha sang ticket. Di may ara mabiyan sang list no ang inyo sining registration fee. May araman kita sang 5 kilometers na ang registration fee is 699 kag sa 3 kilometers 499 pesos ang registration fee. May mga duwa kita mabiyan kapabangagi sa pagparehistro. Una ang personal nga magpadulong diri sa K5 News FM Iloilo kag magpalista no sa fourth floor sang Swan Rose Building diri sa Commission Civil Street sa distrito sang Haro. O kung pwede man kamo makapa-rehistro online, pinagi sa aton sining K5 News FM Iloilo Facebook page. So, opda na inyo sining mga barkada, da, mga kaopisina, mga kapamilya, kahagugma, o kung sino man nga mga kilala nyo, para nga mag-enjoy kamo sa pagpakigbayan sa aton sining fun run, pero nakabulig pa kamo sa aton sining mga kauturan ng mga bululigan. Kasi may mga exciting pa nga mga papremyo kag masurpresa nga nagahulat no para sa mga magapasakop sa aton sinimabyan nga dalagan para sa mga bululigan. May kontanan sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. So upod na no mag-intra na magpakigbahin kag mag-enjoy kag siyempre nakabulig na kamo sa aton sining mga pigado nga mga pumuloyo. Alas 4:41 ining oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Star Nutri Meats, di lang sarap, sustan sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Sa piyak ka bayan mabiyan, sa iban pa natin nga mga talulupang doon nga mga balita. Sa aton sining mga balita nasyonal, no, ang Senado no nag-preparar na para sa natalana nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, no? Subong adlaw ginpakita ni Senate President Sherwin Gatchalian sa mga katapos sa media, no? Ang plastado na, no, nga impeachment court. Ginpang plastar na nila ang mga lamisa, mga pulungkuan para nga pag-abot mabiyan sang July 6. Sa unang paghiwat sang impeachment trial i-ready na no ning ulsit na ang aton sini mabiyan nga Senado. Ubalantayan ini mabiyan kun bala ano ang mga magatranspire sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya base mabiyan sa payag sang prosecutor sa panel sa bahin sang house nati bastante kag mabakod ang ila sining ebidensya nga iga presentar kontra sa Vice President Mabian, no? Para nga ti mag-convict ini sa iya sining impeachment case. So, siyempre, ang bahay naman niya sang defensa, may mga preparasyon man sila para nga madepensahan, no? Kaga para nga hindi maka-convict ang Vice President Mabian. O galing ang pamangkot, kabalo naman kita Mabian nga kung kaisa sa mga kasubong sining mga proceedings, nasaksihan ta naman sa mga nagliligad, no, ng mga impeachment trial. Kuan bala, no? Nagapakita nga ining trial Mabian. Why nagabase sa kung ano man kabakod ang ebidensya? Kundi base Mabian sa numero sang mga kaalyado sang isa ka impeachable official na ara dira sa nagapungko sa Senado. Kumbaga, bisan sige-sige ng trial, bisan wa'y pagani nagkaumpisa ang trial, ang iban niya, may ara na siya sang kwan mo, no? Sang desisyon. But silingon, ang ilagin na himo dira Mabian ng mga trial, daw pakitang tao, iban daw pa grandstanding sang pila ka mga senador. Pero at the end sang proseso, kung ano ang ila siniyang kabubuton, kung ano ang ila siniyang balatyagon, bisan pa nga klaro ang kwan, ang ginatawag naton kabakod sang ebidensya, ang iba niya Mabian for kwan gyapo, no? Para gyapo niya sa pag-absuelto, no? Sa isa ka official nga gina-impeach. Kalantaw nato, no, kung amo maning matabo kay subong si halin pa sang way pagani magsugod ang impeachment, may mga pila na ka mga senador nga nagahambal na kun anong ila sini Mabian nga mangin buto sa ulihi. Daw hindi na masaligan ang aton sini Mabian nga mga senador. Magluwas lang niya sa iban, ha, nga iban niya kun paghapon. Kumbaga gahipos lang. Kaga wa'y nagapahalata kung anong ilas niya nga mangin butuh, no? Pero siyempre, balaan mo man sa mga hulag, sang pilad, ka mga asang ilad ang ako ni, no? Sang mga senador naton, na ang kumbaga grupo-grupo, no? Amo na ba lang iba ginambal nilang grupo, ha? Sunod sa ako. Eh, bangod nga grupo, bisan pa nga mabakod ang ebidensya, ate absuelto man gihapon. E dito naman Mabian mabalaan base kun bangod sa mga kwan bala mga aktuasyon sa pila naton ka mga senador nga daw ibanda daw ka mga kwan daw kulang sa kwan bala, no, kulang sa bakuna. Ibanda daw hindi mga senador. E base bala mo naman ang mangin mitsa sa ulihi sang pag-alsa naman sa mga tawo. Kaya kilala ka mga impeachment trials Mabian na nangin mitsa sang pag-renewal kag pag-alsa sang mga pumuluyo. Nasaksiyan naman ang impeachment trial ni former President Irap Estrada. Impeachment trial kay Anay Justice Renato Corona. No, nga madamo sang mga kwan, no, mga issues. Pero bangod sa mga numero sang mga sa mga senador na pro sa not pro impeachment kundi pro sa official nga gina-impeach, siya mo na nga daw ay gid nagasalir, no, ang kumbaga ang tawo man lang gihapon amo ang magahulag para nga kung hindi sila mapahalin sa proceedings, pinagi sa pagmarcha sa mga tao, hindi sila ang mapahalin sa pwesto. O, para sa man kay Anay Presidente Estrada, why siya mapahalin sa impeachment trial, pero bangod nga nag-alsa na ang mga tao kay may daw ginakalukalo ang mga ebidensya, kaya mo to eh, no? Nga nagluntad Mabian ang ginatawag natin nga insados. Eh, matabo naman ni Ayhan this sa sininga na Chimpo sang impeachment trial sang vice presidente. Lantaw natin mga byan, no? Kahit ti bisan pa nga ginapreparahan ini ka ginapahayag nga mangin patas ang pinanaton natin ka mga senador, pero para sa ibang mga byan, kuha na lang niya, no? Kumbaga daw pakitang tao na lang. Pero kung sa kuha pa, may mga nahuman na sila iyang desisyon. Bisan pa nga waay pa kasugod ang proceedings. Samtang ang aton sining Department of Education mabyan ginaduso karon kag ginatun-an ang posible pagpatuma naman sang ginatawag nga mandatory bag inspection sa tanan-tanan nga mga brutuan diri sa pungsod Pilipinas para nga masiguro nga ang mga estudyante wala sang may ginadala nga mga hinganiban, no, or mga deadly weapons sa ila sining mga bag. Kay manti kasunod ni mabyan sa natabo nga shooting incident sa may kwan sa may Tacloban. Pagkatapos, no, sa Tacloban nga shooting incident, may pila naman ka mga brutuan sa pila ka bahin sang pungsod nga nagsuspend man sang klase because may mga information man nga nabaton nga pamahog nga may ara man sang panglutang nga matabo. Ay ang rason mabyan ang nagapamahog nga magahimo man sang kasubong nga akto kay biktima man sang ginatawag nga bullying. Di amo ni blang budlay, no, kun kaisa ang ginhimo sang mga kabataan dito sa Tacloban, sundo naman niya sang iban man nga mga estudyante sa iban man nga eskwelahan sa iban nga bahin sang pungsod nga biktima man sang kasubong nga pagpangbully. Subot sa ningon ining mga isyo sang bullying. Bisan pa nga ara na sa aton sining layih, no, nga bawal ang magpangbully. Ugaling kay ti daway man abis ang kwan, way man abis ang ipon. May layi matuod nga anti-bullying pero waay bala sang kwan sang provision dira nga nagasaad nga sa mabugat abing kwan nga pinalidad sa mga magabayular sa sining layi mga byan. Kaya siyempre, ini napartinisir man lang sa mga kabataan abi sa mga estudyante. Kung may mga nagapangbuli, ting kalabanan lang dira nga ipatawag ang ginikanan tapos istoryahan pagkatapos isitol. Kaga ang isa ka estudyante nga ginireklamo nga nagapangbuli, may kun man may ara man abis ang mga sanksyon pero hindi man amugid sina kabugat. Okay, may kun kaisa may ara gihapon yang sige-sige gihapon, sulit-sulit man gihapon nga ginahimo nila. Why kun baga waay sang kadudlaan kay ang gwa nga ti bisan nga pangbuli sila, waay man gihapon sang mabugat nga silot ay istoryahon man lang gihapon tapos kapan-kapanon man lang. Ang iba nagasagsag ang ila sining mga batasan. Kasi magluwas mabyan sa mga personal or sa mga physical nga mga bullying, hindi lang physical, no, ibanda ginabully man pinagi sa mental, verbal. Oh, ginapakahuyan, ginayaw-yaw, buyayaw, no, ang pila nila ka mga biktima, no, sang bullying. Kay drama byan, hindi lang subong amusin ang nagkatabo. Ma with the advent of social media, mas nag-ano pagid, no, mas nag-high-tech man ang pagpangbully, no, sang pila ka mga estudyante. Kag drama byan, nagagawa ang ginatawag natin nga cyberbullying. Mas mabugat pagid na, no, ang cyberbullying. May pila na mga kaso nga mga nagkatabo nga kasubong sini. Si siyempre kung ara na iya sa kwan sa internet na iya kwan daga katabo, mas makahuluya pagid na, no. Kaya hindi lang na iya between sa ginabuli kag nagapangbuli ang kwandira, no, ang involved. Kundi bisan man iban nga mga tao nga wala sang labot, makita nila daang ginang post dira abi nga pagpangbuli, Ito mas mabugat, mabiyan nga batsegon sang biktima sa pagpangbuli. E medyo mabugat man dirakutani ang kwano, ang penalidad. Kung cyberbullying mabiyan ang paghimuon sang pila ka mga bully, no, ng mga estudyante. Kasi siyempre, hindi lang niya mga estudyante, kundi nagakwan ini sa general public na ini. Kaya bisan sino lang nagahimo sini, no, ang mga cyberbullying. Hindi lang mga estudyante ang nagahimo sini, kundi bisan pa ang mga kung sino-sino lang da eh, no? Nga basta kung may ihambal sila sa ila isig ka pareho, daw wala iya sang labot. Ang ila iya mabiyan nga ginarason, kasi kuan man na, no? May ara man kita sang ginatawag ko nung kuan, freedom of expression. Di ginagamit man nila nga rason para sa pagpangbuli or pagpamuyayaw sa isa katawo. Ay malain pagani, no, kay may mga tawo nga kun ang ila sini nga pagbambuli hindi lang sa mga ordinaryo man nga tawo, ang malain pa ginapangbuli ganin ilang aton sini nga mga kwan, mga officials, mga national officials, mga local officials. Daw ay na isang kadlok, no, tanan-tanan ang buyayawon, yawyawon, kun ano na panghambal nga way man sila mabiyan sang mga pamatuod. Tapos kung kasuhan gani, na ambasador dahil ba o gina-oppress na kita, gina-guba na, dingutan na kita sa atong sininga kinamatarong sa pagpalayag sa atong sininga hibubun o sa atong sininga opinion. Kaya muna ang ilas sininga perme nga rason, which is kung istoryahan mo lang, ayawan kita, no, hindi ni ma kwan, hindi ni ma siguro makaigo, no, ang isa lang ka programa, especially kung mga abogado mabiyan ang imo sininga pa istoryahon kag pa kwanon para blamahang pangid sa aton sininga mga pumuluyo, tama ni kasangkad mo, no, nga issue kini ba nabiway kay chindi abi nila. Bisan pa mamuyayaw sila, bisan pa mga ano sila mga mangbuli, abi nila part man gihapon sa ilang freedom of expression. So dapat kwan kita, no, bisan dira sa kwan sa internet, pwede man kita dira makakwan, makabrowse, makapang magano sini, no, mag research kung bala ano ang mga limitasyon, no, sang pagwa naton sa aton sini nga mga especially sa aton sini nga mga tinaga. Hindi naton dapat nga pagpagustuhan lang, kahit mangin liable man kita, no. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Sa pagbalik naton, dugang pagid nga mga balita, makaligat ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
2: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
5: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: Hmm. So, budlay bala na ang Parkinson's disease. Te, ano mo na, damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon, gid permi, damo utan, damo prutas, mag-food supplement, may mataas nga antioxidant capacity. Te, wala na iba ni? DTX 500 kag may TC. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
8: happy ka nunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may
7: D3.
8: Mga buti ka.
7: D3 Bio with Visio.
25: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: Ang may powerful compound
3: fam.
10: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
11: TDX 500 garantisado
12: epektibo.
13: Aramis
14: TDX 500.
26: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
27: Magalingin bala ang imo nga ulo.
28: Masami nagapangihi.
29: Masami ginauha.
30: Si may diabetes ka na.
31: TDX 500 na.
32: Ang TDX 500
33: ang may powerful compound.
34: Yan ang panubo
35: sang imo blood sugar.
36: TDX 500
37: garantisado.
38: TDX 500.
39: TDX Coffee Mix.
40: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
41: TDX Coffee Mix.
42: Mabaka sa mga butika.
43: TDX Coffee Mix.
44: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
45: TDX Coffee Mix.
46: TDX Coffee Mix.
47: Mabaka sa mga butika.
48: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
49: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
48: Mighty C.
47: Mabaka sa mga butika.
48: Mighty C.
47: Ang alkaline nga vitamin C.
50: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
48: Mighty C.
47: Mabaka sa mga butika.
51: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
52: Good news!
51: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
53: Libre? Libre!
54: Wow!
51: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
53: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
55: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
56: Gadaragsa nga punggo,
57: DTX Beauty Soap.
56: Magaspang nga panit,
57: DTX Beauty Soap.
56: Galaong magputi,
57: DTX Beauty Soap.
56: Puro katol-katol,
57: DTX Beauty Soap.
51: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
56: Bakal na sa mga butika.
58: Extend Food Superman for Man.
59: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
58: Extend Food Superman for Man.
60: Extend Food Supplement for Man.
61: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
62: Salamat
61: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
60: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
60: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
60: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
60: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
60: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
60: DTX 500.
0: Masaligan.
60: Epektibo.
0: DTX 500.
60: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
60: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
60: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
60: Nga sa masami,
0: amo naman
60: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
60: Masaligan.
0: DTX 500.
60: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
60: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
60: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
60: Yung may D3.
0: Makakas mga butika.
60: D3 Bio.
0: With Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
60: D3 Bio.
0: Ang D3.
60: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
60: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: K5.
4: K5?
3: News FM.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:08.
7: El Castigador!
6: Pabalik mabiyan sa atunang pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining abahin sa atunang pagpangalagad, Buylogman, nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginatamyo anay naton sining mga suki kag mga kinalangga nga mga followers no sa aton sining K5 News FM Facebook page kay Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon ma'am. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, mayong hapon man kag sa ibang paginaton nga mga suki gid no nga nagasunod pirmi sa mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Sa piya kabayan mabiyan sa iban pa natin nga mga informasyon, subong gid lamang nga hapon, mga alas dos pasado, nagluntad ang paglupok no sang Bulkan Taal. Base sa report mabiyan sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PIVOLCS,

Tuwamo ini mabyan ang pila karon ka mga ulihing nga mga volcanic activity nga ginapakita naman sang Taal Volcano mabyan. Unsa din ti Subong, yara na ini sa alert level 1. Samtang sa pinakaulihin natin mabyan nga balita parte sa nagaluntad karon nga rally sa EDSA, ginpayag diri sang NCRPO o kon National Capital Region Police Office nga yara na sa masobra 10,000 no ang mga tawo nga nagtipon-tipon sa may EDSA no kag ang mga kapulisan kag iban pa nga mga unit sang aton sini nga awtoridad mabyan ang naka full alert

So bangod sini mabyan pila ka mga area sa may EDSA ang ginasirado sa trapiko. Ini amo ang EDSA Ortigas Service Road going to north kag subuman ang EDSA Ortigas flyover northbound kag EDSA Ortigas flyover southbound kag ang White Plains Avenue no eastbound and westbound. Sunod diri sa MMDA nga nag-apilar sila sa mga rallyista nga dapat mangin considerate kag hindi maghimo no sang mga kalakasan himuon lang matawhay ang paghiwat maabyan sang sining rally kay ining rally maabyan sang INC in support ini sa kay senador Rodante Marcolita no unsa diin ti gin announce ang nagligid lang nga adlaw sang ombudsman nga ini siya ang pasakaan sang kaso nga plunder may kantanan sa why sinima pathag ng campaign contributions sang nakaligad nga 2025 elections di ang mga supporters ni Marcolita nga kalabanan diri mga abyan mga taga INC ang nagpamatok no kag naghiwat sang sining golpeada nga rally nga way sang pahibalo way nagkuha sang permit kay gusto nila mabiyan nga proteksyonan no si senador Rodante Marcolita kay ti hambal nila si Marcolita kuno ang nagkandak sang investigasyon during sa iya sining chairmanship sang Blue Ribbon Committee natuhoy sa sining controversial nga flood control issue tapos siya pa kuno ang kasuhan ti ugaling kay ti ang ininga kaso ya mabiyan ni senador Marcolita wain niya sang kahilabtanan sa flood control ang ininya nga kaso mabiyan parte ini sa indi or wain niya gin declare nga contribution or donation nga ginhatag sa iya during senatorial ka elections sang 2025. Kaya mo niyang ilaya mabiyan nga gin kwa, no? Kaya mo niyang ilaya nga gin na himo nga rason nga kuno si Marcolita nagatindog para sa kamaturan, para sa pungsod sa paghiwat sa investigasyon sa flood control tapos siya pangkasuhan. Kaya mo na ganing humble natin, ini nga kaso, why niya sang labot? Why siya gin kasuhan bangon nga parte sa flood control nga may kahilabtanan siya abi nga may gin nagbaton man siya abi sang malita nga mayara man siya abi sa mga ghost projects kundi lain niya no way niya labot sa flood control kung may kaso man siya parte sa way niya pagdeklarar sang campaign donations dapat niya sabton no kay amo na ang nakitaan niya sa ombudsman nga may ara siya sang kaso although nga hambal sang kumilik maabyan gin clear na ni siya sang kumilik no si Marcolita pero ti ang ombudsman may ara sang nakitaan nga posible nga dapat ta sabton ni senador Marcolita ang amo nga kaso no subiit ting nga kun abi nila i-connect niya nila ya sa flood control issue nga kumo si Marcolita ang nagpa-imbestigar or naghiwat sa investigasyon nga siya man kunya ang kasuhan. So kung kun kaysa daw mo ni bilang makita naton nga daw mga wa naga hininuno no naga hulag lang naga pagwa lang sa mga state

0: statement mapahayag na hindi balaya kwan na hindi asanto sa nagakatabo. At sa nasaling na lain nga kaso ang ginaplano ipasaka kay Marcolita, pero ang ila nga ginapakigbato o nga ay lagi na proteksyonan si Marcolita because nga ti siya ang nagpa-imbestigar nag-imbestigar parte sa flood control controversy mga kaki-5. Iway ni guro nila yung makita ano? Ang gulpi-gulpi lang sila dahil nga nag-hulag. Kumbaga daw way pagani nila mga kwan matunan sang maayo pagkabati lang nila yung kasuhan si Senador Marcolita, nag-kwan sila dayon, naghulag sila dayon. Ngaway pagani sila nag-secure man sang permit na mag-iwat sila mabiyan sang rally. O ti madamo sa mga kwan daho, mga motorista nga ang ibang dayan, nag-kwan mantani, nag-gusto nga hindi maulihi sa ila sininga mga transaksyon, hindi malate sa ila sininga mga ulubrahan. Ti dako nga huol, mabiyan ang natuga sa sininga rally ginhiwat dira sa IDSA Subo nga adlaw. Kag inline si ni Mabian ang pila ka mga kwan man ka mga appointment, ang pila man ka mga activities nga naka-line up na kuntani nga himuon no ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ginpang cancel man Subo nga adlaw because sa sining nagakatabo karon nga rally sa may IDSA mga kaki-5. Matambong pa sa tani sa kwan sa luncheon presidential luncheon nga gin-sponsor sang FOCAP. Pero ti why na lang madayon so gin-reschedule na lang mabiyan ining aktibidad no because nga gin-paiway ni President Marcos ang pagtambong sa among okasyon to make sure na matutukan kung ano mabiyan ang nakakatabo dira sa may IDSA no nga rally nga kalabanan dira mabiyan mga INC kag kalabanan dira mga anti-government nga mga grupo so amo ni mabiyan ha so amo ni ang pila count ka mga update so why pasang klaro gid kung saan o sila da mahalin ining mga rallyista. So, doble bantay atong sining mga kapulisan. Naga full alert atong sining mga pulis na NCRPO at the same time sa pila ka mga kaingod nga rehiyon. Just like sa Region 3 kag Region 4A. Kaga may mga augmentation man nga ginpatigayon para masiguro maabyan nga malinong kag matawhay ang paghiwat sa among rally kay may iban niya maabyan nga kwana eh no tama na ka unruly iban niya nagapang kwana nagahimo na sang gamo nagapang kunbaga daw ano na no way na sa hulog bala paghiwat sang rally kay nagapang gamo na sila kay mo no pila ka mga persona ang ginpang aristo kag may pilaman maabyan ka mga pulis ang mga napilasan. Sige, so bantayan natin mabiyan kung ano pagid ang iban karon nga mga update kag mga eventualities na posible magaluntad sa dito sa IDSA mabiyan samtang ti amat-amat na dulom sa sining mga tinion. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bayo. Para sa mga nagabalik-balik hila nat ubos ipon kag trangkaso mag Klinika D3 Bayo. Ang D3 nga may virgin coconut oil. Natural, antiviral, kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nasaling na mabiyan ha, padayon ang aton sining pangagda sa aton sining mga pinalangga ng matag palamati. Kung gusto nyo nga makabulig sa aton sining mabiyan ng mga kauturan ng mga bululigan, mga poorest of the poor, pakigbahin sa aton sining fun run, dalagan para sa mga bululigan. May kantanan sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. May ara kita sa tatlo ka mga kategori, 10 kilometers, 5 kilometers, kag 3 kilometers mga abyan. So kung gusto nyo nga mag-pasakop, mag-intra, I-check nyo lang ato sini nga FB page. Ara dira ang madetalye. Kaya pwede ka mo dira mabiyan na makakunta kung gusto nyo nga mag-register online. O rin igani, kadtuman ka mo diri sa K5 News FM Iloilo sa 4th floor sa Swan Rose Building sa dalan na Commission Civil, no? Para nga magparehistro. Sa mga magbarkada da, no, mga grupo na gusto yung mag ibanda mahilig sa mga kasubong sining mga event, open gid, no, para sa inyo, para ini sa inyo kagati siyempre, para man nga matagan naton sang kalipay ang pila naton ka mga kauturan mabiyan nga nagakinahanglan. Alas 5:21 na ang aton oras. Standby na mabiyan dugay-dugay, magasunod lang aton sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa aton sining mga palatuntunan, El Castigador. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Kaya naman ang inyong alagad, the K5, Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una, problema gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
14: K5.
15: K5?
14: News FM.
15: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines Standard Time. Alas 5:29.
19: Ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
18: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes ng adlaw, Hunyo 30, tuig 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyong mga FM radio dial. Makitaan man kita sa kaga mabatian worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karon nga edisyon sa aton mga pagbalita, main kopod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, NSK5, Sunny Sarabia Punay. Headlines. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sa D3 Bio, sa nagabalik-balik ang hilana tubo kag sipon, kag trangkaso, mag D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO, natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Headlines. Sa nagapangunang nga balita lokal, masobra 900 ka reported cases ang bullying. Nabalhag sa mga eskwelahan sa Western Visayas ang tinalikdan nga tuig suno sa DepEd Region 6. ICPO, wala ginatolerar ang indihusto nga pagsuksok sa uniforme sa tiyon sang duty. Sa balita nasyonal, Iglesia ni Cristo suportado si Marcolita sa tunga sang pagpasaka sang kaso nga plunder kag ginakwestiyon ang ginatawag selective justice. Balita international, anong patay bangon sa shooting incident sa Youth Welfare Center sa Germany, suspect arestado. Balita sa Hinampang, kampo ni Iman Pacquiao nag-file sang reklamo sa Games and Amusement Board. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Billy Crawford daog sa season 9 sang Masked Singer sa France. Kagamit ito ba nung aton mga headlines na aton nagpanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Philippine Standard Time, alas 5.34 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
15: Balitang lokal. Balitang lokal.
18: Ang masunod nga mga balita lokal ninyo mabatian igadulong sa kaluwaan sa Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, chia seeds and sugared sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bisang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang ang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naka-record sa 966 tanan ka-reported cases sang bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa school year 2025-2026. Sunod kay Department of Education o kung DepEd Region 6 Education Support Services Division Chief Dr. Leonireco Barido, 95% diri ang natigayon na nga ma-resolve pinagi sa paghimo sang intervention kasubong sang pagpatawag sa mga ginikanan kag pagpanguna diri sang Learners Right Protection o kun LRP officers. Nagpanguna nga sa isang bullying sa mga ginreport amo ang physical bullying kasubong sang pagpanumbag, pagtiklodanay kag iban pang pagpanakit. Ginasunda naman ini sang cyberbullying. Ilabi na nga madamo sa mga estudyante ang may access sa social media. Base sa talatapan, dapat man nga ang mga manunudlo ang makadetect sa mga signs ang emotional distress sa mga estudyante. Agud gilayon nga maka-intervene kag hindi maglala ang sitwasyon. Sa pihak nga bahin, sarang makabakal sang metal detectors ang mga brutuan sa Western Visayas gikan sa ilang budget sa maintenance and other operating expenses o kon MOOA para sa pagpasangkad sang security measures. Suno kay Department of Education o kon DepEd Region 6 Finance Division Chief Administrative Officer Martha Ampig, inibangod nga mas manubo lamang ining sa 50,000 pesos. Mahimo man nga makapangayo sang bully gikan sa mga local government units o kon LGUs. Base sa talatapan, dako nga butang ang metal detector agud nga wala sang makasulod nga mga kontrabando kasubong sang patalom, pusil kay iban pa nga mga ginadumlian nga mga items sa mga bulothuan. Ang masunod nga mga balita nga inyong mabatihan ni Gadulong naman sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisatyan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke, heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani ibisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa iban pa nga balita lokal, wala ginatolerar sang Iloilo City Police Office o kun ICPO ang hindi husto nga pagsuksok sang uniforme sa tiyon sang trabaho, ilabi pang ang yara sa opisina. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ginpayog sini nga may mga mando ang headquarters angot sa ila pagsuksok sang uniform o kun ang ginatawag nga tamang bihis. Sa kada uniforme sang kapulisan sunok kay Parilla, may nagkaangay ini nga sapatos kag tion nga pwede suksukon. Ang magalapas sa kasuguan ang mahimo naman nga makusyon sunok sa direktor. Samtang wala naman sang may nadakpan ang ICPO nga may personnel nga wala nagasuksok sang proper uniform. Ini nga balita ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica DTX 500 with Ampalaya leaves with sugar sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Opisyal na nga gin-turnover sang Banwa sang Barotac Viho ang hosting duties sa Banwa sang Limiri para sa paghiwat sang 2026 5th Congressional District Sports Association o kon CDSMATE. O kon CDSMATE. Gipatigayon ang turnover ceremony sa Municipal Auditorium sang Limiri. Konsiden kin turnover man ang banner nga nagasimbolo sang opisyal nga pagbalhin sang responsibilidad bilang sunod nga host sang kada tuig nga athletic competition. Ang 2026 5th CDSA ang natalan ang himuon sa September 12 tubto o sa September 8 tubtub 12. Kag pagatambungan ini sang mga delegado kag student athletes nagikan sa naglain-lain nga mga banwa sang ikalima nga distrito sang probinsya. Sunod sa mga organizers ang turnover ceremony nagapakita sang pagbinuligay kag pag-isa sa mga lokal nga panguluhan sa pagpalig-on sang sports development pag-amiguhay kag disiplina sa mga kabataan nga manug atleta sa Bugos nga Quinto Distrito. Ginapaabot man nga mangin madinalag-on ang pag-host sang Banwa sang Limiri sa masunod nga CDSA. Philippine Standard Time, alas 5:39.
0: Balitang National.
20: Balitang National.
18: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulo naman sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi, kamagamis ng kutis, mag-Clinica Detox Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini sa aton para makaliko kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod, kagiban pa. Clinica Detox Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Nagpakita sa suporta ang Iglesia ni Cristo o kon INC kay Senador Rodante Marcolita matapos ginanunsyo sa ombudsman nga magapasa kaini sang kaso nga plunder batok sa mamalidha. Kasunod sa pagtipon sa madamo nga tawo sa EDSA sa White Plains sa Quezon City, kag liwas ang Bonifacio ginpamangkot si INC spokesperson Edwin Zabala tuoy sa hinali nga pagmobilize sa mga tawo lakip na ang mga miyembro sang INC. Mabasko gagin pahayag ni Zabala ang bugos nga suporta sang INC kay Marcolita kahugot nga ginakwestiyon sang ang mga kaso nga plunder nga igapasaka batok sa iya nga mahimo magresulta sa iya gilayon nga pagkapriso nga wala sang piyansa. Dugang pa nga ginkwestiyon man ni Zabala ang legal nga basihan sang kaso sa pagsiling nga ang kaso nagalibot lamang sa isyu sang campaign contribution kag hindi pagkawat sang pundo sang gobyerno. Yaman gintulid nga ginlimpyuhan man sang Commission on Elections ang ngalan sang senador sa bisan anuman nga paglapas. Una na ginpahayag ni Marcolita nga ang kaso sang ombudsman ang may katuyuan lamang pahipuson siya. Sa pihak ng bahin sa dugang pang balita nasyonal ginkansilar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang yanatala na nga pagtambong sa presidential luncheon nga ginhost sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FUCAP subong adlaw. Iniagod nga monitoron ang sitwasyon sa EDSA angot sa pagtalilipon sa ginatos ka matawo sa suno sa Presidential Communications Office o PCO. Sa mensahe nga ginpalabot sa Board of Trustees ang FUCAP, ginpahayag ni PCO Acting Secretary Dave Gumes nga hindi na magtambong sa nasambit nga event ang presidente. Nahibiloan nga isa ka grupo sa mga tao ang nagtipon sa EDSA People Power Monument nga nagresulta sa pagpugok sa trapiko kaina sang aga. Nag-umpisa ang pagtililipon sa grupo mga alas 2 kaina sang kaagahon.
1: Balita International.
18: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international, ginadulo naman sa Kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca para sa mga maluyan ang tuhod. Pero milang ginakapoy kag madasig kapuyon. Para nga mangin maayo ang circulation sa aton dugo kag mangin maayo ang performance, mag-extend the food supplement for men. Anom ka mga individual ang patay matapos ang isa ka shooting incident sa isa ka youth welfare center sa Stade, Germany. Sunod sa kapulisan, lakip sa mga napatay ang apat ka babae kag duha ka mga lalaki ngalun sa mga tigulang. Ang isa sa mga biktima napatay naman samtang ginabulong sa ospital. Duha ka tawo naman ang nadakpan, lakip na ang ginapatihan nga suspek sa pagpaniro. Angot sini may isa ka individual nga ginaimbestigahan may kantanan sa insidente. Sa karon wala pa sa matag nga impormasyon ang mga otoridad sa motibo sang pagpanglutang. Samtang sa dugang pa nga balita international, gindugangan pa sang Estados Unidos ang ilang pinansyal nga bulig sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha kasunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department nagpain ang Estados Unidos sang $300 million nga bulig. Ini ang doble sa una nila nga ginhatag nga $150 million. Ang nasambit nga pundo ang paggagamiton para sa medical care, food assistance, tubig, sanitation kag mga shelter, proteksyon kag mga kinahanglanon para sa relief logistics. Ang kwarta ang direkta nga igahatag sa mga partner organizations kasubong sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program kag Red Cross. Ginbuksan man sang Estados Unidos ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas agud mapadasig ang relief operations. Kun madumduman nga masubra na sa 1,500 ka matao na patay bawod sa nasambit nga linog sa nakaligad nga semana.
1: Balita Sports.
18: Sa detalye naman banwa sang balita sa patag sang hinampang ginadulong naman sa Kaluan sang Clinica Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinica Spur Biotics nagabulig ini tinlo sa aton chan kag kulon agud makalayo kita sa stroke kag heart attack. Ilabi na ang balatian nga cancer sa kolon. Clinica Spore Biotics, the Fortified Probiotics. Nagpasaka sa reklamo sa Games and Amusement Board o GAB ang kampo ni Iman Bako sa Pacquiao batok sa iya ulihin nga kasumpong kag sa referee sang ila away. Inibangod sa ginapayag nga rabbit punches o kon ang sumbag sa likod sang ulo ni Iman nga ginadumlian sa boxing. Madumduman nga si Rodrin Perez ang ulihin nga nakasumpong ni Iman sa Hunyo 21 para sa PBF Youth Lightweight Title nga ginapangunahan sang referee nga si Gerald Tormidan. Nagdaog si Perez sa nasamit nga sambua pinagi sa majority decision. Suno kay Joanna Rose Bacusa Dino, Eloy kag manager ni Pacquiao, hindi aksidente ang nasamit nga sa isang mga sumbag. Dugang paniya nga mas importante ang kahimtangan kag panglabason sang iyang anak kung ikumparar sa resulta sang away. Ginpabutyag naman sang kampo ni Iman Pacquiao nga apesar sang padayon nga illegal punches, wala sang diskwalifikasyon nga ginhatag sang referee bato kay Perez. Sa karon na paedalom na sa CT scan ang boksingero bago sa pagpalaniga sang iya kalawasan halin sa paa pasaka sa iya lawas.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
18: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa entertainment. Liwat nga ginpamatud-an sang TV host kag aktor nga si Billy Crawford ang iya talento sa international stage matapos nga nagkampiyon sa season 9 sang Masked Singer France sang Domingo Hunyo 28. Sa Instagram post sang Masked Singer ginpakigbahin ang show sang show ang winning performance ni Billy sa kanta nga Biret ni Michael Jackson. Napawaw naman si Billy sa ang Prince audience bangod sa iyang performance sa naklain-lain nga French kag English song sa bugos nga season. Lakip ang Le Portrait ay Feel Good kag Uptown Funk. Kung madumduman nga si Billy ang nangin host man sa Masked Singer Philippines sa 2020 kung sadiin, hindi ini ang unang nga dako nga kadalagaan ni Billy sa France. Bangod sa 2022, nakuha man niya ang kampiyonato sa French edition sa Dancing with the Stars. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines, Standard Time, alas 5:47. Kagabi ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang ang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Adlaw nga Martes, Hunyo 30, 2026. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa ngalan ni K5, Kisha Marihanaysay, ininaman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3 mga butika.
23: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy ka nunay.
23: DTX 500
24: masaligat,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500
23: masamig ka bala gina allergy.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami
24: amo naman
23: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy.
24: DTX 500
23: masalika.
24: DTX 500
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
23: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo nang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior your antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
23: Mabakal.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
30: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
20: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3.
9: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Iglesia ni Kristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng magbunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.

0: Tila pinatunayan na naman ng Iglesia ni Cristo na they're a force to reckon with. Libo-libo ang narito sa EDSA White Plains na yon bilang suporta sa INC member na si Senador Rodante Marcoleta. Ang ilan nilang kasama nag-rally din sa Maynila.
1: On high alert ngayon ang palasyo dahil sa protesta. Ang Pangulo, kinansela ang mga aktibidad para i-monitor ang EDSA. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Live mula rito sa EDSA White Plains, simulan na natin ang agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta, binanatan ang isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson, bumuwelta. PBBM kinwestiyon ang kilos protesta para kay Marcoleta, pagtitipon ng iglesia, suportado naman ni VP Sara. Exclusive mga opisyal ng Ateneo, hindi palusot sa pananagutan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Historic hike, arawang sahod sa Metro Manila, tataas. Ibang rehiyon, paano naman kaya? At deserve niya raw, Heart Evangelista Finlex, ang bagong Chanel bag matapos ma-ospital.

0: Nagkagulatan na ang mga otoridad at motorista matapos ang bigla ang pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Pero kanino nga ba ang kanilang protesta? Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula rin dito sa EDSA White Plains. Ryan, kumusta na ang sitwasyon sa kinaroroonan mo?
1: Habang papalalim ang gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa People Power Monument para pa rin sa isinasagawa nilang pagkilos laban sa korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa sumisikat ang araw kanina, napuno na ng mga INC member at mga gamit nilang sasakyan ang kahabaan ng White Plains kung saan sarado sa mga motorista ang eastbound at westbound nito. Matindi pa ang naranasang traffic dahil nasakop pa ng ilang sasakyan at tralista ang tatlong linya ng EDSA northbound, kaya naman binuksan ang EDSA busway lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Aminado ang NCRPO na maging sila ay nagulat sa bigla ang rally ng mga taga-INC sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, nakatanggap sila ng intelligent reports hinggil sa pagtitipon, pero hindi nila inaasahan ang dami ng mga magtutungo sa area. Gayunpaman, iginiit ni Abirin na walang kapabayaan ang hanay ng pulis dahil agad naman silang naglatag ng security measure. Dagdag pa ni Abirin, bagamat walang permit ang pagtitipon, pinayagan pa rin ng mga taga-INC alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John Bicrimulya.
2: Tapos natin in the past few days na may ganitong pagkilos sa Iglesia ni Cristo. However, we cannot walang exact date kung kailan. So, kagabi, naabisuhan tayo, may mga nag-circulate na text sa messages din. Yun po. Na 4 a.m. nga po. Yung number.
1: Bago naman mag-alas 9 ng umaga, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at ralista kung saan nagkatulakan at naggirian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 4 ang inaresto habang 2 pulis naman ang sugatan. Kabilang 6 sa mga naaresto ay isang bus driver matapos umanong masugatan ng isang policewoman matapos maipit ng bus ng tangkain ng driver harangan ang northbound lane ng EDSA busway. Ang isa pang dinakip ay umano'y nanapak ng pulis habang ang 2 naman ay dahil sa magulong asal. Hindi naman sinabi ni Asilo kung miyembro ng INC ang mga inaresto. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang 4 na hinuli habang nagpapagaling naman ang 2 sugatang pulis sa PNP General Hospital. Matapos namang makontrol ang tensyon, sinabi ni Asilo na general peaceful ang sitwasyon. Tinatayang nasa halos 15,000 ang dumagsa sa pagkilos ng INC dito sa EDSA sa People Power Monument. Karamihan na nasa ralista na nandito sa area ay may bitbit na mga placards, kabilang na ang huwag ikulong ang mga ang nag-iimbestiga at ang mga kurakot ang kasuhan. Sigaw rin nila ang We Are One. Kasalukuyang nasa full alert ang buong NCRPO sa gitna ng INC rally. Nasa mahigit 3,000 na mga pulis ang ipinakalat dito sa buong EDSA People Power Monument. Mahigpit ang checkpoint, fully deploy ang personnel at nakadeploy rin sa ground ang civil disturbance management contingent sets para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Kulina, syempre sa nararanasan pa rin traffic dahil nagpapatuloy pa rin itong programa ng INC, abiso pa rin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, isinara sa daloy ng mga sasakyan ang northbound service road ng EDSA Ortigas. Dahilan upang bumigat ang trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng EDSA. Pinakamatinding pagsisikip na daloy ng mga sasakyang naitala mula sa bahagi ng Mega Mall, New York Avenue hanggang White Plains Avenue. Bilang alternatibong ruta, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Skyway Stage 3 upang maiwasan na matinding trapiko sa EDSA. Maaaring din gamitin ng mga patungong San Juan at Mandaluyong ang P. Guevara Street, Wilson Street at N. Domingo Street, habang inirerekomenda naman sa mga biyaheng patungong Quezon City ang C5 Road, Katipunan Avenue at Marikina Infanta Highway. Samantala, nagtalaga naman din ng MMDA ng daan-daang traffic personnel katuwang ang PNP ng pamahalaan ang daloy para pamahalaan ang daloy ng trapiko, matanggal ng mga iligal na nakaparadang sasakyan at maghanda ng mga rescue vehicle para sa mga maaapektuhang motorista at commuter. Ngayon, Corina, sa lagay pa rin ng traffic dito sa mismo sa People Power Monument. Kung nakikita nyo nga sa aking likuran, bagamat binuksan na yung dalawang linya, pero nakakaranas pa rin din ng matinding trapiko dito sa People Power Monument. At sa huling datos nga na ibinigay ng NCRPO, mahigit 14,500 na ang naitalang individual na nandito sa People Power Monument. At Corina, base din sa ipinadala ng QCPD, ay inaprubahan na ng Quezon City LGU ang permit ng INC simulayan bukas, July 1, 2026.

0: Sigaw din nila ang pagkondena sa nakaumang na plunder case laban kay Senador Marcoleta. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
1: Patuloy pa rin ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Bahagi ito ng malawakang pagkilos para umano ipanawagan ang accountability at transparency, at nagsimula pa hating gabi ngayong Martes. Inulanman kaninang umaga, hindi nagpatinag ang grupong ito na nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang sigaw nila, sa gitna ng kanilang mga panawagan kontra korupsyon, kapansin-pansin din ang nilalaman ng kanilang bit-bit na mga placard na tila pagkondena sa nakaumang na pagsasampa ng kasong plunder at pag-aresto kay Senator Rodati Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na kanyang tinanggap. Nang pumutok ang mga ulat tungkol sa malawakang kilos protesta ng INC, naglabas din ang mensahe ang senador sa social media. Gate niya, ginigipit siya para mapagtakpan ang mga tunay na nagkasala sa flood control scandal.
2: Bakit kailangan kasuhan si Senator Marcoleta? Yung plunder, hindi naman ang galing sa kaban ng bayan. Kumbaga, private citizen naman yung nagbigay ng donasyon. Yung mga mandarambunga, katulad nitong nandito, mandarambunga, bakit yun ang hindi kinakasuhan? Bakit yung nananawagan ng justice para sa mga blood control, bakit hindi yun ang kinakasuhan? Hindi yun ang interface, yun ang umbistigahan nila.
1: Bilang tugon sa kilos protesta, agad na nagpakalat ng mga tauhan ang MPMP sa paligid ng Malacañang. Isinara ang malaking bahagi ng Recto Avenue, Ayala Boulevard, Casal Street at Ligarda Street. Pwenesto pa rito ang ilang container vans para matiyak na walang makakalusot kahit pa motorista.
3: Yun naman ang ginagawa natin pag meron tayong malalaki ang pagkilos, sinisecure natin itong vicinity ng Malacañang. At hindi lamang ito, meron din tayong ibang lugar sa lungsod ng Maynila na binabantayan natin. Nandiyan po yung ating Pangulo at ito po ay Malacañang. Ito po ay simbol ng ating gobyerno.
1: Corina, marami sa mga naabutan natin dito kaninang umaga ay lumipat o tumawid para sumama sa grupong nasa EDSA. Dumami-dami lang yung mga tao rito nang dumating si Batangas Representative Leandro Liviste. Giit niya sa kanyang talumpati, nakikiisa siya sa panawagan ng accountability at pagpapatuloy ng flood control investigations. Corina.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Madaling araw pa lang, ginulat na nga ng malaking hanay ng Iglesia ni Cristo ang EDSA matapos magkasa ng isang sorpresang rally. Present din sa pagtitipo ng ilang kaalyado ng pamilya Duterte. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live pa rin dito sa EDSA White Plains. Jill, gaano karami ang puwersa ng INC dyan? Meron na ba tayong mga numero?
4: Corina, ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi niya kanina, Corina, na kumpirmado na nga na nasa 15,000 membro na nga ng INC ang nandirito ngayon na nagtitipon sa People Power Monument para sa isang surprise rally na nanawagan ng transparency, accountability, and justice. Corina, hanggang ngayon, or hanggang dito naman din sa aking likuran, kahit umuulan, dumarating pa rin ang mga miyembro ng INC. Dumating din si former Congressman Mike Defensor, isa sa mga campaign donor and correspondent sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Diit ni Defensor, matagal na raw malinaw or nilinaw ng COMELEC ang issue ng campaign donation. Wala na raw dapat umanong anumang maging problema kaugnay dito.

0: yung sa amin ni Dante Marcolin, takabing kinasuha. Tapos si Kitari Manny Bonoy, naging state witness. Parang katotawa yung nangyayari, di ba? Na siya pa yung naging state witness. Na, ng, yung pinaka-corrupt na ayon sa gobyerno, o yung ayon sa gobyerno na involved doon sa kaso ng nakawan.
1: Present din ang mga Duterte allies na sina Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio, pati na rin si Batangas Representative Leandro Leviste.
2: Kaya dito ako kaninang maga, 6 a.m. Tapos pumunta ako sa Kongreso, tapos kumalik. Dahil nakikinis na tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang mga issue sa gobyerno ngayon. Gusto kong ipakita kasama ng kaibigan si former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
3: Siyempre, nakikiisa po tayo sa Iglesia ni Cristo at sa iba nating mga kababayan na punong-puno na po sa pang-aabuso. Can you imagine the irony of it all? Kung sino pa yung naglalahad, nagsisiwalat ng anomalya, siya pa ang gustong ikulong. Ano ba naman klaseng administrasyon to? Baliktad na ba ang mundo dito sa Pilipinas? Yun ang kinagagalit po namin eh.
1: Dumating na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isa sa mga kaalyado ni Senator Marcoleta. Aniya, bakit tanging sila lang ang kinakasuhan? Bakit hindi raw nakasuhan ang mga naunang inilabas na sangkot sa korupsyon? Posible rin raw na dumalo sa rally ang tinaguriang Maleta Boys ayon kay former Congressman Mike Defensor. Habang patuloy ang programa dito sa White Plains, patuloy rin ang pagdating ng mga maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo.
4: Okay, maraming salamat. Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa EDSA White Plains.
5: Salamin daw ng matagal nang ipinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa Vice, bigo ang administrasyon na tugunan ng iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumuna sa umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot ang mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan ito mismo. Hindi na lang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Agad namang sinagot ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Babalikan na lang natin si Ivy Reyes maya-maya lang. Samantala, kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Maynila. Sa agenda report naman ni Isaiah Mirafuentes. Mula sa Abante. Isaiah, anong update?
6: Willard, nandito ngayon sa Ayala Bridge dito sa Maynila. Ipapakita ko sa iyo, Willard, yung nasa likuran ko. Itong tulay na to, kasalukuyang hindi nadaraanan dahil nga makikita mo, nakabalandra yung mga barbed wire, mga barikadang nilagay ng mga otoridad dito. Pero dito, Willard, sa lugar kung nasa ako ngayon, walang protesta at napakatahimik ng paligid. Pero isa lang ang dahilan bakit may mga ganyan sa likod ko. Yan ay para proteksyonan ang Malacanang. Matatalim na barbed wire ang bubungad sa mga motorista sa kahabaan ng Ayala Bridge, Minjola at Recto Avenue. Maliban dito, naglagay rin ang mga container pandagdag proteksyon. Sangkatutak ang barikada na inilagay ng mga otoridad. Ang dahilan, protektahan ang Malacanang sa anumang banta na posibleng mangyari kasunod pa rin ang malakihang protesta sa EDSA. May mga pulis rin sa paligid, nagmamasid sa mga posibleng mangyari anumang oras. Ang lahat ng daan papunta sa palasyo ay sarado. Maging ang mga pedestrian ay hindi rin pinapayagang makadaan. Samantala, Willard, sa buong papaligid nga dito sa Ayala Bridge, sa Mindjola Trekto Avenue, mabigat na daloy ng trapiko nga ang sasalubong sa ating mga motorista. Kasabay nga ngayon na bumubuhos rin, no, yung ulan dito ngayon. At maliban pa dyan, Willard, ang malalapa, hanggang sa ngayon, ayon sa mga otoridad na nandito, hindi nila alam kung hanggang kailan ang mga barikada na inilagay nila dahil wala pa raw direktiba sa kanila kung hanggang kailan nila ito iaalisin. At sinabi rin nila sa atin na posibleng maalis ito kapag natapos na rin ang protesta ng INC sa EDSA. Willard.
5: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-ulat ng live mula sa Ayala Bridge.
4: Hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil naman sa partisipasyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
7: Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa.
8: Planado para kay Senator Rodante Marcoleta ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. May pattern daw na sinusunod ang mga may ayaw sa kanya na anyay pinipili siyang ipitin kaysa umano sa mga magnanakaw. Inanunsyo na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang posibleng non-bailable na kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa pagtanggap niya umano ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Yan, isang linggo bago ang napipintong impeachment trial ni VP Sara.
7: Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
8: Paratang ni Marcoleta, pang-iipit ito dahil sa umano'y pag-iimbestiga niya sa flood control scandal. Una na rin daw sinabi ni Senator Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaaring makulong. Pagdating naman sa ombudsman, promotor daw ito sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Pero hirit ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaaring makulong sa konteksto ng required votes pagdating sa impeachment trial ng bise kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Naniniwala rin si Lacson na hindi magpapatinag si Ombudsman Remulla sa pressure at protesta ng Iglesia ni Cristo kailanman. Ang kapatid naman ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla, iginiit sa isang mensahe sa BNC na siya mismo ang maaari maghain ng warrant laban kay Marcoleta. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa senador. Tugon niya yan sa pahayag ni Senator Amy Marcos na may mga nag-aaway-away umano sa Camp Crame, kaugnay ng paghahain ng warrant. Pagdating sa kung magpapasailalim si Marcoleta sa Senate custody, sabi ni SP Gatchalian, "We'll cross the bridge when we get there." Mahirap daw magsalita sa ngayon dahil wala pa namang naisasampang kaso. Tutok ang Senate leadership sa ngayon sa paghahanda sa impeachment trial at nabago na rin ang itsura ng Senate plenary kung saan may witness stand na para sa mga tetestigo at may area na rin para sa House Prosecution at Defense Team ng Bise. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
9: Mabilis lumaki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
10: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
9: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang isyu laban sa senador? Unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
11: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
9: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya. Pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap niya mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donor sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
12: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin, sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
9: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang press con, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niyang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
5: Naiintindihan daw ng Office of the Ombudsman ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Transparency at accountability din daw kasi ang ipinaglalaban ng tanggapan. Patunay daw ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal at paghahain ng kaso sa mga sangkot dito.
13: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
5: Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat plunder ang kasong isampa kay Senador Dante Marcoleta. Hindi naman daw kasi public funds ang sangkot dito.
14: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder?
5: Sa usapin naman ng flood control scandal, dinepensahan ng ombudsman ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Mahalaga raw kasi ang kanyang magiging testimonya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo Nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Joan, go ahead.
15: Willard, dumalakas na anya ang kasong maaaring ihain laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para maitulak ito. Ayon yan mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
13: Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically.
15: Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman kaugnay sa desisyong gawing state witness si Bunoan. Humaharap na ang dating kalihim sa mga kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan dahil sa kaugnayan nito sa mga umano'y milyong-milyong kickback mula sa mga flood control project noong siya pa ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Pero ayon kay Clavano, hinihiling na ng Ombudsman sa Anti-Graft Court na amyendahan ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada kung saan co-respondent sana nito si Bunoan.
13: Yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption po kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob.
15: Sumulat din anya sa tanggapan ng Ombudsman 3 weeks ago ang abogado ni Bunoan para magboluntaryo bilang state witness. Pero hindi rin daw naging madali ang desisyon ng Ombudsman na tanggapin ito at kinailangan daw muna nilang tignan ang iba't ibang salik tulad na lang ng edad at kalusugan ni Bunoan.
13: Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan.
15: Pagdidiin din ni Clavano, mas nanaisin nilang makabuo ng mas malakas na kaso mula sa magiging testimonya ni Bunoan dahil mayroon anya itong maibubuga.
13: Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And that is a unique position that he was in. And if he is willing to cooperate, we are willing to see also what he has to say para mapalakas po ang ating kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
15: Inilantad din ni Clavano na ninais talaga nilang maging state witness si Bunoan, pero hindi anya ito naging cooperative noong una. Pero naging bukas naman anya mismo si Ombudsman Jesus Cristine Rimulya na voluntaryo na maging state witness si Bunoan dahil magandang oportunidad anya ito para sa anti-graft body na makapagdiin at makapagpakulong ng mas malalaking isda. So ngayon ay pinag-aaralan pa niya ng Office of the Ombudsman ang gagawing restitution na pagbabalik ni Bunoan ng pera sa gobyerno. Paliwanag ni Clavano, wala raw kasing aligasyon na nakakubra ng pera mula sa flood control project si Bunoan sa mga kasong inihain sa kanya. At limitado niya ang partisipasyon ng dating kalihim sa naging sabuatan sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula sa Office of the Ombudsman. Balik siya, Willard.
5: Maraming salamat, Joan Manalo, nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng Iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead.
16: Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay planadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay sumakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. Administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacañang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin.
17: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
16: Madaling araw na lamang ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacañang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami daw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacañang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definition of poor governance ng Marcos Jr. government.
17: So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
16: Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong ng protesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacañang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Willard, tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit sa kabilayan ng kanseladoring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulia at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang ombudsman sa palasyo. Pero walang sagot sa atin ang Malacañang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard.
5: Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag ukol sa mga nangyari ngayong araw?
16: Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagtulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tupol siya. Willard.
5: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacañang. Pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia humarap sa CIDG. At grupo ng employers umalma sa daily wage hike sa Metro Manila. Susunod yan sa agenda.

0: personal na nagtungo ang pamilya Baterbonia sa CIDG para alamin ang resulta ng imbestigasyon ng ahensya kaugnay ng trahedya sa Aurora. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Dumating sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw ang pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Ito ay kaugnay na naging resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng kanilang kaanak at ni Divine Adelie sa Umanoy Boot Camp ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipocolao, Aurora. Ayon sa CIDG, dalawang layunin ng private meeting na ito.
2: One, to intend to inform them the result about this insurrection because they have the right to doubt it. But second,
3: right,
2: is to assure them that, you know, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial, the CIDG will be there to continuously follow up this case. Kasi, you know, ang trial, matagal po yan. Because it's an, we have conducted an exhaustive investigation. The invitation is also open to other government agencies who are investigating this case, parallel investigation.
1: Tumanggi nang magkomento ang CIDG sa rekomendasyon nitong sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual sa pangunguna ni resigned head coach Tab Baldwin.
2: I will not anymore discuss the merits of the case. Because the case is already filed with the Department of Justice, referred, I mean, to the Department of Justice, nag-iimbestiga na po ang Department of Justice dyan. And the CIDG will work closely with the prosecutors.
1: Pero sinabi rin ng CIDG na airtight ang kaso. Hindi lamang para sa paglabag sa anti-hazing law, kundi pati na rin sa iba pang posibleng kaso tulad ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, nagsasagawa na raw ng sariling evaluation ng DOJ at makikipagtulungan daw ang CIDG sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karampatang ebidensya. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionario News Channel.
4: Nailibing na ang itinuturing na student hero sa Malagim na school shooting sa Tacloban, tanging hiling ng kanilang pamilya, tunay na hustisya. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
5: Bago tuluyang ibaba ang lupa sa kabaong ni Chris Lawrence Fabian, napunit ang katahimikan. Pangulong Ferdinand Marcos, tulungan niyo kami. Iyon ang sigaw ni Erbia Fabian, ina ng 15 anyos na bayani ng San Jose National High School. Hindi napawi ang galit sa gitna ng luha. Ayon kay Mrs. Fabian, hindi sapat sa kanya na nasa pangangalaga lang ng DSWD ang dalawang binatilyong suspect.
6: Hindi po, kailangan po nilang managot, lalong-lalo na po yung magulang nila. Kasi wala akong kabayaran kundi hustisya yung ginawa po nila sa mga anak namin. Hustisya po, hustisya. Mr. President, para naman po, tumulong naman po ko para hustisya po sa mga bata.
5: Kailangan ng hustisya. Ang paulit-ulit niyang sigaw habang niyayanig ng sakit ang katawan. Ang mismong pagbaba ng kabaong ni Chris, isang pangalan na naman ang napasigaw.
7: Yes! I love you, yes!
5: Kasabay ang luha na puno ng pangungulila. Iyon si Lola Alet. Bumuhos ang iyak habang inahaplos ang lupa na tatakip sa apo niyang minamahal. Nag-iiyak ang mga kamag-anak, napayakap ang mga guro. Si Chris ang batang hinarangan ng katawan, ang pintuan para mabuhay ang iba. Sa gitna ng bulaklak at dasal, isang hiling lang naman, tunay na hustisya. Sa isang pribadong sementeryo dito sa Tacloban, dinala si Chris sa kanyang huling hantungan. balot ng mga puting bulaklak, ang mga puting lobo ang ipinalipad. Mga kaklasing walang imit, mga guro na punong-puno ng luha, mga magulang na hindi na makatayo kung hindi inaalayan. Isa si Chris sa tatlong estudyanteng namatay sa malagim na school shooting noong Hunyo 22. Inako ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang lahat na gastos sa pagpapalibing ng tatlong kabataan. Nagpaabot din ang pamilya ni Romualdez ng cash assistance sa mga pamilyang mga nasawi. Para sa agenda, Miriam De Sacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
0: Nawala on air ko. Isang dekada na raw ginagawa ni resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin ang umano'y mala Hunger Games na boot camp sa Dipakulaw, Aurora. Pero hanggang kay Baldwin lang ba talaga ang pananagutan sa nangyaring trahedya?
3: Hindi palusot sa pananagutan ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University, kabilang ang presidente nilang si Father Bobby Yap. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na may tinitingnan pang anggulo ang DOJ kaugnay sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili.
0: So how high up is it going to be?
8: I think ang term nun, yung school officials ay loco parentis. Parang sila yung magulang. So it was their business to know. If they carried the name for school, you have to know. If it is part of the approved schedule for the school, dapat alam mo ang ginagawa nila.
3: Dinepensahan din ni Remulia ang rekomendasyon ng CIDG na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina resigned coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Opinyon kasi ni law expert Dean Mel Santamaria, hindi sakop ng anti-hazing law ang sinapit ni na Baterbonia at Adili.
8: Hindi niya sinabi yung exposure to weather.
0: Okay, pero yung on a technicality na ang mga basketball team ay hindi accredited organization.
8: They are an organization. You apply to be a member of that organization. Even if you're a veteran, pwede ka tanggalin.
3: Giit ni Remulia sinadya ni Baldwin na i-expose ang basketball team sa undue stress at maaaring kapahamakan.
8: A month before, didiscuss siya na sa mga assistant coaches niya. Ito gagawin natin. Ito ang by testimony of Coach Alas na part of the mental strength testing is the water, ocean water training na ginawa nila.
3: 2016 pa lang daw ay ginagawa na ito ni Coach Baldwin.
8: It's their third or fourth time there. Isang beses nagloan yun sila pero hindi nagustuhan ni Tab. So bumalik sila sa Dipakulaw.
3: Sa isang interview din daw, sinabi mismo ni Baldwin ang layunin ng umano'y boot camp.
8: Baldwin stated that elite young athletes come into the program with massive egos that are constantly fed by adoring fans, parents, and early victories. He argued that to build a cohesive unit, and I quote, "These egos needed to be broken down to the whole." Baldwin explicitly defined the goal of the camp as reducing a player to a vulnerable state. And I quote, "The best way to do this is to break the man and reduce him to a state where he can't do things on his own and requires the assistance of others in order to accomplish something."
3: Sinubukan din daw iligtas ni Baterbonia ang teammate na si Adili.
8: Kaya ang dami niyang bruises sa katawan. Siya lang kasi may bruises eh.
3: Sa nangyari namang pamamaril sa paaralan sa Tacloban, kakasuhan daw ng DILG ng negligence ang mga may-ari ng ginamit na baril. Dinetalye rin ni Remulia ang naging impluensya ng Gore Box sa mga menor de edad na sospek.
8: There's a chat group there and the chat group dared them. Sige nga, kaya nyo ba? Kaya nyo ba? This is the hard part. It only asks for light identification. Are you 18 or older? Just press yes.
3: Dahil dito ay pinakakansela na raw nila ang Gore Box sa Google.
8: But ang sabi ng Gore Box, hindi nyo kami pwede cancel, kasuhan nyo na lang kami. They're daring us pa. Oh, there's no remorse. They don't feel sorry at all for that the children are put in the position that's ginagawa nila.
0: na nang tumanggi ang German-based developer ng Gorbox na dumalo sa Senate hearing kaugnay sa school shooting sa Tacloban.
4: Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pamamaril sa Escalante National High School sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ng tiyahi ng estudyante ang plano at conversation nito sa kanyang kaklase. May picture pa raw ng baril na balak gamitin. Ang kanila raw dahilan, hindi naman nakulong ang dalawang sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasabing estudyante.
0: Track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Yan ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
9: All systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate plenary kung saan gagawin ang pag at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pupuesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng bise. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
10: On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
9: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at SALE ni VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Wen, impeachment court na raw ang bahalang pagdesisyonan ito. Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posibleng maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Wen na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
11: Mahigit 1,000,000 manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike pero makukuha nito itong 2 gigs. Ang detalye sa agenda report ni Mike Razon.
12: Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
13: Tinataas po namin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang paraisay 85 pesos increase.
12: Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board.
13: Ayakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
12: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
14: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
11: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
15: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K eh. Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapagalan ako mga estudyante. Tapos sigaling doon, pambakon pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin.
12: Inaasahan naman na susunod ng tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya. Para sa Agenda, Mai Carason, Billionario News Channel.
11: Umalma ang business sector sa pag-anunsyo ng dole ng minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay EcoP Corporate Secretary Brian Ang, wrong timing ito. Mabigat pa rin daw kasi ang pasanin ng mga negosyante dahil sa nagpapatuloy na National Energy Emergency. Mataas pa rin daw ang gastusin, lalo sa logistics at singil sa kuryente, kaya posibleng ipasa na lang sa consumer ang additional costs mula sa wage hike.
16: So, even if our workers received a 85 peso wage hike, it will still net, it might be a negative benefit to them because magmamahal lahat ng bilihin at gastusin nila.
11: Dagdag niyang, imbis na staggered implementation, dapat ipinagpaliban muna ang kabuuang dagdag sahod hanggang 2027. Ayon naman kay Management Association of the Philippines President Donald Lim, lalong mahihirapan ang MSME sa expansion ng kanilang mga negosyo. Anya, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang paggawa ng high-quality jobs at pagpapalago ng lagay ng ekonomiya. Planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan. At Billy Crawford, may bagong achievement sa France. Susunod yan sa agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat ng konti.
8: Pwede ka lang maging state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Ito ang sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa planong gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, kahit galing sa magkaibang panig ng politika, kapwa tinutula ni Mayor Magalong at Vice Mayor Respicio ang pagiging state witness ni former Secretary Bonoan sa flood control probe. Sangayon po ba kayo na gawing state witness? DPWH Secretary Manuel Bonoan.
9: Hindi po, dahil sangayon sa batas, state witness ka lang kapag hindi ikaw yung most guilty. Ngayon, kailangan nilang i-identify kung sino yung most guilty. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-state witness kung hindi mo sasabihin kung sino yung most guilty. Or wala ka pang kaso against most guilty. So, kanino siya mag-state witness kung wala ka pa namang kaso against a more guilty person?
8: Para din kay Mayor Magalong, hindi maganda ang kanyang naging karanasan sa dating DPWH Secretary.
10: Well, alam mo, iba, ako kasi may bias. Ako kasi kay Icon, kay former Secretary Bunuan eh. Kasi may masama ako experience sa kanya. Hindi dapat talaga masama yan. Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty. One time, ako personally, pumunta sa opisina niya. Siguro mga 4 months or 5 months pa lang siyang secretary.
8: Mm-hmm.
10: Pagpunta ko yung dadadala ko yung kapal-kapal na folder. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya.
8: And then?
10: Ang tatlong words lang ang sinagot niya sa akin eh.
8: Mm-hmm.
10: Hehehe, sabi niya.
8: Pinuna rin ni Magalong ang bagal ng pag-usad ng flood control investigation.
11: Bakit sa palagay ninyo, Mayor, ang bagal? Bakit ang bagal po ng pagpapanagot? Kung alam ni Mayor yan.
10: Baka may mga pumipigil.
8: Iginiit naman ng ombudsman na mahalaga ang mga impormasyong maibibigay ni Bonoan sakaling matuloy ang kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Makapal pa rin ang tao dito sa EDSA White Plains dahil sa rally ng INC. At kaugnay niyan, makakausap po natin si NCRPO Police Chief Major General Anthony Aberin. Magandang gabi po sa inyo, General Aberin.

0: Tulad ng nabanggit natin kanina, makapal pa rin ang tao dito po sa EDSA White Plains dahil po sa biglaang rally ng INC. At ngayon, kaugnay niyan, makakausap natin NCRPO spokesperson Hazel Asilo. Magandang gabi po sa inyo, Major Asilo.
1: Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po.
0: Opo, crowd estimate lamang po, Ma'am, sa rally. Dito po, sa kasagsagan po ng pag-attend ng mga nagsipagpuntahan dito.
1: As of 7 p.m. po, nasa 15,500 po yung crowd estimate natin dyan sa White Plains People Power Monument.
0: So 15,000. Ito po ay inaasahang aabot ng mga hanggang anong oras? Kasi po ang alam ko, mayroon po silang parang curfew bukas. Pero sa araw po na ito, ano po ang inaasahan nating dispersal?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na oras ng dispersal nila kung hanggang ano oras po matatapos yung program na ginagawa po nila ngayon dyan sa People Power Monument. Nakaantabay po kami sa mga susunod na koordinasyon po nila kung hanggang anong oras po sila dyan.
0: I see. Okay, so marami namang pulis po ang na-deploy ngayong araw na ito hanggang mamaya. Mga ilang pulis po ang deployed?
1: Sa ngayon po, dyan po sa People Power Monument, nasa 2,200 po yung deployed personnel natin.
0: 2,200. At ano po naman ang mga naitalang kaguluhan? Meron po ba? At sino po ang involved?
1: Kanina umaga lamang po yung hindi pagkakaintindihan ng ating mga radista, yung dalawa natin na mga naaresto. Ganun din po yung ating bus driver kanina at saka yung nanapak po ng pulis. So meron po tayong apat na arrested. So far po, yan lang naman po yung recorded incidents natin dyan sa area ng People Power Monument.
0: At wala naman pong na-ospital.
1: Meron po tayong dalawang pulis na kasalukuyang naka-confine po sa PNPGH dahil sa tinamong injuries nila kanina, yung nagpaurong sulong yung bus at yung pong sinapak po na pulis po natin. So dalawang na naka-confine.
0: I see. Okay. So ito po ay isang rally na wala pong hiningi na o in-apply na permit. Tama po ba?
1: Yan pong rally, yan pong program na nagaganap nila ngayon ay wala po silang hawak na permit.
0: Okay, so the entire rally itself, the convergence, wala pong permit mula sa MMDA o kahit po sa PNPCIDG o sa Malacañang?
1: Ang permit po ay nanggagaling po sa LGU, sa local government.
0: Okay, so kahit po sa local government, wala pong naibigay na permit? Okay, overall assessment na lamang po. Okay. So, medyo masama po ang ating signal talaga kanina pa dito sa aming lokasyon. Ano? Pero maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, NCRPO spokesperson Hazel Asilo.

0: papeles. Para kay Darren Mendoza na nagmamay-ari ng tatlong restaurant sa South Florida, malaking ginhawa sa komunidad ang pagkakaroon ng Philippine Consulate General sa Miami.
1: So it's a big thing for the Miamians, kumbaga na Filipino that lives in Miami. Kasi we don't, number one, we don't have to travel to New York, to DC, or even in Tampa to do, for example, Red Ribbon or Passport, dual citizenship ng Philippines.
0: Naniniwala rin si Darren na mas mapapalawak din ito ang pagpapakilala sa kulturang Pilipino sa mas maraming tao sa South Florida.
1: Makakapag-help na kami ng event na malaki dito sa to introduce actually yung ating culture, which we've been doing here in Miami, but with the support of the Philippine Consulate, we can actually expand yung event namin to really show dito Miami what's really Filipino culture, what's Philippine food.
0: Alam mismo ni Marilu Makatangay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang ganap na konsulado. Tumulong siya sa kanyang yumaong asawa noong panahon na ito ay nagsilbing honorary consul ng Pilipinas sa Miami. Dagdag ni Marilu, malaki rin ang maitutulong ng Philippine Consulate General sa Miami sa libu-libong Pilipinong marino na dumaraan sa lungsod na kilala bilang cruise capital of the world. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pagtulong sa mga Pilipinong crew member matapos ang isang sunog sa barko, isang karanasang nagpatunay aniya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng konsular sa panahon ng emergency.
2: Sa pagbukas ng Philippine Consulate General dito sa Miami, inaasahan na mas maraming Pilipino na nakatira dito at sa mga karatik na lugar ang magbebenepisyo sa mga tulong na iahatid ng pamahalaan, lalo na patungkol sa mga serbisyong konsular. Paul Garilao para sa Bilyonaryo News Channel, Miami, Florida.

0: Dalco sa tuloy-tuloy ni financial growth sa kabila ng tag-ulan at tensyon sa Middle East. Sa usapin ng power supply, target daw nilang magdagdag sa Visayas grid. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Optimistic ang outlook ng Meralco sa financial performance nito sa mga susunod na buwan. Sa sidelines ng Meralco Annual Stockholders Meeting, kinumpirma ito ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, positibo si Pangilinan na malalampasan ng Meralco ang full-year profits nito ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon. Una nang iniulat ng kumpanya na umabot sa 50.6 billion pesos ang 2025 profit nito, mas mataas ng 12% kumpara noong 2024. Ayon kay Pangilinan, nakabawi na ang volumes ng distribution utility noong May at June sa year-to-date basis. Promising din anya ang growth ng power generation arm ng Meralco na MGEN, kasunod ng energization ng MTERRA Solar Phase 1 na nagsimula ng mag-export ng 250 megawatts sa Luzon grid. Ibinahagi rin ni Pangilinan ang plano ng Meralco para makatulong sa tight supply conditions na kasalukuyang nararanasan ng Visayas grid.
2: There's excess turbines from when we made the investment in Chromite. So the plan is to build the excess turbines, not in Batangas, but in Visayas, maybe in Mindanao as well. I think there are four. So how they will split it between Visayas and Mindanao, I don't know yet. But clearly Visayas needs more power. So we'll probably build the gas plants definitely in the Visayas, maybe a portion in Mindanao.
1: Umaasa rin si Pangilinan na matatapos na sa lalong madaling panahon ang merger ng SP New Energy Corporation at MGEN Renewable Energy o MGREEN. Una na rin iniulat ng SPNEC na itutuloy na ang backdoor listing ng MGREEN sa pamamagitan ng SPNEC na posibleng makahikayat pa ng mas maraming investments.
2: Tagal ko nang hinihintay yan. Pero nating medyo nag-agree na ng valuation. Sabi ko, just do it, di ba? Kasi related party naman kayo eh, di ba? So, ayun, may agreement sa valuation. So, just, hopefully by the fourth quarter, tapos na yun, di ba?
1: Samantala, inanunsyo rin ng Meralco ang pagtatalaga ng bagong independent directors nito. Kasama rito sina LH Paragon Group Chairman at CEO Bernie Liu at Ateneo de Manila University Chairperson Bernadine C. Para sa agenda, Che Suli, Millionaire News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Willard, maraming lugar sa bansa ang inulan ngayong araw kabilang po ang Metro Manila dahil pa rin sa low pressure area. Huling namataan ng LPE kanina alas 3 ng hapon dito po sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Simula ngayong gabi hanggang Miyerkules ng madaling araw, tatawarin po ng LPE ang Mimaropa, Batangas area sa kadadaan ng West Philippine Sea Miyerkules ng umaga. Ayon sa pag-asa, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At kung ito ay nasa loob pa ng PAR, bibigyan ito ng local name na Henry or magiging pang-8 bagyo for 2026. Maging bagyo man o ang LPA or hindi, makakaranas pa rin po ng paminsan-minsang malalakas na ulan hanggang bukas ang Quezon, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Kaya ka-weather, magbaon pa rin po ng payong kung lalabas po ng bahay bukas and make sure na antabayanan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng pag-asa. Sa weather forecast ng pag-asa sa unang araw ng Hulyo, mula umaga

0: Aga hanggang early afternoon, posible na po ang malalakarin po ng payong or kapote kung lalabas ng bahay bukas dito sa Maynuzon at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga naman hanggang tanghali, may chance na po ng moderate to heavy na ulan sa kanlurang parte. Kabilang na dyan ang Western Visayas, Negros Occidental, ganyan din ang Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Habang may chance na rin ang mga kaulapan at saglit na ulan sa umaga dito po sa may Eastern Visayas, ngayon din sa halos buong Caraga Region at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon, maulap na po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at may aasahan pang mga isolated thunderstorms paglalim ng gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbabaon ng payong at kapote at inuulit natin mag-ingat sa banta ng mga baha sa mga low-lying areas at yung malapit sa ilog at sa pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong huling araw ng Hunyo. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: After a six-month long legal battle, wagi ang TVJ Productions laban kay Anjo Illana. A court in Mandaluyong has ordered the comedian host to pay 3.5 million pesos in damages sa kumpanya. Nag-issue rin ang permanent injunction kay Illana prohibiting him from republishing and broadcasting his defamatory statements laban sa TVJ Productions. Giit kasi ng korte, hindi absolute freedom. Hindi absolute ang freedom of expression. Kaugnay ang issue sa Facebook livestream ni Illana last year where he made allegations against his former colleagues sa variety show. TVJ Productions says vindication ang desisyon ng korte. Rumors continue to swirl about the wedding of the century. Multiple reports say magperform sina Stevie Nicks and Tim McGraw sa kasal nina Taylor Swift and Travis Kelce. To recall, Taylor recently wore a shirt reading Stevie Nicks sa NBA Finals. Matagal na rin magkaibigan sina McGraw and Taylor, whose debut single was even named after the country music star. Travis and Taylor had been mum about their much-anticipated wedding, which is rumored to take place in Madison Square Garden on July 3rd.
2: So yan, Erica, na-traffic ka ba kanina?
1: Oo naman. Oo, I think lahat tayo talagang naapektuhan, no? And I even heard na may mga ilang estudyante din and of course workers na hindi nga nakapasok today. Oo. Or at least na late.
2: Maraming na late.
1: Oo, today.
2: Tapos sinabayan pa kasi ng ulan. Tanong natin kay Corina. Corina, mukha bang wala nang uwian ang mga nagrarally dyan ngayong gabi?
3: I have a feeling, Willard, Erica, that they're going to take the opportunity to stay as long as they can. Kasi nga, karaniwan kapag kumuha ka ng permit, hanggang mga alas 8 ng gabi lang yan. Pero dahil parang matagal na natin hindi yata nararanasan na mayroong ganitong uri ng major convergence without a permit from the local government. So, in line with that, I think logically, they would take advantage of this free time or free pass that government seems have given them. Pero simula bukas, mayroon na nga daw talagang curfew ng alas 8 ng gabi. Ayun.
2: So yun ang sagot sa tanong kung hanggang saan yung maximum tolerance ay papatupad ng otoridad, ano, Corina?
3: Totoo yan. Medyo kakaiba at mahihintayin ngayon ng taong bayan kung ano ang magiging response ng gobyerno. Kasi kanina, hindi ba, sa ating news item, pinag-uusapan pa kung sino ang dapat managot, kung ang pamunuan ba ng INC o yung mga participants na nandito. So, it remains to be seen. It's another first in only in the Philippines. Pero naging tahimik naman. In fairness, ay wala namang major problem na nangyari except for disruption really of work, of traffic, yung pang-araw-araw nating buhay na apektado ng EDSA.
2: Okay.
3: Eh kanina, late ako, hindi ba? Willard, ang lapit-lapit na ng bahay ko dyan sa studio.
2: Oo nga eh.
3: Na-late pa ako.
2: Isang tumbling na lang sana yon.
3: Hindi ba? Sana nilakad ko na lang.
2: Pero bukas, see you sa Memo at Metro Morning. Meanwhile, yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features,
4: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. K5. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika.
3: Kulayan ko mangi.
2: Kay gali, may UTI ko.
3: Ang tiya ko naghambal.
2: Try ko ang Mighty C.
3: One capsule, 3 times a day.
2: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
3: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Isipin niyo rason, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX-500. La Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga nadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumaman nga nadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Sa liwat, may gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paramati. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa ato mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sirang aton si Rad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sirang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike, sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate, lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch!
1: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
4: Takinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Luwat kita ang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mairinit nga nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kau po natong karoon mga balita, mga ka-informasyon, nagikan sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters na ikantaran sa ilan na tipo ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Po natong karoon sa Patrol ka-K5 Kim Caloyo, samtang mangin kau po natong karoon iban pa nga mga balita, mga ka-informasyon, nagikan sa iban pa natong nga mga ka-K5 Beat Reporters. Po natong karoon sa City Hall, Upon naton si ka K5 Jenny Kauyunan. Samtama ikaw po naton karibang pa nga mga balita man ka informasyon na gikan man kay ka K5 Karin Badilla. Upon man sa mga balita ka informasyon mga on-the-spot reports. Lagi ka man kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyan ka K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga dalag ko magkaroon ng mga balita national ka mga balita international. Kita sa ato nga news center. Upon naton si ka K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan upon naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman ang iyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Tuesday. June 30, 2025. Doy katapusan subong adlaw gali sa bulan sang Hunyo. Mga ka K5 sa buwas nga adlaw starting kita sa July 1. Miyerkules nga adlaw or Wednesday. Mga ka K5 July 1 2026. Sa buwas nga daw mga K5 subong pisa 30 na. Birthday gali subong ni K5 Andre. Birthday subong sang pariente na mo ni ka K5 Andre. Si Manuel. Apelyido Yaddo. Manuel Do. Ara na K5 Andre, ayos na about tipihon. Way pa ko ka-check eh. Huwag pa ko ka-check eh. Di, pero ara na gali. Automatic. Mga kakifay. Birthday ni Manuel Do Subong. Kani, happy birthday sa aton tanan-tanan ng mga kauturan nga nagabaton sang sweldo sa kada 15 kag 30. Happy birthday sa inyo, tanana. Mga kakifay. Sa mga wala pa yati, anong iban man? Mga job hires na to sa City Hall, nagkabato, nagkumuway pa. Kumuway pa, ang balaga mo sa akon. Kahit kung ta, munuhon ta. Ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, dari kita karon sa ato nga mga pilanag ka mga dalag ko na nga mabalita kag information. Mga dalag ko man, nga mga balita sa balita lokal ka mga balita nasyonal. Nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa atong siring pagpangalagad mga ka K5. Nano karon na mga pila ka mga talalupang do naton kag aton siring pagatalakayon nga mga dalag ko nga mga issues diri sa atong siring pagpangalagad mga ka K5. Sa aton karon nga mga balita nasyonal. Una kita sa mga balita nasyonal mga ka K5. Kaya mo subong pinaka-controversial subong nga aton nga balita nasyonal. Nabulaga ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nabulaga man ang aton nga mga katapo sang kapulisan, mga ka-K5 sang gulpi lang nga pagpadulong kapagtipon sang tanan-tanan nga mga grupo, tanan-tanan nga mga kapatiran sang inang iglesia ni Kristo o kon INC mga ka-K5 nga nagpadulong ini mga ka-K5 dito sa area sang inang monumento sang EDSA People's Power nga sa diin ini nga lugar mga ka-K5 amo ang ginplastaran ginpadulungan sang halos linibo-libo tanan ka mga pumuluyo kag aton ginalantaw nga may posibilidad indi lang ini kay membro sang INC ang nagapakita, subong mo pa lang ni mga ka-K5 ang mga miyembro sang INC. Pero subong, may mga iba na nga mga nagailintra may posibilidad nga hindi na mga miyembro sang INC nga nagapadulong dito sa may EDSA People's Power Monument. Mga ka-K5, sa diin, sa dalan sang EDSA nga ini, diri nagtiriripon ang protect damo nga mga tawo. Within sa Luzon palang ini K5 Andre ha. Within sa Luzon sa Maripot nga Sugilanon ining mga ara dira karon sa area sang EDSA nga until now padayon sa Gihapon kag ang report kay impormasyon nga wala sang tsansa nga ini sila ang magpalauli bisan ulanan pa sila kag initan sa sining nga lugar bangod mga ka K5 sang ila sining nga ginahimo nga pagtililipon kag ang ila sini nga ginasinggitan sini nga tawag nila nga surprise rally wala ini sang announcement ang kapatiran sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5. Wala sang announcement nga magahimo sila, mga ka-K5, sang rally sa sini nga lugar. Kag magahiwat sang rally, subo nga adlaw. June 30, 2026. Gulpi lang ini nga nagtiriripon sila tanan-tanan ang communication. Siguro may posibilidad nga massive sa tanan-tanan nga mga miyembro sang inang iglesia ni Kristo nga nagpadulong sa among lugar, mga ka-K5, kag nagtiriripon sos. Makita nimo ang kalawigon sang lugar, mga ka-K5, nga ginpuno ini sang tawo nga mga miyembro sang INC o kon iglesia ni Kristo, mga kapatiran nga ini. Ang ila lang nga ginasinggitan, simple lang gid, mga ka-K5, nga dapat pasabton ang dapat gid kag matutuod nga manabat. Mga ka-K5, amo ni ang ila nga ginasinggitan subong, kay ang nagakatabo subong base sa pahayag official sang ila sini nga spokesperson sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5, nga si Mr. Zabala, mga ka-K5 ning Zabala, among spokesperson or spokesperson sang inang iglesia ni Kristo, nagpahayag nga ang gakatabo subong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos amo ang ginatawag, mga ka-K5, nga selective justice. That's why nga sa ila sini nga paglantaw nga ang selective justice is mga ka-K5, is injustice. Selective justice is injustice. Sa malipot nga sugilanon, ginapili lang kung sino ang dapat kasuhan, kag ginapili lang kung sino ang dapat pasabton. Wala ginapalariho, wala ginaalalangay, hindi parihas sang ginabutang naton, mga ka-K5, nga ining si justice inang timbangan. Bla, kita nyo na sa tanan-tanan nga mga hall of justice, kaya ba rin may mga timbangan dahil nebla ginatabunan mata niya, may tabon mata niya, tapos may timbangan, timbangon niya kung sino dapat mabugat ang ebidensya, kung sino dapat may sala, amo na dapat ang ibutangan niya na, mga ka-K5. No? Pero suno diri sa taga INC o kon sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5, nga ini ang ginreport nga wala ginapasabat ang matutuod nga managsabat. May kangtanan sa mga anomalya nga nagalulunta diri sa aton sa pungsod Pilipinas, katulad sang numero uno nga pinaka-controversial, mga ka-K5, amo ang ining ginatawag nilang flood control inang project anomaly, mga ghost project sang flood control nga ginpa-implementar sa bilog nga Pilipinas, which is binilyon bilyon kag trilyon trilyon ang kwarta, mga ka-K5, nga ginusik apang wala ini nagtupa sa mga pumuluyo. Ikaduha, ang budget insertion sa aton sini nga GAA nga amo man sini, mga ka-K5, ang ginkabangdan sang rason nga may mga isyu sang malita-malita nga kwarta nga ginpanagtag sa mga pira ka mga mamalidha. Ilabi na gid ang ginatumod diri, amo ang mga congressmen kag mga senador plus pagid, mga ka-K5, sang iban nga mga ara sa ahensya sang gobyerno nga nagakapot sa sini nga mga proyekto nga ginpangsulod nila sa bulsa nila ini, ginpangubos nila katakab kag taban, mga ka-K5, ang kwarta sang gobyerno sang ato sini nga mga pumuluyo. As of 5:30 sa sini nga hapon, mga ka-K5, base sa report kag sa ginhatag nga video courtesy by INC News and Updates, nga nagadamo ang tawo sa White Plains, mga ka-K5, sang EDSA. nga sa diin nagapugok ang tawo kag ang mga salakyan hindi na makaagi sa sining mga lugar. Mga kakifight, ang report kay informasyon sa latest pagid nga balita nga ang ining mga dalan, ang mga dalan halin sa Cavite, mga dalan halin sa iban nga mga lugar, mga kakifight na approaching or pakadto sa may EDSA Shrine or sa sining natawag nila mga kakifight nga White Plains sa EDSA Monument or EDSA People's Power Monument, ang ginaharangan na subong sang aton nga mga pulis, ginaharangan na sang mga militare, ilabi na gid sang aton nga mga pulis ang ining mga dalan kag indi na pagpakadtuon ang ining mga salakyan nga nagapadulong sa EDSA, kay ginadudahan ini sang aton nga administrasyon, ilabi na sang aton nga mga pulis nga ini sila ang magaupod kag magadugang bilang mga crowd sa sining nga lugar, mga kakifive. So amo ini karon ang sitwasyon as of this broadcast time. Sa balita kagayon ng latest ang Billionaire News Channel nagapakita, mga kakifive, nga daw wala kuno tsansa nga maghalalin ang mga tawo kay ang ila sining nga ginabutan karon nga we are one. Nagaisahanon, walang tulugan, walang uwian. Amo ni mga kakifay panasayon karon sa mga grupo, kasa mga lideres, kasa mga leadership sa INC. Ang Iglesia ni Kristo nga nagpadulong sa sining mga lugar, mga kakifay. So damo-damo sa mga salakyan nga nagpadulong, damo-damo sa mga salakyan nga kalastranded. Ang iban nga mga salakyan nga kalastranded nga diri sa lugar nga ini, mga kakifay, ang halos way nagahulag kaga wala na ini kaga daw ay na plano nga magharalin. Ang iba sinisiguro may posibilidad nga maupod na lang ni sila, mga kakifive, sa pag-rally nga ini. Ning natawag na ton nga surprise rally, mga kakifive, sang EDSA or sang INC dira sa may EDSA People's Power Monument. So gani standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato makauturan, kay from time to time i-update kamo namon sa sini nga mga balita kay sa ato sini nga pag-insyende. Ini mga kakifive ang umpisa pa lang subong adlaw. Kag ini may posibilidad magalawig tub-tub sano. Sa sige-sige mga kakifive, kay may mga report information. Kag may mga naghambal nga sila nati, Kuanal pa ni Luzon pa lang ni. Kag hindi pala ni sila nga tanan ng mga tao sa Luzon. Damo-damo pa sa mga taga-probinsya nga nagaplano nga mag-apas pa. Mga kakifive, so how about sa Visayas kag Mindanao? Kay may mga nagagluwa ng mga informasyon nga pati kuno mga taga Visayas ka man taga Mindanao do masakay sa barko magkadto kag mag-aapas, mga kakifive, agod nga maghatag sa ila sining sentimento kag magaupod sa sining singgitan, mga kakifive, nga kinahanglanon nga pasabton ang dapat madabat kay nagapakita dire kag base sa pagpanilag kag sa impormasyon sa panaysayon sa mga taga INC. Ilabi na gid magkakifive ila sining spokesperson nga ang katabo subong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga kakifive, nga may ara siya sinatawag naton nga selective justice. That's why sa ila sining sa ilang panaysayon, sila nga pagpahayag nga selective justice is injustice. Ambo sini, mga kakifive, isa sa mga ginalantaw la karon namo ni ay mga balasihan sa ginhamba nila nga selective justice. Ining may kangtanan sa pagpugong sang aton nga gobyerno kag sang senado sa pag-imbestigar sang matuod-tuod kag pag-ihibalo kung sinong matuod-tuod nga leader-leader kag hari-hari sang flood control controversy, mga kakifive. May mga witnesses katulad sang mga witnesses, mga kakifive, nga mga 18 ka mga marines nga supposedly dapat pamatian ini sang gobyerno, pamatian ini sang kongreso, pamatian ini sang senado, mga kakifive. Ginaguba, mga kakifive, ang kredibilidad sang mga witnesses nga 18 ka mga marines. Like for example, butang tabi, no? Gahimo-himo lang istorya ang ining mga witnesses nga ini. Ining mga 18 ka mga marines, butang tabi, naghimo-himo sila istorya. Di wala tsansa, kagway ka mo sa tsansa, ngayon hatagan nyo sila sa tsansa nga mag-atubang kang magpanugiro sang matuod-tuod kay sang kamaturay kung nanugid manaw. Nga ang si Madriaga, isa ka priso, isa ka kontrobersyal nga priso, isa ka isa mga kaki-five ka makita na ton nga hudlom. Kay kadamudamo gani sa grupo niya, isa gani ka-kidnap for ransom gang. Mga kaki-five, binatagan nyo gani chansa pagkatapos. Lalabot nga ginatagan nyo chansa, ginbibibibi nyo pa. O di black kaki-five, Andre? Oh, isa ina mga kaki-five sa mga balasihan. Number two nga balasihan. Nga ginalantaw karon may posibilidad sang pamunuan sang INC. Kung nga ang nakahambal sila sinatawag nga selective justice is injustice. Bangod mga kaki-five sang ari ang mga presidents o kung mga nagkalatabo. Party sa Senado. Ari si Brother Idwell Zabala. Ang spokesperson sa Ginisya ni Kristo, karon pabati, kung nakaroon sa inyo, yan sininga panaysayon, may kang tanan sa siningin hambal niya kung ano ang kinahanglan ka, kung ano ang dapat nga matabo. Kung nga nga nagdalagan kang nagpadulo, kang marsa sa EDSA People's Power Monument, ang ining mga miyembro sa INC, ini INC palang mga kaka-K5, wala pa inadiri nag-intra ang mga ordinaryo nga mga tao. Katulad sang mga ara sila sa Katoliko, ara sila sa Christian, ara sila sa iban nga mga klase sa mga sektor sang religious, mga kaka-K5. Pero, may ara sang ginatawag nga pagkabalaka sa nagakalunod ka nagamat-amat na lubong mga kaka-K5 nga sitwasyon sa ngaton pungsod Pilipinas. Sa trust ratings, mga kaka-K5 sa kay President Bongbong Marcos, ara na sa negative 13 to negative 15 trust ratings niya. Sa malipot nga sugilanon, hindi na siya gusto sa mga Pilipino. Hindi ka na gusto sa mga Pilipino, piliton mo pa ang mga Pilipino? O hindi bala? Sa mga amo, sini nga mga bagay, dapat ikaw na lang mismo sini magbinag-binag. Ikaw na lang mismo maghambal sini dreng ati. Daway naman sila ganag ni Sakon kay Monimoto. Mga kakipab, hindi kayo mabinote ka pa na. Gamiton mo pa si Claire Castro kagala. Tuduhan nga binote, gabinote ka, bugada nga na. O hindi, Black K5, Andre? Tuduhan nga hala daw. Grabe nga pangapi niya sa kay Bongbong Marcos. Daw halos dilapan niya nga natrasan ni Bongbong Marcos. Para lang nga mas maluwas si Bongbong Marcos. Ano mo nabi karon? Kainin na siya gusto sa aton nga mga pumloyo. Bangod man sa mga kapalpakan ka mga daw kalawlaw niya sini nga klase sa administrasyon. Binangag niya klase sa administrasyon mga kakifay. O hindi ba na? Now, ari karon ay kunimulan taon mga kakifay. Isa pagin sa mga rason nga ginalantaw naton kung nga ang nakahambal dire ang pamunuan sang INC nga selective justice is injustice nga nagkatabo dire sa aton sa pungsod Pilipinas. Bangod mga kaki-five na lang tawa nyo bala sa mga senador. Primero, ang mga senador ginpahayag mga kaki-five sang aton. Supposedly ang aton nga hostisyadre, hindi bala dapat ang function may ara nga gina ang ginasarigan naton dire kaki-five Andre. Ang mga ahinsya nga mutani ang makasalbar sa aton nga dapat ara sila sinatawag nga patas bla. Katulad sang ombudsman, katulad sang DOJ, Department of Justice, most especially katulad sang National Bureau of Investigation, kagsang PNP, kagsang military. Ilabi na gid ang aton nga justice system o kung ng Department of Justice. Amun ni sila mga kaki-five ang ginasaligan naton nga supposedly dapat mangin patas ini sila. Dapat hindi ni sila selective. Dapat hindi ni sila maghimo sang mga tikang nga masyado kabahol nga nabalaan sa aton nga mga pumuluyo. Nga himuhimuan mo imo sang sala, himuhimuan mo sa mga pamaagi. Kag ipangprisuhon ang mga kontra ninyo sa politika, kutob sa mga hindi mag-upod sa inyo, kutob sa mga politika nga kontra nyo, sa mga politiko kontra nyo. Paghimuan nyo inyo sang kaso pagkatapos ipapriso. Mga kaki-five, katulad sang number one. Permiro, sang ara si Chase Escudero kag si Joel Villanueva. Sang ara sila nga duwa sa grupo sang iningiratawag naton sang nagligad nga majority Black 13 nga Sunday ang 13 ka mga senador nga ini mga kaka-K5. Ang hindi balang tri si ka mga senador sa unang kwan ngagin nag nagbaylo administrasyon, nagbaylo ang Senate leadership. Gagit pamunuan ni Cayetano. Nag-upod sini sa ila si Senator Villanueva kag si Senator Chase Escudero. Si Chase Escudero kag si Senator Villanueva nalawagan ini mga ka-K5 sa ginhiwat nga flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginlawag ini ni Secretary Bernardo sa DPWH during the time. Undersecretary Bernardo mga ka-K5 sa tiempo nga si Secretary Manuel Bunuan pa amo ang nagapungko sa DPWH. Dumduman nyo? Ginhimo mga ka-K5 kag ginpatawag ini si Secretary Bernardo. Nalawagan niya dito nga ang mga upod mga ka-K5 sa controversial nga flood control project. Amo sanday Senator Chase Escudero kag si Senator Joel Villanueva, former Senator Bong Revilla, and Senator Joseph or Senator Jinggoy Estrada. Amo ni sila mga nalawagan during the time. Dumduman nyo? Karon kay ining si Escudero kag ining si Villanueva nag-upod sa grupo mga ka-K5. Pinahog mga ka-K5 kag inhambalan sang ombudsman nga pasakaan sang kaso. Filean sang kaso nga plunder. Tigin sampulan na nila nga daan si Jinggoy Estrada. Nga si Jinggoy Estrada ginpasakaan sang kaso nga plunder. Bangod mga ka-K5 sang maanomalia nga flood control project. Then ang kaso nga plunder is non-bailable. Butchili, hindi ka maka-file sang bail bond o kung hindi ka makapiansa mga ka-K5. Dapat mapriso kagid. Amo ning rason kung nga ang napriso si Estrada, ka Jinggoy Estrada, kag una-una ging napriso si Bong Revilla. Kay si Bong Revilla way nasa Senado mo, tiknasig siya dakpo ni. Kapin pa number one nga daan kontra sa mga Rimurya ang mga Revilla dito sa may Cavite. Bo chilingon, may lamod politika gyapon ni. Kay ang mga Revilla, mga ka-K5, sa Cavite man ni sila. Ang mga Rimulya sa Cavite man ni sila. Ang nag-file sang kaso sa Revilla, mga ka-K5, ang mga Rimulya, kay mga Rimulya, ara sa DOJ kag sa ombudsman. Di ba? Nauna nga ginpriso si Ramon Revilla. Nga nga ginpriso, ginhingabot, ginuna. Tungod mga ka-K5 ka man nga, kontra sa politika sang mga Rimulya. Number two, mga ka-K5, ining si Jinggoy Estrada, hindi mo makakas sa mga grupo sa mga Duterte. Kay bisan nung matabo Duterte, gid mong naupod gid sa mga Duterte. Supporter sa mga Duterte. Mga ka-K5 ka nag-upod sa ining Magic 12 or Magic organization naton nga Majority Black 13 sa nagligad. Mga ka-K5, karon ginhambala naman nga pasakaan sang kaso. Ginfailan kaso naman siyang plunder. Si Jinggoy Estrada, ginpapanaugan siyang warrant of arrest, ginkatuan gin mismo ni Buyeng Rimulya, kani John Vic Rimulya, sa DILJ. Kay kwaon nila mga ka-K5, kay dakpo nila, o nagpapriso si Jinggoy Estrada. Hambal ni Jinggoy Estrada, niya handa ko siya niya mag-atubag ka magpapriso. Kay gusto ko pa matudan sa pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Ngaway kuya sala, dire. Dibla? O karon, pagkatapos siya ni mga ka-K5, ang nabilin karon amo ni si Senator Joel Villanueva kag si Senator Chase Escudero. Ang kaso ni Chase Escudero, may kantanan nga ini siya, mga ka-K5, ang gin-report nga gin-kwanan siya, gin-amutan siya sa kontraktor. Wala labot sina, during the time siya ang Senate President, isa siya sa mga nagpadihot sa ginatawag mga ka-K5 nga gaa. O kung ining insersyon sang gaa mga ka-K5. Ini naman ang kay Senator Joel Villanueva. Ginhambal gid ni siya ni Undersecretary sang DPWH nga si Bernardo. Nga ang hambal ni Bernardo mga ka-K5 nga may ginpangdulong gid nga kwarta kay nagbaton sang kickback o kung komisyon sa flood control project ining si Senator Joel Villanueva. Pero ti galing ti ara sila mga ka-K5 sa grupo sa mga Duterte. pinanghambalan sila nga pasakaan ka mo namon kaso. Ah, hambal ni Rimulyan, ni Buyang Rimulyan niya, pasakaan ka mo kaso. Mga kakifive, ah, ti may nagtawag. So no, sa kay Jinggoy Estrada niya may tawag sa akon. Ah, ti ang duha ni Amuman, may mga negosasyon. Dugay-dugay, kibot lang mga kakifive. Mas ginpili sining duha nga hindi mapriso, pinaagi mga kakifive. Sa pag-upod lang gid kapag silo sa grupo, mga kakifive, sa mga grupo, sang mga pinklawan ka mga dilawan nga ara subong nagasuporta na sa kay BBM. Mga kakifive, ining mga grupo nanday, Bam Aquino, Rezaun Tibiros, na sino pagin? Dahil iakwan ining si Escudero kag si Villanueva. Now, karon mga kakifive, di kundi siyempre bakod yapon kay man nga ati Tracy sila duha ang naghalin kay 500, may unsi pa nga nabilin? Di ba? Sa unsi sa ila, pulo sila nabilin mga kakifive kay si Bato de la Rosa ka panago. Kag sa pulo sa ila, siyam na lang sila ang nabilin kay 500 kay si Jinggoy Estrada na priso. May siyam yapon nga nabilin. Karon may nakita naman sila ng atlitib sa ining kwansa kay Senator Rodante Marcolita kay 500. May nakita sila ng atlitib sa kay Senator Rodante Marcolita. Ang litib nga nakita nila kay Senator Rodante Marcolita kay may ara mga kakifive nga nag-amot sa iya nga pamulitika sa nagligad nga eleksyon. Ginamutan siya para iya nga gastuhon sa iya nga pamulitika. Pagpahimo sa mga tarpulin, pagpangsabit sa mga tarpulin, swilduhan niya, iswildo niya sa mga tao nga mga nagapalakat sa iya nga pangkwan, sa iya nga pangampanya. O, tanan-tanan, abi! So, may ginamot ko no sa iya nga 75 milyones. Nga wala ko no niya ini, ginpagkit sa iya nga salen, kag wala niya ginpagkit, mga kakifive, sa iya nga susi. Ang susi yan eh, amo ni mga kakifive, ang ginatawag nga inang pagkakuan niya bala pagkatapos ang imo sininga pagka-file sa imong CEO or sa eleksyon, dapat mahatag ka sa imo sininga susi kung mga expenditures mo nga imo sininga gingasto mga kakifive. Wala ko nung ginpagkit in dire sa iya nga susi. That's why nga ginpasakaan sa sangkaso nga plunder. Daong pamangkot nga ang plunder ang ginfile nga kaso. Mga kakifive, kaysa pag-intsende sa aton nga mga pumuloy kay sang pila ka mga eksperto sa legal, mga kakifive, nga ang plunder case ginafile lang sa mga government officials kun ang kwarta nga gingamit niya kay 500, kwarta sang gobyerno. Amo na ang plunder nga kaso sa iya kay nga kwarta sang gobyerno ang gingamit niya. How about ang sakay Marcolita? Kay ang gingamit nga kwarta, mga kakipab, amot halin sa private person? Ah? Halin sa private person ang kwarta? Hindi halin sa kwarta sa gobyerno? Nga nga plunder ang ginfile nga kaso? Ah? Hindi ba na dapat supposedly? Dapat ang ginfile nga kaso sa iyayay ng mga aral lang bala sa mga inang mga ano nga kasining para sa isa ka mga public official nga inang dishonesty mga mutani na blak di blak kay 500. Kaya ang plunder nga kaso na balaan nga once nga plunder ang kaso, wala mga kakifive sang bail bond o kon wala sang piyansa kag dapat dakpon kagid kag prisuhon. Amo na kun nga plunder ang kaso. Now, tigalibugulo kung mabalaan sa aton nga mga tagpalamati. If you don't know, ladies and gentlemen, Senator Marcolista, Marcolita is a member of INC o kung inang Iglesia ni Cristo. O, ini si Senator Marcolita. Mga kakifive, di amon ni isa sa may posibilidad nga ginalantaw sa mga taga-INC nga ang ginahamba nila nga komo kay nagapakigbato kag isa gid ni si Senator Marcolita ang nagapakigbato nga kinahanglan
5: imbestigaran sang maayo kag tukuyon kag tultulon kung sinong hari-hari kag kung sinong manabat sa sining flood control pa project anomaly mga kaki-five. Siya giting nagaduso. That's why nga naghahambal ang INC pamunuan subong nga siling nila may ara nga selective justice nga ginapraktis subong sa aton nga pungsod sa administrasyon ni Marcos. May selective justice mga kaki-five. That's why they know that and they say that mga kaki-five, the selective justice is injustice. Oh, hindi, Blackie Five, Andre. Oh, standby ka mo, kay i-plaster ko na isa-isa karon din sa ito, sinin nga pagpangalagad. Gapanamit ka mo, ha? Oh, mga kaki-five, isa-isahon ko na karon din sa ito, sinin nga pagpangalagad, kagkwao na ito, reaksyon. Sa ito, sinin nga mga pumuluyo. Mga kaki-five, kinahanglano, naging man bala nga ang mga pumuluyo, amo mag-alsa, kay daw ay nagapati, subong. Ang ato sining administrasyon, subong ka pinagusto na lang sa ngimo nila, mga kaki-five, kag pinagkamasakit sini dire, kay kung ikaw imo nagakontra sa administrasyon, ikaw yung pangdakpon kagkasuhan. Katulad na day Jason sa isa ka-broadcaster. Sino pa gining iban ng mga media, ng mga pinangdakop, mga kaki-five, pinangpriso, kagwala labo, sining iban, sining pangfailan kaso. Kabay pa, hindi na nila mabatian akong programa. Okay, Five Andre. Ibasi pati ako, blalagson na. Ha? Iplasta na karo, mga K5, dari sa ito, sininga pagpangalagad. Dari lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita, ang inabatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C. Kontra sa mga pamalatian katulad sa hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga balatian katulad sa cancer, sarcoma cancer, kayang-kaya. Mga kaki-five, ang sarcoma cancer, rare o kung tumalagsahon nga klase sa cancer, pero amo ni siya kunong pinakabudlay gid bulngon nga klase sa balatian, ang cancer, kon ilabi na gid kon late stage na siya. Duwa ka mga klase, mga kaki-five, ang sarcoma mo, may ara nga soft tissue sarcomas, kay may ara man nga ginatawag natun nga bone sarcomas. Ining 60% sang sarcoma nga nagatubo sa kamot naton o tiil,

0: kamot, balikawang, likod, dyan, kag hindi magiho nga mga joint, kag hinali lang ang pagkabali, sang ato sini nga mga tulan, bisan wala sang karason-rason. Amo na siyang sarcoma cancer, mga ka-K5. Kinahanglan nga madula, ini kag ma-prevent naton. Pinagi sa ano? Gamit kita, mga ka-K5, sang klinika DTX 500. Nga, kagsang may TC. Kaya ang klinika DTX 500, may ara ini siya sang puno sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Then ang mighty C naman kung nga gina-partner ni siya kay isa na siya ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga inyong immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ini na paulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan naton kaugalingon klinika DTX Power kag Mighty C ang adlaw-adlaw na naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
5: atay no?
4: Kidney. Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys, ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM.
12: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
15: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga aton nga oras karon nakalabot kita sa 26 minutos na nakarigat sa alas 8. Kaya guys, aton basahon ng mga reaksyon sa ato sining mga tag para mati. Labi ni sa ato sining mga viewers, may kagtanan sa mga topiko ang italakay naton. Kung ano ila sining mga reaksyon sa ato sining mga topiko ang italakay sa subong nga gabi. Kag mga pila pagid ka mga issues nga ato sining i-plastad diri sa ato sining nga pag-pangaraga this time. Mga ka-K5, i-check na to nanay ang sitwasyon sa palibot sa ato sining nga syudad kag probinsya. May kang tanan sa latest weather report nagika sa ato sining nga pag-asa Iloilo sa sining nga mga tinion mga ka-K5 prober kita nga magbalik ka magplastar sa ato sining nga mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information diri sa ato sining nga pag-pangalagad mga ka-K5. Ang mga reaksyon nyo dugay-dugay, ha? Balikon ka mo dugay-dugay kay pangkwaon ta mga reaksyon nyo. And of course, ang latest nga balita sa balita lokal na ton karon mga ka-K5, ang ining nasapuan nga naparan na si Dalom sa state of decomposition ng isa ka bangkay mga ka-K5. Nakuhaon na ito mga follow-up reports na karon dari sa ito sining pag-pangalagad kag iban pagid ng mga balita nasyonal nga aton na iga-plastar sa subong gabi. Dari sa ato sining pag-pangalagad. Pang-prove na itong ginalantaw kag ginahulat-hulat ang pag-asa na ito. Pang-matamaton itong mga reaksyon sa ato sining mga followers. diri sa aton nga Facebook page sang K5 News FM Lino. Naon na to sa K5 News FM Jenny Halyorinal nga administrasyon subong naga-power tripping o hindi ka magsulod sa ila nga grupo tapos kagit sa ombudsman kag DOJ kag sang NBI nakabaton guro malita kay halata ila nga ginaubra pag hindi ka kaalyado go to jail, no? You go to jail, jail. Oh, ni sakto na, natuod na. Mga kakifay. Amo na bala, grabe nga amo na gani ang ambal sa ang pamunuan sa INC, pamatian ta karon nga pamunuan sa INC kay may ara sila nga official statement, no? Si brother Idwil Zabala sa nga INC ang ila sining spokesperson. Yara sini mga kakifay nga inang pahayag ay kang tanan ko nga rason nga nag rally ni sila kay nagwa sila sa dalan mga ka-K5 ha kay Samsam niya good evening K5 John shout out landa sa kay Tiger the Dog thank you okay kay Mernalyn Espanyo Cafreros good evening Sir John shout out sa kay Dong Flores Yunis Shane si Flores John Brian Cofreros Sardia. Kay Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, K5 Iloilo, sir. Thank you sa pagpamati ko sa paglantaw dira sa Kuwait, no, si kay Agosto 5. Danny Labrador, shout out man kay Junel Taberna. Good evening, John Kapulot, watching from, diyan nga lugar ni, way nakabutang. Okay, kay Leo Mike Cordero Raimondo, niya Bulugasan, niya ang Pilipinas. Amo na daw hindi magpanaog. Magpanaog na siya kung may damo na mapatay mismo ang Amerikano or China na ang madukot sa iya. Kaya Rhea Capanas, good evening K5 John Maninoy Guapings, John Caps, so shout out kay Hadaria Capanas, Raw Simpas, kay Ray Tacleon. Mga ka-K5. Ari na sa siling mga internet, check na ito ng latest weather report. Nagika sa ito ng pag-asa. Kamusta nta si Bagyo, kwan? Bagyo Henry. Di na sumunod si Bagyo Henry, mga ka-K5. Punaton si Engineer Role Cuenca sa pag-asa Iloilo. Engineer Role Cuenca sa latest ng weather report. Good evening and go ahead, sir.
2: Yes, sir. May gabi, sir. Sa ating mga tal-talamati. Ang mga latest for the update sa Bernard Laos, June 30, 2023. So sa karon no, kaya natin din ang monitor ng low pressure area ng mga yara. Kaya po sa sulit sa atin niya, Philippine area of Western Stability. Ang ining low pressure area, uli nato na sa Plataan Yara sa Kadagatan, Sangasan, Marindoke. Matasagya po ng chance sa ining low pressure area na mag-develop sa isa ka bagyo. Kagamaliban sa iyan, no, southwest monsoon o yamihan ng Baranya epekto sa may western section sa Mindanao. Dito sa Western Visayas, no, so generally ang probinsang Antique kag Aklan, ma-experience sa magalumon nga kalangitan sa blak-talak ng mga pula ng ulan pag pangilat ka naguhod. Samtang nabili nga tayo sa Western Visayas, ma-experience sa generally magulo-galumon tugtog sa magalumon nga kalangitan sa mga isolated yung mga pula ng ulan pag pangilat ka naguhod sa lasin ng low area. Kasarangan natin nga hangin, di ka nabagatan na katungdan, magigalay ni sila sa kasarangan yung mga pagbalad sa atong kalagatan. Forecast temperature natin, yara sa 25 to 31 degrees Celsius. At loon na po nagtunod dala sa 66, magabot na kinis siya, 5.31 buwas sa aga. Hello po natin latest, so the update, alin di sa Iloilo Plaza, qualify na.
15: Hello sir.
2: Yes sir.
15: Ining LPA, way Japon mahuman nga bagyo, LPA mang Japon?
2: Yes sir, so since nga nag-landfall siya sa mga land masses natin, so nag-remain siya nga isa ka low pressure area. Pero sa gihapon sir, wala natin ginadula ang posibilidad nga may mataas sa gihapon nga chance nga mag-develop ini siya sa isa ka bagyo once nga mag-merge na ini siya sa may West Philippine Sea natin.
15: Ah, okay no. So far, hindi magkita apektado, gitama, katama gino, ilabi na gid ko na mabaskog ang hangin ang paghambalan. Tungod kay gamatamat naman lang siya hina hasta nga sa uli makagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
2: Yes sir, so sa karon sir yung province ng Antique kag Aklan no ang posibleng maapektado no, pero diri sa aton sa Western Visayas sir especially sa may Iloilo so sa gihapon may mga pagalom-galom kita nga ma-experiencean kag mga isolated no, mga tuglan ulan sa subong nga kagabihon tugas ining NPA sir.
15: Mm. Okay, sige. So kun parang ditan nga makagwa sa mga moroles, mga pila pa ka adlaw nga makagwa siya diri sa aton nga par ang ining LPA nga ini sir?
2: Posible niyo siya magwa sa Thursday or Friday, sir, sa kanya, Philippine Area of Responsibility.
15: Okay. With that, in General Lecuenca, sir, thank you so much, kid, sa information. Kagmayong gabi sa liwat.
2: Yes, sir. Thank you. Kagmayong gabi, man, sir.
12: K5 News FM.
16: Pantay Bagyo.
12: Pantay Bagyo.
16: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulot. K5 Nightwatch.
15: Ano nabatian mga ka-K5 ang report kag ang latest weather report na gikan sa tuong pag-asa ililupot sa kay Engineer Roy Cuenca. Sa latest weather report sa bantay bagyo nga si Henry naghimo sa nga LPA na ka-K5 sa Gihapon, no. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati. Ang piktahuan niya sini nga piktado ya sini mga ka-K5 ti daw dira lang kuno Gihapon mga area sang Antique. Diri sa Western Visayas, diri sa aton ti ulan-ulan ya po nakadrum-dulom nga chimpo. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa sini nga mga tinion. Check nato nanay ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Anong latest nga sitwasyon subong sa syudad ta? Mapaang, mainit, may pag-ulan-ulan o nanong sistema? Mga KK5. So gani check na to ang ato sini nga patrol. Upod ang ato sini nga student intern nagikan sa may ato sini nga patrol mga KK5. Siya ang aton karon nga mangin kwan mangin maghatag sang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pod naton karato sila nga student intern si nagikan sa West Visayas State University College of Communication si student intern Maria Cristina Cara Ekle. Ka K5 Cristina sa report standby.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
17: Mayong gabi ka, K5 June.
15: Do gapaabot-abot giko sang tingog nga manami magkanta ti. Abi may ara kada, may ara kada. May ara.
17: Wait lang. Kay do wala ko ka preparar ha, pero pagitaan ta na.
15: Ah. Preparado siya. Hindi siya katama preparado, pero wait lang ko no. Malaban may lyrics sini sa nga ginalantaw subo.
17: May ano, may cheat code.
15: Ah, okay. Sige, aber, mamati ta. Oh, ready, go.
17: Feeling ko, ka K5 June, mas makarelate ka gini. Kaya feeling ko, kapanahunan mo, gini mo.
15: Aba. Excited.
17: I'm sweet.
15: Sige, kay Madyo, it ko si mo kung panaglitan nga may kaya ko kag makarelate ako.
17: Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog na papangarap ka, pagkat ang nais ko sana'y makapiling ka sa tuwi na. Ey! Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ikay kasama, ikaw ang ligaya kong

0: ரகை ரகை ரகை ரகை
1: சோபாமன்
0: இனி இபிங்கின்ற ரகை பெர்தி
1: மசஜா
0: மை அபிலிடட் பகை கலி நே பெர்தி மனே
1: இனி மக்கிக்க
0: கிஷன் அகபிலா லங் புரோகிராமே ado halos tanan-tanan subong nga mga kwan nga mga inang intern kag student alin sa WVSU COC believe ko puro mga abilidaran gid sa technical na da kag ina oh perte na da ga drama na gabi bataon karon madrama ka man karon na kaya
1: man na siguro tuwala naman ni Gaisol siguro mga interns nato no
0: grabe tuon no mga amo na ya Munang nami yan, ang bato.
1: Tama.
0: Madrama naman kamu nang dua karon. Si Kwan, si...
1: Si Zarina Claire.
0: Si Zarina. Tapos ikaw. Tatlo kamu ni Kwan, no?
1: Oh, sir Dalon, atong sir si Renan J. Sanigo.
0: Si Renan, tatlo kamu ni Renan.
1: Pangako sa'yo.
0: Siya ang Kwan. Ano karon ang aton nga dramahon man?
2: Sige.
0: Preparar kamu karon na. Preparar kamu karon. Tatlo kamu. Tapos si sino pang isa ibutang tapagin? Ha? Sino?
1: Si Ednil pagin. Si Ednil sir. Si Ednil pagin sir. Ate o. Doon sir.
0: Eh, kamon lang drama de. Kay malakat na ko.
1: Sir, no. Hindi ka naman dapat tapos pa buslan sir, no?
0: Yeah. Nami sadya kong damo, no?
1: Oo, sir.
0: Nami sadya kong damo. Yan, yeah, so.
1: Tama.
0: Tapos dalaan niyo si Ma'am Nyokisha, Marie.
1: Siya ginang tulad-tulad sa amon, sir mo.
0: Siya ginang mandatos. So. Siga. Anyway, kamusta sitwasyon sa palibot sa sudan? Paglibot-libot yung subong sa patrol kay Five Christine. Christine lang, parang daw namin, no? Social Christine.
1: Sige, sir. Doon ka pang mayaman, sir. Nga pangalan.
0: Pang mayaman, no? Pang artista, gini.
1: Abawa.
0: Pang artista, Christine.
1: Doon ka mga Christine Reyes.
0: Christine Hermosa. Christine Hermosa. Christine... Christine Reyes.
1: Christina.
0: Oo, Christina Gonzales.
1: Ala.
0: Christina.
1: Tama pala wala sila gyapon, sir.
0: Christina Paner, sino pa be? Oh, lang man. Lang lang mailawag ko mga baguhan subong way gani ko kilala ng mga. Siyempre mga sang chimpo ko sa una eh. Okay, so anyway, yes, ano ang sitwasyon sa palibot sa sudan, paglibot-libot nyo upon sa patrol, K5 Christine?
1: Sa ato nga paglibot-libot kagina, no, ka K5 June, nakita naton nga sa may haro, sa may Kubay haro, o kung napakadto siya sa may Tagbak, hindi na siya gawa, traffic, kaya tungod nagdubo na gawa ang mga estudyante, o kung na siyempre siguro nakapuli na sila, no, kaga nagabalik naman kita sa may Haro Cathedral, madamo sa mga nagatambay, nagadate, syempre sa ilang nagasolo date man sila, no, kagabanding naman lang siguro sa ilang mga mga kaibigan kumbaga,
0: mga abyan.
1: And makita man naton nga manami ang trapiko sa Subong, kaya tungod
0: amo
1: na gani hambal ko nga matauhay na siya kaga kanami gid magturo tambay sa Haro Cathedral.
0: Ang dira bla sa may dalan na sobra sa may pagkadto sa CPO bla ano da gani man crackers bla kuno may ginaubran da nga yo sa Bangga na kuno may ginaubran da nga iya sang MPIW. Way pa na matapos sa Subong da no muna nang perting traffic da kun magchimpo sang ras hour bla?
1: Kaga nakita naton kagina ka K5 June sa paglabay naton dito. Oo, sa Subong ginakayo paghihapon nila kaga dito naton nakita nga medyo mas madamo gid man to kaga medyo nagapugok ang mga jeep kay tungod dito gid ang ginalikuan kay K5 June.
0: Sa sunod ko maglibot-libot kamo ganito, panaugan mo gid sa patrol kag balon naton kag pamangkuton mo nagaulubrada. Naton, sinong pwede nga maging spokesperson de? Kay mamangkot ko. Ito yung pamangkot, saan o matapos ni? Namo na bala, para nga kundi at least may ibalita kita sa aton nga mga pumuluyo.
1: Tama, ayos? Tama ka, K5 June. Saan o bala ini matapos, no?
0: Amo na. Ang mga nagaulubrada pamangkoton mo, kay hindi mo sila paghura-hurahon, basi palahon kanila bala. Okay, sige, no? So, pagkabilugan na subong, daw ay chance nga mag-ulan, no? Nami ang kwanta subong, nami ang panahon ta subong, way chance nga mag-ulan.
1: Kag K5 June sa aton kagina nga nakita, no? Wala kita sang may nakita nga mga bituon, no. Pero daw kanami, kaya medyo malamig, pero feeling ko, do hindi man siya siguro magabundak, ah. Pero amo lang na, mas mangin manami lang siguro nga mangin ready kita, kaga magdalagi kita sang aton yung mga kapote, especially, no, sa mga nagabiyahe nga, nagamot.
0: Nagani, no? Kaputi, tapos sa mga nagasakay, sa mga di pasahero yati, dapat may payong kamuda. Oo, kag mga kwanda, no? Kung ano lang pwedeng mapandong.
1: Sakto ka K5 June.
0: Gani man, no? Sige, ati kapanyapon na kamo?
1: Kapanyapon na kami. Grabe. Kag ang among isudan ka K5 June, ano? Inasal, kag libre.
0: Paragoy. Grabe sila ba? Sana all may libreng inasal ba?
1: Yes.
0: Sa bagay, birthday Manuel subong eh. Kilala mo si Manuel?
1: Actually, hindi. Sino na sa sarap?
0: Apelido, yan na, Do?
1: Michael Do.
0: Manuel.
1: Ay, Manuel Do. Uy.
0: Na, birthday ni Manuel subong, kapit sa 30.
1: Ay, na, sige. Happy birthday.
0: Manuel Do. O, tamyawa si K5 Andre La Pastura. Naton, K5 Andre, happy birthday.
1: Ka K5 Andre, happy birthday.
0: Na, birthday na subong. Kay kada 30 ka 15 birthday yan na mo.
1: Ay, tuod ka. It's day to day.
0: Na, muna. Oh. Manuel gani, Do apelido ya. Manuel Do. Na.
1: Ano ito na K5 June? Gets.
0: Na, gets muna. Oh, na. Nga pa rin, tina sila ni Peter Do, ni Jan Do. Yeah, okay. Anyway, salamat kid sa situational report kag sa kalingawan nga ginhatag sa aton nga mga listeners sa aton nga mga viewers. K5 Christine.
1: Inisika K5 student intern Christina Caraecle para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Nami signal ni ka K5 Maria Cristina Caraycle ba, no? Nami signal yan, tay tawhay, arap man ang gali. Amo nang dapat nga communication gamiton. Kita mo kanamiton sa iya sini nga signal mga ka K5 kag kanamiton sa magkanta ba.

0: kita regay. Sino ka niya kantas na man? Mula nang makilala ka, aking mahal. Regay, regay, regay, regay. So, maka-relate kita. Basta mayo man yung mga student intern na ton. Kaya nag-research sila kay 500. Nag-research sila sa mga kanta nga maka-relate ang ila nga ang kurman. Kay balaan nila ang kurman nila, bukay buhok. Kita mo kung ano nga mga abilidad nila. Mabalaan mo gin. Nag-research sila kung ano nga kanta nga maka-relate ko para maka-duet ko sila. Bow! Bilibs! O, oh, sige! Sa ito sila nga pagpangalagad, mga KK5, iban pa nga mga minsahe, anay, nagika sa ito nga mga followers lang, pero antes sila, mga headlines, tanay, damo pa ta headlines! Damo pa ta issues, yung payatara kayo, andre sa ito sila nga pagpangalagad, sa ito nga mga headlines, dugang, mga balita, national, andre sa ito sila nga pagpangalagad, masubra 2,000 ka mga pulis, gindeploy sa ginhiwat nga rally sa EDSA, sang INC, mga KK5, mga 2,000 ka mga pulis, mga 2,200 salos, ka mga pulis ang ato dito. Pero ti daw maximum tolerance makuno. Pero daw may mati ko, may mga irinaway, ka may ara ng mga ginpang dakop kuno to, nga mga naga panglambat kuno sa mga salakyan, nga nagalabay sa dalan, mga KK5. Nga mga membro sa mga rallyesta. Samtang sa iba peraton, nga mga balita, iban pa nga mga headlines, disato sila nga pagpangalagad, anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, ginrekomendar nga himuon nga witness sa flood control anomaly. Pero gina-question karon kag may ara ang naghambal. Ilabi na mga KK5 si former ICI inang advisor nga si Mayor Binje kon Binhamin Magalong sang Baguio City. Nga hambal ya, sila nga duda ko sina sila nga paghimo nyo, sila nga himoon nyo nga kwan. Nga witness si Secretary Bunuan sang DPWH sang una. Yan, damo-damo na sila sang una sa mga flood control anomaly nga mga papiles. Ang gindala ko sa iya opisina, kagintudlo sa iya, ginpangplastar ko siya, gambalan ko sa nga sila yung sekretary. Amo na yung mga papiles, kagtanan-tanan nga mga involved sa kaso sa mga flood control, ilabi na sa mga anomalya sa nga DPWH, dili sa aton, sa silinga sa akon itong lugaro. Ang sabat ko noon ni Kwani, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, simple lang kay 500. Tatlo lang kuno ka tinagagi sa batya. Abi mo kung ano kuno kay 500? Amo niyo? He, he, he. Amo na kuno sa batya ya? Ha? Oh? Tatlo lang kuno ka tinagagi sa bat mga KK5 ni Bunuan siya. Ha? Ah? Amo na kuno? He, he, he. Eh? Sa malipot nga sugilanon, law-law mga KK5, balaan niyang tanan-tanan ng mga anomalya kag may posibilidad involved din siya sa kaso sa anomalya masang kinawatay sang kwarta sa kabansang gobyerno sang tiyempong siya ang DPWH Secretary mga KK5. Amo na rason kung nga nga si Undersecretary Cabral sang una ang nag-suicide na lang mga KK5. O hindi ba? So gani sa ito sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Storyan tracker on risato sila nga pagpangaragan. Sa ibang panaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dugang naton nga mga headlines. INC o kon Iglesia ni Cristo ginapanawagan ang pagpasabay sa mga matuod-tuod nga involve mga kakifo o kon pagpasabat ni Kipay Bandri. Hindi ni pagpasabay, pagpasabat. Ginapanawagan ang pagpasabat sa mga matuod-tuod nga involved sang kinawatay sa flood control project mga KK5 nga anomalya. Amo nang ginasinggitan nila dapat ang matuod-tuod nga mga nagpangawat kag mga matuod-tuod nga mga kawatan sa kabansang gobyerno, amo ang dapat pasabton, hindi kay ang konsino lang ang mga tripingan, ang matripingan sang mga ara sa poderoso. Sang una mga KK5 nagapati pa kita kag kita ang nagalantaw pa sang kredibilidad sang ombudsman, sang kredibilidad sang DOJ, kag sang kredibilidad sang National Bureau of Investigation. Pero subong ining tatlo ka mga ahensya nga ini gaginasaligan naton supposedly daw amo pa ang nagahimo mga kakayfive sang mga pamaagi nga kun makita nila nga ining mga tawo nga nagapangita sang hustisya kag gusto nga makita ang matuod-tuod mga kakayfive nga mga kawatan sa kabansang gobyerno, amo pa subong ang ginapasakaan sang kaso kag amo pang ginahimo-himuan sang kaso kag ipabilanggo mga kakayfive. Sa malipot nga sugilanon, wala na naga-function ang matutod nga hustisya diri sa aton sa Pilipinas. Bangod sini sang paggamit o kun nangin ido-ido, nangin sulugoon ka nangin ido-ido, ang ining maahinsya nga inay katulad sang DOJ, katulad sang ombudsman kag sang NBI, ini sila nangin ido-ido ka nangin chihuahua, nangin chiwari-wari-wap, mga kakayfive. Ni President Bongbong Bangag Marcos. Sorry. Ba'y nanong ito ako man? Ah, Bongbong Marcos ang iya binangag na panguluhan. Tamo ng buhat ko si Ringon. Yung napuga, bilik sa ngilik na lipat naman ko. Rodritso man to man. Binangag na pagpalakat sa panggobyerno. Tamo ng buhat ko si Ringon. Okay, 500. At least na klaro. Good line na, base. Bladugay-dugay. Ito naman ito si Ombudsman. Ah, sa mga balita lokal mga KK5, nato sini nga mga headlines. Bangkay sang tawo ngayaran na sa state of decomposition na sapuan sa isa ka distrito diri sa siyudad sa Ingrilo. May mga follow-up report kita sa nakaroon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang banparaton nga mga headlines mga KK5 kapulisan mahimo makasulod sa mga eskwelahan kag sa mga makipagsalamuha o kung makipag-upod upod sa mga kabataan kag mga estudyante suno sa PRO 6. Dili ka mo magdalala pusila kay hadlukan ang mga kabataan. Kagbasi, bila pila ka dahon ba sa mga kabataan, hindi mo may pusil to pusil agawon, tabla mo ti paniro ta. Hindi ka mo magdala pusil, batuta, dalaan nyo. Ayaw, gid. Kay iskwilahan na iya, may mga kabataan, da, kay 500. Matruma na sila sa mga pusil. Hindi, bila kay 500. Si Lord ka mo, dala lang ka mo yung batuta, pwede batuta ha. Hindi ka mo magdala pusil, dahil labi ng mga kwanin, mga lagba, ng mga armas, bawi daho, gid. Okay, 500. Kay ang mga kabataan matraumatize. Kay nahadlok na sila sa mga pusil. Ang iban sinadira matraumatize, pero iban sinadira gadulot mataya kay 500. Nambal sila sila nga bao sila ano naman. Out of curiosity, basi black ko na kuhao niya ba ito tungtong black kag basi kung ikwaya black kag ipitek black kay 500. Kunang masakit na. Hindi black? So kung magsulod gyud kamo sa mga eskwelahan kag makipagsalamuha kamo sa aton nga mga kabataan, sa mga estudyante, hindi lang kamo yung magdala pusil. Amo na pangabay namon, hindi lang kamo yung magdala pusil. Batuta, pwede kong dala da. Ano kayo itsura nyo ng mga security forces? hindi ba? Tamtang mga ka-K5, may isa na K5 Andre Cabanwa. May isa ka banwa sa probinsya sang Cebu, ang nagmando na ang mayor mismo, K500. Ang mayor mismo, amo ang nagmando. Nagpagwa sang iya sininga executive order sa isa ka banwa sa probinsya sang Cebu nga ginabawal ang tanan-tanan nga mga kabataan sa elementary kag high school, K500, ginabawal nga magdala sang cellphone. Isa ina sa banwa gin pa implementar na ina sa isa ka banwa sa probinsya sang Cebu. Ang mayor mismo amo ang nagpagwa sang iya sini nga executive order nga ginabawal ang tanan-tanan nga mga kabataan nga pabalunan sang cellular phone. Tanan nga mga bata elementary kag high school hindi pwede kadala sang cellphone sa eskwelahan. Bisan isulod sa bag, bisan sa diin-diin kay 500. Pag once nga mabalaan nga may dala nga cellphone ang mga kabataan kay 500, i-confiscate ini sang aton nga mga pulis o kung gwardya o kung administrasyon sang eskwelahan kag igabalik ini kay 500 ang cellphone. Abay mo kung saan pagsira sang klase. That's why ang sabat mga ka-K5 kag ang pa kundi ga may mga siyempre may mga ginatawag naton nga may ara sing natawag nga inang violent reaction kay Beb Andrea mga ginikanan eh, hindi ba? May mga violent reaction ang mga ginikanan. Ah, nga ti ano ti gusto naman kontak mga bata namon paano na bikron? Kay kabalaka kami sa mga bata naman namon to. Ah, ang sabat sang mayor simple lang. Kun niya tawag naton nga mga mayor nga mga maybols. Sabat sang mayor simple lang. Siling niya, ya kun indi kamo magpati sa akon patakaran. Indi kamo magpati sa akon nga sugo. Ah? Kinahanglan halin na lang kamo diri sa lugar, silo kamo sa iban nga lugar nga mga eskwelahan nga pwede ka dala cellphone ang ilabat ang inyo bata. Ah? Ngali kamo di. Layas kamo di sila niya, silo kamo to sa iban nga eskwelahan no. Pero diri sa ya within sa akon nga teritoryo, sa akon nga banwa, indi pwede kag once nga may mag-violate amo na siya ang himuon. Mga ka K5. Ah, amo nang mga mayor nga may mga balls. Diri sa aton mahimo ayan na de. Kahit ti highly urbanized city kita de, grabe nga kwa rin, matyako. Hindi guro maghimo, smears ni mambal sa kanya budlay na. Wad anta siya butante. Mga ka K5, oh, shout out sa ato sini nga iban nga mga followers mga ka K5 no. Prober kita magkuha sa nga mga pila ka mga balita kagalakip na mga pila ka mga commercials diri sa ato sini nga pagpangalagad. Oh, shout out tanay siya nato sini nga mga followers sa kay Cherry Lapating Branya, Banks PSG, shout out Jenny Halyorina, Gachon in lang dito sa Lebanon kay Samsam, shout out man siya Jumar Kibrabit. Niya good evening shout out anay sa Aglalana, Pasay City, Gadaguob. Adri ang K5 Night Watch. Thank you. Maricel Barol Kasiple, shout out man. Raul Simpas, Ria Capana, shout out. Sa kay Verna Salvilla and others mga ka K5. No, why na? Sa K5 News FM, kita subong nagalantaw ko, nagabasa anay, no? Sa kay Hubito Coronado, good evening K5 Idol John, Leog Tamya, sa kay Cap Greg, sumagaysay. Diyalang kami nagalantaw sa FB. Mamati, duman, kapabasa, Idol John. Ulat sa pabasa ni kuno ni drama ka karon ni Sarina ho. Si Sarina karon kasi Christina ang maupod. Recurrence yang rason kon nga nga ginakabig ini nga plunder bisan pagikan sa pribado nga donor ang pundo amo ang paglantaw sa kasuguan sa Republic Act 7080 nga kon paano kon nga anabaton ang amo nga kantidad sa idalong sang anti-plunder law, ill-gotten wealth o kon manggad nga nakuha sa illegal nga paagi, wala lamang nagapatuhoy sa pagpangawat sang pundo sang gobyerno, nalakip man ini sa pagbaton sang gift o kon bisan ano nga purma sang benepisyo by reason of the office or position of the public officer. Kung amo na sir no ay mo siling nga inang punto no ti laban-laban tanan-tanan nga mga senador tanan-tanan nga mga congressman mayor vice mayor sa Maripot nga Sugilanon sir Rico Rance sa Maripot nga Sugilanon tanan-tanan nga mga politiko sa bilog nga Pilipinas ubos kitanan priso sa kaso nga plunder. O hindi, Black K5, Andre? Nga ah, no? Nga ah. Sugiran ta ka? Sugiri ko di kung sino nga isa kabilog nga politiko sa bilog nga Pilipinas ang way nagabaton sang amot halin sa mga insik kaghalin sa mga supporters nila ilabi na sa mga manggaranon diri sa bilog nga Pilipinas. Sugiri ko? Kung may isa ka nga itudlo sa akon, buwas da yun mauntat ko sa pagtrabaho bilang membro sa media. Ha? Huh? Na-challenge ta ka. Sa malipot nga Sugilanon, kun matuod gid man, mas mayo gani na ya kay honest mga ka K5, no? Honesty is the best policy ko namo. Mas mayo gani kay si Rodante Marcolita, honest. Sigurado kamo nga si Bongbong Marcos way nagbaton sang mga kwan, way nagbaton sang inang amot para sa iya pamulitika. Yuda puga bilik sang ilik. Hindi ba? Kung sa imo sini nga ginahambal nga amo na nga ging kasuhan si Rodante Marcolita bangod nga ini siya nag-ako nga may 75 million nga ginamot sa iya para sa iya nga pamulitika. No? Itudlo sa akon kung sino nga politiko, mi ultimo kunsyal. Mi ultimo barangay kapitan. Ha? Mi ultimo board member, congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor. Itudlo sa akon kung sino, no? Nga mga politiko dere nga wala nagabaton sang amot halin sa mga manggaranon nga mga negosyante kay amo nang papel sang mga manggaranon nga mga negosyante, most especially ang mga kontraktor sang gobyerno nga ara sa DPWH ga kwan nagakuha sa mga project. Sugire ko sino way gahatag sinadira kag kung sino way nagabaton, kay sigurado ko sa imo tanan-tanan ni sila nagabaton. Isa lang dire. Oh, ang buot naton silingon, tingaa nga si Rodante Marcolita lang inyo nga ipailan kaso sang plunder. Kay tanan-tanan sila gabalaton, isa na dire ang ginatudlo mga kakipag mga nakabaton nga nag-ako man si Chess Escudero. De bla? Mismo ang nag-donate sa iya, amo ang naghambal. Nga siling sang nag-donate sa iya, niya oo, nakadonate ko 30 milyones. Eh, kay nag-upod si Chess Escudero sa grupo nila, sa grupo ng Day BBM, sa mga senador ni BBM, oh, kag sa ilang nga mga grupo, tingaway siya ginpasagaan kaso planderaw. Oh, nga nga si Randro Dante Marcolita lang ang ginpasagaan sa kaso kay tungod nga Duterte siya. Sa malipot nga sigilanon, sir, bisan ano panimo nang hambal nga explicar nga parte sa kalayi-layi nga ini. Buisit ning layi nyo ni, may pinilian. Amo ni sige natawag na ito, magka K5 nga, selective justice. O hindi bla? Kay kung parte lang sa maghambal kita nga dapat kasuan plunder kay bisan in form of inang donation or regalo. May ara kina sa ginatawag nga republic at amunin mo to. Mga K5, tinga nga, tanan-tanan, dapat tanan-tanan ni sila. Oh, tanan-tanan ni sila dapat. Ubos na ni Kalapriso, dapat may mga plunder cases na ni sila. Galing, ha? Kay si Rodante Marcolita honest, mga KK5, tinag ako. Pero ining mga buisit ng mga politiko ni, si Bongbong Marcos, si sigurado ka mo ba'y nagbaton? Kung maghambal, abe ka si Chavit Singson, nga sang kimpo nga nagalibot ang buisit siya nga ni, gaupon mo si Chavit Singson, gadalas ang marita ng politika dako-dako. Nga meron ka kwarta nga mo nagagasto para sa kay Bongbong Marcos during the time. Nga nga maghambal ko nga muna. Kaya ako mismo nakakita. 2022 paglagan niya presidente, ako naglagan mayor din sa siyudad sa Iloilo. Nagkilita ay kami ni Chavit Singson sa may gimbal. May dalang kwarta ang ginapanghatag sa mga tao dito na kutob sa mga suporte ni Bongbong Marcos. Nga ginagasto niya para kay Bongbong Marcos. Na po, gabilis ang ilik. Oh? O, hindi ba? O, te, ngagaway sa kaso, planderaw. O, hindi ba? Dapat i-impeach mo na siya. O, that's why, amo na siyang ginahambal sa INC, gani, selective justice is injustice. Ha? Sana na pa nasagi, kwakal para sa mga republic at republic at kag-kickback-kickback na kay Plariho, masila tanan-tanan. Mga kaki-five, galing kin-single out si Rodante Marcolita kay amugin ang nagaduso nga dapat usisaon ko sinong hari-hari kang leader sang flood control project anomaly nga trilyon-trilyon mga kaki-five. Ah, amo ng rason, kutob sa mga nagakontra sa administrasyon subong ilabi na gid ang mga vocal katama ng mga tao nagakontra sa administrasyon, amo ang ginapasakaan sa kaso. Oh, sa malipot ng sigilanon, mga kaki-five, ari kita sa idalom sa inatawag na ton nga secret inang marshalo. Namin man na sir, kaya at least nag-explain ka, at least maalam ka man. Pero amo na ganing pamangkot, okay, ginihin mo explanation. No, karon gusto na ton nga talatapon kay insakton, tanan-tanan. Kung gusto nga nila nga mag-file sa kaso nga plunder sa kay Rodante Marcolita, dapat ang tanan-tanan ng mga politikong nagbaton sang amot sa nagligad ng eleksyon, ubuson sila failan kaso plunder. Na malaban, why kita lideres tanan-tanan, ubos kid. O hindi, Blackie 500? At tanan-tanan hasta mga barangay, hasta kongreso, hasta mga kunsyal sa banwa, kunsyal sa sudan, mayor, vice mayor, gobernador, vice governor, board members. Ah, laban-laban, tanan-tanan sila, ubos, kitanan kaso, plander, magutok ang politiko, magutok ang buaya sa prisuhan daw. Ah, saan siguruhon mo? Ubos, sila tanan-tanan sulod sa prisuhan, kaya ang plander ng kaso, wala sang piyansa. Ah, abe, oh, tiste, challenge ko na sa inyo, abe. Abihin mo, aboy, abi, plaster, abi, totoo, abe. Kung totoo, gila nga pagpa-implementar, ne. Yuna po, gabilis ang ilik nyo. Style pa. Ang mga balita ang inabatan ng buhilog ng iradulog sa inyo sa Kaluan San Clinica District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica District Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement kung inimugikan sa cold press extra virgin coconut oil ka vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties sila binigay kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parte sang D3 Bio mga KK5 ang ginahimo nga sa aton nga lawas into monoglyceride kay sa nadiring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog natural antimicrobial property sa ato siring palibot. Ginapanami man sang D3 Bio nga absorption sang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami pag-isang D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga amo naman mga KK5 ang nagabulig agod nga magdikaw sa lawas naton sa bleeding ko na impiktar ka na sang dinggi. Ano pang ginahulat nyo? Anong kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para ilikita sa mga pamalatian. Katulad sa sipon, hilan at ubutrang kaso kay iban pang mga baratian, ilabi na gina mga virus katulad sa dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9 sa East.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masal Liga
5: Epic Demo
6: DTX 500,
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari.

0: Masuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch.

0: Kakinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo. Near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
5: Tigasi!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati, gina ko sa K5 News FM. Tumunan na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga dora sa aton karon. Nakalabor kita sa 16 minutos na karigad sa alas 9. Ang mga balita ang inabatan ng buhilog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix, ga kafe kanaga detox ka pa. Ang mahilig magkafe da mga ka-K5, ang healthy nga kafe. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Shout out sa iba pa naton nga mga followers. Kay Manny dapat sini nga hi diri sa Ruhas Kapis Idol, may ari man di. Hehehe. Good evening Idol Jona. Anong gid pamangkot mga may ari man diri? Arman Bakugo ay shout out Mary Jane Galyaza Garillo. Good evening Idol Jona, watching and listening from San Juan Mulo. Chris Boy ko almuhin na good evening, third quarter na buwas. Wala gitupa ang second quarter sang senior citizen. Pension, wala gid schedule ang payout. Base kung ginlamon na sang bakunawa ang inyong payout. Richie Mago, shoutout Dansky Zerodo Dianon. Shoutout landa sa kay Rudy nga nagainom-inom watching live from Sara. Sino pa? Manny Dapat, Jodet Palumo, shoutout Niel Bayaron. Shoutout man kay Ninita Del Prado. Shoutout man kay Edmar Liquinia, Jonella Taberna. Single pa na kay 5 John si Christina. Okay pa mangkot. Single? Available? Single? Available? Ready to mingle? Iraga. Hindi na. Ay Maria, ihunis. Tigra punti. Iway na, pasinsya na. Single siya, pero hindi available.

0: sabol. Ah, sa malipot nga sigla noon, taken. Ah. Mga nagapamangkot, blada. Siya may rafega na kagumban ang LPA, sir. Naging bagyo na sa kanta niya, sa kanta niyo, sir. Ay kalainin. Sige, oro ba si Kai Huvito Coronado? Shout out, Idol John, Tamyo, Sikap. Kinabasa ko na. Okay, ayos. Wala, sige. Dari sa ato sining mga followers, dari sa aron na si Kipe Baron. Sa ato sining kay sa John Kapulot News Live, dugay-dugay basahon kayo mga mensahe ha. Sa kay Nonong Palier the Fourth da, nya wala labot sining mga maalam kuno kay sa kasuguan kuno kay hadlok sila tanan. Mo nang masakit da. Ginhatagan kasang kaalam para nga ipa-explain mo sa mga pumuruyo para nga i-sugid mo sa mga pumuruyo ang maikang tanan sa katabo diri sa aton, wala sila labot. Pero kung pananglitan gani nga may mga ka-araydan para sa aton, di lakip man sila, dalahig man sila. O hindi, blaki pa, Bandre? Munang mga tao nga mga walang paki sa mundo. May saliring mo, may saliring mundo, slaya. Alisa Nicole, niya sakto kagid yor, balan mo, bendalo, ngani. Bendalo, ngani. Ninong Palier report niya, correct, good, Idol John. So, San Labrador. Shoutout ko na sa utod niya nga kay sa mister niya nga nagapamati gid subong nga si Dominic kag si Ronnie diri sa Pasay City. Arne karon sa piyak rin niya si K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sina sa puan mga ka K5 nga isa ka bangkay nga aron si Dalom sa state of decomposition. Sa isa ka distrito diri sa sudat sing lilo check na to ng mga follow up report upon kita kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: K5 Zone, mayong gabi, kagmayong gabi sa ato niya mga tigparamati, tutok sa ilang tagsatag sa mga radyo ko na cellphone. Unaw na to ni ang balita nga ining nasapuan nga isa kalalaki mira sa may barangay Kubay, Haro, kaginalang yun sa K5 Zone, ginabanta pa sa ato alas sa isang gabi. Kasi rin ang nasapuan na mo si alias Tutok, 48 anyos, kag tagadragid residente sa barangay Kubay, Haro, kag nagabiyahe isang sikad. Sa interview na ito kay Cedro Confisor, presidente kina isang asosasyon sa ilang sikad, ginpahayag siya ni nga nakapanimaho ang kasalingan ni Gratinera ni Toto sa Domingo nga adlaw sa Kunyo 28. Pero subong nang ginagabi ka si Fajon, nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatalugan ni Drini Toto, din na siya nakita nga malapit sa portahan, nagahamyangon, kaya nagakaagnas na. Pahayag pa may ukon anay ni sabla ka fever so niya gin hospital pagod sa baratian nga pneumonia pero nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihi siya nga o ulihin niya nakitaan si Toto sang Kintrano pa sang Domingo nga adlaw nga naglapay sa ila pero sang Lunes wala na ini pa nakapabatsag or nakita liwat. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang maayong record sa barangay. Ka-fever John investigaran na dito sa scene of the crime operative sa Consoco kagang sa Iloilo City Police Station 3 agunyati kung ma-determinar kung bala mayara sa faultway mukun wala sa kamatayon ni alias Toto. Dugang naton si K5 John ang ginpatigayon man nga drug bypass operation sa Iloilo City Drug Enforcement or Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sira sa may Zone 1D, Barangay San Juan Molo, last 2:40 ni kaginasang hapon. Ginkilala ang mga arestado nga sa Real Yas Makmak, 35 anyos, sa Zone 1B, alias JR, 34 anyos, at alias Bonbon, 29 anyos, nagatiner naman sa Zone 1A sa among barangay. Sa no, Director Police Captain Roque Jimenez III, ang OIC sa City Drug Enforcement Unit, na maklan rin si Makmak sa isa ka-plastic sa 6 sigrapatiyan sa bugan mitang 7,500 pesos na bypass money. Na-recover dugang ang sampagin ka mga plastics ng ilagal na droga, na-recover pa ng bypass money, cellphone, sa kwarta nga bilib to be proceeds. Ang taran niya droga na nakapiskar ang nagabugat sa 75 grams sa 510,000 pesos ang market value. Pahayag pa, uko ng dangat sa 3 ka simana ang monitoring nila sa mga arestado o isa sa nag-report ang concerned citizen. Payag pa sa opisyal sang napreso si Makmak dito sa nakaplastar sang iyak koneksyon. Samtang si JR kag si Bonbon ang kahimbon sa illegal niya aktibidad ni Makmak. Na impormasyon naman sa K5 Jones sa nagpamati sa aton si Police Captain Jimeno kung sila inagang kuha sa supply ang mga arestado pero i-validate pa nila. Ni nga balita, ginadulungin sa kaluan sa GTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Kaupod, si KK5 Ray Mark Espea Umalay sa patrol. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Ang ini nga mga balita, mga KK5 ni KK5 Aaron Lloyd Refoyo, ang builog man niya dudong sa inyo sa kaluan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap. Kag subuman mga KK5, ang mga balita man niya na batalang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Para sa aton mga kauturan, ng mga kalalakinhan, nga nagamatamat na kapoy, permi sa trabaho, mga executives, mga permi busy, ng mga kauturan aton, mga mahilig sa mga sports, no? Mga sports enthusiast, mga mahilig sa mga bodybuilding. Ari na ang nagapabalik sang inyo sining nga resistensya sa lawas. Extend Food Supplement for Men, may makakaglabuwas ka, nga nagabulig dugang extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sang aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke, layo kita sa balatian. Kag nagapanami sa aton nga performance, nagabalik sa huben ang aton nga performance. Ilabi na gid kun upod mo si misis sa tion sa kagabihon. Extend Food Supplement for Men, mga KK5 produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Check naton katapusan nga report. Lagi ka na kay KK5 Karin Badilla, ni may kang tanan sa sining report nga ginpahayag sang PRO6. Na KK5 nga mga pulis kuno pwede makasalamuha sa mga kwana, sa mga kabataan, sa tagsa ka mga eskwelahan. Pero pangabayla, hindi ka mo dala pusil. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay KK5 Karin Badilla.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Go ahead, K5 Karin.
3: K5 June, mahimo makasulod sa mga eskwelahan ang kapulisan naton suno sa kay Police Regional Office 6 o kon TRO6, Director Brigadier General Randolph Tuanyo, na hibaluan nga may tigduha ka police K5 June, no, ang ginpang deploy sa entrance sa mga eskwelahan or tanan nga mga public schools direya sa syudad sang Iloilo agud makabulig ni sa security measures. Sa pahayag ni RD Tuanyo K5 June, naghisugot ang mga school staff kag ginikanan nga makatambong sa flag raising ceremony ang aton nga mga pulis kag after sang flag raising mayara man sang 5 tubtob 10 ka minutos ang kapulisan naton nga makipaghinun-ano ni sa mga estudyante agud ipahibalo kung ano ang dapat nila yang himuon sa tion nga may magluntad nga insidente K5 June. Samtang ginapasiguro man sang PRO6 ang safety sa mga kabataan, ginikanan kag mga manunudlo paagiya sa presensya sang aton nga kapulisan sa ilabulutuan kag sa iban pa nga mga tikang K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternative Ibong Medisina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Oh, basi, lipat ka mo ha. Lapit na lang ha sa Domingo na ni ho. July 5, 2026, mga ka-K5. Na, ginaagda ang tanan-tanan sa ato sining ha, mga running enthusiast nga magpasakop na sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run, dalagan para sa mga bulodigan nga pagahiwaton ini sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard sa distrito sang Molo, siyudad sang Iloilo. Mga ka-K5, gani magparehistro na para sa ribalo gani, no? Ma para nga mag-intra mga ka-K5, no? May ara nga tatlo kita ka mga kategorya. May ara nga 10 kilometers ang registration fee is 999, 500 or 5 kilometers mayara nga 699 nga registration fee, and ang 3K mga KK5 is 499 ang iya sini nga registration fee. May libre na kamo nga t-shirt ha, no? May libre na kamo nga t-shirt. May duha ka mga pamaagi nga pagparistro. Una, ang personal nga pagpadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang diri sa 4th floors, One Rose Building, Commission Civil Street, Haro, mga ka-K5. Unigani, kadto kamo sa online sa kag registration check ninyo. ang page sang K5 News FM Iloilo. Upda mga barkada nyo, kaopisina, kapamilya, kahagugma, kabarkada, tanan ng mga grupo, mga ka-K5. Kag magkadto, kamag-upod mga ka-K5 pa magtambong sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Damo sa mga exciting mga papremyo ang nakasurpresa sa inyo. Shoutout sa ibang panaton ng mga followers, sa kay Mylin Pudadira, pariente may gabi, James Saicon, sa kay Alisa Nicole, shoutout man na Susan Labrador, kay Ronel Kase, watching from Australia. Good evening sa linya, isa lang da sa linyang utok-utok sang nagkakaratabo sa Pilipinas, amo ang bangag nga presidente sa Pilipinas. Sakit ba? Si Verna Salvilla, sa linya, resign, BBM bangag. Kay J&J, shoutout ko na sa kay Nanay Lorle Gardose, dira kay sa Gardose family. Berna Salvilla, mayang gabi, Rose Balido, nahidlaw ko sa tingog mo, Idol John, naguba abing cellphone ko. Bakal bag-o. Sa kay Arthur Buhatda, shoutout man, Danny Labrador, sa kay Romy Espada, shoutout man, dira sa may Takas, sa may Carmen J. Takas. Sa kay JC Matias, kay Alpha, may Macro Pastor Aristosa, shoutout man. Pramolo, Chris Insyong, Cambronero. Shoutout sa family Cambronero. Permiga nagapamati, diri sa Leon. Kay Jan Laucar, Gar. Good evening, shoutout. Kamigs Vlog, shoutout. Hope Aligario, good evening pa. Shoutout kami. Diri John Kapulit sa Palawan. Shen Tansilia, shoutout Cesar Cabalong, Roberto Legaspe. O Robert Legaspe, Gerald Hastro. Shoutout man, Vicenta Villanueva Latigo. Mercedes Melquerido, baby girl, Renato Bindita, Samuel Villanueva, John Cesar Villaruel, shout out sa kay Samuel Villaluna, sila niya idol, wala pa masabat ang flood control, ano mali, amuna nga nagdamo ang mga tao sa EDSA nga nagadamo, pagid sa rally sang INC, nga kay wala pagin sabat, dapat kasuhan sa gobyerno. Kay Idol John na uso ang kasuguan nga matarong siling pagani ni ex-idol ko Ben Dalo ang sa subong Idol John. Jimmy Cartagena, shoutout man sa kay Norbing Sopenya, Norberto Aguilar Jr., Ima Castro Cabilan, Efren Inabi Espaliardo. Shout out ko no sa kay Espaliardo o Jeffrey Espaliardo kag Jojo Espaliardo sa barangay Santa Barbara Igbaras. Andy Alujado, nanitsok kang Aureli Marinit Manikan and tanan-tanan. Kuita Chimpo, magka K5 Dries ato siling nga pagpangalaga. Tsaka na sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Alujado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: K5 News FM.
5: 88.7.
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive.
2: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500.
8: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
9: Sang nag-inom ka
10: DTX 500.
9: Dira dala subong imo sugar.
8: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagit.
7: DTX 500.
3: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
7: ang nagatilo sang imo atay.
3: Basta tilo atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
5: ka. Baong budlay?
6: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imong kidneys.
7: TGX 500, nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga una.
7: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
3: TGX 500 na.
7: Ang TGX 500
3: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: TGX 500
3: garantisado.
7: TGX 500,
3: mataas pala ang imo blood sugar.
7: TGX 500,
3: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
3: TGX 500,
7: ang TGX 500
3: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
3: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
3: TGX 500
7: asal rikan
3: epektibo.
7: TGX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
6: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga una.
7: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
3: TGX 500 na.
7: Ang TGX 500
3: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: TGX 500
3: garantisado.
7: TGX 500.
2: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
10: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
10: Matakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
3: garantisado,
7: epektibo,
3: aramis
7: mo. DTX 500
3: nagapalang durong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
7: Mag-TDX 500 na!
3: Ang
12: DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: I Care Gold!
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
8: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangaw!
10: ka, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika, Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika, Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika, Deo Fresh. Bili na sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa Guava Leaf.

0: ganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Ibus na da! Ibus na da, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad to?
2: Ibus sa gamit mo! Layas na to!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
11: Happy kalunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak ko kay Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
6: Ang masking disease na.
7: Mga kuko nga doon di maayong oh, virus.
6: Patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: Hamot ang bulak.
6: Yes.
7: Buksan mo.
6: Bulaklak, ah, bulaklak.
11: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubo ka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
12: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
6: Mm.
7: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ampawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
11: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
7: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 Bio per digit ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
11: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo, yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
15: K5. News FM.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
17: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang kina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
24: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
24: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica

0: naghahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Nortes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matilaw na dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas na antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpambasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ay, ang mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatagpalamati.

0: mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow. Ayos, gid.
8: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw bala
1: ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kalunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Mas tatilo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
25: Yan ang kapanupo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
27: Yung may D3.
29: Mga butika.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mabagat sa mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
4: Kapamati, gita ko sa K5 News FM, kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
0: Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
8: Dry eye, pirmig katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalajustor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi ganti balama kumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.6 97.5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Pangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM News

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Kari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bilin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Bakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow. Ayos, gid.
13: Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
7: DTX 500.
15: Masaligan.
7: Epektibo.
15: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
7: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
7: Ang
15: may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sang imo blood sugar.
7: DTX 500
15: Salrican
7: Epic
15: Tibo.
7: DTX 500
15: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO.
7: BCO
15: nga may D3.
7: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3
7: nga may VCO.
15: Ang VCO
7: nga may D3.
15: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang
4: ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabakala ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga pani.
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masalikan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may BCO.
13: Ang BCO
14: yung may D3.
13: Mga butika
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
14: yung may BCO.
13: Ang BCO
14: yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。アンカーカンピョンネストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM。

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo Aramis wow. TDX 500 nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa efektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahangin. Nanda mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman Man.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
19: DTX 500.
12: Masaligan.
19: Epektibo.
12: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
12: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
19: Masaligan.
12: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
12: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
19: With Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Tanan ng mga tagpalamati sa atong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, dari sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Kabay pa nga sige hapon, nyara ka mo sa kayong lawas, kag subungan labaw sa tanan sa inyong akadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo gini ang terminaton ginasulit-sulit diri na importante sa bilog naton ng kabuhi. Naman, kay ang aton ugnayan o relasyon sa Diyos amo na ang pinakaimportante. Kay kung mayara kita relasyon sa Diyos, mayara man mga pagtilaw, mayara man mga kabudlayan, mga tindosyon, pero mangin man nilagpon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Amo na nga saligan tigi na siya, amo na nga himuon taman na siya. Kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Diyos samtang siya maga pakamayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan ng mga butang, naghatag sa aton sang tanan ng mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Wala nga, kamutanan nga tagpalamati, hindi gyud, hindi gin magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Diyos. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nga lubok nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Diyos, mga pagtamyaw, mga pagpakamayo nga aton ginatag sa iya nga mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong mananaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng ibayong karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Bill Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani sa himpilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita. At maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen na. Ang aton na pagtuon subong mag-uturan, simple lang. Permenaton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo na naghahatag sa aton sang informasyon na din kinahanglan nga sa sini nga kalibutan may arat lang kita duha ka kadtuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kadtuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga kabalo na kita nga paagi kay Adan, nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Amo na nga diri pa lang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siya nga preparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base maghinulsol kita nga man kay ara na tani, libre ang kabuhi nga wala kita kusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sang Dios, pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iya nga ginpahimo sa aton. Amo na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasakop balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon. Sa gabi magtuon sa leksyon, nag Facebook pa. Dayon balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada semana. Ang problema kay sa Sabado, tani sa Domingo may bakante nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang disgrasya gid. Kay ang ginatun-an way gid sing lewan, kundi ginatun-an paano pagyod nga aton piritan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsige hampang o ano na lang ginahimo bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pagyapon. Muna nga, okay man tani kung nagalantaw kita permis sa kong cellphone, nag-download kita dira espiritual ng mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo ng mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man makuslan, wala'y pulos nga man. Kay maka-istorbo o istorbo na siya, sa gabal na siya. Muna, muna nga ang aton na pagtuon subong, simple lang. Basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 19, kag versikulo 20. Amal diri isang Diyos, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo, nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Agud higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agud magpunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agud nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga katuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang ginpahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga among gintawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o matarong, mabanhaw man sila. Banhawon man sa Ginoo. Agud nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit or sa imperno. Amo na nga, delikado katama. Amo na nga ni nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kag tumanon mo ang iya tingog. Agod mag-unong ka sa iya. Ay kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya mga ginhambal nga aton dapat timuon, agud nga malipay siya. Atagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sining nga kabuhi. Dayon, atagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Atagan ka pa. Tapos maka-star ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalambot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa pulong sa Ginoo, kung dito sa kanaan magpakasala sila, ay hindi gihapon maka-estar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo manigin hambal dari nga ginsumpa sa Ginoo sa imo makatigulangan, katigulangan nila da sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita amo magyapon aton katigulangan, pero ang kabuhi dari nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na ang aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11 mga bersikulo 26, 27 kag 28. Siling dire, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaod. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong adlaw, kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Dere mga kauturan, ginsulit, ginliwat dere sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga versikulo 26 hasta sa 28, dere sa Deuteronomy o Gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaod. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sa sugo sang Dios, pagpakamalaod man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa atong subong, kaysa ginaliwat na natin dere sa atong napagtuon. Wala kitay ebidensya suno sa aton mabasa sa Biblia, kung Biblia ang aton basihan, nga ang kasaguan sang Dios, basically ang Ten Commandments, ang napulok ang mga sugo na dula sang ginlansang si Kristo sa cross. Wa gid kita mabasa. Isang basahon naton ang tanan ng bersikulo sa New Testament. Kay 700 man lang na sa kabersikulo, 929. 7,929 verses lang ang New Testament. Wa gid ta mabasa dira nga when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo man naghihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinumanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta hunta ang city versikulo 13-14 sa Matthew, ginasiling sang Ginoo nga kita dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kung hindi kita makatultol, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sang Ginoo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagin lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there be that find it. Amulan niya ang pinakadelikado, kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultor pero kato naman sa kalaglagan. Ay mo naman yung ginambal dire, interior at the street gate. So kita magsulod sa lipot nga gawang kay malapad ang gawang kag malapad man ang dalan or dalan banas nga nagadulong or nagahatod nagadulong pagkanto sa kalaglagan kag damo may neither be which go there at grabe no damo gid na muna nga delikado muna nga kamo nga nagapamati sa ato nung mga pagtuon pinsaron tani simple lang gid na siya dayon kay hambal diri nga because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life and few there be that find it. Amo na ang masubo-subo kay jugtay lang ang makatultol nga kay kun hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo na balang matutuod gid ang pagtuon pagtuon nga kaangay balang sa nag-eskwela kun ano imo kurso imo gid gintinguhaan nga maintindihan ang leksyon. Dayon sige ka research din ka ma-research kanto ka sa Google kay ara damo mga informasyon dayon damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga himuon amo na nga kun diri kita sa kalwasan damo na nga mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton amo na nga ang nakarami diri sa pulong si Ginoo nga aton i-research kay ang Ginoo amo ang imo manugbulig tapos ang balaan nga espiritu amo na ang magapahinumdom sa imo amo nang magtuitoy sa imo nga imo himuon ang para sa imo kalwasan nga man kay naghambal si Apostol Pablo work out your own salvation with fear and trembling suno sa ginhambal niya sa 2 bersikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos amo na nga importante katama mga kautoran kay kun hindi naton ini himuon delikado kay nga man ang sa aton nga ginkadlukan subong madlok lang kita nga man ang aton gitinguha ang material ng mabutang ano ang aton kaunon ano aton imnon ato anong bayo isuksok mga pamisti amo man ang aton nga ng pamayo subong problema pamayo kay nga man ang pagkaon mugyapon nga man kay kita ginatintar permis ang kaaway ara na ang kanon sa kaldiro, ara na sa lamisa. Pero kung natakan ka na kaon sa pirmi ginakaon ka na adlaw, kadto ka man sa agwa or mag-order ka man sa, kay ara naman subong order mo man lang kung imo mo man lang dahil i-order sa Food Panda. Pero sa sige mo kaon, amo na nga, nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imong ginakaon ka na adlaw, mangita ka man, ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga problema sa lawas. Pero siling tani sang aton nga Ginoo, si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero indi mapatay sang kalag. Indi makapatay sang kalag. Kundi magkahadlok kamo sa Dios nga makapatay sang kalag kag lawas sa impierno. Mateo 10:28. Ang kadlukan tatani kay halimbawa kung nag-umbra ka man may pagtuo ka gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwela nga ilang pansulabi nga man bangod kay may ara sila kung eskwela man sa Sabado o Domingo kay sa Domingo wala problema kay bisan pa nga Sunday keeper wala may problema kay okay man lang sa ilang mag-umbra. Pero sa Sabat Keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na. Ang muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ginhingabot, sabi na hingabuton ka na. Hadlok ka sa mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sa kalag. Abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat ang kadukan? Ang makapatay sa kalag kag sa lawas sa impirno. Amo na nga importante gid katama nga aton nagtindihan. Amo na maguturan nga kung hindi tanim nagtindihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan na tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan na patay kita tanan sa espirituhanong nga kamatayon na patay pagid sa lawas pero ang kamatayon nga impyerno amo na ang pinaka delikado. Kaya kamatayong dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa katawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nag-abot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom line is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Nga man, kay nag-deem naman. Halin pa sa panahon nga nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi nagid kaangay sa so wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nag-deem siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magid tanan mapatay nga aman, kay may ara man maabutan nga buhi. Sa pagbalik ni Kristo, bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibo ka tuig. Amo na nga diri. Kung padayon nung pagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang ginhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan, ang sala yari na sa kalibutan. Ang mutabalong diri nga mahatag ang kasuguan nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo na yung ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si Eva, hindi pa nakasala. Kay, kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, amuto nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sa Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhambalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sa Diyos nga hambal sa Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid ka mong matutuo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo ng siling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karun kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara nang prinsipyo sa kasuguan. Muna nga sa bersikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Namo kanina ang bayad sang sala among kamatayon, so sa 6:23 sang Mateo, amo na nga napatay gid halin pa kay Adan, napatay pagadto kay Moses. Bisan wala pa ang kasuguan nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato, napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala amo man ang wala sing bayad nga regalo. Amo na diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay, labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesu Kristo, nagbugana sa madamo. Para bugana katama ang grasya, ang kaluoy sa Diyos, paagi kay Kristo. Muna nga, biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugan, nga grasya o bugay. Muna nga, dipindi na sa tawo kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tawo. O kana isa sa aton, lain-lain aton na himo eh. Amo man ang regalo. Kaya ang paghukom paagi sa isa ka tawo, nagdulong sa pagpakamalaot. Munang kay tungod sa sala, sa isa ka tawo naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa isa ka tawo nga amo si Jesucristo. Sabi nagpakatawo man si Kristo. Gani tungod sa isa ka sala ang tanan nga tawo ginukman subuman paagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nag-abot sa tanan nga mga tao sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglapma sang isa ka tao, madamo ang nangin makasala. Sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tao, madamo ang nangin matarong. Sino man siya nga tao ang ginkabig diri, amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15-17. Amo na nga, naglapa si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ginpamatudan sa Matthew 5:17. Ginpamatudan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang gyapon ang 10 commandments kay si Kristo man itong naghatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay? Why man magpakita ang amay? Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay why man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Tama na nga, nagsulod man ang kasukuan agud magdamo gidbala ang sala. Na? Nagsulod man ang kasukuan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpakamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan, mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa ginsiling na nato simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan, imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga kaswerte ta kun amo ato na siya mahimo. Naman kay si Kristo magahatag gid sang gahom agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga, dira naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaidasa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita, pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Huwag na makita siyang timpo na magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyon. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas po tayo sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan-nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News of Philippines, gayon din ang Siyolo Camiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani na nawa. Kaming lahat ay maging karapat-dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nuno.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa karong discussion with Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
6: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dr. Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayan?
6: Patay ka, guro. Hindi, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GT.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ganong pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
7: Awon si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
8: Ano yung sekreto niya?
3: Milik sa taguay?
7: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
8: This is no this.
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
8: na. Na champion ni
7: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
8: Oh, maligo gin basic gin.
7: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say Mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
0: Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level?
9: Mag DTX 500 na
0: ang palaya extra. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
10: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
10: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir G. Hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay nagalawig nga hubag no palanakit sa imulawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da imo kidney imo nga baga imo tinais spleen kag pancreas over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dagtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
13: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil
7: lamina
13: or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
7: like,
13: JP.
7: Like okra, be? Tugabang?
13: Balungkay?
7: Takway?
13: Takway?
7: Damo hindi naman, ha?
13: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
7: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
13: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dadlaw.
14: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag na mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na? Man?
3: Masami.
7: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag may TC. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, na migid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
3: Gusto, no.
7: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kay magpabulong na.
3: Oh.
7: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo. Makanto ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
3: Oh.
7: No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
15: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabaratian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
16: Ay! Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
7: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
14: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin ginyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape process sa likod nila sa ila brain nga uy lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapain sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant
7: kada DTX coffee mix.
14: DTX coffee mix.
7: So, pero, may kwarta sila, Sir.
14: May budget?
7: May budget.
14: Kung gamit may budget,
7: sa, DTX premium. Nami ang DTX premium especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape. We suggest DTX premium nga Siyempre ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
14: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung doon ka

0: young and you perform young.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
3: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula.
0: Patay ka.
3: Patay ka Japon. Mm-hmm. Dina kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis. Tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Bigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni ini cellula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si cellula ga-produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
0: Correct?
3: That free radicals amo man ang maguba sa imo cellula.
0: Correct.
3: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo cellula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga cellula. Dali magbalatian ang imo cellula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3 Bio sa imong selula.
0: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, nga ginmention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
3: gadamo maitan. Sila, ya?
0: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
3: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
0: Free radicals.
3: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhay.

0: buhi ni. Pero ang Ferrari Radicals wala ni kabuhi.
1: Wala ni kabuhi, ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa ibang pangkontra sining gitawag Ferrari Radicals. Ang matuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
1: So simple yon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra tangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio of Dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
5: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
6: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
6: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
6: Mm-hmm.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwami.
1: Imo pupo.
0: Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
1: Mm-hmm.
0: Sa imong pagbawil movement.
6: Mm-hmm.
0: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
1: Champion. Mm-hmm.
6: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
6: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
6: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat.
0: Mm-hmm.
6: Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
1: ang
6: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
6: Daw ginapintahan niya man sir boya literally.
0: Mm-hmm.
6: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
6: Mm. May bakterya hindi makatake.
0: Mm.
6: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm-hmm,
1: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako
1: you...
0: Ako, Sir Boy, lima kagina.
1: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balidoc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang cellular mo yung busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good para sa imo. Nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ini nga oras sa dulong sisang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magabugtaw naman kita sa madalag ko ng mga balita nga nagakarabo rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siya nga pungsod Pilipinas. Amat-amat na sa pagmuromadmada ang mga ginikanan kay na paninagbugtaw si nanay kag si tatay, nakainit na tubig, mga pikita, detox coffee mix. Ang healthy nga kape, nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Kita ganun ka pa na miyaw, kanagabi-abi, sa atong sa mga K5, dali sa 180 tanan, kung mga barangay sa syudad. Sa mga nakalain ng mga merkado, sa palibot sa syudad sa Iloilo, sa 7 tanan ka mga distrito. Kumusta nga ton sininga tulog? Kumusta nga ton sininga bugtaw? Kag sumuban sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kumusta na? Kag sa mga nagatutok o nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad via Facebook Live. Sa bilog sininga Region 6, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, kumustang life naton? Kumustang pagpabuhi naton? We hope nga yan lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Prior sa ato sa madalagko ng mga balita, sa ato sa nga pagbugtaw sa nga aga, importante nga nakabugtaw kita. Kaya bal naton hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw subong nga adlaw. Labi kag labaw nga pasalamatan naton ang ato sing nga makaako sa isa naman ka bugay, isa naman ka blessing sa ato sining nga kabuhi. Na nga gindugang mga ka K5 kay hindi lang nga birthday mo pasalamatan mo lang. Ha kay nadugangan naman edad mo. Kundi nga kada adlaw dapat nga magpasalamat kita na kay sa gyapon na buhi kita. Na kung naman ang purpose sa aton sining nga kabuhi di sumabos ang kalibutan, amo nang labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan nato. Welcome na sa aton sining nga pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dili kita sa adlaw sa ring Miyerkules. Pitsa uno na sa bulan sang Hulyo. Pinakauna ini nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dasig lang ang mga inadlaw, no? Ari kita sa ikapito sa ring nga bulan. Nakalapaw na kita sa tunga-tunga sang tuig 2026. Daw san-san ulang, amo ni kadasig ang pagbutong, pagsipad-sipad sa mga inadlaw sa aton kalendaryo. Nao kita guru talag, saan lang kita kalantaw sa kalendaryo? Nao kung sa kibot tay, amo ni gali ang pizza, no? Ari kita bulan na subong sang Hulyo. Goodbye, bulan sang Hunyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na itong connection naton sa ato sing pag-asa. Ibaloon ta kay medyo nag-improve na noong ato sing weather condition diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa nagligad sa ninga mga inadlaw, naka-experience kita si mapagtupas ang ulan. Nangin maulanon, no? Magrugal umo ng ato sa ninga nga tiyempo. Pero may matinon sa gyapon nga nagatupa ang ulan. Dahibuan nato sa nagligan ng Maynadlaw, apektado kita sa low pressure area. Ginahulat-tulat nato nga ma-develop ang ininsambit sa low pressure area. Pero subong waay pa ma-develop, no? Waay pa ma-fall in love, waay pa ma-develop sa isa sa bagyo ining low pressure area. Kahit ang factor 3, aris ang kadutaan tamo. Nagagain isang pwersang sa sikabagyo kung ara sa aton kadagatan. Sa piyak nga linya, na-develop na? Ano na-develop na subong? Okay. Kaya kagabi, pag-research ko ay pa na-develop. So na-develop na yung nasabit siya nga low pressure area. Sa piyak nga linya, makabunan itong Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sir kag sa atin nga atin man nga mga tagpalamatay no. Mga aton latest sir update sa sumbong adlaw ay July 1, year 2026. So sa karon no ang LPA nga ginamonitor naton for the previous days na nagdevelop na gid man ini siya sa isa ka low pressure area ka sa isa ka bagyo rather no nga may pangalan nga Bagyong Henry.
0: Henry.
2: Oh. So si Bagyong Henry, ulihin natin ini siya na siklatan diyara sa Clayton na 70 kilometers sa west-southwest of Abucay, Bataan. So may maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin ito pagmadlo sa Galabot up to 55 kilometers per hour. Si Bagyong Henry, nagahulag ini siya northwest toward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. So nasa West Philippine Sea na ini siya no, meaning pakadto na ini siya sa may Vietnam or China nga side.
0: Mm-hmm.
2: So si Bagyong Henry sa karon ang munisyo kubong ang naga-epekto no sa iba nga portion sang Palawan no kag Maropa pero diri sa aton sa Western Visayas sa ang wala naman sa tang direktang epekto pa sa aton. Apang ginapitado kita ng sining na southwest monsoon or habagat nga nag-aepekto sa western sections ng Visayas kag Mindanao. Bangot sining na southwest monsoon or habagat dili sa atong sa western Visayas no so generally magulogal umon tungtog sa magalumon natong kalangitan kag may mga lap-lap takita nga mga pagulan-ulan pag pangilat pa nag-uob. Kasarangan natong nga hangin gikan na bagat na nakatunggan magdala ini sila sa kasarangan ng mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak alas or magabutlak alas 5:31 kag magatuno din siya alas 6:30 karon sa hapon.
0: Engineer Cuenca?
2: Yes sir.
0: Sir, na develop ining LPA tungod nga rin sa kadagatan nato no kay sa ligad nga may nadlaw do nagcross ni sa ato sa pungsod.
2: Yes sir, sakto gina sir. No. So kung manutara na ito sa ligad ng mga inadlaw na kaambal na kita sa high chance no, nga mag-develop sa isa ka
0: bagyo.
2: Bagyo pero ang nag-prevent sa iya sa pag-form niya sa isa ka develop isa ka bagyo is ang pagsupain sa kadagatan natin. So sang nag-emerge na siya sa, or nag- cross na siya sa kabataan naton kag nakatapak na siya sa may West Philippine Sea o sa dagat naton na muna siya ang time nga nakaginan sa siyang trend kag totally nag-develop na din na siya sa isang kabagyo.
0: Saan lang hindi magagawa si Bagyo Henry sa ato Singapore, sir?
2: Well, possible by Friday, by Thursday or Friday siya magawain sa ato nito.
0: Pero ang mutambal naton, why niya epekto direkta rin sa ato sa Western Visayas pero ining mga pag-ulan-ulan, pag-grugal umon sa Chimputa, tuga na inisang southwest monsoon o kung hangin habagat.
2: Yes sir, sakto na sir. So wala siyang direktang epekto dali sa ato na habagat ang nagapaulan. Kaya madagot na kadalasang magalumo natin nga panyan po sa bungadla.
0: Okay, magluwa siya ni Sakay, Bagyo Henry. Sir, why makita sa kanyang monitor pagit nga any weather disturbances sa Gua o Consulod Bansang Par naton?
2: So far, as of now, wala pa naman sir.
0: Sige, with this information, General Role Cuenca, salamat kay kagluwat maing agada. God bless it sa inyo da sa pag-asa Iloilo.
2: Yes sir, thank you and God bless you too, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So na-develop ining low pressure area sa kay Bagyo Henry. Di mayo man si Bagyo Henry kay na-develop palayo na sa pungsod Pilipinas ta. Naway sang anuman nga halit nga gintugad ri sa aton kay mutambal naton nga dokadugay na mag-develop ang low pressure area. Kaysa una sa ning hambal sa pag-asa within 24 hours. Now, dako ang chance ma-develop sa sinasambit sa nga bagyo. Pero tungod nga yara sa aton kadutaan, hindi siya makatipon no sang puwersa ining low pressure area nga mangin isa sa nga bagyo. Amo na nga pag-abot niya sa kadagatan naton, ara na sa West Philippine Sea, diri na develop ining si Bagyo Henry mga K5. Kag may mo buwas sa gabi o kon sa Biyernes, magagawa na ining si Bagyo Henry mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 sa ato siya pagpangalagad. Init-init na da. Ang mga estudyante matamat na pukawa. Budlay man late sa klase. Kag budlay man malate sa trabaho ining mga may arak na sang ubra. Na amat-amat na bangon ah. Nalil magpaugtas si nanay kagay tatay sa pagpukaw, ah!
1: Balitang K-K5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
0: Base karon do mga pis-pis naman ka mo! Pukawon ka mo yung tatay mo, kag nanay mo, hambal mo, wait! Oh, himos na! Okay, basta gani, amon ni mga inuras, kanami, patanay itulog, no? Amon ni nga kagahon, kanami, tani nga ibarikutot pa. Maburubog na sa mong chimpo na to. Alas 4:26 sa itong sigapag pangalagad. Arin na kabugtaw na kiti nagpadala na sa mensahe sa itong. Nagamonitor na sa itong. Kay Ma'am Ning Ilombada, blessed Wednesday morning sa pamilya Ilombada sa may Decahome. Sa may Banwan sang Santa Barbara. Lapitan na kami ni Ma'am Ning Ilomba. Arin na kami sa Piyak. Makachimpo. Makalagaw-lagaw. Madano, bigay sako. Subong mo. Kay Ma'am Raquel Gubatanga, no? Good morning, kid, no? Nagpamati sa Siki nga Waragwagan. Asuki ni Guro. Kibot ko rin nga Siki ni Juan. Asuki ni nga Waragwagan. Thank you, kid, no? Kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Sir Danny Labrador, kag good morning man kay Ma'am Rigel Adusano, no? Nagamonitor na sa may Banwasang Barutak Nuevo. Sa Banwasang Barutak Nuevo, sa Brotak, no? Brato Bringon. Sakay ka sa Broto. Oh, good morning lang sa taga Barutak na Nuevo man o Conviejo. Sakay Inday Carol, good morning kay Ma'am Augusto 5 sa Maya Kuwait. Na, mayad-ayad ang kagahon. Kay manog alas 12 sa agahon sa Kuwait. Tumugtaw pa si Ma'am Augusto 5. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kay Sir Danny Jimenez Agpalo sa may New York, USA. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banwasang Banate. Kaga subong man kay Ma'am Erlina Tilarma Goles. Kaga Sir Noel Goles na. Nabalabang gahigop na isang mainit sininga kape ang Detex Coffee Mix. Kaga good morning man dira sa kay Tita Rina Mapa sa may distrito sa Lapos. Sa may Barangay Rizal sa may Lapos sa Dikamay Kalanan. Aga pa ni Gabugtaw. Gainit na isang manamit sininga sa bawsang asya ba one nga isda. Good morning, available gida ang Detex Coffee Mix. Ang buto available ko na asig ni makubos ka klinika Detex Coffee Mix. So, kay Tita Rina, dulungan mo na pala kabakses pag-aligad sa isang simana, ubos na. Good morning sa inyo, Tananda. Kag sa pamilya ni Tita Rina, good morning sa mga angels siya da. Nagabulig sa nga luto. Good morning, gid. Nakagasubuman kay Ma'am Ilyonor Gardose Estilo. Nakagabalitor sa may na San Miguel Miguel Ilawod, no? At tapas Capiz, Pamilya Gardose, kag Pamilya Estilo, good morning! Kay Ma'am Chira Labating Branya sa may Kuwait, may adayad man nga kaagahon da. Grabing mga OFW, ano? Just imagine, manog alas 12 ni sa kagahon sila. Nabugtaw pa. No? Kay Sir Jesse Hamoles sa senior sa may sityo sa pa sa may barangay Balantang Haro, nagaluto na pansit ba? Amag dapat pansit, no, para long life.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sir, tulog namon alas 2 dira alas 7 sa aga. Ba, amo gani daw no, 5 ni ka oras eh. No, ang avance sa Pilipinas da, sa may Kuwait. No? Sige mama, ano mo na, kakayanin para sa pamilya.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:29 sa atong sigapag pangalagad. Nakaupod man atong karoon ng atos mga K5 News Patrol reporters nga yara karoon sila tagsa ka mga area of assignment nga magatag man sila tagsa sa nika mga report. Nakaupod natong karoon ka K5 Karen Badilya sa atong sila K5 News Patrol. Kag, of course, makaupon mo natin karon. We don't talk kung may mga K5 intern kita, K5 Paul. Why? Kapoy gid sila. Lamo sako kami subong sa preparasyon namon para sa palabuto namon nga anibersaryo. Ikalima na katuwig ang K5 News FM Iloilo. Salamat sa pagsuporta. Umpisa nga ginatukod ni Doc Ramel Uy. No, ang ining waragwagan sa may K5 News FM Iloilo, no, gilayon nga ginbaton, no, sang mga Ilonggo ang K5 News FM Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na kun wala man kamo, wala man ka media, ha? Salamat kin sa iyo sing pagsuporta sa ato sa mga K5 News FM supporters, sa ato sining mga taxi kag mobile patrollers nga nag-upod gid kag halin sang una para ilo na pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Lima na kami ka tuig.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Naga midnights na kuno si Ma'am Chirella pating Blanjada. Kay Sir Brian Carl Giondo, good morning. Kay Kabayan Bing Bing, Vivian Pagtulunhan. Na, sa may barangay Manit, sa may sulad siyang Pasi. Pagtulunhan family da, good morning. Na, kay Kaiser Arby Chris Casire, sa may Banuasang Tubungan. Daw kasan ola no, 5 years ng K5. O, titay minggig kay K5, lima na kami katuig.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Puro kompleto na para sa madalagko na ito niya mabalita nga nagkarnabo din sa may syudad ka probinsya sa Sang Iloilo. Kag sa bilog siya kapungsod Pilipinas. Kahapon amo ni nga oras, no, kinibot no, ang mga otoridad na ito. Dito sa bayan sang Metro Manila, matapos nga nagpatigayon sang isa sa di ka surprise rally ang miyembro sang Iglesia ni Cristo.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Dito sa bayabayin sang EDSA. Isa ning EDSA sa Metro Manila nga kwan grabe gin traffic. No, kay daw halos diratanan, establishmento, mga bulutuan. No, daw pariyo di sa aton daw dalan General Luna. No, daw ara gina tanan, damo sa sulakyan kalabay sa EDSA. Ti amo ni ang area dira, no, nga gin occupy, no, sang mga miyembro sang INC. Agod gay padawagan ang gitawag sina transparency kag accountability sa aton sining nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ila tema, we are one, no? Angot sa sining natalana nga pag-file sang kaso nga plunder batok sa kay Senador Marcoleta, no? Iniangot sa 75 milyon pesos nga ginbaton sini, no? Bilang campaign na sa pagpadalagan sang senador, isa diri sa mga nagatag sa iya si former Congressman Mike Defensor kag mga kaupod man nila ti magabagtang 75 million pesos na balamo pa sa kakasang kaso nga plunder kon involve ikaw sa 50 million pesos pasaka.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hambal sang iban man nga mga maalamon, no, nga dapat kuno hindi plunder. Ah, kay kung plunder, kuno ti kwarta sa gobyerno. Ang kwang ini 75 million pesos halini sa mga private individual. Pero panindugan man ang ombudsman, siling niya pwede niya po ang paskaan sang plunder. Kay tinatayin kuno congressman man, no, si Senador Rodante Marcoleta.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Kapon dumahalos mga 15,000, no, ka mga miyembro. Kaga iban sina dira nagpalipas na sang gabi. Iling mga halin sa iban sining nga lugar. Na no, nagdira sila nagkuro camping. Na no, may mga dala sila. Na no, nga mga hiligdaan dira sa area. Na no, kung sa diin mga ka-K5. Na no, dira sila karon magapatgayon pagid. Na no, sang another sini nga rally. Na no, kay sa subong adlaw Hulyo 1 nakakuha sang permit halin sa Quezon City government ang Iglesia ni Cristo angot siya patigay noon nga rally.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa subong ginablabanta nila nga ang tawo magalabot sa Shinmil, no? Subong adlaw pagbulbanta naton. Amo na nga ang armadong kusog sang pungsod ang AFP gimpay dalom na sa red alert status kag ang Philippine National Police yara sa heightened alert status.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Agod nga ipalabot ang ila sa nga ibubunot. Pero ti sa press con ni Attorney Castro, no, ambali ati pareho malang kita. No, nga gina-demand, no, ang transparency and accountability. Now, ti siling sangya INC, daw may selective justice mula mo. Daw may pinili anang aton sining kasuguan. Now, kahit ikong kalyado ka sa administrasyon, now, hindi ako na makapatubang sang kaso, pero mo nang ginabantayan naton ang kaso ni Senador Chis Escudero kag ang kaso ni Senador Villanueva.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay tinagsaylo ni sila sa administrasyon, nagtipyok sila. Tiambot lang ko ng makaso nila nga gibartubang kun ano diri ang matabo. Tamo namang hibubunot nila. Pero kung basal man naton ang Philippine National Police, no, kung basihan ko ng Public Assembly Act, no, amuning mahibo nga i-file nga kaso na no, batok sa sining mga nag-rally.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Istorya dugang karon sa ato sa ligapagpangalagad. Kagbrubantay ka mo kay may mga development man kita no, sa National Basketball Association o kung ang NBA no, sa mga sports entusiasta, sa mga sports aficionados. No, kay subong si LeBron James naglisensya na sa Los Angeles Lakers nga hindi na ni magbalik sa pagampang sa ila sininga team.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ayan matabo na ning pag-updanay. Now ni Stephen Curry kag ni LeBron James kag ang isa kada target subong sa Golden State Warriors amo si Anthony Davis from Washington Wizard.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag another breaking news sa NBA. Si Kawhi Leonard no, gin-trade sa Los Angeles Clippers pakadto sa Toronto Raptors.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ginalingan niya sa nga team, no, ang Toronto Raptors ang unang nagpakampyon 2019 no, sa National Basketball Association. Balik si Kawhi Leonard bailo sa kay Brandon Ingram.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag si Penay at tennis star Alex Iala daog sa first round sang Wimbledon. Now 6-1 6-2 now batok sa kay sa Mexicano. Now angot sa saring tennis sa mga ka K5 nga daw mga alas 11 at gabi kagang ila sing hampang. Pagbalik nato ay gacheck nato report sa ato sa mga K5 News Patrol reporters. Kagasitasyon sa palibot sang syudad pagkatapos sa plakiportanting mapahibalo. Paliog, standby.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay happy kanunay. DTX 500 masalikat epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaag butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na. taya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
5: bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Dortez!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
14: Okay ka! May kape ka sa K5!
15: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: Masalika
1: Epic Table
2: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3. Mabagat,
7: magabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat, magabuti ka.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Balik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
12: Balitang K5 sa Umaga.
13: Balitang K5 sa Umaga.
11: Alas 5 jets na sa aga. Amat-amat na bugtaw ha. Para makahimos na sa mga estudyante, may trabaho na. Murumadmad na kag magpaligo, kag magpropamahaw. Kaya nakaprepara na si nanay kag si tatay. Subo nga tiyempo, dapat pabasugon tatos ng immune system. Nadipinsahan taton ka ugalingon sa mga nanay-sari ng mga balatian. Inom kita sang The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Initala medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina Dulles Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, diri sa may syudad, diri sa may Dalan E. Lopez sa tupad sa St. Roberts International College. Dito sa may syudad sa Pasig, Barangay Poblasyon Ilabod, kag sa may Banua sa Kalinog, Coast Mart Kalinog. Ang atong klinika outlet sa 1st District, yara sa Barangay Baybay Norte, sa may Banua sa Miyagaw, kag sa may Quinto Distrito, ara sa RGM Building. Now, sa may Barangay Apulista, sa may Banua sa Sara, ang ato sa klinika outlet. Kag mabakal man ng mga klinika products sa mga nagpangunang mabuti ka pharmacy sa inyong mga lugar, kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
12: Balitang K5 sa Umaga.
13: Balitang K5 sa Umaga.
11: Good morning kay Sir Maki Aquino Viva, kay Sir Mark Vincent Tavier, kay Sir Jesse James Galvillas. Gadabok man to batsoy si Sir Jesse James sa self-batsoyan. Kag sumuman kay Sir Ren Parsha Pagal, kay Ma'am Melanie Catalunya Baruma. Good morning kay Angging Palma, Barangay Tubod Binggawana. Good morning gid kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Beth Darlilia, kay Sir Arturo Lilia sa may Barangay Baspasal sa Banua sang Kalinog, kag kay Lynn Simbrano Chua, kag kay Sir Tabske Javiliana Diaz. Good morning. Alas 5:12 sa ato siya pagpangalagad. Grabe subong no ang ining mga estudyante na sang unaya do na do kaya kay nanay kay tatay sa maestra mo no gakurog akong kaisa na pero subong may estudyante do lain na no ining mainit sa gyapon nga isyu sa sem pagdala no sa mga makamamatay nga hinganiban no sa sulod sang Bulutuan sa may Banua sang Barutak Nuevo mayara sang nakuaan sang pusil no mga ka K5 grade 10 student na bot sa lingon kung mga grade 10 ara sa 4th year high school no ining nasambit sila nga estudyante ibaloon ta no sa report Nika K5, Aaron Repuyo.
12: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
14: Mga ka-K5 na kuwaan sa Armas Lutang, ang grade 10 student sa sunod pa mismo sang bunutuan sa Banwas ang Barotac Nuevo, Iloilo. Base sa Police Regional Office X, sa bag sang estudyante na nagkaedad sang 15 anyos na recover ang .38 revolver nga may anom ka mga live ammunition. Girayon niya ginpahibalo sang opisyal o kon opisyal sang eskwelahan ang kapulisan sang Barotac Nuevo. Gin-surrender sang pamunuan sang eskwelahan ang nasambit nga armas. Ang estudyante nga nakabig nga child in conflict with the law o kon ang CICL kagipaidalom sa Child Sensitive Intervention Process. Gin-turnover naman ang 15 anyos sa Department of Social Welfare and Development o kon ang TSWD. Kagini nga balita nga nadurungin sa kalwan sa MITC ang alkaline base nga vitamin C. Sarangkit nga nagpabaskog sa aton nga immune system kag nagpahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Ang ining grade 10 student nga nakuaan aras mo sa pagdakop sang DSWD. Ati basta 15 anyos gani, no depende ni kon may discernment. Diri di gina kwa ni, ginaibalo kon mayara sa sang ideya nga pagdala sang pusil, no? May kadelikado kag may mga salabton ikaw. No .38 caliber revolver, may anom pa ni ka live ammunition so kon may anom ka mabala. Bosalingon sa ni Arin Cylinder na asang 38 caliber revolver. Bati si Desadin ng kuha ni sang 15 anyos ni na asang grade 10 student ang inisambit siya pusil. Na budlight kulit kon na mag may makontra ini o kon ano mga tabo na gilayon niya mang niro ni na amo ni budlight subong sa mga ginikanan dako ba rin papel niyo mo na kahit hindi rin tanan nag-umpisa na sa aton sining puluyan. Basikon ang inyo sing bata, basikon lain na blang dalayaw, imbis nga bullpen kag papel, basikon hinga ni bana o kon ano mang kamamatay nga armas.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Eh dapat konstante monitoring sa mga kabataan aton mo. Na amo ni gani ang balaton, na nga hindi lang nga sila naton nga makakilit anay kamo. Dapat nga istoryahon nyo ang kabataan nyo. Na pamangkuton nyo, kumusta ang pag-eskwela, kag of course, mag-background check mga kamusta eskwelahan nyo eh. Na, amulat kung magkatagay sang grade, may mga meeting, tambong kamo, ang mga ginikanan ta, para kabalo kamo kung anong performance ang inyong sining makabataan, dito sa ilas itagsa ka mabulutuan.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Sabi mong kaisang numero uno nga para reklamo, ang way mag-attend meeting, na ma-reklamo lang, hindi mo na naman ay kinatid meeting sa blutuan. Kung ano itong mga alamutan, kung ano na kung kaysa mga kasugtan, ma-reklamo. Di kung kaysa, dapat ibaluon mo. Na dito sa inyong blutuan, kumusta ang performance ang imus nga bata dito. Na kung sa lawayon, may mga kontra, na may nagabuli sa iya. Kay kinanglan sa sa mga kabataan, ini mapang idaron, amo ang giya, na ang buliga na ton. Kaya very crucial ni. No? Ang ining mga edad ka ngayon sa mga teenager. So sa grabe ang pwersa. No? Sang palibot sa mga kaka-K5.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Okay lang na kon ang imo sa mga bata nga ginaupdan. Mga honor roll. No? Mga honor student. Kaya sila nga bang malagas ng bata ko. Amo na dapat nga i-check nyo kung sino upod mo. Upod nila dito sila sa bulutuan. Basta kung mga upod

0: Oh, ang kwan pa na abla, ang punta na kang siit na abla. Nagahanot ka, prepara ka, nakakabot mo kay isagang mo sa likod mo. pero subong abi, kadamo-damo, nasan nga kinamatarong, sang layi, na para sa mga kabataan ta. Kaya sa doon natamaan, abla ka, ka-protected mga minor ta. Nga sang una, gani, bisan mang manudlo sang una. Mm-hmm. Hasta pagkaong kachok, agyan mo pa mo. Hasta sa ginahaboy, kakachok, ginahampak, kakastik, para magtarong ka. Pero tisubong git pataw hayan, kay tip may makasuguan, lalang tawablas mong kabataan kung may kahadlok.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kayo na yung dapat kabataan, may kahadlok mo. Sa ilas ang ginikanan, sila man nudlo. Kaya kung makahadlok, may kahadlok ka na, tisunod ka eh. Nakahadlok ka mo. Gakunog-kunog ka. Pero ang kabataan nyo ay sa kahadlok sa ginikanan nila, sus, tiin lang tawabla ko nung pala ugtas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nagti dapat i-check nyo man kung nung kamong klase ka ginikanan. di ba labas, kung magkuhan man ka mo, magmuni-muni, i-reflect yung kaugalingaw nyo kung base kung may mga kapaltahan man kamo sa inyo kabataan. Kung nga ang nagtalang na sa ilas nga banas. I-check ng report ni ka K5 Karen Badilla na kay mismo kapulisan na imo makasulod sa peskulaan kag makasalamuha sa mga estudyante. Na iniya mga other factor man ini mga K5 nga malikawanta ang ining mga violence na katabo sa aton sa nga mabulutuan. Kabila na ito niya mga kabataan niya nagkadudra sa bulutuan para ma-educate, no? Makakuha sang knowledge, makakuha sang kinaalam. No? Ini mga kabataan, takag ginakabig ini nga ikadwa nila, no? Nga puluyan. Kag ang mga maestra, maestro nila, ginakabig ba nila, ikadwa nila nga ginikanan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag di ang bulutuan, dapat nga safe sa mga kabataan. No? Wide sang violence, why sang harassment dira mga K5. Kaya actually ang pagpangbully ni damo na record mo ang aton sa DepEd Regional Office 6. I-check lang natong dugang kay sapyak kaliwa ko pa naton ka K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
2: K5 Rick, mahimo nga makasulod sa mga eskwelahan ang aton nga mga kapulisan, no? Ini ang suno sa man sa kay Iloilo City Police Office, sokon ICPO Director, Colonel Wilbert Parilla, K5 Rick. According sa kay Colonel Parilla, nga may aras ang tigduha kapulis ang ginpang deploy sa entrance sa tanan nga mga public schools derya sa syudad sa Iloilo. Ini ang base man sa nangin kahisugtanan sa mga school staff, K5 Rick, kagsang Police Regional Office 6, nga tiang ining mga pulis naton pwede maka-attend sa flag raising ceremony kay 5 Rick. Kag after sang flag raising, may ara sila sang 5 to 10 minutes nga pakiginon-anon sa mga estudyante kay 5 Rick, no? Agod yang makahatag sang awareness sa mga estudyante ta mga manunudlo kag mga ginikanan kung ano ang pwede nila himuon sa tion nga may magluntad nga insidente.
0: Kay 5 Rick. Kay 5 ka sang usang una gani na may time pa na mga pulis nga sila gatudlo sa mga kabataan mo. Daw pila na kami notos na tag sa mga pulis nga daw nagaserbi mablang mga manudlo, no? Para nga madula ang kahadlok sa mga kabataan sa mga pulista. Kay kinsang una bi kita nga maginikanan kag kita man makatiyaan kay hindi ka paginikanan K5 ka. Tiya ka lang. Ambot kun may nagatawag sa tiya. No, sang gamay pang kabataan, sila niya. Kumbaugom lang bata, anong ginahambal sa bata?
2: Hala ka, may puliso.
0: Oh, sino mo hala, may puliso, ara ng puliso.
2: Ano,
0: oh. Oh, tito, daw ginabutang, tapos panguna-una sa kabataan, hadlukan, ang, nga kadlukan lang pulis. No? Daw, daw ginagamit na itong pagpamahog, ngalan ang pulis. So, luyang na dulaon, sang una, may mga nagatudlong ang pulis sa mga kabataan niya, ari ang mga pulis, no? Hindi dapat kadlukan, ah. No? Kay basi lang, ah. Pagambal arang pulis magkita gagayon po ng pulis sa lokal kita ka.
2: Oh, dumduman ko na K5 Rick pag COVID-19 pandemic.
0: Oo. Oh.
2: Nakapuli na ko na din sa Iloilo. Te syempre sa amon sa balay may ara kami sang bata nga gamay.
0: Mm.
2: Di balay di to pwede ka gwa-gwa.
0: Oo.
2: May magwa na gani mga bata ina bala na nga
0: hala, ay, pulis.
2: Oh, ito mo kumakitaan gani nila nga may mga patrol car.

0: na padago.
1: Oo, gani. Di ko may ka man sala. May ka man kulbaan. Gali kayo saan ka may ka pa. Doon na tanong. Blas pa sa room nga. Kadbukan tang pulis. Ginapahog mo sa unang gamayang bata nga may may guwalas pulis. Ikaw mismo gapahog. Pero sumong dumatupa ka pas pulis. Ay, lalo man. Ang ginakadlukan mo to pas pulis.
0: Ano?
1: Sa lingkog, ginapahog mo sa unang inyong bata. Ang kuhan ng gamay nga bata. Sa balay nyo, nakadlukan ang pulis. Pero ikaw dumatupa ka sa pulis. Why kakabot? Oh, di na siya, dula siya. Hello, ka K5 ka! Oh, dula siya ka K5 ka. Why na lang kabalos kay? So dapat amuna, no? Ang mga pulis naman, kinanglanta ang visibility, no? Sa mga pulista. Hindi lang ma-preempta, no? May mga estudyante na gaplano nga magdala kung ano da. Kaya dapat kung importante ang metal detector, no? Ikuan nyo man, isulod nyo sa inyo sa nga MUUI na, no? Sa eskulahan, no? Sa mga principal da. We don't know lang kung ano, anong ginagastusan sa budget sa taga-eskulahan kay iba na. Metal detector para dasig ang pag-detect. Sa K5 ka?
0: Oo, K5 Rick.
1: Oo, ano matupak ngayon sa pulis?
0: Negative ta da.
1: Negative ta da?
0: Negative ta da, yeah.
1: At hindi ka gusto sa men in uniform?
0: Oo, hindi.
1: Oo, at sa pure civilian ka lang?
0: Oo, sa civilian lang ta yan.
1: Oo, sa K5 ka, hindi ka kapakot.
0: Ikaw bala.
1: So, buot silingon nga dapat makasalamuha ang mga nga pulis, no? Amo na kanang balas nung una nga gatudlo pa ni mga pulis sa mga bulutuan mo. Kay tiyak ni bansa mga pulis na K5 garen. Mga kwan man mo, mga passer sang teachers board, no? Ang iban yes. Balik kay ti nagpulis sila automatic nga makasulod sila sa Philippine National Police ka K5 ka.
0: Yes, correct, K5, Rick. No, kay iti hindi man diya tanan nga ara sa PNP, ang graduate git sa CRIM or di gani PNP, ang iban diri nga mga license nga mga teachers, K5, Rick.
1: Mga degree holder. Mga degree holder. Ako gani ko, kung magtalang ka, kung banas, no, laban na ba, nagpulis naman ko.
0: Nagpulis ka man. Oo.
1: Okay, nakapasan mo ko sa Napolco, magaling kay
0: Nan.
1: Gimpapili, ka o reporter, ka kung pulis. Eh, doon na-realizar mo, doon ko namin man ka-reporter, no?
0: Oo.
1: Pwede ka man ka-pulis, pwede ka man ka-doktor, pwede ka man ka-bugado.
0: Ano
1: jack of all trade, no? Master of none. Siyempre, kung italakay mo na mga medical, tiduro doktor ka man, research ka man, basa-basa ka man, kung layiman, basa ka man, K5 ka, no? Oh, kung ano, mada ka mga profesyon, di ba? Tidaw, imo man tanang profesyon kung sa media ka, wah. Oh. Oh, tibag luwas din ha. No, nga makipagsalamuha ang CPO ko niya ni pagtolerar ang ining di ustong pagsuksok sang ni permit taon sang duty.
0: Yes, K5 Rick, no, nagpagwa man dira sang statement si Colonel Wilbert Parilla regarding naman niya sa husto nga pagsuksok sang uniform nila. Kay ti suno sa iya may ara sang mandate halin sa national headquarters nila ya K5 Rick ang ining angot sa ila nga ginatawag nga tamang bihis. Ang mga kapulisan tani kung makitaan damo ni sila mga uniform K5 Rick.
1: By type A, by type B.
0: Oo. Ti suno sa kay Colonel Parilla kun ang isa mo na bika uniform K5 Rick no sa kada uniform nila may mga proper man na nga sapatos kung naka-athletics ka da hindi kaya pwede magsuksok sang wet look na sapatos dapat
1: sang boots eh.
0: Oo, dapat naka-tennis ka.
1: Oo. Tennis gid ako naka-kwan ka kun do sports na nga uniform nila naka-shorts ikaw ka naka-t-shirt pero kung naka-formal di daw amda boots na tawag K5 ba Karen?
0: Oo, correct. Ari bala may statement ta din ni Colonel Wilbert Parilla ang ato. For K5 Rick. Ay pamatian ta siya sang makadali dali lang.
1: Sige, ang ato sang ICP o director.
2: Oo. Dere sir sa Iloilo City Police Office. Ano sir ang
3: bawal sa atin yan, no? That is matagal na ano natin yan. Isa sa requirements yan ng ating national headquarters, yung tamang bihis. Yun yung tinatawag natin na tamang bihis. You should be in a proper uniform. When you're wearing your uniform, you should have to wear it properly. No? So mayroong mga authorized na mga uniforms dapat ang police. So just like that, when you wear your uniform, you have to make sure also that you have a corresponding appropriate mga sapatos.
1: Hmm. K5 ka?
3: Na sapatos na...
0: Oo, oh, K5 break.
1: Okay, so okay na, no? Dito, kabala mo sa syudad na K5 ka? Okay, ang lalaki, ito yung nakuhaan to si Kugon Island, atong police, mga nakatsinilas, no? Eh, improper gin man to, no? Pero galing kay basta layo o gani sa syudad. Ah, ang bisa may nando ka lang K5 ka? Oh, hindi ka tao monitor, kasi dito na sila assign si Kugon Island mo. Tiwain nagluto ka, sok-sok, spatos siya eh.
0: Kaya ni Anson, no, sa kay Colonel Parilla, diri sa ICPO, ang wagid gamo na mga kapulisan, kay gamay-gamay nila nga sa damo, gid mata, ang nagabantay sa ila kay Fabric.
1: Budlay diri, kay ti syudad kag damo sa nga tawo, kag damo niya makalabot sa reaksyon niya. Ano man tong polis to ka chinilas man? Ano tong polis do marismo man to? Okay, sa ganun dapat uniform mo, bag-ugid mo. Salamat ka K5 ka!
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat din kay K5 Karen Badilla, anong tabo ni partner? Now, anyway, good morning gid kay Sir Ranti Caporal sa may Bulabog, Malay Aklan. Kung paano nato ipadako na atong kabataan sa atong panimalay, amuman ina, madali nila sa ila pagdako kag sa ila pagpangabuhi. Sa ma'am ning Ilumba, kay Sir Roni Cortona Lupera, no? Listening from Ingori, Gahulat, Kargahan, Fidza. Gabiyahi, along gid sir. Kay Ma'am Rosemary Agramon, parent yagid balasulon man. Amo gid, no? Kag, ba daw mo igapabor sa akon ba? Daw tatay, nagid man ko. Kagingking, ah, no? Oo, kagingking. Sa una, malamang may kawayan sa amon to. Layo ka palang gab. Kuhan sa kagingking. Kagapriparano sa imo. Nagtarong ka man. Kaya mo nang labi kaglabaw sa pasalamatan natin ang pagdisiplina sa kabataan ta. Kay Ma'am Analyn Panis, sa grabante, kita mo si Sir Kirby. Subong masinulundon niya bata. Di ba, Ma'am Analyn, nakagraduate si Sir Rolly Bandianon Bonnie Jr. Na, sa may pinantan gel. Sa may panos ang ahoy kay Sir Jenry Siman, may adayad gingana. Pagbalik, tama kaupo na nato ng ato sa K5 News FM Western Visayas kag ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa plakiportante yung pahibalo, paliog standby.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganaga panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man kontak nami. Gidang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan abaw gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
17: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo
11: mo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
18: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
1: Pabalik mga K5 sa atos nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Ma'am Mary Jane Estopacia Erezuela, na kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Herminia Tuando sa may kasalsagan na Potautan, kay Sir Jenry Siman sa may Banwa sang Zaraga. Good morning, good. Nakastalan ka monitor ha. Amat-amat na. Ha, iban siguro ga amat-amat na paligo, pamahaw. Maligo kita, gamit kita, Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya nga panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kaya siyempre, kanto kita karon sa opisina, bulutuan ta, gamit ta Clinica Dio Fresh para amot-amot gig kita. Iwas bau balas, iwas bau bayabas.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
1: Ang kaso sang bullying sa legal sini nga tuig, no? 2025-2026 nga school year, mga sobrano ibisyentos, ang na-record, no? Nga bullying sa mga eskulahan. Yara sa 966 na ka mga kaso mga ka-K5. Alas 5:29 sa ato siya pagpangalagad kag pinakamadamo diri natabo diri sa may bahin sang syurad sang Iloilo no ang aton sining Iloilo City Schools sa Division Office may 452 no ka na record kag sa bahin niya sang Iloilo Province 96 ang na-record sa may Gibaras 213 89 sa Capiz kag 76 sa Antique kag may duwa lagi ka kaso dito sa may Aklan.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
1: Historyante karon kay Aran partner, mag-upload kita sa siyang K5 News FM o Western Visayas kag K5 News FM Bacolod para sa madalag ko sining mga balita. Good morning kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa may barangay Balabaguharo. Gamay turman sa atos nga pangalagad mga K5. Dito sa NCR, na madugangan tong ila sa ning sweldo, na minimum wage 85 pesos sa July sining bulan, na ang igasaka is 60 pesos kag sa Enero 25 pesos. Alam natin sa K5 News of MWS and Visayas. Good morning!
24: Welcome and good morning! Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, kampiyon signal mo niya pang kampiyon Monday kinitinitan ng Montian kay nakapangapin na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Capiz.
25: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert. Kalami sang signal nyo dali. At hagpaprobasin sa kapon, wala akong nakaupod sa inyo na dula ang internet dali sa Banwa sang Pilar. Kasi no, right. Mag-check ko, mga ka-K5, ang aton sa ninyo partner sa sudad sang Iloilo, ka-K5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning. Welcome.
1: Good morning, SM Jubert. Mga kapon, kitanay man kita ba? Kahit kita rin, nada tamyawa lang. Bayong signala, baskog ang signala. Naka D3 Bayo, naka D-Tex 500, naka Mighty C. Balik sa'yo mo, SM Jubert.
25: Thank you so much, Sir Rick. Namin sa papaniyaga ni ABP Kapundra sa Lapas. No, sa kahit kita rin naman namin nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Halin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
26: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Maturga-turo tarithidya sa probinsya ka, Antique. Nami amo na aga, kaya nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
25: Tuman ka klarong signal sa Antique, Silmilmar. From Antique, silo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Calibo, go ahead please.
0: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Antique, Rojas, Kagiliilo, kag Negros Island Region. Kampiyon ng signal, naka DTX Premium Coffee ako subo. Kag nakamaiti sina, kay maulan-ulan di sa amo na. Balik sa imo, Sir Jobert.
25: Thank you so much, Sir Michael Calibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisahan na itong dribol ang bula. Unahon na ito na ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
24: Mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Mayo lang kayo nakaluwas ng isa ka minor de edad nga babae ho. Matapos nga ginlothang diri sa may bahin sang Bacolod City Government Center. Magsiling ka Bacolod City Government Center ang City Hall bala na Monday Apapangs, K5 Western Visayas. Mga ka-K5, suno kay Police Lieutenant Rafael Palacios, Officer in Charge sang Police Station 4, nga sang nalothangan ining minor de edad nga babae, gilayon ining ginrespondihan ka gindala sa Balay Bulol nga ano ko sa hospital kagin patigayon ang operations. Mayo naman subong ah, why naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman. Mga kakifive si alias Queen, mga kakifive matapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang suspetsado nga si alias Ace. Dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon. Ginsundan sang sospechado ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ini nga magpanaog sa bus halin sa ila sini nga puluyan sa SOAR nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa atubang sang Bacolod City Government Center para magpanyapon kag dito sila ginpalapitan sang suspetsado ka ginpamangkot ang babae. Namoy ni ang migo mo ginatingwaan sang babae nga idaho ang cellphone sini sa suspetsado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
2: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove na nga mga minor de edad. Ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno na kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong nga mga ginikanan. Siyam katuig nga akon grade 9 student na ginbulagan sang ianubya nagpanginmatay, nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod hindi mo pagpasakitan. So, sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema na kaangay sini.
24: Aman ang mga balita, alam mo dira sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
25: Thank you so much, Bacolod. Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ang paghigugma. Ah, bata pa, mga ka-K5. Halin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninga abyan ka K5 Rex Sorita kagwe break Iloilo go ahead please.
1: Madalag ko ang balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 student dito sa Barutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninga bag. Now, nakabaton sang report ang mga manudlo sa Barutak Nuevo sa isa ka blutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala mga ka-K5. So arin subong sa pag-inakop sa DSWD, didepende ni kung may discernment kati 15 anyos nga kung bala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon napatawag sa press conference sa kamon sining Department of Education Region 6 kag sa bilog sining atuig sang school year 2025-2026 naka-record ang DepEd 6 sang 966 kamakaso sang bullying. Ngao diri sa may Western Visayas ang may pinakamadamo diri nga kaso amo ang syudad sang Iloilo. Mayara sang 452 nagasunod diri ang Capiz or ang Guimaras may 213, nagasunod ang Iloilo may 96, ang Capiz may 89, ang Antique may 76 nga kaso, kag ang pinakamagamay din nga kaso duha lang gid kakaso sang bullying sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kung balita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa imo SM Jobert.
25: Thank you so much partner KK5 Rex sa Iloilo mga KK5. Halin sa Iloilo sa Iloha naton, kamusta ho naton ang probinsya kag Antique with Sir Milmar KK5 Nelmar, go ahead please.
26: Mga nagapanguna namon nga balita sa probinsya, masubo nga balita, may sara ka 21 anyos nga college student ho. Sa may Hamtik Antique, sos ano man imo, K5 Western Visayas, nagainom-inom, may mawa ka ng mga grupo, mga barkada, na tumbahan ka pader, nga ginabanta, 2 metros ang kalaaka taasan. Golpe lang natumba sa dyang biktima, gindara para sa ospital, lugaring ginbawian kang kabuhi ang dyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa Barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakitaan ako ng mga pamatanon sa sulod kang tamburong, no, nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo, no? Di karon ay ginbisita kang K5 News team ang lugar. Ang tamburong nga ginahambal, tama kabahal-bahal, gali, kag pwede lutsan ka, tapos siya magtindog ka pa sa sulod. Ang tawag na box culvert nga, ang box blang at tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod, may mga irimno, may mga bote. Kay irimnon, kag may mga kahakas grilyo. Di sa kay kapitan, pa-intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to. Kag bantayan kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
25: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5, diretso kita sa probinsya sa Aklan, K5, Aklan, Sir Michael, go ahead please.
0: Morning liwat, K5, Sir Visayas, Negros Island Radio, parang hugdon pagidang seguridad sa mga eskwilahan, mapapribado, manokon na government school dito sa probinsya ng Aklan. Ang sangguniang panalawigan nagpasa sa resolution na 77-2026 nga nag-ayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ilang mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol, no, sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident, although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan, pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolusyon nga kinanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid, no? In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sa mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan mga ka-K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabong shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo, mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasabitan nga lugar kag kung sa dinggan ni according kay SB Ronald, the chairperson sa Committee on Peace and Order, sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel, mga police personnel nga magmintinar man sang Peace and Order sa nasabitan nga area. Mao na mga kampiyon nga balita, balik sa imo Sir Jobert.
25: Thank you so much K5 Michael sa bayan sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, bangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos ang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka-K5, ang tulog sang amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na mga ka-K5. Rason diri mga ka-K5, suno sa report hambal ni Colonel Primo Gulungay mga ka-K5, because sang mahina nga disposisyon sang kaso sang pila ka mga preso, amo ni sa mga factors mga ka-K5, ikaduha sa kadamuon sa nadakpan sa aton sa mga kapulisan upod ang pidiya mga ka-K5 sang nagagamit sang illegal drugs kag pagbitbit sang illegal nga armas. Amoy ni karon nga natinguan kag nagahin niyo ang aton sini makatapos sa kapulisan nga mismo magpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang duga nga kabalita diri sa amon area mga ka-K5, aryo isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa ang Rojas City PNP nga ang ining nasambit ng drive-in hotel dira sa barangay Bye Bye Rojas City na ang nagkawat mga ka-K5, suno sa informasyon, amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel mga ka-K5. Gin-chikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspit sado maka K5. Nalagyoy bitbit ang 14,000 pesos nga kwan. Alas 5:52 way na ta oras. Buwas naman mga ka-K5 partners.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kid sa ato sa K5 News FM Western Visayas, mga sister stations sa ato kag K5 News FM Bacolod dito sa may Negros Island Region.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Ma'am Hihino Subagaysay sa Barangay Bulabog, Bingawan. Good morning. Kag sa kay Kumpol, no? Nagasakay sa akin sa Duyan, bahaw. Gapro pa nga pi, ha? DTX Coffee Mix ang kape o naton. No? Healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
1: Sa nasambit sa ning pagpasaka sa minimum wage, nag-expectar man ang mga mamugon, mga empleyado dito sa may Western Visayas nga may mo magasaka man kutani ang ila sa ning minimum wage. No? Dito sa may Manila, 85 pesos ang ginsaka nila, no? Kada adlaw. Nag-aprobahan na sa Department of Labor and Employment mga K5. Pero diri sa ton, no, daw sa nagbigad, nag-file sila. Pero waay, inimaprobahan sa RTWPB na ton. Ang ining ginahingyo sa mamugo na ton, nga duga nga sweldo mga ka-K5. Now, ang ato sa pagpangalagad, kaya dulong man sa inyo sa Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Wala tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Salamat kasi nagupod sa ato. Kita namin kita buhas kaya dawa. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag kay Sir Nerwin Borsilas, gamay ito man sa ato sa pagpangalagad. Sa ngal lang, sa mulog siya porsa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nilagad niyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Pas kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
0: may Physio.
9: Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
18: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
18: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligat.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
17: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
17: DTX 500.
18: Masaligat.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
17: O baka mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
17: O baka mga butika.
18: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
18: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
18: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
17: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! My kumso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
31: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
30: Mang mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
31: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
2: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
31: Ted Aujero Francia.
2: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
31: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Effective!
3: Top story of the day,
31: anay DPWH Secretary Manuel Manligas Bunoan, luyag manging state witness sa anomalia sa flood control projects sang gobyerno. Sa balita lokal, kaso sang bullying sa mabulutuan sa syudad sang Iloilo, nagadamo!
2: Iloilo City Police Office wala ginatolerar ang hindi husto nga pagsuksok sang uniforme sa tiyon sang duty.
31: Sa balita regional sa Antique, isodyante natumbahan sang pader.
2: Sa K5 Network News, tigulang padayon pa nga ginapangita matapos nga malunod sa baha sa Negros Oriental.
31: Balita National, Senador Rodante Dison Marcoleta dapat magatubang sa kaso ng plunder suno sa Marcos Administration.
2: Malacanang, ginsaway ang mga nagprotesta sa EDSA.
31: Balita International, U.S. Supreme Court mag-decide sa citizenship order ni Presidente Donald Trump.
2: Sa balita sa negosyo, ERC, ginpalawig pa ang suspension sang DOL collection para sa bulan sang Hulyo kag Agosto tuwing 2020.
31: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Ja Morant sang Memphis Grizzlies gintrade.
2: Sa balita sa showbiz, Michael Sugar nagpanghatag sang libre nga mga pagkaon sa mga driver.
31: Sa balitang extra special, talaba nga ice cream ginadugukan sa mga customer sa Pungso, Japan. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Miyerkules, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Maayong nga balita, sa mga taga Pasig City, Iloilo, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa mga banwa sa Capiz, Roman, kagkada Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Sa mga taga Quinto Distrito, mga taga Sara, Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara, Iloilo, mabakal na ang inyong The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
3: Top story of the day.
31: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagahingyo si Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manligas Bunoan sa Ombudsman. Ngahimuon siyang state witness sa kontestigo sa investigation sang ginapatihan anomalya sa flood control project sang gobyerno. Sunod sa mga dokumento, handa si Engineer Bunoan nga isugid ang tanan nga iya nahibaluan angon sa ginapatihan anomalya kabaylo sa iya pag-angkon bilang state witness. Nagapangatubang si Bunoan sang kaso nga plunder ka graft sa Sanigan Bayan nga may kang tanan sa ginapatihan 573 million pesos nga kickback. Ginpahayag man sang ombudsman nga ginaprobahan ang iya request bangod may direkta siya nga ihibalo sa ginapatihan nga anomalya. Handa man si Bunoan nga magtudlo sa iban pang mataas nga opisyal sang gobyerno nga ginapatihan may kang tanan sa kaso. Lasais 14 sa aga, mga ginikanan kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulaan subong aga, para nga healthy sila, hindi pag-ubuhon, hindi pag-sipunon, hindi pag-trangkasuhon, patumara, Mighty C, syrup for kids. Para sa managaedad isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa imo nga pagpamaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
30: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
3: Lokal.
31: Ang balita lokal ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nagalabot na sa 452 ang reported bullying incidents nga narekod sa mga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo sa idalom sang Schools Division Office Iloilo City sa diin pinakadamo sang school year 2025-2026. Base sa data sang Department of Education ng Western Visayas, tanan sa maini ang lunsay na resolve paagi sa pamunuan sa mabulutuan sa pagtanguna sang Learner's Right Protection Division. Samtang nakabalhag naman sang duwa ka kaso sa idalom sang Aklan 76 sa Antique, 89 sa Capiz, 213 sa Guimaras, 96 sa Iloilo, 8 sa Pasig City kag 30 sa Rojas City. Sa kabugusan nga Western Visayas, may 966 tanan ka reported the bullying incidents sa diin 13 ang ginrefer sa iban nga government agencies.
2: Sa dugang balita lokal, nagakaagnas nga bangkay sang isa ka tawo na sapuan sa syudad sang Iloilo. Aaron Refoyo sa report.
4: Mga K5-3C driver na sapuan na lang, nawala na sang kapoy sa sunod sa nga nga balay kag nagakaagnas na sa sudad sang Iloilo. YARG report.
5: Bakit sa Mighty C? Way na ko gina-allergy, way na ko gina-masakit. Salamat, Mighty C.
4: Nagakaagnas na ang lawas ng nasapuan ang tricycle driver nga si Alias Toto, 48 anyos, sa barangay Cubayharo, Iloilo City, gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News sa Family Wheel kay Cedro Confisor, presidente sa asosasyon sa ilatay sikad, ginpahayag sa ninga nakapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sa Domingo nga adlaw Hunyo 28 pero kagab ilang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatulugan ni Toto, diri na siya nakita malapit sa puertahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa. Aray nga ginospital si Toto bangon sa baratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihing nakitaan si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan niya record sa barangay.
6: Sang mga Domingo daw nagawa sa kabiyahe ka kanunta. Nagalagol blaw.
3: Okay, daw lain naman
6: tinignan. Domingo ay sa kabiyahe?
3: Sa ngagal, kita ko siya ng labay sa lunok lang naman daw.
6: Okay.
3: Gagil, isa na siya. Pagkakon, may nang kita siya.
7: Kag mga ka-K5, ginimistigaran naman sang sinong crime operative sa Consoco, kag sang Iloilo City Police Station 3 ang lugar o kung ang insidente, kag ginahulatan ng plano sa pamilya.

0: Mag-detex Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: Wala ginatolerar sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang hindi husto nga pagsuksok sa uniforme sa tiyon sa trabaho ilabi pa ang yara sa opisina. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ginpayag sini nga may mando ang headquarters angot sa ila pagsuksok sa uniform o kon ang ginatawag nga tamang bihis. Sa kada uniforme sa kapulisan suno kay Parilla may nagkakaangay ini nga sapatos kag tiyon nga pwede suksukon. Ang magalapas sa kasuguan ang mahimo naman nga makosyon suno sa director. Samtang wala naman sa minadakpan ng ICPO nga may personnel nga wala nagasuksok sang proper uniform.
2: You should be in a proper uniform. When you're wearing your uniform, you should have to wear it properly. No? So mayroong mga authorized na mga uniforms dapat ang police. So just like that, when you wear your uniform, you have to make sure also that you have a corresponding appropriate mga sapatos. Kasi in every uniform, may ano yan, may separate na sapatos na just like what I'm wearing, Whitlock ang kapares nito. Kapag guwasi is yung black shoes.
1: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa dugang nga balita lokal, kapulisan mahimo makasulod sa mga eskwelahan suno sa PRO6 WVSU Student Intern Mitch Solquio sa report.
4: Mga K5, mahimo makasulod sa mga eskwelahan ang kapulisan suno kay Police Regional Office 6 or PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
5: Nahibaluan nga may tigduwa ka pulis ang gideploy sa entrance sa mga eskwelahan agud makabulig sa security measures. Sa pahayag ni Tuanyo, nagisugot ang mga school staff kag ginikanan nga makatambong sa raising flag ceremony ang mga pulis. Pagkatapos ng seremonya, mayara man sa 5-10 ka minutos ang kapulisan nga makipaghinun-anon sa mga estudyante agud ipahibalo kung ano dapat ang himuon sa tiyon nga may pagluntad nga insidente. Samtang, ginapasiguro sa PRO6 ang safety sa mga kabataan, ginikanan kag mga manunudlo paagi sa presensya sa kapulisan sa ila bulutuan kag iban pang atikang.
4: Ini si K5 student intern Mitch Solquio, nagigan sa West Visayas State University para sa Kampyon nga Balita, serbisyong publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX Beauty Soap, kag Klinika Deo Fresh. Department of Education Western Visayas, nagapanawagan sa publiko sang pagbinuligay para sa kayuhan sang mga kabataan. Christina Caraekle sa report.
7: Nagpanawagan sa DepEd Region 6 Regional Director Dr. Cristito Eco, importante nga pangamustahon sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan kada pagpauli halin sa eskulahan. Agud mahibaluan ang ilang nabatsyagan kag kun may mga kabalaka o kun problema nga ilang naeksperyensyahan.
8: Ginpabutyag ni Eco nga kinahanglan man nga pamatian sa mga ginikanan ang kahadlok og mga hibubunot sa mga ila kabataan kag ipahanumdom sa ila nga wala sila nagkaisahanon. Sunod sa iya, dapat mahibaluan sa mga kabataan nga may mga tao sila nga mahimo palapitan pareho sang ila ginikanan, manunudlo kag iban pa nga mga responsable nga mga tigulang. Ginainganyo man sang DepEd ang mga estudyante, ginikanan kag komunidad nga mag-report dayon sang bisan ano pa nga insidente ukon posible nga peligro nga makaapekto sa seguridad sang eskwelahan agud malikawan ang indi maayo nga mga insidente. Dugang pa ni Eco, nagahimo na ang DepEd Region 6 sang isa ka mobile application nga pagatawgo na We Care Assist nga pagagamiton sa pagbaton sa mga report nga may kaangtanan sa seguridad, kaluwasan kag iban pa nga mga issue sa mga eskwelahan.
9: Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila kung galing sila sa paaralan. Okay?
7: Inalauman yung mapilot test ang ininga mobile app sa bulan sang Hulyo antes iniipan.
3: Balita lokal, DepEd Region 6 nag-launch asang We Care program. Renan J. Salico sa report.
10: Ginlunchar sa Department of Education Region 6 ang We Care program o kung We Are Child Advocate for Resilience and Empathy. Isa ka flagship program nga nagaprotektara sa kinamatarong kagkaayuhan sa mga kabataan.
6: Nakabaton sang nanarisari nga report sang bullying ang Department of

0: of Education Region 6 sitting a school year 2026-2027. Sunog kay DepEd Region 6 Education Support Services Division Chief Dr. Yunerico Barido. Dugang pa niya nga 95% diri ang nahataganas ang nagakaigo nga solusyon. Ang ginglunsyar sang DepEd Region 6 nga We Care Program o kon We Are Child Advocate for Resilience and Empathy ang may katuyuan nga pasang karon ang monitoring system sa mga kabataan. Siguraduhon nga may aras ang responsive intervention kag pabaskugon ang capacity building sa mga learner rights and protection focal person.
1: For the information of everyone, we have here the We Care program. We have launched the We Care program. We Care stands for We Are Child Advocates for Resilience and Empathy. This is our flagship program for learner rights and protection. Under the We Care program, we have three components: the enhanced monitoring system, responsive intervention, and capacity building of our LRP focal person.
0: Madumduman nga nagluntad ang mga sud-asud nga insidente sa mga bulituan sa pungsod na ginakaulamiran sa mga minor de edad. Ini si K5 intern Renan J. Sarico sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Malaba ang armas ni Dave Sarosa nga ginatudlo na mahog sa Sikugon Island sa Carles, Iloilo, target nga makuha sang pulis. Angel Viniz, Rico Puerto, sa report.
3: Mga ka-K5, ginatinguhaan sang Carles Municipal Police Station nga ma-recover ang long firearm ni Dave Sarosa sa pagsulod kag pagtuga sini isang security alarm sa Sikugon Island sadto Hunyo 25.
4: Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa gipatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilo Delgado sini nga Hunyo 30. Naibaluan nga ang long firearm ang sukbit ni Sarosa sa nag-viral sini nga video sa din iya ginhangkat ang Ayala Land Incorporation kagang mga utod sini. Sunog kay Tuanyo nga wala na sa paghinakop ni Sarosa ang long firearm sang iniyang ginaresto sang kapulisan, rason nga wala ini nadala sa recoveries. Base naman sa records ng Regional Civil Security Unit 6, nga tatlo ka short firearms ang nakarehestro sa pangalan ni Sarosa apang lunsay expired ang mga lisensya. Sa subong nakahunong sa Carles Municipal Police Station ang natungdan upod ang apat pasinik ang mga upod nga nagsulong sa Sikugon Island.
3: Inisi ka K5 student intern Venice Recoperto nga gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Samtang ginatag naman ni Police Regional Office o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo kung nga wala gilayon ginaresto sang tatlo ka polis ngayara sa Sikugon Island si Dave Sarosa kag iban pa nga mga persona nga nagtugas ang pagmamahog sa tong Hunyo 25. Siro pa kay Tuanyo, nakabaton ini sang initial nga information nga 12 armado nga lalaki ang nagsulod sa Sikugon Island. Sa riin tatlo lang ang polis nga na-assign sa among nga lugar. Paninduga naman ni Tuanyo nga hindi sinaluyag nga mabutang sa alanganon o kung peligro ang kabuhi sang iya mga tinawo. Rason nga nagmando ini sa hepe sang Carles Municipal Police Station nga si Police Major Carl Jerome Tinggala nga magpatuman sang tactical withdrawal o kung hindi anay maghimo sang tikang samtang wala pa nakaabot sa isla ang reinforcement. Agon mapasiguro nga safe man ang tatlo ka mga polis. Pagkaabot sang reinforcement sa isla, gindakop gilayon sang kapulisan si Sarosa kag iban sini nga mga kaugdanan. Ginatagan man sang tion ni Tuanyo ang isa ka polis nga makahatag sang explanation matapos ang nga nakita sa video nga nakachanelas lang ini kag wala na suksok sang husto ang ila patrol uniform. Samtang malipayo naman ang direktor nga wala sang may natabo nga hindi maayo sa tatlo ka mga pulis kag ginpasidunggan sini ang Carles Municipal Police Station pangod sa madinalag-on nila nga pagkaaresto kay Sarosa kag sa iban pa nga mga suspect.
2: 6:28 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi magtumar Extend Food Supplement for Men. Effective, wala sang side effects. Sa iban pang balita lokal sa distrito sang Molo, Balor 510,000 pesos nga shabu ang na-recover sa mag-utod kag isa ka lalaki sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Station Drug Enforcement Unit team sa Zone 1B, Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo, alas 2:40 kahapon sang hapon. Aristado Sanday Makmak, 35 anyos, sang Zone 1B, San Juan Molo, JR, 34 anyos, kag Bonbon, 29 anyos ang edad, nagatener sa Zone 1A sa Amuman nga barangay. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno III, Officer in Charge. Nabaklaan si Makmak sang plastic sachet sang shabu gamit ang 7,500 pesos nga buybas money.
5: Samtang 2026 5th CDSA meet igaho sa Sang Lemeria. K5 Reggie De Mayo sa report.
3: Official na nga gin-turn over sang Banwa sang Barotac Veho ang hosting duties sa Banwa sang Lemeria para sa paghiwat sang 2026 5th Congressional District Sports Association o kon CDSA meet mga ka-K5.
6: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
3: Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Municipal Auditorium sang Lemery. Kung sa diin, gin-turnover man ang banner nga nagasimbolo sang opisyal nga pagbalhin sang responsibilidad bilang sunod nga host ang kada tuig nga athletic competition. Ang 2026 5th CDSA meet ang natalana nga himuon sa Setyembre 8, Tob-Tob 12, Subong at tuig kag pagatambungan ini sang mga delegado kag student athletes halin sa naglain-lain nga banwa sa Quinto distrito. Suno sa mga organizers ang turnover ceremony nagapakita sang pagbinuligay kag pag-isa sa mga lokal nga pangulohan sa pagpalig-on sang sport development, pag-amiguhay kag disiplina sa mga kabataan nga manog atleta sa bugos nga Quinto distrito. Sa karon mga ka-K5 ginapaabot nga mangin madinalag-on ang pag-host sang banwa sang Lemery sa CDSA Meet 2026 mga ka-K5. Ini si ka-K5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa FAP.
2: 6:31 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kagtulog, masanag nga pananawan. DTX 500, adlaw-adlaw. Sa Distrito sang La Paz, 10,000 pesos nga cash kag duha ka mga cellphone ang nakuha sang kawatan nga nagsulod sa isa ka balay sa Barangay Gustilo, La Paz, siyudad sang Iloilo sining karon lang. Ang suspect amo si Mark, legal ang edad, residente sang Rojas City, Capiz. Suno kay Barangay Kagawa Jong Labdo, chairman sang Peace and Order Committee sa Barangay Gustilo, La Paz. Sa ilang nga pag-trace sa closer ka television, nagpalagi ang suspect padulong sa probinsya sang Capiz bangod nakit-an ini nga nagsakay sa bus sa Tagbac Terminal sa distrito sang Haro.
5: Sa dugang balita lokal, nakuhaan sang posil ang isa ka grade 10 student sa sulod sang eskwelahan sa Banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Base sa Police Regional Office o kon PRO 6, sa bag sang estudyante nga nagaedad sang 15 anyos na recover ang .38 revolver nga may anom tanan ka mga bala. Gilayo naman nga ginpahibalo sang opisyal ang kapulisan sang Barotac Nuevo. Gin-surrender sang pamunaan sang eskwelahan ang armas sa kapulisan. Ang estudyante ang recovering nga Child in Conflict with the Law o kon CICL kag ipaidalom sa Child Sensitive Intervention Process. Gin-turnover naman ang 15 anyos sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD.
2: 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga hard labor, damo trabaho sa adlaw kapag gagabi nagapulaw pagid. Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ang Balita Regional ginadulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Antique, estudyante na tumbahan sang pader. Eileen Magbanwa sa report.
7: Gintingwaan pa nga bulngon sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang sangka college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa Barangay Fabrica Hamtik las 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dia kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlo na kaabyan kang gulpi lang natumba ang pader nga may kataasan nga darwa ka metros. Wara ara na kay nga gawalin ang among lalaki, bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader kung sa diin na igo ang anang ulo kag daghan nga nangin rason kang anang kamatayan. Las 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30 kang ginbawian dia kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita regional halinri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Sa dugang balita regional, Capiz PPO o kon Police Provincial Office nagkapatigayon sang asod-asod ng mga operasyon sang Hunyo. K5 Myla Fuentes sa report.
8: Nagkapatigayon sang asod-asod ng operasyon ng Capiz Police Provincial Office para sa Hunyo 22-28 kontra krimen sa bugos nga probinsya. Sa kampanya, batok sa mga wanted person, 15 ka individual ang nadakpan, kung sa din 4 ang most wanted, kag 11 naman ang other wanted person. Sa anti-illegal drugs campaign, nakapatigayon sa 5 ka-operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa 4 ka-persona kag pagkakompeskar sa 84.257 grams sang shabu nga may balor 572,947.60. Samtang sa kampanya kontra illegal nga armas lutang, 4 ka-operasyon ang natigayon sa din 4 ka-suspect ang nadakpan kag 4 ka-armas ang nakompeskar. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, 2 ka-operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 5 ka persona kag 2,445 nga bet money. Sa tukhang kontra armas lutang, 25 ka pusil ang voluntaryo nga gin-surrender kag 2 ka mga eksplosibo. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes, na recover ang 123 ka pakete o kon isa ka rims ang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor 15,080 pesos. Sa anti-illegal fishing operations, 4 ka operasyon ang gimpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 14 ka persona ang pagkakompeskar sa mga isda sa Kayan kag iba't pa nga paraphernalias nga nagabalor tanan sang 1.675 million pesos. Sa kampanya batok sa illegal logging, 24 ka operasyon ang natigayon kag pagkakompeskar sang 1,347 board feet nga kahoy kag 2 ka sapos ang uling. Sa kampanya kontra insurgency, na kapagkit sang 2 ka kaso sang withdrawal of support of Communist Terrorist Group o CONCTG.
9: Ni si K5 may labas guest contest para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Las 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, sa Chateau Negros Oriental, tigulang ginanod sang baha. Rufa Divero sa report.
10: Pinaiting ng Filipina Coast Guard o PCG sa Negros Oriental ang search and rescue operation na kahapon na Hunyo 30, 2026 para sa isang nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng bigla ang pagbaha sa Barangay Malo, Chateau Negros Oriental noong Lunes, Hunyo 29. Kinilala ang biktima na si Enrique Alabata, 63 taong gulang at residente sa nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Coast Guard, nasa loob ng kanyang kubo ang biktima na ito ay tangayin ng malakas na agos ng tubig at baha. Ipinahayag rin ni Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Enopia, commander ng Coast Guard Station Negros Oriental, na pinalawak na ng mga search team ang kanilang operasyon sa mga kalapit na baybayin na kabila ang makatubigan sa makalapit na bayan ng Zamboangita at Chaton upang mahanap ang nawawalang matanda. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Sa dugang K5 Network News, dalaga ginaaligargin attempt nga i-abduct sa mga sakay sang puti nga van sa Tugigaraw City. Myla Balyinan sa report.
11: Nag-viral sa social media ang kwento ng isang dalaga matapos niyang iakusahang tinangkasyang ng dukuti ng mga sakay ng isang puting van habang naglalakad sa madilim na bahagi ng Palua Road sa Tugigaraw City. Ayon kay Christine Danau, sinusundan umano siya ng van hanggang sa biglang bumukas ang pinto nito at tangkain siyang hilain papasok. Nakaligtas siya matapos tumakbo habang sumisigaw ng saklolo dahilan upang mabilis umanong umalis ang nasabing sasakyan. Nakuhanan rin umano niya ng litrato ang van na walang plaka. Samantala, nilinaw ng Tuigaro Component City Police Station na wala pa itong natatanggap na opisyal na reklamo kaugnay dito. Ayon sa pulisya, agad silang nagsagawa ng beripikasyon at kasalukuyang tinutunton ng sinasabing biktima upang makuhanan ng formal nitong salaysay at masimulan ang masusing investigasyon. Nanawagan din ang Tuigaro Component City Police Station sa biktima at sa sinumang may impormasyon na nakasaksi sa insidente na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan at magsumite ng opisyal na reklamo at ebidensya.
12: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita kinatulong sang DTX Premium Coffee. Dapat ato bangon ni Senador Rodante Dison Marcoleta ang legal process nga may kang tanan sa kaso nga plunder sa Marcos administration. Ining reaction sang Marcos Jr. administration matapos nagtipon ang linibog ka mga sumalakdag ni Marcoleta sa EDSA bilang pagpakita sang suporta sino kay Palas Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung. Nagsugod ang issue sa pahayag mismo ni Marcoleta nga nakabaton siya sang 75 million pesos halin sa tatlo ka donors sang kongresista pa siya. Ginpanginola naman ni Marcoleta ngang among nga kwarta naghalin sa pondo sang gobyerno apang ginpahayag sang Marcos Jr. administration nga suno sa anti-plunder law ang plunder hindi lamang nagalimit sa ginapatian nga pagkuha o kung pagwaldas sang pondo sang gobyerno.
5: Sa dugang nga balita nasyonal, ginsaway sang Malacañang ang mga nagprotesta nga nag-launch sang isa ka surprise rally sa EDSA sang Martes. Kaginambal nga bisan gira respeto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang kahilungayan sa pagpahayag kag pagtipon hindi man ini nagakahulugan nga mahimo nila abusuhon ini pinaagi sa ukon sa pamaagi nga naghahatag sang dako nga huol sa publiko. Linibo ka mga nagprotesta nga nagpakilala bilang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo o kun INC ang nagtinir malapit sa People Power Monument kag EDSA Shrine sang kaagahon sang Martes. Ginakusara nila ang gobyerno sang selective justice antes ang ginapaabot nga pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta bangod sa kaso nga plunder. Bisan ginpayag sa mga nagprotesta nga ang Ilay Rally ang para sa transparency kag accountability, ginquestion man sang Malacañang kun nga hindi man magpatuhoy kay Marcoleta ang among nga panawagan nga ginaimbestigaran sa kaso nga plunder matapos niya ginako nga nagkabaton siya sang 75 million pesos gikan sa tatlo ka mga campaign donors pagkatapos ang iya pagpadalagan bilang senador sang 2025 midterm elections.
2: Las 6:41 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Ginatunaan sang Department of Education ang pagpatuman sang mandatory nga inspection sa mga bag sang mga isudyante sa mga eskwelahan matapos ang pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginpahayag ini ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa hearing sang House Committee on Basic Education and Culture nga ginapamunuan ni Representative Roman Romulo na tuwi sa mga insidente sang kalakasan sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod. Ginako ni Masapol nga mangi nightmare ini nga tikang ilabi na sa mga dalagko nga eskwelahan nga linibo ang mga estudyante. Suno sa opisyal nga kun madayon ang implementation sang mandatory bag inspection, pwede nga damuon ang linya sa mga estudyante kag magagamit sang walkthrough o kon handheld metal detectors.
5: Samtang nagpadala naman ang gobyerno sang United Arab Emirates sa UAE sang bulig para sa manapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga natabo malapit sa maasim Sarangani sang Hunyo 8. Naghatag ang UAE sa mga grocery pack ag ilimnon nga tubig sa mga pamilya nga nag-evacuate alin sa mga lugar nga apektado sang linog sa Mindanao. Suro sa mga nag-organize, gilayon nga ginsuguran ang relief operation pila ka adlaw matapos ang linog kag padayon pa ini tubtub subong. ginpangunahan ang operasyon ni UAE Ambassador Muhammad Al-Katam Al-Zabi, kaupod ang UAE Embassy sa Manila, UAE Aid Team, Impact Makers Dubai, kag Emirates News Agency. Una naman niya nagpahayag ang UAE Embassy sa Manila na nakatutok ini sa paghatag sang madali nga bulig kag mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga biktima sang ninog sa Pilipinas.
2: Lasa 6:43 sa aga, oras dulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape organic, mananam.
6: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
2: Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, ginahulat ang pagpagwas ang decision sang presidente sang Amerika. O kon ang ginahulat ang decision sang Supreme Court sang Amerika, may kang tanan sa mando ni US President Donald Trump nga limitahan ang birthright citizenship. Una na nga ginpunggan sang lower court ang executive order ni Trump nga nagamando sa mga agencies sang gobyerno sa Amerika nga hindi pagkilalahon nga US citizen ng mga bata nga nataw sa Amerika kung ang ilang ginikanan hindi US citizen o kung legal permanent resident. Ang decision nga ipagwa amo ang katapusan nga ruling sang korte para sa sininga termino. Kabayin ang among mando sa kampanya ni Trump batok sa legal kag illegal immigration. Apang may mga kritiko nga nag-akusar sa iya nga may discrimination ang iya nga immigration policy.
5: Dugang balita international, nagagamay na lang ang paglaom sa mga rescue team nga may makita pangabuhi matapos ang duha ka mabaskog nga linog nga nagluntad sa Venezuela sang nagligad nga semana. Ginpauntat na sa mga rescue team halin sa Ecuador kag Estados Unidos ang pagpangita sa isa ka iloy kag tatlo niya kakabataan nga natabunan sang narumpag nga 9-story building. Suro sa NASA, mga 59,000 ka mga building ang nagaba bangod sa duha ka linog nga may magnitude 7.2 kag 7.5 nga nag-igo sa Hunyo 24.
2: Alas 6:45 sa aga, subong adlaw Miyerkules, July 1, 2026. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Buwas, Webes, Harumaan. Sa mga taga-Pasidayan, Duanyas, Dingli, San Enrique, San Rafael, Lemery, hasta sa mga banwa sa Capiz, hingaliti ang free consultation kada Webes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Domingo, kakada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. DTX 500, D3 Bio Kag Mighty C, The Power Trio.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Ginpalawig sang Energy Regulatory Commission o kung ERC ang temporary suspension sa collection sang Green Energy Auction Allowance o kung JEA All para sa July kag August 2026 billing months. Katuyuan sini nga mabuhinan ang palas-anon sa mga konsumidor sa sukot sa kuryente. Ginpatod naman sang ERC nga may bastante sila nga pondo para gastuhan ang pagbayad sa obligasyon sa renewable energy developers. Sa reference rate, 61 pesos and 22 centavos ang United States dollar, 81 pesos and 18 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 80 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 81 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 9 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 37 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 18 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 30 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 19 centavos ang Brunei dollar, 69 pesos and 96 centavos ang Euro, 16 pesos and 67 centavos ang United Arab Emirates dirham, 34 pesos and 61 centavos ang New Zealand dollar. 198 pesos and 69 centavos. Ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 24 centavos. Ang Bahraini dinar, 160 pesos and 6 centavos. Ang Omani rial, 86 pesos and 80 centavos. Ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 83 centavos. Ang Qatari rial. La 6:48 sa aga, MyTC Morning, Vice Mayor Panga, Lamasan Pixo, Ma'am Merloy, and Ma'am Lele Pilales sa Tipulo, Duenas, Iloilo, kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Ma'am Indy Catalan Cadete, Sir Neil Brasileño Cadete, sa Barangay Angari, Duenas, Iloilo, Sir Jeffrey Tumlos, Pamilya Tumlos sa Velasco, Lemery, Iloilo, Remya Panes, Beth Idalilia, kaya Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo, Zanday, Villanueva, Villamor, Tab Diaz, Rosemary Agramon, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, and family sa Maribuyong Duanyas, Iloilo, Ma'am Mimi, Catalunya, Riman. Mighty C Morning, Sir Nonito Sombong, Lenny Pedroso, Dadibas, Sir Gino Sumagaysay sa Bulabog, Bingawan, Ma'am Laura Sumagaysay, Kenny Paul Cantomayor, sa Danao, Leon, la 6:49 sa aga.
5: Kag sa aton balita sa showbiz, aktor nga si Michael Sager nagpanghatag sa libre nga mga pagkaon sa mga driver. K5 WVSU student intern Sarina Claire Magno sa Ripur.
13: Nagpanghatag si Michael Sager sang libre nga pagkaon kag ilimnon sa mga driver bilang kabahin sang iya nga fan project nga ginorganisar sang iya fan group nga Michael Sager Global. Ang proyekto giningadlan bilang ayuda Sager kada pasada may pag-asa. Naginpatigayon sa nagtahan sang Palok, Manila kun sa din personal nga nagpanghatag si Michael sa mga pagkaon sa mga nagalabay nga driver. Nagabida si Michael bilang Nate Lim sa GMA Afternoon Series nga Born to Shine. Nalakip man siya sa 20 ka-housemates sang una nga season sang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Inisi ka K-5 student intern Zarina Claire Magno, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
2: Mighty C Morning kay Sir Eric Gose and Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway, magpangape na DTX Coffee Mix. Ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Ja Morant sa Memphis Grizzlies gin trade Enrico Zurita sa report.
14: Gin trade sa Memphis Grizzlies ang ila two-time All-Star guard na si Ja Morant sa Portland Trail Blazers kabaylo kay Jeremy Grant kag Chris Murray. Naibluan gin trade sa Memphis ang ilaanay tatlo na ka franchise cornerstone si Morant, Desmond Bane kag Jaren Jackson Jr. Si Morant ang edad sang 26 anyos ang nakahampang pa lang sang 79 games bangod sa off-court issues kag injuries. Si Morant ang may career averages na 22.4 points kag 7.4 assist. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo mong healthy, inong ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C Morning kay Ma'am Jessa Abison sa Sitio Camonsil, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, RNV Eatery sa Sara, and sa Fanny Bachoyan, thank you. Ma'am Rose Estares, Buong Paskin, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Vice Mayor Elser Chavez sa Pasi, good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Kabasak, Mighty C Morning. Sa balitang extra special sa Japan, isa ka kalanan sa Japan na Pastor Bobby Riman, Vice Mayor Panga, viral bangod sa pinasay nga ice cream nga ila gina-serve bilang dessert, ang Michino Eke Yamada, isa ka roadside eatery sa Iwate Prefecture sa Japan, viral bangod sa ila gina-serve nga ice cream nga pinasay sa tanan bangod may toppings ini nga talaba kag soy sauce. Apisar man nami sa dila ang combination sang ice cream kag oyster o kon talaba apang para sa manakatilaw sang dessert sang Michino Eke Yamada gilapayag sa maining nga worth it nga matilawon. Madamo naman ang na-curious ang mga unique nga dessert gabang danan nagdagsa ang nagbisita sa mga kalanan agot tilawan na Sir George Sucampo ang bag-o nga sa isang dessert na ilagi na sir. Tamaan kamo ang tawag ka mga Hapon sa aton nga talaba is kaki, kaki. You want kaki, Sir Paul, kaki? Abi, Vice Mayor Pangga, tilawan aton inini Sir Jansap. May ice cream nga may talaba. Ikaw, Ma'am Ninita Del Prado, si James Carvilles. Ma'am Indy Kadeti, matiraw ka man. Ma'am Laura, la 6:53 sa aga oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Ted Aujero Francia.
5: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
17: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
18: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term?
17: Mm-hmm.
18: Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
15: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
17: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
18: Mm.
17: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
18: katabo sa may mga guard mo.
17: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
18: Siyempre, busog ka.
17: Busog ka.
20: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
18: So, wala. Dapat tulog, wala.
17: Tulog, wala.
18: Dabi na akong late dinner ka.
20: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
18: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini sa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
21: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga uha.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauha.
21: Si may diabetes ka na.
22: DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo.
22: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
21: DTX 500.
22: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
23: D3 Bio
22: ang D3 Bio
23: you might BCO
22: ang BCO
23: you might D3
22: mga butka
25: sa amon mga suki sa kahanginan mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
22: Ang D3 Bio!
23: Yung may VCO!
22: Ang VCO!
23: Yung may D3!
22: Matakas mga butka!
21: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
21: Ang DDX 500!
22: Ang may powerful compound!
21: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
22: DDX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis DDX 500!
22: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
21: Magalingin bala ang imo nga uno?
22: Masami nagkapangihi?
21: Masami ginauha?
22: Si may diabetes ka na?
21: Mag-DDX 500 na!
22: Ang DDX 500!
21: Ang may powerful compound!
22: Nga nagapanubo!
21: Sang imo blood sugar!
22: DDX 500!
21: Garantisado!
22: DDX 500!
21: DDX Coffee Mix!
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DDX Coffee Mix!
22: Mga butika.
21: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
22: I Care Gold,
21: ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A,
22: vitamin E,
21: vitamin C,
22: zinc
21: kag bilberry berry extract.
22: I Care Gold,
21: ang superior eye formula.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon,
21: mag-inom sang I Care Gold
22: kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
21: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabasa mga butika.
29: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. run, a 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
29: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
29: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh.
2: available na.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Kadaragsa nga punggo!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Galao magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
2: Bakal na!

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: X10 Food Superman. Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men.
5: K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K-5 sa K-5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, la 7:16 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
5: Los Pueblos, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Maskin Pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, July 1, 2026. Gara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras, partly sunny diri sa syudad sang Iloilo. Sa mga empleyado, may office, kag sa mga estudyante, may klase, maghimos na. Dapat nakapaligo gid antes magwa sa balay para nga condition magpanghabon DTX Beauty Soap kay magamit sang deodorant ka organic Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamaos sa buong aga, iban bagubugtaw kag kape na, magpangape DTX Premium Coffee. Naghatag kita kortesiya katawaran sa mga nagapamati sa radyo, naglamto sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
4: Sa kinaandan kada aga, Ted Augero Francia.
9: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
4: Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ateneo Foreign Coach sa Grant Burns kinatudlo involve sa kamatayon nanday

0: Sa sports news sa NBA, balantayan, LeBron James nagbiya na sa Los Angeles Lakers. Ginapahayag Big Four sa Golden State Warriors, mahimo nga matukod. Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James. Kagang ayo niya nga kun madalaman niya sa iya bago nga team, ang anay kaupod niya sa LA Lakers nga big man nga si Anthony Davis. Amuning mga marketing subong sa NBA, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, Ma'am Selfa Garvilles, nga makatay ogid. Si Draymond Green gusto niya nga makuan siya, mabaton siya sang mas gamay nga sweldo. Agod ma-accommodate ang salary cap sang team. Kahit di gusto nila, why naman sila nagpabata mo? Oh, may mga idadaman ini. Si Stephen Curry, at age mga 30 plus na ni si Stephen Curry, malawig na nga may title drought ang Golden State Warriors. Nauti ko matabo ini, Big Four. It will be Stephen Curry, may LeBron James ka, Manong Dan Calvo, tapos may Draymond Green ka sa depensa, kag ang sentro nga si Anthony Davis. Si Kevon Looney nagbalik na, Sir Blair Matoliano sa Golden State Warriors. Tapos may mga big time rookie silang nakuha, sanday LaJay Jones kag si Len DeBurg. Ti ginabantayan ining build up ngayon sang Golden State Warriors.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:21 sa aga sa Pilipinas, subong adlaw, International Joke Day. A day to spread joy, laughter, and tell your favorite jokes. Maglahog kita, lahog lang hindi lang makasalaklaw, bla. Hindi ka maglahog, bala nga iban sina ma-offend na, bla. Ang joke, basta nga ara lang sa lugar, Sir Arturo Lilia. Bahu, nag-yum-yuhom kita, ma'am Beskon Bugdon, si Sir Arturo. Tilawagon ko, Arturo Lilia na lang. Ma'am Jonah Saldo. Ang lahog maka basta nga kwan lang, ang constructive lang kag limpyo lang. Why lang yasang lino pakag underlying nga mga hindi na makmla kag binastos nga mga lahog. International Joke Day. Sa buman nga adlaw ginasaulog International Chicken Wing Day, dedicated to feasting on chicken wings, clips and sauces. Ikaw sa Agosto 5 dara sa Kuwait, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Ma'am Lele Pilale, mahili ka man sa chicken wings. May iba na gambang nga, hindi ka mo magkaon sang manok. Ang pakpak sa manok, kapin pa nga mga 45 days ngayon eh. Hindi nga 45 ha, 45. Kay man, kada tublok sang injection para nga maghabok, ha? Dra na sa iyang pakpak. Sa una, native lang tanang manok. Subong niya, 45 days. Ang ibang gani subong Sir Bebot Solosyo, Ma'am Betty, hindi na galing 45, 21 days na lang. Dog, 21 days na lang. Di ang bulong dragi na bomba parte sa pakpak sang manok. Di ba naman kabataan subong may ligi magkaon sa manok? Ang basa ngini kanan, manok lang pwede manok. Burubay, malupad ka nun. Di subong adlaw, International Chicken Wing Day. Sa bumang adlaw, paghatag pasidungog sa National Postal Workers. National Postal Workers Day, a day to appreciate mail carriers for their hard work. May mga postmaster pa sa bong, no? Kaya with the advent sang social media, why ka na usually ga kadto sa post office ka maghulog sang imong sulat or mga communication sa mga munisipyo, sa mga opisina. Kaya may electronic mail address na mo, no? Sa pagligad sang panahon, James Campbell Militar, may mga breakthrough na. So, may mga sulat pa man nga ginapadala sa post office. Sa una dumduman ko sa Duenas, ang amo neighbor si Manong Balbin, ano gani plido ni nung Balbin man? Balbino! Ano gani man na plido yaman? Basta nakatapik ni sa mga antikin niya to sa may di kwan bla sa may poblasyon B pa. Ti si Lolo ko Pilis, may checking inaulat-ulat. Ti isa nung Balbin ko brato sa may post office Kadueñas, galabay lang. Isa mabang nga, Manong Pilis! Kaya ti ang Lolo ko Felix mo, galing kaya ti ang ilang pronunciation, Pilis. Tapos ang lula ko si Villa Lakihon Awero. Pero ang tawag sila,

0: Pila! Yan bali, Manong Balbin. Bali nga, Manong Pilis. Nabila, may sulat ka mo di. Mr. Postman, have you any Valentine? May kanta ni sa una mo. Tigaling kay sa pagligal sa panahon, sulat gidyang nga papel, tila isla na sang text messages or gani sang email. Sang unaya sa pangabuhi naton, Sir Paul, sang nagtuon-tuon kita gurugugma. Na makatituod, gagugma ka man ted. Ina, natural mala na sa age sang tabo. Dala, padala ka sulat sa piyakto nga banwa, no? Pilo-piloon mo pa na, Sir Paul, kay balo ka magpilo, kay balo ka magpilo sang love letter. Nga klase pamilo nga may meaning. Kabalo ka hindi? Ay hindi na kayo, siyempre nag-text ka na lang yun mo. Di, ato yan may thrill mo, no? Ipadala mo to. Sa una man beti, dyan sa neighbor nyo da. Kay may tagapiyak to nga barangga, tagapiyak ka banwa, nga nag-uli man to, tapos mahimata man dyan sa may release, ginapadara ko. Tapos ang isa to, makuan, ma-reply man, ginapadala niya sa mail. Di ko maglabay si Manong Balbin, kalipay akon mo. Ya kalipay man ang sultiro mo. Tapos lalang tao mo na kag taguon sa kwan sa karton nga duro bayo. Kag burubay masaka kato sa kwarto sa ibabaw, kag burubasahon nila eh. Di sulat man na sa una, natural man na nasugig kwan sa inyo mo. Anong malain na? Tapos scented pa na ang kwan, scented pa ng stationery, or gani scented pa na ang kwan ang ballpen. Those were the days. So hats off kita sa mga postmaster, postal workers, ang aton nga paghatag pasidungog sa inyo. Foro de los Pueblos. Subuman nga adlaw, Dr. Day in India. Paghatag pasidungog ka contribution sa mga doctors and medical professionals sa India. Kay balak mo nga sa India may 13,088,185 doctors all in all sa India. Diriya sa aton sa Pilipinas, may 100,000 ka mga doctors. Sa Iloilo Province, kag sa city, 700 doctors ang ari diri sa aton. Foro de los Pueblos. So, bisan nga dito, ginasaulog subong ang Doctors Day in India. Hats off man kita sa mga doctor nga nagapamati subong sa aton. Aton nga pag sa ulog, sa aton nga pagsaludo sa inyo, pagpasalamat gid sa inyong contribution for making us healthy, for making the Philippines healthy. Sa mga doctors, hindi man dito sa India, dari man sa Pilipinas, pagsaludo namon sa inyo. Foro de los Pueblos. May testimony kay Tita Merlinda Belete. Tita Merl, okay nang imong tuhon. Abi, inom kada mga daon-daon sa nang kuhan ba nao, nang plantigi. Lagaadang plantigi, ngalin to sa Candida Pharma. Alas 7.27 na sa aga. Foro de los Pueblos. July 1, ang first half sang tuig. Tapos na, no? Kada asik lang sang tinion, Ma'am Rosemary Gramon, no? Kung sa basketball ni, sugod ang second half. Kung by quarter, ti ang first two quarters sang tuig. Tapos na, ha? Dugay-dugay, panugod na sang third quarter. Kung sa basketball na, yeah. Ti sa basketball, may first half, kag second half. Kung sa professional nga panggahampang, four quarters na siya. Pero kung sa nang hindi pa professional, mga liga, na yung tawag niya sila first half, kag second half. Punugun na kita sa second half sang tuwing, July, hasta na ni December. Ti, maibalo ka mo nga ang July. J-U-Y-J-U-L-Y. Ginpangalan ini, in honor kay Julius Caesar. Sino si Julius Caesar? Si Julius Caesar, Roman general, kag statesman. Ang original name sang July, ginatawag ini nga Quintilius. Quintilius. Quintillis. Sa Latin ini. Bosa lingon, ikalima nga bulan. Sa original Roman calendar, nga may napulo ka mga binulan sa una. Sa diin, ang tuig nagasugod sa bulan sang Marso, March, hasta na ni December. That is why ang July, ikalima nga bulan. No? March, April, May, June, July. Sang 10 months pa lang, kag hindi pa nga 12 months ang gina-observe sa Roman calendar. Pero sang nag-shift na sa Gregorian calendar, may gindugang na pa-survive, Ma'am Laura, nga January and February. And permanently, nag-shift ng July, nagpabilin sa inyong current position bilang ikapito nga bulan sang tuig. Pero ang original niyang meaning is ni ang July, botsilingon, ikalima nga bulan sa Roman calendar sang nagsugod pa ang tuig sa bulan sang Marso. Foro de los Pueblos. Isobong bulan ini ni Juliana. Diba usually kung July ngalan mo, kung sa July ka nabunag, usually July, no? Kung nabunag ka sa April, tis April ka, we, no? Sino ngalan mo sa April Joy? April May? April Grace? Sa April Erlinda? Pero ti kung July, ti mga modern nga ngalan, sobong si Julie, si Julian, si Juliet, si Juliana, si Julie Grace, si Julie Ann, si Julie... Sino pa nga Julie? Julie... Julie Joy? Nakalaw ay kung Julie Joy, no? Kaya doon nagsulit-sulit, no? Ano pagin? Abi, buligin nyo ko bla. Kaya parang nga sa Jaunta. Basta July, kung babae, Julie, si Julian, si Juliana, si Juliet, si July Grace, si Julie Ann, si Juliana Marie. Amo na! Kung lalaki, si Julio, si July. By the way, ang pronunciation na July, ah, dasig, hindi nga July. Ha? Matian nyo na ha, sa speech na naton, July, na July, hindi nga July. July. The same is true with oil. Ang oil, spelled as oil, hindi nga oil. Ayos, ayos. May nakuha makuha. Di subong bulan, Ma'am Nildi, bulan ni Julio. Julio, July, ano pagi di man nga mangalan? Julie Rose, correct no? Dira sa Nook of Eli ba katunog giga pamati sila oh? Pastor Ardi Catalunya Celeste gaga sa mga theology students san CPU College of Theology dira sa Nook ni Eli ni Pastor Ardi dira sa third gate sang CPU. Mighty si morning ato nga pagpamalakpak sa inyo dira Pastor Ardi. Na may sina Pastor Ardi, may DTX coffee mix kada, may pre-bio coffee kag DTX premium coffee para nga atakihon kapag ida kag sudlon pagid sang damo pagid nga manog pangape mo. Pastor Ardi Celeste, saludo kami sa imo. Di pagid iwe si uwe no? Helen Tanan Gonan, ti amo gini ang kwan, amo gini Ma'am Nelde ang bulan sang Hulyo. Si July, si Juliet, si Juliana, si Julie Gray, si Julie Ann. Ano man ang inyong ngalan? Happy birthday in advance. And July is a brand new month. A second half of the year na. So as we start this month, we declare that in this month of July, grand month of July, we will experience supernatural speed and acceleration. What took years to build will manifest in a fraction of time. Ang nag-igod sa tinuig nga pagulata, it will come to reality. We declare it and we decree it sugod subong nga bulan sa Hulyo. We declare open heavens over our lives, family, career, and finances. We declare every closed door of opportunity is supernaturally opened, bringing in abundant harvest. Harvest kidya, we declare double restoration. By the anointing, I prophesy sa inyo a season of double restoration. Double restoration. For every shame or setback you have suffered, you will receive double joy, peace, and prosperity. Kung ako sinima, amen ko mo. Mamakara na masitid, nagtiraw-tiraw duman ah. Abi ko naligat to na naghipos today, ah? Hindi mo ko mapahipos para sa pulong sang Diyos. Ay, may isang corny badoy. So what? I boldly declare that you are divinely favored. Favor goes ahead of you, Ma'am Neldy, Sir June, Mami Asun Pineda, Pastor Adi Celeste. Favor goes ahead of you, surrounds you, and speaks for you in high places. I declare, Sir William Sapanta, kay Ma'am Gingging, kay Ma'am Marlene Antiquera, divine protection, that you are a covenant child of God, and you swim in His absolute protection. No weapon formed against your life, Ma'am Utang Tigihanon, Sir Henry, Ma'am Salve, Sir Petpet, and Ma'am May. No weapon formed against your life, your family, and your business shall prosper. Amen! Okay pa kamuda! Baba kamuda na mag-o kami kanimutid, ha? Nagtiraw-tiraw ka naman! Eh, this idiklara tani, death and life are in the power of the tongue mo. Mangkotab lang tao, pirmi nga ka datubang mo. Kumusta ka doon? Tiyan mo dyan, pigaw. Pigado, kid. Eh, ikaw latin mo, pigado. Manggarano, ontamo ni Ma'am Nilde, di ba? Amen! Why na ka mag-amen daw? Mama ka muna na mag-o kami kanimo. Tiyan niya nag-uro, amen, amen ka naman. As we declare that July is a blessed month, we declare and we decree divine acceleration. Ama nag-igod, kag mga nag-igod na ito mga plano sa kabuhi, magabutsog na subong nga July. We declare double restoration sa mga nagkaladula. We declare divine protection, divine provision, and overflow. Amen! Ay, nakamog amen mo. Mabaka mo tayo na mag-o kami kanimo. Nagtiraw-tiraw ka naman. Nagmeter-meter ka naman. Alas 7:35 na sa aga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, si Ateneo Foreign Coach Grant Derns. Kinatudlo isa sa mga involved sa kamatayon nanday Divine Adili kag Rene Clark Noha Butterbonia. Kag si Presidente Marcos Jr. magabiya padulong sa Canada subong adlaw. Kadunga naman ini sang Canada Day. Yan kay si Pastor Bobby Riman nag-amen kay si Ma'am Ningning. Si Ma'am Ninfatahala. Tiraw-tiraw lang ning ato na Ma'am Ningning manan mo maday. 7:36, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
5: Mami!
4: Angelin!
5: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masalikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
6: mabaka butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
13: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
20: Dalaong magputi.
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katul-katul.
23: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
28: DTX 500.
0: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
28: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
0: Asal Rican.
28: Epic Tempo.
0: DTX 500.
28: D3 Bio.
1: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
28: Yung may D3.
0: Mga butika.
28: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
28: Yung may D3.
0: Mga butika.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras, alas 7.44 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: Sa mga adlaw, Miyerkules, sa July 1, sa mga taga-sudad sang Iloilo, sa 180 ka barangay, kay magapadulong sa sudad, hapit kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kay may free consultation subong adlaw. Harumaan, Webes, kakada Webes, sa mga taga-Pasay, sa 51 kabarangay, taga-Dueñas ka, taga-Kalinog, taga-Bingawan, taga-San Enrique, San Rafael, Banate, taga-Dumaraw, Capiz, taga-Dumalag, taga-Kwartero, malapit kamo sa Pasay, kada Webes, may free consultation. Para nga normal ay mga blood pressure, magtumas ang DTX 500. Ladies, para nga wala sang odor under, kung nag-uriod ka sa kasakit, kung mag-abot ang mga monthly period, imagine na gina-dysmenoriabla, magtumar sang Clinica Spore Biotics.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Seko si K5 Alira kay si Presidente Marcos Jr. magkapalulong sa Canada subong adlaw. Anong iya sining tuyo dito? And latest nga death toll sa mabaskog nga linog dito sa Venezuela. O rin natawag din nga doblet nga pagtayog sa diindamogin ang nagkalamatay.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang pagpamati sa music, nagpanami galinis ang imo paminsaron mo. Pero depende sa music, K5, aling nga ginapamatian mo, no? Ikaw, anong paborito mga music? Anong nga genre? Ano imo yan? Mga ng kwan? Rock? Ng metal? Ano imo?
7: R&B.
4: R&B?
7: Oo.
4: Pero isang sample B? Sir Paul, pakita si kuan si K5 Alira. Oh, para nga makita to sang mga taga Sara. Ninga gani sa Sara?
7: Sa Barangay Salcedo.
4: Barangay Salcedo. Mayor John Ayeng, ari nang imo kasi manwa. R&B singer na mo ni. Apple Kamarisiman and Edgar Badbadon. Anong kuan ng sample K5 Aling?
7: Nang mga Yakay Niyo.
4: Oo. Sample B?
7: Dahil lang, ma-search kita sang...
4: Ako mang kuton mo ko? Anong akon gusto?
7: K5, Ted, ano imo yung mga ginapamatian yung mga kanta?
4: Love is blind. Yo, it was the best. I meet a pretty girl na taga-IS. Umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi, ang akon nga mga paborito, yung mga love song. Love song lasts longer and lovers open do. So baby, baby, baby, oh lover. Perhaps love is like a window. Ay, Ma'am Laura, kuhan ng slow rock. Karon ng blas ay si Alipa, reporton, tablanay nyo yung black sabag ninyo ah. Ronnie Cortunalo, pira paborito ko, kanta worship songs. Ama ako naman na, I am made to worship. Sige, Aling, go ahead.
7: Okay. K5 Ted, no? Subong adlaw, magapadulong sa Canada. Si Presidente Bongbong Marcos, no? Humalin subong adlaw, Hulyo 1, tubtoba sa 4. Agod nga personal nga makigsapol kay Prime Minister sang Canada, no? Nga si Mark Joseph Carney, kag-istoryahan ang progress ang bilateral cooperation sang pila ka mga areas. Lakip na ang sa defense, security, trade kag sa iban pa no nga pariwabe sa mga economy man K5 Ted. Ini ang ginkumpirmar man no sang Canadian Prime Minister office sa diin ang biyahe no ni Marcos ang ginpahayag nga labing una nga pagbisita sang presidente sang Pilipinas sa pungsod nila sa Canada matapos ang 11 ka tuig nga nakaligad. Kaga lakip man kay 510 no sa pag-aistoryahan na sang duwa no ang chairmanship sang Pilipinas sa ASEAN kaga regional strategic priorities sa diin ang Canada nga daan kay 510 ang nagaserbe bilang ASEAN dialogue partner no halin sang 1977 kaga kwan man sila no kaga strategic partner man sila halin sang 2023 kung madumduman kay 510 no nga sang Oktobre 2025 sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagkuan man nakita ay man sa ASEAN Summit sanday Marcos kag Carney. Kag suno naman kay 510 no sa kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga madayon gid no ang lakat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. apisar nga may giniwat nga surprise rally no ang mga Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
4: Ang Canada subong sa ulog sang Canada Day. Habang Ma'am Laura sa magkaisa ba niya Happy Canada Day July 1. Ang Canada subong K5 Alira may 41.4 million nga population. Ang ila sina nga sentro gid is ang Vancouver. Ang Vancouver nga ina duwan asa mo, mamakatay ka kadto-kato. Wala eh! May duwan asa, ang Vancouver proper, may 751,000 ka-population. Ang Metro Vancouver, kung sa ito ng metropolis nila daw, sentro gins ng syudad nila, may 2,733,000 ka-population, K5 Alira. Kagiginto nga ini sila sa pulo ka-provinces mo, tapos may tatlo ka-territories ni. Amuning Ontario, amuning Ottawa, Quebec, British Columbia, Alberta, Manitoba, maning wildlife area na yung Manitoba, Nova Scotia, Prince Edward Island, Toronto, Newfoundland, and Labrador, New Brunswick. Kag, ang New Brunswick ini, pagkadumdum ko, pagkato namo dito, lapit niya sa Atlantic Ocean. Ginlang wala naman pa Atlantic Ocean mo. Oo. Tapos may mga tatlo sa ka-territories, ang Yukon, New Territories, kagang Nunavut. Eh, balaan ko, no? Oo. Kaya ito, mapakanada ta. Di, ang Canada, damo man Pilipino, da?
7: Oo, okay, 510. Damo ako kilala, mga classmate ko man sa una, nag-migrate dito sa Canada.
4: Subong damo man kapamati sa ito, yung mga taga-Canada. Oo. Panglaba, Canada. Katigang, Canada. Kadlaw si Aling. Kadigamo, Canada. Kahimos, Canada. Di Canada, mana? Puslan man. Mamakatid, anong nang imo nga tinonto nga. Ma'am Betty, ka pamao, Canada. Ma'am Ningning, ka pang panarapo, Canada. Oh, by the way, ti, kapila ng latest count sa nakalamatay sa Venezuela sa Linog.
7: K5TED, angot naman no, sa latest nga death toll no sa nagluntad nga linog no nga twin earthquakes gid no sa nga tinalikdan nga semana naglabot na K5TED sa malapit 2000 o kun 1943 ang napatay sa diin ang mga pilaso naman K5TED ang nagalabot na sa 10,571 kag ang mga displaced sa karon K5TED ang nagalabot naman sa 15,000 kag madamo pa sa gihapon tubtub subong no ang
4: expected ni kay damo pagidang natampukan to.
7: Ang missing K5TED apang padayon sa gihapon ang ilang tawag sana ang ilang rescue operation apisar nga nagakadulaan na sang paglaom bala no. Ang mga rescuers kay te pila na kaadlaw ang nakaligad. Kay di ba K5TED mayara ina sang 42 hours o kun pila na ka hours nga tawag sana nga do ano tawag sina gani sa rescue operation nila bala nga mandatory gid nga dapat
4: ma-kwan nila ma-rescue nila kay kun hindi ti sulay ang survival rate ka nubo na syempre natampok ka sang debris wag ka kakaon kag damo sa mga factors So expected ni guro ma sobra pa ni 2,000 guro mapatay no.
7: Kay di pa dayon pa kay 510 ang ilang pag-rescue no kag nagpadala naman ang mga nagkalain-lain nga pungsod sang ilaman nga mga rescue operations group. Takip naman ang mga bulig man pinansyal sa among nga pungsod.
4: Oh and ato ni mataklabot ito pero tiyang ato lang pagpangamuyo para sa ila kay 5 Aling. Oh amo nang kwanta mahatag daman nga bulig para sa mga kwan eh, sa mga kaparibot, pareho taman nga mga tao eh, K5 Lira.
7: Kagidugan ko lang K5 Ted, no? Sa Pungsod, Pakistan naman K5 Ted, 14 kakabataan, no? Ang napatay bangod sa narumpagan sang atop, no? Sang isa ka tutoring center sa Lahore, Pakistan. Sa diin K5 Ted, ang mga kabataan ang nagapangidaron sang 4 katuig, tub-tub, 12 katuig.
4: Salamat K5 Alira.
7: Sige ka K5 Ted, ang ininga balitang inadulong sa inyo sang GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Report nagikan sa News Center, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 7:54 sa aga, karon ka lang kanta. Kay ang pagkanta, music, nega panubo sang risgo mo nga ma-dimensya ka. Si Ma'am Betty, ang iyang paborito, On the Wings of Love! Edgar Badbadon kay Ma'am Bernadette Lasona sa Toronto, Canada. Reyna ng Harana sa Amon Barangay Kabagyaw Kalinog. Ma'am Violi Belenson, Noven Tibor Herosa. Pagbalik ta, live sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School or sa inatawag sa mataga Barotac nga Nuevo nga BN kay may 15 anyos nga isodyante nadakpan nga may dalang armas. Di ko nakasulod ang armas sa BN, Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Kagungin ilog-ilog naman na bito ang natabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ha, ano naman ay hanga trahedya sa sulod mismo sa eskwelahan? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-GTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-GTX 500 ka na!
10: GTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: GTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. GTX 500
12: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kalsalon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidants
14: nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligat,
14: epektibo.
15: DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
16: Oh.
13: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
16: Mm.
13: Ano para Sir GP?
12: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
16: Mm.
13: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
16: Mm-hmm.
13: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga no layo ka sa balatian.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Paulit-ulit na lang ang ulam.
19: Momshi!
18: Angeline?
19: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay